0: Del Castillo and Arlene Mercado from High School Batch 74 sa San Agustin. Kay Ma'am Nurses Fortuno, again, good morning, Sir John Robert Armelia Biore. Kag si Ban Pabos Idol.
1: Ay, karadyo man, ginasababaluman natin sa inyo sa mga suki natin. Kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. So, hingagaw ka. Kung nakabakal ikaw, minimum 3,000 pesos may coupon ka. Ang coupon mo inaihulog ta sa Tambiulo. Sa Tambiulo, mga karadyuman, by December 5, mabunot kita sa ngato sa ringa winner. Ang winner nato sa grand prize, isa ka brand new nga Kubota Tractor. Isa ka milyon ang bilisin na. Gani sa mga suki natin, ganto na sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kung si John Erland, si Sir John Erland po na dera. Ang bala nyo, gin-refer ka mo di sa idol. Hindi lang gamit panguma, mabakal nyo dira. May mabakal man ka mga bini, may mabakal ka mga abuno. Gani mga karadyuman, ganto na sa Iloilo New Agri. Sa tanang nga staff sa Iloilo New Agri, kag sa Iloilo, sa Ina Farm, maayong aga sa inyo tanaman. Salamat gid sa pag-upod ninyo. By the way, ginatamyaw ko Rajuman Mag sa liwat, no? Sa kay happy happy birthday kay Lola Ami Valencia, 96 na sa subong. Lola, dira sa may sitio amumuong Aglusong Concepcion. Happy happy birthday la. Damo kada manokla. Ang pagpanamyaw halin sa imo pinakagwapo nga apo sa balat ng lupa. Alin sa kay Parikoy Rian Vivas. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Diri sa aton siringa pagpangalagad. Lastly, Larajuman Mags, misahin mo sa aton mga kasimanwa.
0: Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyong mga butikan. Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ng Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all-natural ingredients na among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. I-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders.
1: Salamat sa pag-upod ninyo. Standby sa programa Straight to the Point. Sinigla mamadugay ang way ko matamyaw. Sa liwat, ginatamyaw ko kamutanan sa maayong aga. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
10: Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
12: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melican

0: gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
10: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
17: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
19: Protection?
20: Yaku!
19: With 8 billion live LCS?
20: Yaku!
19: That may reach the intestines alive!
20: Yaku!
19: Helps improve digestion and boost immunity!
20: Yaku!
19: With proper diet and exercise?
20: Yaku!
19: Kaya panalo ka dyan!
21: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa, kay ari na ang iBerry.
22: Ako si Ana, uhada ka man daw eh. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
21: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
23: Malinaw pa lang, ang iBerry, hindi ka mo

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
3: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
4: Rexino Forte!
5: Mas dasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kagdasig, kid, kapuyon, akon mata. Kiss, ah, masilaw kuyad sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula, kag-uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
11: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro, akon panulog. Tag-imbi na dasig, kapuyon, akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light, kag-eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer, ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw, mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
12: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
13: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi ng sakit.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
17: Oras sa las 8:10 ng aga.
16: Sumasaludo.
18: Your attention please.
16: Buong buo.
18: May I have your attention please?
16: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
18: May I have your attention please?
16: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
17: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
19: Hari kita sa adlaw ng Lunes, June 15, 2026.
17: Sweldo, subong adlaw. So, spend your money wisely. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
19: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
16: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
17: Mga karadyo man, isa ka man bala sa Ginpukaw kagabi sang Linog? Or isa ka man sa aga na nakaibalo sang Linog?
19: Saan akong guro sang aga na kung nakabalo?
17: So, mga 4.3 or 4.8 intensity sang Linog. Ang epicenter sini anini Antique. Siyempre, kay malapit-lapit kita, nabatsagan man ito. Pero why naman masulit pa? So kabay pa nga wala lang sa may nahalitan sa Antique. Kag sa iban nga mga bahin sang Panay, kag Western Visayas, umpisa nga nag-igo ang linog nga ini. Kumbala may ara man sa mga recorded, pero hindi na mabatsagan ng mga aftershock. Pero morning reminders gid sa aton, na sa pagpa-construct ninyo sa inyong mga building, sa inyong mga balay, kinanglan ipasiguro nyo gid nga nakasanto kita sa standard.
19: Amuning challenge sa aton, kay tiko mapobra ta balay, why man architect, like ang ining sa mga umana bala, why architect, why man engineer,
17: why gani permit,
19: why permit, why na makompute ang threshold bala nga masarangan niya, ang intensity sang linog, either ang structure mo na, kaya niya ang 6, 7, 8 nga intensity sang linog. Ang ato lang iya, basta makatindog lang. Then ang iban, nga ginaubra naman ng mga building Radyo Manovi, computed naman ina sang architect kag sang engineer. Galing kay bangod bala sang ginabulsa, bangod sang ginalagas ang dako nga income, imbis nga dako nga kabilya nga daw kamalagko, nagbaka na lang sang kamalingking.
17: Kadamo kita sang di ta kabalo ko din kita malugar sa amo ni nga senaryo busay dol. Kun ara ka sa mga uma nga wala man building permit, wala man occupancy permit.
19: Why tanan why? Mga
17: why man gina istriktuhan? Ti kun ang nagaobra kun kay isa basta makabalo lang mag misklada siminto, magbalay kabilya.
19: Muna na.
17: Okay na. Why naging consider ang ano ang kondisyon sang duta?
19: Yes.
17: Ano ang kondisyon sang kabilya? Ano ang kondisyon sang timplada sang siminto?
19: Basta ka siminto lang.
17: Kun may architect naman kag civil or structural engineer na nagandol, okay ang design, pero kung kay isa ang dayaon, kung hindi masupervise, ang mga tao mismo sa construction site. Gindesisyonan nga 12 ang kabilya, pero palasikon nila ang 12, islan sa nga 10, kagkwartahon. So again, balik sa pagkadisanes. No, in other words, balik sa corruption.
19: Corruption nga po na.
17: Ina sa private. Nga mga balay kag mga building. Pero ang lala ang sa public.
19: Ang sa private, Radyo Manovi, may control ka daya mo.
17: Yes. Ang sa public, amon ang kululbaan, amon ang kinaging kululbaan norm na sa aton, ang corruption.
19: Kululbaan gina yun.
17: Okay ang design, pero willing man ang tani ang sa construction site magubra, galing kay amon na lang ang nabilin sa budget, kaya nagkadto na sa kickback o kung SOP. No? Nagkadto na sa malita.
19: Kiara na datanan.
17: So, muna nga mga panahon nga ginakulbaan kita para sa aton kabataan. Kay kung Japan lang tani ini, nga bilisitahan sang linog, kagbalaan mo nga ang gobyerno, kag ang tao mismo, stricto sa pag-implementar sa kung ano lang ang insakto, duway giman tani kita sang paligban, kung ang kabataan ta, aras sa eskulahan. Pero kung ang saligan mo ang DPWH, ang gobyerno, nga nag-construct sang tag 2 to 3 story nga eskwilahan, balaan mo nga mga kurap.
19: Yeah.
17: Maglinog, hindi ka kapahuay. Kapin pa kung nalabalitaan mo nga nag collapse ang building. Kay base, isa to, bata mo. Kung maestra, kag maestro naman ni mo, isa na ba si bana mo, rasawa mo, nubya mo, or bata mo, or kung sino man nga malapit sa imo. Sa muna ang kabudlayan nga ginayang ko na tondri sa Pilipinas, bangod sa linog nga ini. Pero tistingin nyo bala ang mga kampante yang bakod ang ila building nga ginimo?
19: Adaway na yan.
17: Kay bisan ka kusog sang linog, nagambal, sige lang, matulog lang ta.
19: Di na yung mano.
17: Masaligan man yung aton. Sa muna ang kabudlay gid sa aton di sa Pilipinas, kay ang korupsyon, bisan diin lang. Natawa lang bala?
19: Ara na gid yan.
17: No? May ara sang nagambal nga maaway kontra korupsyon. Pero ang sabat sang tihak, pungkuyon man siya nga ikaw gani, amo man.
19: Pareho man lang kita.
17: Dako pa gani yang imo. Amo nang kakatabo sa aton di.
19: Pinungkuyan na yung Radyo Manovi, hindi ta na mabalaan sinong limpyo, sinong matinlo, sinong hindi kurap.
17: Yes, no? Imbis tani nga mangin opportunity ini for self-examination o kung self-reflection. Nga kung ginakusaran ka about korupsyon, mamangkot ka. Ako ya wala ako yan ang urakot pero nga ang akong ginatudlo ini bala dapat mamangkot ka na iskogalingon mo hindi ayhan nga may mga tao sa palibot ko nga nagahimo sini so sabay lo nga amo na tani ang umrahon naga defensive dayon ang tao kag naga offensive pagid halin sa depensa maopensa na mambal sa way kudaya tapos ikaw yan aton nan. So dira nagalain ang away ta sa korupsyon. Kay para sila ni sa flood control scandal nga ini. No? I-hold accountable ang tanan nga mga napriso na kag mga ginakasuhan pasubong. Pero ang piyak kasabat man niya, kamo ganing pinakontrol da. In other words, top to bottom ining korupsyon nga ini, no? Both sides ang korupsyon. Tinglala ang mga atag ya nga wala. Bangod man sa kabuisit ni sang social media, pahabuyan man istorya, iya nga sila mo man.
19: Di ko mahabuyan ka na istorya, bisan hindi pa inatuod.
17: Di gagamuna.
19: Di gagamuna, may iba niya nga nagapati, Radyo Manovi mo.
17: Parehas na bala kung halimbawa, may kasahan. Wala ka na nandog babaye, Pero nakita ka nga dito kahalin.
19: Dalahi ka na da.
17: Gabi, humog ka.
19: Piyo ka da.
17: Tindi bala, kay ara ka sa wrong place at the wrong time, madudagin ang tao sa imo. Kay why ka naghalong. Amo man sa gobyerno, ang presumption sa tao, basta politiko, makawat. Pero unfair na sa mga hindi makawat. Oh, may iban man daya nga manerbisyo, malantuyo nila mo.
19: Ang iban gani na gagasto pa na sa personal money na nila eh.
17: Oo, pero galing kay amo na ng lantaw nila. So bisan wala kaya labot, kung hampangan ka sang istorya sa susan nila, nga may kinawat ka, doga pati na dahil ng tao because you belong to the world of the thieves.
19: May gusto ka nga, huimuon, Radyo Manovi, may plano ka, may programa ka, pero may mahambala sa likod, pariyo mo lang ka muna sa ibang kawatan.
17: Na, so muna, do wala na sang bili ang pag-away abi sa korupsyon because ang tao kahapos sa ila magpasibangod. Di hindi na kita kainsindi, no? Bangod sa korupsyon nga ini, naggilinamo kita, hindi na kita kapangson mayada sa people. Kag ang malain, sa tsimpo sang kalamidad, grabe gid ang kabalaka ta. Kay why kita kabalo sa marumpag na building bangod sa korupsyon, base miyembro na sang aton pamilya.
16: Tatak RMN.
17: Sa biyag nga bahin, base may special session karon ang Senado.
19: Radyo Manovi, daw hindi kuno special session. Mm-hmm. Ay, hindi ko sura kay tinakasi ni ano ga di sila. Pero why kuno ka contact? Dapat matian ko kagina ang interview kay Senador Lacson. Why kuno pa ka pa contact o katawag ang Office of the President? Pero ang ambal nila may session sila ya karon gid sa hapon.
17: Di, hindi ko sure kung sila magsesyon kung wala ka patawag ang presidente.
19: Yeah.
17: No, unless makaukos lang sila na karon.
19: No session gid ya kuno Radyo Manovi.
17: Di concession klaro na eh. The fact nga nag-announce na kapon si Senador Joel Villanueva.
19: Ma-attend siya.
17: Laban-laban may ara subong. Di sakto ginambal ta.
19: Ikaw gito nagambal.
17: Ginambal tao. Why niya gawiti-witi si Senador Bam Aquino? Of all the senator star, amuning pinakapormal.
19: Yeah.
17: Pero gahambal sa with full confidence nga sila niya, base makatrisi kami. So kaya kita magsala, ang kalinong ni Senador Joel Villanueva.
19: Nagwagid.
17: Amugid.
19: Amugid.
17: Ang wala ko lang gilauman nga kalinong, pero amo gyapon si Jinggo Estrada. Muna istorya ta nagligan nga duay. Pero ti nanad na gureya si Jinggo sa prisuhan mo.
19: Tiyoy.
17: Si Joel why niya kagi pa priso? Kag ti lantawa bala anong matabo sa reputasyon ni
19: Malaway.
17: Sang Jesus is Lord bilang isa ka simbahan.
19: Sila ang leader
17: ng anak sang inyo nga spiritual leader. Nga si Brother Eddie Villanueva. Ginpriso for plunder.
19: Plunder kay kawat ina eh.
17: In the same way, amo man na ang ginalikawan ni Senador Chis Escudero.
19: Nga kadako sa pangalan niya.
17: Nga sa international modeling world, si Heart Evangelista ang asawa niya, respected katama. Tiyanong ihambal karon sa mga alta susunod to, the rich of the rich. Riches of the rich. No? Hindi ordinaryo nga mga manggranon niya. Mga tuntuod, ganyan nga manggranon. Mga maker ini sa mga Louis Vuitton kag mga Gucci
19: kun ano pa na eh, mga sikat eh
17: brands nga ang super elite of the society lang yang ka afford amo nang circle ni Hart ti karon mabalitaan nila ano yang bana mo na prisos pangawa
19: tama ka kadako abis ang impact niya
17: kadako gid no with or without Duterte kay ti align sila kay Duterte no with or without Marcos kung against man sila kay Marcos kadako sang pirdihon nila.
19: And lifetime.
17: Even after sini sang nagainaway ni nga Marcos kag Duterte subong.
19: Pirdi kagida.
17: So pirdi lifetime na yang digital footprint sang balita.
19: Dalahon ina sang ila pamilya, hindi na madula Radyo Manovi, ti karon may pilian ka, may choice kay. Ang choice nila mo na eh. Kung diri ka sa amon, ang imo to nga kaso, ako din ha, pananaw, kung diri ka sa amon mag-upod, base ang imo kaso, pwede na nato na nga ipalipat-lipatan ta lang.
17: Or i-downgrade.
19: O i-downgrade ta ina.
17: Hasta nga malipatan.
19: Back to normal.
17: So siguro mo na ang nakita ko gid nga rason. Kay ti nagligan balaan nyo man.
19: Mabudlay mapriso Radyo Manovi eh.
17: Mapriso ka kahoyanan. Na ikaduha, ang discomfort gid yay. Ora ka sa prisuhan, ipadamo sa mga hindi mo mahimo eh.
19: Way kay, kung way ka to, way ka isang pribilihiyo, Radyo Manovi nga ang imo privacy. Kung gusto ko yan, way ko yan mapriso, makadto ko yan kung diin, may aircon ko sa balay.
17: Kaglain
19: may timbang ka.
17: Lain abi ang pagkapriso nga principle-based.
19: Yeah.
17: No, ilaya, like kabi na priso ka because of rebellion, na priso ka because ang pagpakibato sa human rights.
19: Yeah.
17: No? Amo na to sa una nga kung mapriso sanday Ninoy Aquino, dahil Claro Imrecto, dahil Lorenzo Tanyada.
19: May mga kausab la? No?
17: Dahil Jose Jokno. Daw makambal kaya blang may dungog ka pa.
19: May dungog ka?
17: Kaya nakigbato ka.
19: Napriso sila, Yara Jumanovi.
17: Ining kanday jinggoy ni iya.
19: Anong dungog mo sinabi?
17: Kasi iban nga akusado sa plunder o graft and corruption, bisan ginawa nila kaspin nga kunabi daw prinsipyo.
19: Oh, why kada, yeah. Kawat abi eh. Bisan mambal ka na nga, oh, may prinsipyo kami, ginadeny mo.
17: Amo na yung nga ginpriso kami. Kaya hindi kami gusto magpati sa ila, kaya may prinsipyo kami.
19: Ah, hindi na iya.
17: Pero galing, dahil Ninoy abi ha, why gito ya sang...
19: Why dagtabla?
17: Isyo sang... Kaya nangawat, amo na nga ginpriso.
19: Natawa lang ba lang sa kay Trillanes?
17: Ila yang una, ya hindi prinsipyo mo. Pangawat gid ya.
19: Pangawat gid ya.
17: Ang isyo sa ila.
19: Si Trillanes, ang na-interview sa aging pamatian ko gid.
17: Hmm.
19: Si Jessica ang interview sa iya. Siling ya, napriso kami iya. Daw nag-enjoy pa sila kuno iya sa prisuhan. Damo sila mo. Sa napriso sila. Why sila kuno iya Radyo Manovi ka pang minsar nga ti ano abing pamilya ta. Ayaw ni abing sila buo yung amon pinsar. Nga man napriso kami iya kay nag-aklas kami sa gobyerno. Kay hindi na namon gusto nga matabo ini sa hanay sang Armed Forces of the Philippines.
17: Kay hindi to ya korupsyon.
19: Kay hindi to korupsyon siling iya ti anong ginobra ninyo sa sulusang prisuhan. Siling iya aga pa iya basketball kami. Pananong kami utanon. Basa kami libro. Ga plano kami ga chess. Siling nga why kami ya why isang boring nga natabo sa amon. Siyempre damo sila kamay ginpakigbato sila why sila ga pinsa Radyo Manovi nga ang ilang nga pagkapriso bangod nga nangawat sila unano sila nga mga krimen. Kita nyo para sa ila nagdaog pa ya si Trillanes bisan sa susang prisuhan tikaron ikaw ya mapriso si Villanoy ba? Ano nga balon sang iyo nga mga grupo sang 1.5 million nga miyembro sang Jesus is Lord.
17: Kag sinong masalig kay Brother Eddie?
19: Yeah.
17: Kada hambal niya mga anak, nagsiling ang Diyos, hindi kita magpangawat. Titapos nagabalik ang bata niya, tos prisuhan. Kaya muna sang nangayo, advice siya, anong advice niya? Sunda, imo konsensya, hindi ka magsagid-sagad ka, tabid-tabid to sa imo barkada.
19: Sabi mo, personal ini Radyo Manovi, no? Para sa akon, sa... Kay ti siyempre ga pati kita may relihiyon mo. Di ba? Ako katoliko ko mo. Ikaw katoliko ka man. Pero ang asawa ko ya is Jesus is Lord. Ang tatlo ko ka bata, Radyo Manovi. Ginbunyagan sa Jesus is Lord.
17: Gali.
19: Ti very personal ni sa akon. Nga kung may makita ako nga miyembro sa simbahan, nga mataas nga miyembro sa simbahan,
17: kag na priso
19: siya.
17: Lumalain na, no?
19: Galain ang pananawan ko, Radyo Manovi.
17: Yes. No, so...
19: Inaya ako na, personal ha, ang kabataan ko ya. Gasimba kami sa Jesus is Lord, kabataan ko, ginbunyagan sa Jesus is Lord.
17: So doon mo na basing hindi matake ni Joel Villanueva. Kay Mintras nga hindi isa mapriso, pwede niya iya mapangitaan pagi nga malutsan niya kaso niya mo.
19: Tama na.
17: Kung mapriso ka, bulayan ka, ti okay lang na ako nang inukdan mga grupo, ila to presidente magda okay da konsensa base malabong rebilya kag Jinggo Estrada nga makagwa ka siwati fabi karon indi inyong magda og kag iporsige niya karon ang conviction nyo
19: tama na iya kasakit na
17: of course ti kalaway gani nga mo ning ginahistoryahan ta no nga aya nakasalalay sa presidente ang pagkapriso sa isa ka tawo galing do mo na bidisato ng trend sa Pilipinas nga bisan judicial process niya ang prosecution sang crimes nakasalalay sa presidente kung politikong involved iti time and again bisan sa piyaka mo mana ang rebellion ni Trillanes nakagwa siya because of Ninoy Aquino no si Bong Rebilla nakagwa si Jinggo Estrada kan si Juan Ponce Enrile na preso because of Ninoy Aquino nakagwa man because of Rodrigo Duterte so amo na. Amo man ang Marcos na lubong de sa pila na kanang naglagi presidente Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, kapuli di ka malubong sa libingan ng mga bayani. Pero pag sulod ni Rodrigo Duterte,
19: palubong niya.
17: Nalubong, no? So presidente ang nagakumpas even sa kapalaran sa mga kaso mo sa judiciary for unknown reason. No? Kasi hindi man silang judge. Ini man silang justice.
19: Sigaling
17: bisan Oo.
19: Presidente siya mo.
17: Meaning may gahom ang presidente. That is why nga base isa ni sa mga ginapaminsar ni Joel Villanueva kag ni Chis Escudero. Of course, iniyan numero pa lang sa Senado ni Istoryahanta. Why tapan na din ni Istoryahan kung ano man ang deal sa ila eh. No? Ti again, kung may kinawat gimani sila, kag may deal nga dulao na lang para sa buto nila, hindi naman na makatarungan. Pero mo na hambal nila, let us deal with issues one at a time. No? Hindi pwede nga aral kita sa tanan nga bagay.
19: Kaya huwag ta na karoon, huwag kita sa masubsin.
17: Amatamaton ta lang. No? Subong sa sala lang tanay manilhig. Dason na lang ang kusina.
19: Tama na.
17: Kaya kung dulungan nun ta na karoon.
19: Hindi ta na maubos.
17: Huwag ta nahimos na.
19: Gintalaptap ta na karoon ka pang limpyo. Pero nahapon na nagkita, huwag ka sa may maubos. So wala lang yapon sa natuman ka, Radjumanovi.
17: Sorry ba lang ginambal ni Senador Joel Villanueva sa iya pag-try nga i-explain kung ano ang iya plano. Pero plastado. No? Bilib ko sa mga nagandol sang PR niya sini. Tama ka plastado. Nga kun pamatian mo, wayo na naniyaya yung plunder case niya, ang grabe corruption case niya. Pero ang tatlo ka mga puntos nga ang hindi sa magtinerto sa piyak kag ma-attend siya sa sesyon, aring pag-justify. Oh. Courtesy pa niya video sa Jesus Lord Church Worldwide. Amo nang nalikawan nilang mga foreign believers ang Jesus is Lord
19: la. Supporter
17: sila. Amo ni silang dako nga benefactor sa church. Tama. Manang dollar mas dako nga amot sa simbahan.
19: Tihoy.
17: Ti mapiktuhan ginayagaro kung mapriso ang bata sa ang spiritual leader nila.
19: Ti galain na yan pananawan sa tao kung may mapriso.
17: Ari si Senador Joel Villanueva.
3: Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar, na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.
16: Tatak, RMN.
17: So, munang ginambal ni Senador Joel Villanueva. Sumaten sa sesyon, sa ano ba ang rason? Tiyamo tong hambal niya. Pero kapati ka nga di sa mag-upod na tos piyak, kung namunin ginapanghambal niya na. Momentong hambal ni Senador Chesis Escudero. So, ang pinaka-safe mong excuse mong para sa bayan.
19: Tiyamo gin man ay.
17: Amo na, sang samambal ka lang kapati ko ni Spiak, mag-uba ka gin. At least amo ni, may gabawi, bla? No? Bisan balaan taman na, nga may mga negosasyon na nai. Ti, kung may 13 na sila, direta matakos ang sinsiridad ni Senador Alan Peter kay Tano. Nya, kung may 13 ka mo, why na? Tapos na ni.
19: Ti, tapos na ni.
17: Ti, maten kami niya, kami-kami ng minority eh. Lang taon tabi, kay ti asubnaw si Congressman, anay Congressman Mike Defensor, ang handler ni isang mga Marines, nagambal pa niya may Blue Ribbon Committee kami ya, sa lain naman nga binyo.
19: Ti, paano ka muka Blue Ribbon kung may 13 na niho?
17: Ti, kung may 13 na, raya klaro-klaro, illegal na ginaya.
19: Illegal na ginaya, nagligal ko.
17: Kung illegal na, kag-usurpation, pwede ni ma-effect sa committee, kag eventually, kung magsige, pwede mapadismiss ang mga senador nga maubrasin eh. Pero ang sadya, subong ang mga DDS nga kampo, nagambal na, niya daw may iparisto kuno subong nga simana, si Senador Dante Marculeta, kag si anay Congressman Mike Defensor.
19: Tapos ka dito.
17: Hindi ko sure kung tuon na,
19: tiga, kung nasi nila, lang.
17: Unahan lang nila. Tiga. Pero with or without the arrest of Marculeta, may 13 na. Ako yung kapati ko yan, yung mga aristo nga ini, no? May kaso gimana na sila.
19: May kaso na sila.
17: Pero ang timing, ina-timing manasang administrasyon eh, nga makuha niyang gusto niya.
19: Di natural radyo manuvi. Ara, subong sa kumpas ang presidente. Bisan pa maghambal kita nga ang ombudsman, sina ang independente ng ombudsman. Pero tiba laang taman nga ang nag-appoint sa ombudsman, radyo manuvi, ang presidente.
16: Tatak, RMN.
17: Sa piyak nga bayan, ang RISA na Movement for President, gin-launch diri kahapon.
19: Tiba laang Manila nga ang Iloilo.
17: Medyo
19: laini yang dating sa Iloilo mo.
17: Ang Iloilo kag ang Bicol region, medyo amol ni ang way ma-predict sang pihak nagligad. Kag ever since daw kabudlay gidya
19: bawion
17: ang Iloilo.
19: Laini gidyang pananawa na bisa mo Ilunggo mo.
17: Even ang mga antay sa mga pink kag yellow, ako nila na. Principally because of the influence of Frank Drilon.
19: Sabi man ng
17: si Drilon ang ginasunod nga leader dire because damo man gid sa nahimuan. Kagti siya ang kapabling nga magtingob sa mga leaders even without a position. Siya ang ginakonsider gyapon nga may say. Lan tawa bala. No, wala na ginaako sang tanan pero ako ya gapati ako ya. Ginintrahan niya to ang deal sa Iloilo. Nga wala kadalagan si Jed Mabilog mayor.
19: Yeah.
17: Kag wala kontra si Raisa Trenas, mayor.
19: Siya tong sa likod, sad to.
17: Tiyan mo na gani yung pamangkot ko. Kung naintrahan niya ang 2025, ang 2028, guru, maintrahan niya gapo na. Tinglain na this time, basta may pama na. Hasta si Miguel Trenas, bila mag-congressman pagin.
19: Tiara, sa babaw, kung ang dalom dire, dumaaway gid na Jumanovi, Pero ang sa babaw, kaginarespeto nila, magambal to karonops, inahinay lang, amuning aton balasahay, akon ang kung gusto nyo gid na magdalagan, okay, dalagan ka. Pero amuning mga konsekwensya kung maglagan ka. Ginataha inagyapon Radyo Manovi ang mga leader nga kasubong sini. Amo nang reason, nga paghambal mo nga nagligad nga eleksyon, paghambal nga Lenny, si Lenny Robredo dere sa Iloilo, kadako-dako iya sang buto niya kumpara sa kay Bongbong Marcos. Ti subong, kung ginaduso nila nga si Risa Ontivero sa Badalagan sa pagka-presidente, sa Pilakadlaw, ti isa ini sa ang Iloilo alon, Radyo Manovi, matsag ko, damo gyapon ang supporters diri ni Risa Ontiveros.
17: Damo-damo, subong sang buto ang kabataan mo.
19: Grabe kabataan, kaga, subong mo!
17: Bisan sa mga pictures kahapon, puro to kabataan.
19: Yeah.
17: Kagti, nanotis mo ang attitude subong sa mga politiko, even sa social media, gina-please nila ang kabataan.
19: Kitabata-bataan.
17: Abi ano bi ang explanation nga ang kinanglan ni Vice Governor Lian Dibuque magdinamuhal da sa social media? Abi nila, ang dinamuhal, inang daw pakula.
19: Pakula na.
17: Ang term nga dinamuhal, hindi na una negatiba.
19: Hindi na negatiba.
17: Daw kinanglan no, niya mag-deviate sa tama ka formal bla. Kaya kabataan, chill mo, no? Mga chill. Ano may explanation? Gusto nila makapture ang youth.
19: Yeah, youth.
17: No? Pero para sa akon niya, galing kay lain mang kitaya guro nga...
19: Lain
17: mang kitaya guro yung rasa sa ido mo. No? Matsag ko si Itso Pudol kitaya. Ako niya, there is no better way to please the youth than to take care of their welfare. Bisan hindi ka magsagad ka drama na social media. Tiyan mo na ang iban, kung kulang man sa performance... Pagyo na lang nila sa saot-saot, no? Dugsing-dugsing sa kabataan, parang sundon, tag-i-follow sila.
19: Si natural.
17: Kanya-kanyang style. Mm-hmm. Pero amo nang ginambalta nga ako yung kapati ko, ang 2028 nga ini, ang fake news, secondary na lang na sa role sa kabataan.
19: Grabe yung kabataan, subong.
17: Kagang kabataan, Boss Idol, why iniya nagagahod sa social media? Tamaran na sila yasang inupas.
19: Why na na sila ga-comment masyado?
17: They don't debate with idiots. Amo na yung prinsipyo sa kabataan.
19: Kasi may mga tinunan ng mga kabataan.
17: Oo, tamaran na sila ya. Pero pag eleksyon, gagwa ang ila gusto. Ang basihan mo lang, ang wala ma-predict sa tanan nga surveys sa party list. Sa nagligad ng eleksyon.
19: Bisan ako?
17: Ang akbayan, kasi... Grupo na ni Risa.
19: Yeah, Risa ang Tiberos na eh.
17: Dahil Chel Jokno, gumawa sila sang ML party list.
19: ML party list ni Laila Dilima.
17: So kabataan na.
19: Why na yan makita sa survey Radyo Manovia?
17: Why ginamabalan? Tingsadya pag eh, ang isa nga popular sa masa, ang party list ng mga tulfo, bla?
19: Ang
17: AXIS. Tatlo man ni kaslat, di ba?
19: Tatlo nila.
17: So, antay man subong eh. No? Sa mga Duterte eh. So, lang tawan nyo balang impact sang amuna nga grupo nga nagtilingob subong? So, balantayan ta ini ang hulag sang kabataan. There is a reason behind this. Hindi ko magpati nga malonsi sila sang Risa na for president movement.
19: May nakita na sila.
17: Kung wala sayan sa likod sini eh. Kaya kung lang taon mo tood, si Risa Ontiveros, parehas observation ta. Wala sa X-factor, pareho kay Lenny Robredo.
19: Tama
17: as
19: na.
17: Of now.
19: Tama na.
17: Pero kung lang taon mo, in terms of legislation, laws passed, no? Actually, grabe ang sektor nga mauyatan ni Ontiveros. Ang LGBTQ community.
19: Grabe na sila.
17: Siya ning nagpasar lay eh. Ang women's group, kaya ang safe spaces sa act, yan eh. No, nga hindi pwede ang bawal bastos law bla.
19: Yeah.
17: Nga hindi ka pwede ka pang brubastos da sang office mate mo. Proteksyon na sang kababaihan. So, ini nga card sa politika kung pinduton mo lang ne. Parehas ang effect bala sang kay Bunggo. Si Senador Bunggo, actually, dugay naman ni ngayas ang PhilHealth. Yeah.
19: Galing kay iti, siya yung nagpasikat.
17: Galing kay kumuhagin ang kredito nga...
19: Yan na.
17: Ining... Ano gamitin niya?
19: Sa Western, ah?
17: Ang libreng hospitalization nila. Malasakit.
19: Malasakit program. Na,
17: kita mo gadukot gadikit gina sa tao.
19: Kita mo nag number 1 gid sa Radyo Manubi.
17: Oo, malasakit.
19: Ti grabe mo.
17: Ti kada press ang buton ni go nga ako na.
19: Ti,
17: ang tao masway gid.
19: Suway na.
17: Ti kayon si Beros damo sa sektor nga natandog.
19: Mm.
17: Ti dala mo na dadayon. Siya ni nagbuyagyag sang mga pugo habdi sa aton.
19: Mm-hmm.
17: Siya ni nagpapriso sa mga kaday Alis Gugo.
19: Alis Gugo, kagang isa to?
17: Kag siya ni nagpapriso kay itong guwapa bla, si Cassandra.
19: Si Cassandra Ong.
17: Ong. Si Cassie.
19: Cassie no? Ong.
17: Kag siya ni ang nagbuyagyag sa mga crimes against children
19: yeah.
17: ni Apollo Kibuloy.
19: Tama na.
17: So if you press that card sa eleksyon, base makarelisar tayo tuod, no?
19: At
17: ining parte sa mga biktima, ginapahaboy saya sa fake news.
19: Mm.
17: Ining mga fake news nga sa PhilHealth scam.
19: So, why na?
17: Why na iya?
19: Why na iya?
17: No, mahapos na luba dun.
19: Why
17: na hindi matuod mo.
19: Hindi man iya sa time niya.
17: Mm. Galing gin palapdagan lang sa nga muna nga istorya.
19: Oh, why na iya, Radyo Manubi ka matin?
17: Pero mahapos sinasabton pag-abot sa gusto nga tiyon.
19: I think kung si Risa...
17: So, base bala tuod na muna. Ting isyo naman nga NPA siya. Subong ginasuguran na nila nga bawion.
19: Mm.
17: Nya ngakbayan kontra na sang NPA kay si Pakanay na.
19: Mm.
17: Kati magdalo group gindurso siya.
19: Mm-hmm.
17: Day Trillanes, day Gary Alejano. Ti sila ni ang mga ex-military ngantil na loyal pa man sa military,
19: yeah.
17: Hindi gini magupod sa NPA.
19: Natural.
17: Ti maupod sila kay Risa bla karong ko NPA na. So kita nila guru ba si Mapos Lubadon. Pero asub now, hindi ko makita nga may X-factor siya.
19: Mm-hmm.
17: So wala basi pa. Sa pag-launch nila sang movement gani, this time, manginaktibo ang kabataan nga purtigid kadamo, subong.
19: Yes.
17: Basi, palangkay again ang ginambalan tadi. Sang 2022 elections, kung amuto ang result, nga ang buto sang akbayan, principally youth ang nagbuto, nga nagtaas sa gulpe, busaydol, mga youth atong at the time 18.
19: Mm.
17: Ang mga youth, by 2028 nga election, sila man ni Gyapon, pero madugang na to ang mga utod nila, mga yeah. mangod nila.
19: Damo 15
17: na. Anyos.
19: Yeah, damo na.
17: 15 anyos ang year 2022.
19: Then ang mga tigulang to, base nagkalaladula na to, ngawaya kabuto.
17: Nga mo to ya ang mga hindi sa ilaman.
19: Hindi sa ila, so
17: nagbuhi na.
19: Na. So ang ginalantaw na itong dream, mas nagadamo ang youth Radyo Manubi. Ang muna, kita nyo nga sang survey sa senatorial election. Ara sa katapusan, nagatinga si Bam Aquino kag si Kiko Pangilinan.
17: Tapos kinibot sila?
19: Kinibot sila ni Kiko kag ni Bam Aquino.
17: Wala gid magwa sa survey nga si Bam kag si Kiko madaog.
19: Winning aras na sa babaw ho aral na 13, 14, 15
17: sila. Dayon kinibot kita pag aktual na nga isipay, si Bam Aquino number 2.
19: Number 2?
17: Why gid lauman?
19: Si no? Kiko Pangilinan, bila number
17: 10?
19: Number 4 or number 5?
17: O sumaka sa gulpe man.
19: Grabe.
17: So, amo na sila ang mga wala gagwa sa survey.
19: Yeah.
17: Ti kabataan eh, munang hambal mo bala mag-survey, aras eskulahan.
19: Ti mag-survey. Sinong tao sa balayaw? Ang tao sa balay, si nanay, si tatay, si lula.
17: Hmm.
19: Ang kabataan, Radyo Manubi, ato sa eskulahan.
17: Hmm.
19: Ti pag-survey, kundi ang mapamangkot malang ang ginikanan, ang kabataan way.
17: Hmm.
19: Pero abi mo sang una, gambal kita nga kung anong gusto ni tatay, kag ni nanay ni lula, sa sulod sa panimalaya mo na, subong hindi.
17: Hindi mo matudluan.
19: Ang kabataan, subong hindi mo na matudluan.
17: Hmm.
19: Ang lain, Radyo Manubi, ikaw ang tudluan sa bata mo.
17: Hmm.
19: Kaya si nanay, kag si tatay mo, way iya sang may maayong iniskulahan, hindi sila iya, Radyo Manubi, ang pag-isipan nila sa mga isos, way mas nagabasa, kaya busy man sila iya sa kung ano, ang nabasa lang nila. Ang mga ara da sa Facebook kung anong na-feel sa ila, ang kabataan niya subong well-educated. Ara sa eskwilahan, nagabasa, nagakatabo sa palibot naton. Amo na, nga kung mag-eleksyon.
17: Balantayan ang
19: kabataan. Balantayan ang kabataan. Sa akon lang, Radyo Manubi, ang bata ko, duwan na nang mabuto. Pero,
17: Mangkuton mo
19: sila?
17: Why kagid nag-istorya sa ila?
19: Why kagid-istorya ang bata ko?
17: Pero mangkuton mo kung ano ang sinubutuhon nila? Nagagwa ko na naman ang iyas ang mga kabataan sa eskulahan.
19: Yung bata kong isa grade 6.
17: Hmm.
19: Sali niya pang butuhon ko gidya si Lenny Robredo.
17: Nagliga din, turn tamangkot ko. Bako si Noy Moya ginbuto presidente nagligad si Marcos.
19: Hmm.
17: Lawag-lawag mo lang niya nga kon. No? Binalikid niya gid kuya kag hambalon nga do gina-emphasize gid. Yeah, sir, si Pio kuya giskwila. Sili niya mang kuton mo kuya kay Marcos ko?
19: Kita mo.
17: Oh, tidira mo matakos na, no? Kung ano ang kabataan. Pero atagon ta na ang kabataan subong ni magpati sa ginikanan sa political
19: choice. Oh.
17: Pero sa ibang nga bagay, pati ay, no?
19: Sa politika yeah.
17: Sa politika ang kabataan di mong tudluan. No? Because they know the truth. Sa mo na ang balantayan, tapos sinakuntra ganin nila, ginobran ganin nila group chat, di ba, kung professors nila. Nga mga hindi magsanto sa ilaya pagpate, hanggang palati bila sa fake news.
19: Ako na balantayan.
17: So, bantayan ta. No? Tiyak mo na, balik kita sa pamangkot. Tuntuon na ginibala nga si Risa Ontiveros ang ilons sa isa ka grupo or decoy si Risa. Basi in the end, it's going to be Lenny Robredo sa gihapon or basi kung may lain pag-in.
19: Basi ginatistingan lang nila.
17: Mm.
19: Kung nakita nila nga suportado sang youth, Radyo Manovi, paglibot nila suportado sang youth, si Risa Ontiveros, basi makadesisyon sila months from now.
17: Mm.
19: Anyway, may chimpo pa, 2027 pa malang next year. Kung nakita nila nga daw nag-pick up, basi kung sigiho nila. Pero tikon daw alang-alang, basi pwede siya mag... Na. Basi bala Radyo Manovi kung... presidente ang gina-target, pero kung daw alang-alang mapwede sa ka-vice president or kung ano nga mga posisyon pa.
17: Ako nga ningin nalantaw ba si advice bala ni Lenny.
19: Tilawin mo.
17: Tiyan mo nang bal niya, niya hindi niya pagsalig sa savior ang politika. Nga daw sana lang, ang inamin niya. Yang ita ko mo na iban, so si Risa, isa ginambal niya. Ti, guro, nagulag ng tanan. Risa eh, kung mag-pick up, good. Kung hindi, mambal ti, Ma'am Lenny lang alanggit. Ti mapilitan ka giniguro.
19: Daw mo na. Base, ginatistingan na subong eh.
17: Base, Ma'am Bals. Lati daway gid, ikaw gigyapon gusto nila. Di ba?
16: Tatak RMN.
17: San ba ay labuton ta subong ang isa ka tagreklamo? Nag-message gid sila. Scholarship naman po sa idolo. Palabot ko no kay Liga President Amalia Dibukin. Yan. Para nga matawagan nila ang kapitan nila to. Ang ginareklamo de, barangay sa Dingle.
19: Okay.
17: Nag-message gid sila kay Domay Listahanay na kuno kung sino ang pilion sa scholarship slot nga ini sa nga ato niya nga Office of the President.
19: Mm.
17: Pero why gani sila kuno yan napatawag? Nga interesado man ang ilang kabataan mag-abel. Loka, hindi man tanan matagaan. Pero kasugod na ang gut-gut. Kung hindi tanan na patawag.
19: Dapat tani ipatawag
17: ang tanan. Ipatawag ang tanan.
19: Dala ka mo decide.
17: Tagay, isang tsansa nga mabatian.
19: Basta.
17: Kung may mag-gut-gut pa, pero ang napilian, qualified, mas qualified, sa tanan ng mga qualified, dira gurodo justified si Kap.
19: Kagamay malang sa barangay, ipatawag bala Kap, isa-isa ka balay bala mo manada kung sinong may college student sino nada ang graduating mo subong bala manog fourth year hindi man na sila tanan nga panimalay Radyo Manovi may amuna nga mga estudyante nga manog fourth year mo kay di ba manog fourth year ang para sini para sa graduating students sini ti nga hindi ta mapatawag ina kung mapatawag ni mo istoryahan ni mo naton amuning pila ka mo mag-graduate pulo kamo.
17: Mm.
19: Oh, sa pulo kamo ning deserving na mag-graduate pero pagitaon ta dang lima lang. Sino di ang kwan sa inyo ang nakasulod sa kriteria nga sa sulod sa isa ka pamilya wa pagisa nakagraduate? Pigado. Amo nang pagitaon tang aton abi ya. Pa kwan na lang ni kapitan, pa kusugan na ni kapitan nga ikaw. Imo na. Then may mga style debatean ko Radyo Manovi. May isa gani ya kabanwa kuno nga 30 ka bilog. Bilog nga banwa. Isa ka barangay. Do 30. Ti, siling nila muna nga ti malain ang buot sang isa. Sige ah, 30. Divide ta na lang ah.
17: Kaya ano na lang gua?
19: Ti, 30.
17: Na-defeat ang purpose eh. Ti, 100,000 divided by 30.
19: Kaya muna na magwa eh, parang ngawain lang gani. Gunugot, ti, got! Ti,
17: tag 3,000 na lang gua niya eh, no? Oh, 30. Tag 3,000 na lang.
19: Muna lang na eh.
17: Muna lang na eh.
19: Tabi.
17: Pero tiyan mo na kay ginpatawag.
19: Pero ginpatawag eh.
17: Ti kunway na patawag, tiyan mo na may issue na permi. Pero gaanta tsansa nga mag-explain man ang malawagan nga barangay kapitan.
16: Yeah. Tatak RMN.
17: I stand by man karon si Radyo Man Joel Franco. Anong natabo nagligad nga Webes sa committee investigation sa Blue Ribbon Committee sang City Council sang Iloilo. Angot ni sa use of service vehicles sang aton gobyerno on Saturdays, Sundays and holidays. Ang ginalinan sini ang salakyan ni Councilor Shin Marie Mabilog nga nagbakal kuno sang mga notebook
19: sa GT Mall
17: supply sa GT Mall sa Molo. Kagang meeting sa kapihan ni Liga President Maria Irene Ong. Si Irene Ong nagpagwa na sang iya papeles. Si Shin Marie Mabilog wala gid nakapagwa.
19: Tingala ko parehas man sila Radyo Manuvi nga gina-question nga ang si Shin Maria wa gid pagwa niya.
17: Mangko tabi ko na present ini sa City Council. Yes. No.
19: Kay mangayo kami iyay kung presente na sa City Council public record ina. Mangayo kita sang kopya sila.
17: Nang taon tabi. Oh, this week lain na ni. Pete natap nakasugod ng investigation. So pwede na gigitaya ka diman. Kagti ginahulat ang LTO nga mag-conduct sang ilang motopropyo investigation sa admission ni Councilor Mabilog nga iya driver ginkakas niya na matapos na buyagyag ang student permit ng gali. Ang iya driver's license. If you're driving a government vehicle, no? Daw kasubra sina siguro nga ang driver mo, driver's license niya, student permit lang. So, no wonder nga nga nagalias-lias ni si Councilor Jacin Marie Mabilog. Kaya hindi niya masabat sakto. Kamu si Vice Mayor Lablab Barunda.
19: Pa-interview ka mo mula sa Amon
17: 111. Kamu nagpahulam. No, sa salakyan sa iya.
19: Kaya kung ikaw, Radyo Manuvi, may isog ka, huwag ka sa maginatago, transparent ka, huwag ka man sala. Tinga ngayon, di mo na pa ipakita. Huwag ko gambal nga huwag mga may sala si Shin Marie. Pero Radyo Manuvi, ikaw man nagambal sa interview. Kasi niya huwag ko yung sala. Di kayo huwag kagali. Sala ipakita sa Amon. Asun sagot-tago mo sina.
16: Tatak RMN.
19: Was gali, basi malipat ang mga pumuloy natin. Basi may gamay nga traffic sa may banwasang Miag-aw ka sa San Joaquin, Radyo Manuvi, going to Antique. Ara dira ang aton sini nga mga equipment sa Philippine Army, ang mga tangki digira nila. I think may mga salakyan sila pandagat, do may chopper sila. May ara sa himaton nga Interagency Territorial Defense Operations Exercise. Ang but sini ngon sina nga ma-preparar kita if may ara abis ang magsakop sa aton
17: foreign invasion
19: magsakop sa aton then dira sila mag-agi amon ni mga protocols nga dapat naton himuon o kung may injury kung may mga army kung paano kita dito magbantay kang mag dakop sa mga manugsakop sa aton or ang mga civilian man nga nagaling sa ibang nga lugar nga magkantunik na lagyo may amunang exercise. So ginapabalo naton sa buwas 16 and 17 nga may ara sa hiwaton nga exercise ang Philippine Army ang tarang ahinsa sa gobyerno and ang aton siling nga PDRRMO.
17: Tinaga pamangkot ka kung bala makadto kita kung hindi. Pag-describe mo pa lang daw ay gidrason hindi mo ni pagkantuan mo sa idol. Dako-dako ni.
19: Dako man. Oo, dako na.
17: So, istoryahan ta ni dugang karon sa aton pagpangalaga.
16: Tatak RMN.
17: Kag istoryahan ta naglumpat nga salakyan sa Muliluni, tabok sang Freedom Grandstand. Grabe man nga swerte sang malaam nga to no. Swerte niya kay minagatambay to nga duha ka mga dumanggasanon nga nagaobra sa tracking. Linumpatan nila.
19: Ay, grabe.
17: Na-risky yung malam. May nagaboy pa martilyo sila para bukon ang crystals likod. Para nga mahunos to ang malam. Malam na ang nagsakay. Guro kay ganik tulupangod. Guro kay malam. Ang dalan. Ito yung salakyan, di maglimalunod ayun. Malutaw
19: sa anay. Kay kung hindi sa matumos ang tubig, magsulod ang tubig, isa malunod ayun. Malutaw sa anay.
17: Di lumutaw sa Busaydol. Nakuha pang salakyan. Pero believe ko sa kaisog sa duwa. Waya sang life jacket. Waya sang kunano ah. Isog lang gid ya kag concern sa isig ka pareho.
19: Amuna ya.
17: Amuna kun gapamati subo ang mga tao ni Mayor Isa Trenyas kang makabalik si Mayor. Mayor i-honor ta ni.
19: I-honor nyo ni.
17: Tapos panawagan taman si Governor Toto Defensor, yes. Mga tao ni sa probinsya mo.
19: I-honor ni sang
17: sa lugar ni nga nataos tatay mo, Dumangas.
19: Dumangas?
17: Oo. Kag ang El Dumangas LGO, no? Nga mapasilunggan nyo ni ang amo ni nga kaisog. Oh. Wala ya life jacket, wala tanan.
19: Wala tanan na.
17: Why gi sila business to rescue somebody? Lumumpat lang out of genuine concern sa iya isig ka pareho.
19: Yeah.
17: Delikado pang rescue kay te sulod sa lakyan. Hinunos nila ang malam to. Bilig ko sa duwa nga ni kataga Dumangas. Pakita tabla karon ng video. Kay daw ay ni makita sa mainstream nga media, pero may nakita ko sa isa ka page.
19: Mm-hmm.
17: Nga klaro gid ka tama, mm-hmm, no? Ang paglangoy-langoy nila kinuha nilang malamga. So, bugal ini sila sa Dumangas. Muna nga ambal nila, hindi tapag ismulismulon ang mga tao na munibla, mga kargador,
19: ay, kada kuno sila sa bulig nila.
17: Driver, no? Mga pahinante sa truck.
19: Ang ambal nyo nga mga trabaho nga mga mabudlay, ginalanglang talang trabaho nila. Hindi, may purpose na sila.
17: Muna, nung nawa mo tong gadlagan, konsyal, syudad nga, panghambalan niya yung mga kargador. Ano kuno to? Ang kay Tulfo, lain man to ya. Kaya kay Tulfo ya.
19: Sa 18 Marines to ya.
17: Kung tawag niya kargador ang Marines, ginagkargagi man sila mga ita.
19: Natuod yun man na yan.
17: Oo, pero inang balon, mabi ang tao ng tamad, i-attribute mo sa among
19: hindi
17: na klase trao.
19: Hindi
17: na yan. So, istoryahan ta na dugang karon sa aton pagpangalagad.
16: Tatak, RMN.
17: Si Ma'am Arlene Miranda, arisubong sa aton nga linya. Random listener talang ni nga nag-message sa aton. Kaya may concern lang sila nga ang slot para sa scholarship sa barangay. Daw hindi gid sila ya maka-avail. Kay why man sila gani ginpatawag nga may ara man sila tan interest nga mag-avail sini. Ma'am Arlene Miranda, good morning, ma'am.
20: Hello sir, good morning.
17: Mhm. Sa diin kamo gani nga barangay, ma'am?
20: Abangay Dingle, sir.
17: Abangay Dingle. Sinong kapitan nyo da gani ya?
20: Si Carlito Hubilag.
17: Carlito Hubilag. Okay. Ma'am, Maestro Yabi, kami ano ning reklamo nyo nga naka-message man kamo diri sa amon sa Remen?
20: Ay, abi sir, kapirado kami mag-agto sa barangay nga ma-apply dabla kami sa scholarship sa kabataan namon. Tapos, ginahambal kami sir nga kuay pasadar na batong nag-guidelines. At sa kahapon, ay sesyonan da, ginpatawag kami, ay nagreklamo kami nga gusto bala namon mag-apply sa scholarship sa kabataan. Kuay mong diapon, kagapon, ay nagtingog kami kuya nga mga ginikanan kag estudyante. Kuan mong gyapo kami para buton nga guidelines mong gyapo ginapangita.
17: So bali gin patawag kamo sa barangay hall sa nagkadto kamo, why man madiskusyonan na kay ang sabat wala pa man guidelines.
20: Oo.
17: Pila kamo kabilog, ma'am? Pila pamilya ni?
20: Mga 26

0: Sir, why black nakagraduate?
1: Oo, oh, why pa sa nakagraduate sa pamilya?
2: Oo, oh, why pa may nakagraduate, te?
0: Si ano ta nang indara, sir? Mm. Yang may naanhan kami, nga si Pinyapil, may darwado ka na ka, ka nga, na magurang nakagraduate.
2: Ate daw, hindi ginman mayo eh. Pero dyan ay ka, gambal si Kap nga wala pa guideline, so muna nga, why man ka mo na istorya pa, nga may bainti ka mo tanan ka inyo man tani ng interesado. Pero, while gambal sila why guidelines, may napili naman gali.
0: Oo, tingalaga ni kami, sir, nga insa puno at guidelines nga gintao si Ma'am Diboki, insa nakapasa sa nasa Banwa Kalima.
2: Hmm. Okay. Ate, sige, palabota naman ni kay Liga President Diboki para mapang-inform ni sila. Pero ang guidelines ngayon, hindi ni kay Diboki. Iyagin niya sa Office of President.
1: Yes.
2: Okay? So, 20 ka mo kabilog pa. Pero bati nyo, may napili na.
0: Oo.
1: Hmm. Pila ko nung napilian ni Kapitan, ma'am? Lima?
0: Lima ko no, sir.
1: Kaya ang gusto nyo lang, ang gusto nyo lang, mabalaan kung sino na napilian para mabalaan man ninyo kung bala, inang mga napilian nga ina, nagkakaangay gid man ina bala sila.
0: Oo, sir.
2: Kaya kung qualified, abi ang napilian, okay man lang kamo.
0: Kung qualify man lang, kag mas tigado pa ka na kun, okay.
2: Okay. Tigaling, amuna ang talaksan sa pigado, sino, paano takso ng kapigaduhon?
1: Amuna.
2: Amuna, kisang na, isyo da.
0: Muran ang isyo, sir.
2: Pero ti atong isang agin mention mo, balaan nyo gidya kay ti kilalay man ang tao sa barangay.
1: Oo, balaan mo man.
2: May duha na sila yaka professional.
0: Oo.
2: Pero ti, ano, lapit sila kay Kapaw sa pagkabalon nyo sa barangay nyo?
0: Ay, siguro, ay insa nga kaduro ka namon ang dad, sir, mag-usan na magpasa katong lima, daging tipo na kami nga mga grad, mga fourth, incoming fourth year, para makamaan, mabla kami, kahit puno ay kami nagreklamo to sa barangay, waay nagginahod ang mga fourth, incoming fourth year.
2: Okay. Sige, pero last election, ano, kontra partido mo, hindi man?
0: Kamkat ako, sir, kontra partido takon.
2: Ah, okay. Ito itong disinuibi kay Iban pa, kontra man?
0: Ay, wala kami kamaan, sir.
2: Pero la isa lang mo kasi, sure, lain-lain man?
0: Lain-lain kami, sir. Man, ano ka man na karasan takon, Burgos, Rapper, Kagiraya.
2: Te, damo man gali ka mo, lain-lain man lugar.
0: Oo, okay. Lain-lain,
2: pero te, why man na diyagin na istoryan kung kontra ka kung hindi mo?
0: Oo.
2: Ang tuyo, sinaya nga makabulig sa mga qualified.
0: Oo, daan kung yung tipon na kami, ay willing man kami nga kung magtipon istoryahan, nagturo nga on, okay. Pero ang tuon nga, yung waay latanda si pamaan ka namon, kung waay kami nagreklamo sa barangay, waay tanda ka, ano, waay tanda nagipatawag ka namon nga daya. Ika kagawad na gani, waay kamaan kung ano daya.
2: Okay. Sige, te, si Kapgin mismo na istoryahan nyo o kung mga barangay kagawad lang?
0: Sir, kapira ako magbalik-balik sa barangay hall. Manandaan ni Kap. Yan gusto lang namon, ang gusto ko lang kagkamitanan na mamanan man ni Ma'am Diboki kung ano gid ang natabo sa barangay namon.
1: Amo ni gurong himuon nyo liwat, ma'am, no? Pero ikaw, yeah, personally, may bata kang incoming fourth year subong.
0: Oo, sir. Solo parent ako.
1: Solo parent ka? Ano mo ni, wala ka pa sang bata nga na nakatapos?
0: Subang po na, sir, yung fourth year.
1: So, subang mo ni. Okay. Ti, kung may mga criteria sila, amo nang gusto nyo nga mabalaan? Kay ti, kung ano ang kung atong iban nga napilian, qualified man. Naka-personal ka istorya kay Kapitan, wala pa?
0: Personal kami, sir. Kapira, kalima.
1: Ang list, ang listahan nakahatag na si kaya ang pagkabalukura Jumanuvi napasa na ni isang liga mo. Napasa na ni isang liga.
2: Dugay na to eh.
1: Dugay na to, may kuani mo, may deadline. May deadline ini. I think napasa na isang liga ang ilang mga listahan sini Ma'am Arlene sa liga sa probinsya.
0: Oo, sir. Tapos ay tanda ka mura gani nga ginapamangkot ko. Nakabuhay do karan insa wa kami ginlibot ta leader namon na ano nga dang ipamaan ba lang nga mga project ka ano
1: kung sino ka, kung ga pamati subong si Kapitan.

0: Cup, base pwede ka kasabat sini. Pare manira Jumanovi tong gin istorya tatong nga kapitan gi reklamo nagsaka di bla. Ti nasabat tato ni kapitan. Pero ini iabi ang nagreklamo subong way gisla gin paman gin pabalo. Nga may napili ang nagali nga lima.
1: Ti ang advice ng ligad ni Liga President Tamalia Dibuque. Una ko no, kadtok mo sa Liga President.
0: Liga President sa Banwa. Kadto mo sa Liga President sa Banwa.
1: Liga President niyo sa Banwa gani.
2: Tagalikuan
1: kuno
2: sir.
1: Tip masare nyo bisa naton cap. SB may listading again forward amon nga kapitan.
0: Malantaw kami abi.
1: Lantaw namon abi. Pwede nyo na may mo.
2: Ate sige sir.
1: Okay, amon ang una niyang advice mo. Pwede man kamo dayon message nyo ang Facebook page ang liga ng mga barangay kay board member Amalia Dibuque.
0: Yeah.
1: Pero by order of priority, unahon nyo na yung inyo banwa. Pero try nyo man mag-message sila. Kay kami okay, mamangkot man, pero namigid kung kamo mismo.
0: Kamo mismo mamangkot ah. Kay itudlo man kami na nagyapon sa liga sa banwa, mabalik sa inyo. So kantuan nyo subong kung si kapitan ninyo inikapakita sang papel, kung sino dito. Dahil mabalaan nyo naman kung si Juan de la Cruz Dabi, sinunungin pang lista ni kapitan, kilala na yung mga kamo sa barangay, mabalaan nyo na. Mabalaan nyo kami kung ang mga wala dira maangin pampili ni kapitan, hindi kwalipikado, mabalaan tayo na, Ma'am Arlene.
2: Sige, sir.
0: Sige.
1: Sige, ma'am. Salamat kita. Good morning.
2: Good morning.
3: Tatak RMN.
0: Kita ko, Radyo Manuvi, kulang ang kapitan sa transparency. Kung gusto ninyo nga mapabalo sa tanan, kasi simple lang nimo. Sa isa ka barangay, pila ka mo? 30. Tipon ka mo di. Sino sa inyo diri ang amuning requirements? Ang pigado nga na, tanan pigado na. Hindi tanan pag kuwano ng pigado, kaya ang tanan na, bisa may ara pa na, may pigado na. Sino di sa inyo ang wala ubra? Sino di ang kabataan nyo why pa sa nakatapos bisan isa sa inyo pamilya?
1: Balanta
0: very simple ah.
1: Atali ang ginambal mo nga na balan man na ni Kap. Balan na sa mga kapitan ta. Galing, no? Amo naman ay human nature unahon gid ang grupo.
0: Unahon ang grupo gid.
1: Pero why man na lain kung ang grupo qualified. Pero tani man lang gininform ang tanan. So si Kapitan Carlito Hubilag Kap, bukas ang amon linya kung
0: sabat ka di,
1: pwede, no? Pasinsa, way kami numero sa imo.
0: Way kami numero sa imo,
1: pero Kap. Try ka gid namon nga labuton para ma-explicar mo man ini.
3: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
1: Dahil lang bla, no? Kay may pabati kami digudugay. Pero ari no, way gauntat ya ang paminghal ni Senador Ping Lacson subong.
0: Nga ba, nanong ambal yan?
1: Si Cayetano naman naging sumsumahan niyo. Kalaway naging siya ang ambal. Daw, kung ako kay Cayetano, napungol ako niya. Niya, huwag i-underestimate kasi kapable ang tao na yan. Huwag na yas ang Cayetano ah. Kapable ang tao na yan. Gumawa ng maski anong gulo. He doesn't care about the institution. He only cares about himself. Senator Ping Lacson. Subungagan niyo.
0: Kaya nakita niya kung ano batasan ni Cayetano mo. Hindi ko na ubrayan na sa Congress. Mahimuha niya man sa sinik.
1: Kita mo gila, no?
3: Tatak!
0: Pero sa mga tapalamati natin, subungaga, kung wala pa ka mo makainom or why pa ka mo makaagi-inom sang life extension vitamin D3, magradyuman aring isa sa mga testimonya ang isa sa mga nakainom. Kagin buligan siya, kung paano siya nabuligan, pamatian ta, kay nag-inom siya sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nag-aabang. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Tatak RMN.
1: Pagbalik ta mga karadyuman, report ni Radyuman Joel Franco sa Iloilo City Council nga hearing nagligad. Ano ang direksyon sang komitiba? Tapos na ni? May sunod pa o kung wala na? Kagti, ano na to? Ang ginapangayo ta nga papeles kay Councilor Shin Marie Mabilog. Kay Vice Mayor Labla Baronda, kag kay Councilor Maria Irineong kung bala na submit niya officially to sa hearing.
0: Radyo Manubi, ang ako niyang balang nga itong mga record nga ito, public record na ito. Hmm. Kung public record na ito, Radyo Manubi, may kanya matarong kita nga mag-usisa ka maglantaw sang record nga ito, kayo ay man ito nag-hambal sang record nila personal. I-provide nyo kami, kung ano man niya madiskusunan nyo sa hearing, good. Kung paano nyo na paanamion pagid hindi na magamit sang ang sarakyan sa gobyerno, hindi na mapag-usaran, Radyo Manubi, very good. Pero para sa akong gani, way na namang hiring-hiring ina. Kaya kung sundon talang ang COA kag ang DILG, ayos na ina. Pero tagain nyo lang kami sang kopya kay Irene, kag kay Shin. Gain nyo kami sang kopya sang inyong mga ticket, mga authority ninyo, ang pinamaklan mo dito sa GT Mall, para nga mabalaanta nga kag ang pumuluyo nato nini maghambal nga may ginatago.
3: Tatak RMN.
1: Last 9:13.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na! This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: Tofu sisig?
6: With mayo?
5: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
11: Bula!
12: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one maging magic sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
16: Charm, fab, con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloomfresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panauri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
11: Uy, 150 over 100 jali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
15: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: It's rainy and back to school season once again, mga Pure Gold. Gani, ipreparar na ang mga shopping list, bangod paabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Big discounts on your favorite item. Kag may chance ka pa nga magdaog sa 1-year free grocery, 14 dahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita kit sa June 19 until June 21 for our 3-day sale. Kag mag-enjoy sa damo-damo ng special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo!
18: DTI Fairchip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
20: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
21: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
20: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
21: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Oras, tatak, alas 9:20.
24: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: This time check is brought to you by Biogesic.
24: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
25: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
27: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
29: Ang galing! Pang matagalan!
30: Parang tayo lang, han, no?
31: Everest Appliances.
29: Babe, ano ever best decision mo in life?
30: Siyempre, building a home with you.
31: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
32: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
33: Mami!
32: Angeline!
33: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala maski gabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalaga pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga kulang sa
6: Tatak RMN.
7: Oras las 9:22. Mga ka-Radyo Monday, kamamalipat ang balanyos naman ni Boss Idol subong ang istoryanta. Ang Soft Touch Wonder Oil. Parami na ng parami ang gumagamit at may mga repeat orders. Kaya nakita Manila kung paano magbulig sila ang Soft Touch Wonder Oil. Sa panahon nga nagagawa na subong kabataan ta, pilihan yung balanyos nga may citronella. No? Kag may eucalyptus. Nga noon, ngang baho sini mahamot sa tao, mabaho sa lamok. Ganing hindi siya magkagat sa imo, kapin pa sa may mga risgyo sang dengue. Kung may kalbo ka na, kagti blanyos mo lang eh, makaparelax sa imo, ulay hon na lang hair grower mo, may aloe vera sa Soft Touch Wonder Oil. Kag siyempre nga base oil mo ang virgin coconut oil. Kag may araman sang rosemary oil. Pahamuok tulog ni, huwag ka dito padaog siya. No? Kag nami man ni Monier Prisoner, bisan sa inyo mga salakyan, kay therapeutic ang dating niya. Kag siyempre may lemon ngara sa iya nga nagapanami isang kutista. Distingin nyo ang Soft Touch Wonder Oil ara na sa inyo suki ng mga butika.
8: Para makaangkon sa maayong blood circulation, importante ang paginhawa sa madalom. Ang pabalik-balik ng paginhawa sa madalom nagahatag sa lawa sa madamo nga benepisyo. Gani para sa mahumok or mahumok kapag ginawa mag-inom sa Dr. Pinoy's Quarin Capsule. Kay ang Dr. Pinoy, ginatawag ini nga oxygen capsule. Ang Dr. Pinoy, ang suplemento nga makahatag sang oxygen sa lawas ng tao. May kapasidad ini nga mag-supply sang oxygen sa baga kag utok. Ginabuligan man nga matinluan ang mga alagyan sang dugo para makasirkular sang eksakto. Mga karadyo man, kadto na sa butika, bakal ikaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Tatak RMN.
7: Boss Idol, may concern nga ginpalabot diri sa aton. Pero early pa nakuha na ni Radyo Man Flo. May mga badyaw nga perte kadamo subong.
9: Uy.
7: Pero wala na di sila syudad.
9: Diin?
7: Ito naman sila sa uton. Sa patio pa sa uton.
9: Sa uton?
7: Mm-hmm. Siling nila kantuin nyo bala. Nya kay perte sila kadamo. Dira pagaluto.
9: Ibasi kung dira nga part Radyo Man Flo. Binakakita sila bala yan nga may para sa ila may
7: pero
9: may privacy sila bla.
7: Problema nyo gini kung magdinamo na da sila. Why man itani kay ti siyempre public place man namo, no? Galing kay ti konperte na kamo kadamo, dira kamo galuto, dira kamo ga-star, ti ang public health na dayon na ang next nga pamangkot.
9: Amo na.
7: Din kamo abi ma ngihi.
9: Ngihi ma.
7: Kag makuan, mapup. No? Ti ang linuto nyo, din nyo nabi, haboy.
9: Why sang ano eh?
7: So, amo na nga kinanglan, may balay gid kamo. Sa tingin ng lang madesisyonan ni Disserly,
9: Dopres
7: muna. Hindi niya ni masulbar. Sadya ginan ng uton nga na.
9: Dopres yun na balas ang dapat ang inyo kanding ginabasiro niyo. Ang kanding na iya mangharab na sa kundiin. Pero ti may kontra ka na. Kaya ang kanding harbon niya ang tanong sang ibang tao. Pareho man eh. Ti kinagliga, doon duman ko sa si Mr. J. Conlo pa na di. Di ba ging pang tipo na ni sila? Gaging pasakay sa barko, ipapuli. Pero nga nakalapot naman sila di Radyo Man Flo.
7: Actually, after sa itong naging panipon sila, nagbalik pagid.
9: Grabe, no?
7: Ti, so mong, bala nila nga sa syudad sa Iloilo, do off-limit sila di. Sila nila di rilata sa Metro Iloilo.
9: In a way, sila niya, dulunan sa dulunan, malangang ulot pa, Iloilo naman.
7: Kaya para wala tayo may isturbo, hindi man tayo sa mga building, hindi na tayo sa patso. Ay, sadya lang. De, sige, karoon din ginugay, base kay Ngagaw, maka-update si Radyo Man Flo. Check tanay si Radyo Man Joel Franco. No? Himuson tanibla. Kung tapos na ginman ang committee investigation, ako yung kapati, kudiyabo sa idol, everybody is guilty.
9: Tiyo.
7: No? Pero, please lang, matapos ni kundo hindi ginman hungod, pagwa nyo lang record,
9: pagwa nyo lang
7: naging committer nyo.
9: Kaya ka muna committer sa kanginan sini.
7: Oo, parang mabalanta, gambal ka muna next time, tadungon tayo.
9: Oo, kung may diferensya karun, ti, anong talabi ka nagka-diferensya, huwag ka muna makainsindi.
7: Oo. Huwag nataganig istorya din ang mga notebook to nga pinanagtagli ni Konsihal Sin Mabilo.
9: Mga marka man tuwal ini mo.
7: May ngalan man nga Sin Marie. Sabi ko gani, ma'am hindi kaya ipal.
9: Nga pangalanan mo panagali kay...
7: Isa ng balon tapabi nga privately funded.
9: Ang ipisan!
7: Ang prinsipyo mo ya sa anti-ipal, no? Huwag niya gakambyo bisan ano ang means... pagbakal sina kung public man na nagasto kung private mga kwarta.
9: Ang private gani nga
7: kay
9: pagasto.
7: Ang prinsipyo yaway na ya sa kung sino nagbakal. Kundi kung anong pagpati mga way dapat ipalipal. Ti binutangan mo man tungalan mo.
9: Iradyo manubi until now ako yaga way pa ko yagani nagapati gid nga private ang kwarta kay way man yung man mapakita ang resibo sina kung kamugin man o bakal sina.
7: Ti pero pibutan tabi private. Ti kung private mga kwarta. Sabi ko, gani anti-ipal. Ributang mo ang sura mo.
9: Kaya nung kinalain sina sang ang ibanda, like ako, Abi, government elected ako, ng opisyal. Dayon si Mark Tuya, amigo ko lang. Ibutang niya itong sura ko, ay ko gani ya kabalo. Ti ano yan sa labton ko da, kay way man ko gani kabalo, ng ibutang itong sura ko, tindi gani sa gusto. Ti ari iya, ikaw git nagbakal. Dayon aradangalan mo. Ti anong tawag sina, Abi?
7: Ti amo na di prinsa man sa DLG. Akaling isyo nga ni, not so much sa mga personalities nga na-mention. Ang DLG, Abi, magpagwa sang order. May hawid-hawid. Pero yung absolute, bala? Nga way nagidlang ngalan-ngalan, nga kamo man nagpreparar, or bisan ang nag-welcome sa inyo, bawal. Di ba? Kailangan may gray area, pero may pwede bala malutsan? Pagwaon nga, hindi ka pwede kabutang tarpulin mo.
9: Pero na,
7: kung iba niya mabutang, di, way tada may mo. Di, pero paano mo bala nga iba nagbutang?
9: Na,
7: ano kang siguro ay mo man to sinugo? Di mo na, ano kay ang mga layita, pero may papugi. Pero yung absolute bala, nga way nagidlang tanan, para tapos na. Pero check tabla na yun ang natabo sa City Council ng hiri. Kay si Rex Rabia, subong matsag ko daw, kwan, daw taklong hindi mo makita kung saan maulot ang ulo niya.
9: Danlog pa sa gani sa lupo.
7: Na kung lang taon tani, huwag kagiman tani, di prinsa, hindi man niya ikaw din ginapangita mo. Pero halin pa ni nagligad nga si Man ang negosyar ta sa iyang interview, yung pinalagyo.
9: Sagi palagyo nila niya.
7: Brakpang ko ni Karo si Rex Rabia. Buyang ko man yun.
9: Amigo tayo na si Rex Rabia sa Kayuhan Radyo Manubia.
7: Radyo Man Joel Franco.
10: TYRI Radyo Man Report.
11: Madamo sa mga nakita nga problema no sa tiyon sa committee hearing sa sining proper use no, sa government vehicle. No. Kay sa tiyon sa deliberation, Radyo Man Novi Rajiman Raygan, bisan ang DILG hindi makadistinguish no sang official function no, hindi siya makahatag sang specifics no as to official function sang mga members sang sagod yung panglunsod, nga muna dapat niyang gamitan nila sang salakyan sang gobyerno nga gin issue sa ila sini nga opisina. Pero isa na to ang klaro nga napatag sang taga GL Services Office no, daw wala hindi informed ang mga offices or wala makascade sa ila ang information no, because base sa pahayag ni Attorney Moriuela ang in charge sa properties no sa Iloilo City Government na maghulam kagali isang salakyan na Regimen Regan, halimbawa kung from one office ka mahulam ka sa salakyan, dapat may office order ginagali. Tapos may ara siya sang approval no from office of the city administrator no. So sang isra naton si councilor ako si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda, wala sila kay balo nga mugali niya ang proseso no. Kaya ang ila ko nung ginasulod sa proseso, masulat na ang concern ng hulam sa salakyan Tapos i-specify lang kung ano kalawig yung paghulam niya. So, yung hulam mo, so, yung ibalik, para niya gabiton. Kag may ticket, then sold na. No? Amo na ang ilas.
9: Base
11: ding,
9: kung amo man na, Radyoman Joel, ang kinaandan. Halin sa una, guro, base amo man na. Diri sa Kapitolyo, napamangkot ko si Provincial Administrator Dr. Olbanias. Pagkabalo ko, ya, gina-inform siya. Pero sabi, mahulam ko from the office of Amuni. Masulat ako anay sa administrator for approval. Pero ti may mga times man kun ka isa siguro nga ti kun ginhulam ko kay ti parehas man lang ini sa City Hall or sa Capitol nga mga salakyan daway gid man na gina-question na Radyo Man Joel.
11: Kuno sa lang kito haman nga mga problema. Doon anda na kuno.
9: Doon anda man na. Yeah.
11: Ang lalin sa uda no. Pero gid mo mangkot naton si Councilor Rex Marcos Arabia. At rin ko ti kinahanglan ko bala na magpasar ka mo sa ordinansa ang sini. Gisiring naman nga sige ako no daw hindi naman kung tani kaya ti ara na ako no sa poder sa executive o kung sa local chief executive ang ini nga function no to ensure nga magamit sa usong salakyan. Pero ang pila sa mga members sa council gay insist sila nga need gid ang ordinance. So ma second hearing pa sila agbod nga makuha pa gid ang position paper sang DLG agbod nga mas specify although nga so, sa ikaw, Sir Rex Marcos Arabiara, ang local government code, nati ang primary role sa council is to enact laws. Pero sir, nati, while naka-inakas ang kasubuan, nakabata ang manangin mo responsibilidad, maiban mo lang ang function, nga kung baga nagasanga-sanga bala, no? So, paano mo ma-identify ang official kag sa inatawag nila nga ceremonial function, no? Nga mo na ang hindi mo dapat pwede gamitan sang, sa lakit sa gobyerno kung ceremonial function lang ang imo nga kadtuan. No, pero kung official function in aid of legislation, pwede mo magamit ang imo sining nga salakyan. Ginumangkot ko ba siya kung...
9: Ang ceremonial function nga ginanami nila inang makadto ka
11: makadto
9: sa barangay.
11: Makadto ka na mga makurukuruna ka sa barangay. Imbitasyon oo.
7: Anything hindi related sa legislation, Radyo Man Joel?
11: Yes, yes, Radyo Manovi. No? Muna ang purpose. Actually, ang nakahatag siya sang klarong explanation during the time. Si City Budget Officer Biminiel Capulso. No? Kaysa budget perspective, sa ila siniyang aside, siling niya, duha rin yung function, no? Legislative kag ceremonial. No? Tiyang legislative siya, pwede na kung magkanto ka mo sa barangay, magkonsulta ka mo. Pero i-insure, ngayon na nga consultation, nagtuhaw siya because may ginadihon ka mga legislation.
7: Ngayon yung mga panagtag school supplies, din ini mabilong ceremonial pa or hindi na niya official related sa legislation?
11: Kung basihan ko ang explanation ni Ms. Vivinel Capulso Radyo Man Novi, kailin niya, ang rason kung nga ang Department of Budget and Management hindi na mag-allow na mag-implement ng project ang mga barangay ang mga sa kunyang panglungsod ko ng legislative because sining ang implementation sa project based iya sa trabaho sa executive no that is why nga wala sang dinadisburse nga pundo ang DBM or ang LGU sa legislative for implement ng project.
7: So meaning hindi pwede iya kung hindi related sa ginadihon ng ordinansa. Tiwai ka man na sa gindihong ordinansa.
11: Yes, yes.
7: So, ti plus pagid, kay hindi government funded ang proyekto.
9: Yeah. Kaga ti halili.
7: Ila mali privately funded. Kuno siling nila mo. Admitted na, para sa case ni Councilor Mabilog, privately funded niya. So, why gidya rason nga magamit sa salakyan sa gobyerno sa perspective sa budget officer ta?
11: Yes, yes, sa budget perspective ina. No? Pero, ang ginabasihan namin nila Radyo Man Novi, ang circular sa DLG. Ang ginpadala man namin dito sa DLG during the time hindi ba na siya makahambal gid. So sa next hearing maubras ang position letter ang DLG i-define nila kaglaruhon kung ano ang official function nga ginatumod nila nga amo lang na dapat ang magabitan sang ano sang salakyan.
9: Radyo Man Joel inigin talakay ini sa sanggunian panalawigan mo pero yung malang ni mo legislative ang function. Ginpakadto nila ang DILG legal officer si Attorney Junine Wednesday Hava. Ang humble diri kay ako nag-attend sina. Siling niya gipamangkot kun prasabi. Imbitaron ako si Councilor Arlos makadto ko to sa barangay Nabitasan. Imbitaron ako makuruna ako sang Rayna. ang himuon lang para nga maging official ina, dapat nga may ara sang nakasulat sa imong invitation nga nagkadto ka gid man didto. Pero ining mga kadto sa patay, mga attend sa lubong, mga birthday party, wala indi na madalagi sa official function, Rajuman Joel.
11: Yes, yes. No, kay ti tinitagani ang official function iya sang legislative to enact laws mo. Si other than that, no, kung basihan other than that, why na eh? Yeah, amo na gidang solo.
7: Pero kung ako, well, malutsan niya po na, well,
9: malutsan eh.
7: Mamista ka tuod, pero pag pamista, mambal ka. Tiyari na lang ka mo di. Mangkot na lang ko sa inyo.
9: Anong
7: parte sa Buyana ay basura sa suba ni.
9: Anong gusto
7: mapasar niyo? Koordinansa. Ti ano be? Ano be yung kakatabo di? Pwede ba malutsan, well?
11: Pwede.
7: Oo, so dapat tani. Ano na ibrahan na gilang nila guidelines?
9: Guidelines.
7: Kaya kung ara sa guidelines ni, as taning natabo kay Councilor Mabilog, na mabakal sa iya notebook to, kay naubusan sa, kung ara na mula na sa guidelines, so ay naduros to riyan. Kada may mag-report din nga si Bilian sa
9: ato. Tiyari, na mo, no?
7: Balonta, amo na ang ginbalita, nagligad, nga pwede na na. Tiwain na duro storya.
11: Di ba balantay na Radyo Manovi sa next round sa committee hearing pag mag-present na sa ilang final no, statement ang DLG para na sa ano, finalization na
7: so, position paper na well, no? So, yes, mapag-mabutang position paper ang DLG, ang DDM, maraman,
11: ang nagrepresent sa ila si ano si mambibigyan ng pulso sa SSC budget.
7: Ah, okay.
11: Wala
7: kang
11: COA because ang COA galing sila pwede makate sa makangay sini.
7: Ay,
11: because independent, independent sila. Eh. Ay siyempre ma-audit sila mo.
7: Si karon so, ko naga makatal sa opinion. Ikaw nag-appear to sila well. Ikot sila karon ti inyo man natudlo ni ti karon tapos si audit observation nila. So yes, mayo man.
9: Oo, pero pero Radyo Man Joel sa sining hearing ani. Gin-present gid man ni Sen. Marie Mabilog atong mga dokumento like ang trip ticket nga hambal niya ara ko no Radyo Man Joel.
11: Gito man kot ko si Councilor ano Councilor Sarabia kon gin ano bla kon gin require sila nga i-submit no hambal niya wala masakop sang ila kining inquiry ang muna nga bagay kay ang ila kuno general. General ko no ang ilang
7: okay.
11: Ano nga hearing ito ang
7: kontrolasyon sa bali hindi niya kontra kay Mabilog kundi para sa makakamap sila sang kun ano ang husto nga paggamit sang salakyan. Pero ti kumaga muna kay nagambal sa aton si Councilor Mabilog sa interview mo gito.
9: Imo interview
7: to. Present niya na lang kuno sa hearing.
9: Sa hearing.
7: So kay expect kita nga voluntaryo nga i-present niya. So kay why niya voluntaryo yung present?
9: Wow, unta ni sa iya.
7: Mangkoton ta na lang sa wele, tinatod din na to ang gintugaan mo?
11: Actually, yung pamangkot ko siya kung gin, ano, gin, gin require siya nga i-submit ang document. No? Hambal niya wala kuno sang letter o kung wala sang request halin sa committee nga i-submit niya ang document. So i-try nato na Jim Manovi.
7: Hey, kita na lang niya mga mangkot wele na tonti sa ngalan na lang bisang pagkakonsihal mo.
9: Hindi niya Radyo
7: Man transparency kay ging committer mo man. Ano ano to?
9: Hindi niya
7: ang ginamiyara man lang ano gitsagad ta sinakapatago.
11: Hindi pa man ko tugan si Councilor Rex Marcos sa Rabia. Kasi ko Councilor di ba nagsuhaw man lang ni ang investigation niyo because sa nga tabo sa Councilor Shin Marie Mabilog kag sa kay Councilor ano Councilor Ong, no?
7: Eh.
11: Siling ko do we expect na after sa sining hearing may mga recommendations kita as to filing of case etc. Siling niya sige wala ina iya madala sa sining ginakanda katong hearing but sining niya wala ina siya nagapugong sa proponent sang resolution kung i-push niya no ang filing sang sang reklamo.
9: Actually subong Radyo Man Joel way mangani kita nagambal nga may mga file pagid kaso.
7: Oh, yeah. Pakita lang.
9: Ipakita lang ni Sen. Marie ang ambal niya sa aton recorded
7: siya sa Wayonta. Period.
9: Recorded ni sining niya ihatag niya kuno sa aton. Pero sang uli sa na-interview mo sa hindi niya kuno pag ihatag na sa aton kay present niya sa hearing. Subong may ambal naman sa nga hindi sa required. Hindi required man anong man. Kung hindi kabisan hindi karway naging istorya nato hindi kung required kung hindi. Ang istorya nato hindi ang pagka-transparency nga dapat ipakita niya sa aton ti until now Radyo Man Novi Radyo Man Jewel way sa sinakobro.
11: Basi magbago man yang iyang stance sa sining issue
9: na naman. Wala na mo ni Sen. Marie kung hindi yan yung pakita.
11: Wala na mo no, wala na gi-require sa iya dito sa I mean hindi na material sa sining investigation. Basi kung mahatag sa ato because ti wala na mas impediment.
7: Tiyo ay naton ti daway naman gali ni isang ginastoryahan ng committee partida. Di isang alam na lang niya sang imugin kumit ng mga waikwan di ba yung Mantoli Prince, ha? Palantawa na lang kami.
11: Yes, yes, Sir Jomanovi. Ikaw na ito na. Isuryanton siya. Makomunicate ko sa iya para nga makuha ang ining, ano, ining dokumento. Oo. Sige. Agit mo, nung blada Jomanovi nga basura, subong lang nga aga, may nakuha naman ito nga sinako sa Coca-Cola products na expired ang GSO. No?
7: The same man gihapon?
11: The same man gihapon.
7: Pero layo naman?
11: Dito man gihapon, almost nga area.
7: Pero layo naman nga classic basiyo?
11: Lain naman yung klase sa Batiyo.
7: So may diniglam yung planta na well?
11: May unod gid siya. Mm-hmm. Na-identify na nila, kuno ah, ang establishment ka naghaboy siya na, binpadala nila sa communication. Kaya binirecommend na nila nga finance ang kaso. No?
7: Ano ganing mga suba ni Wella?
11: Haro River, pero inya siya sa sakop na sa lapas nga area. Alin niya siya sa may... sa may hinaktakan, Banuyaw, pasaka di sa may Tabok Suba Lapas.
7: Grabe man ka wala huya, klase kumpanya yan, you know? Amakay mo ya, yaboy mo lang daya.
9: Uy, nahiyaboy.
7: Nawala ano na expire?
11: Hindi siya, no, hindi siya kumpanya mismo, distributor lang siya.
7: Ah, distributor?
11: Bali authorized dealer siya.
7: Kaya dungol, no? Te ano, well, mga pila ka butilya?
11: Damo-damo, kasi na ako, to kag may mga cases pa, sang, kwanibla yung sakto,
7: oh, Coke?
11: Oo.
7: May unod?
11: May unod, may unod.
7: Pero nga ngay haboy ako, expired?
11: Expired ko, no.
9: Kaya ano, abi kong...
7: Nga ngay haboy mo na imo, ya?
9: Ika na, may putbulon sa nagaboy sila.
7: Grabe, kaya, well, no? Si Mayo Buro, mapangingad lang tani sila, well, kay pangpakantuan tagag pamangkuton.
9: Grabe, ni?
11: Oo, do taga sa Banuyao area ni kano eh no so na-identify na ni
9: ipa-apo na lang kung na-identify na sang ano sang
7: filing kaso
9: so filing kaso kag kwaunta pangalan na kita mapapamukot sila
11: oo mapapili sila kung sang kaso nga violation sang Solid Waste Management Act kag sang Clean Water Act do
7: kag isugit to sa management sang Coca-Cola. Oh, naton na
11: kuan
7: yun sa rights na mag-distributor.
9: Actually siguro ang pinakasakit dira kung kuan sa rights sa Coca-Cola kay ini na gustong Coca-Cola nga
7: ginamon publicity.
9: Ba kasi publicity gid.
7: Kanti dapat gadap gani mga company sang pro environment nga mga initiatives tapos sila ya ang product nila kag panghalit.
11: Oo, ang ipadalan to sa communication ni General Rabina, ang Central Office, no, sa Coca-Cola Bagger City.
9: Tapos na.
7: Timayo na pagwanta, blablita, well, pagwaan ta balita blawel nga Coca-Cola gid panghaboy sa suba na parang ang Coca-Cola to asta sa Amerika bla magwaras bla ano nang inyo daman
9: nan amo na
11: ara posted ang Radyo Manong
7: Ati Mayo gid sige sige
9: salamat Radyo Man Joel
11: balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN
10: Tatak RMN
9: Ipotong pula ni Radyo Manovi kay kulang na ta sa oras sa kay Councilor Sen Marie Mabilog tiwi mo man galito ginhatag sa hearing?
7: Oo, timo tambalon councilor. Galikaw-likaw ka.
9: Galikaw ka? Eh,
7: kunway so, mo meaning, to. Ma'am, ini mo na kami pagbasulon kun after subong adlaw.
9: Hindi mo mahatag sa amon.
7: Kag mamangkot sa imo si Radyo Man Joel way kapag yapon sa bat nga tadlong. Ini mo ra ambi basulon kun iasom na namo niya. Nga ngi mo to ya istorya kuris-kuris lang to.
9: Hindi mo kami pagbasulon, ma'am.
7: Kay galain nga galain na istorya mo.
9: Nabatian to sa tao eh.
7: Te, daw si Sino pamanita ang tiyo mo sa social media nga way ka sang sala. Pero lantawa ang aktuasyon mo. Lantawa ang aktuasyon mo.
9: Oh. Pakalainon mo kami kay gaapin ka sa hinablos mo. Subong ang hinablos mo, ara galias-lias. Ang hambal niya, ara. Liya way sa sala. Ara.
7: Pakita niya ko.
9: Sila niya ipakita niya kuno dito na lang.
7: Sila hindi una ipakita niya ipakita pero sa uli niya hindi sa committee na
9: sa
7: lang.
9: Sa committee na lang.
7: Sang ara na sa committee hindi way mangin require.
9: Bilangguan, oh. Bilangguan.
7: Ti ano gid bala? Subong diri pa lang adaan daw maparot gid ang Mabilog.
9: Ipakita niyo sa amon kung gusto niyo maglinong ang pangabuhi niyo.
7: Lakat-lakat si Jen Mabilog ah.
9: Buwas lang kung nilang pakita. Di gani buwas mapakita na sa amon daw ah.
7: So daw klaro na, no? Daw klaro na oh, nga klaro, may ginatago, ah.
9: Pakita nyo sa amon kay pakita ko sa accountant.
7: Walang taon tang last day, no? Last day, subong. Mamangkot sa imo si Radyo Man Joel kung ipakita mo pa na kung hindi.
9: Yeah.
7: Kag, ang natingalahan ko man, kay Rex Sarabia, konsihal nga away mo ni gin-require. Kaya mo ning ganilinan nga nga may investigation kita.
9: Eh, tanan mada igo man mo.
7: Oo, adlo ka mo nga, tanan ka mo mabukaran, adlo ka mo nga waslikan ka mo ni Shin Mabilog. Kag ni Vice Mayor Lablab Rondang. Lariom lang tadi tanan.
9: Muna. Ikaling kay ti subong radyo manuvi. Ang iba niya way madakpan mo.
7: Oo.
9: Si Irene Ong, ngaway man sa namon ginasukot kay bisan paano napakita niya.
7: Napagwa sa iya.
9: Napagwa sa iya ang imo bla pagwa lang bla. Malantaw kami.
7: Gusto lang naman niya mabalan.
9: Gusto lang mo mabalan.
7: Sabton mo. Student permit giman tong driver mo. Kaduha. May resibo ka.
9: Nga namakal ka dito.
7: Nga namakal ka giman to. Kay sino nakapangalan ang resibo? Kay base Blackaron City Government or City Council kung ano da.
9: Kuno ang ambal ito, iway nakasunong resibo ah. Ilang taon mo ay kung nagbayad ka credit card?
7: Oo.
9: Ma-appear man nag-yapon
7: kung sino madin? Any proof of purchase. Kaya katatlo, aba mangkot din ang trip ticket mo.
9: Wala na yan. Trip ticket mo din.
7: Tapos kay Councilor Rex Arabia, may isama lang bala nag-dare sa inyo mamangkot. Nga ginaparking sa balay mo, ang ginpahulam sa Vice Mayor sa imo.
9: Huwag na yung ginaparking ang salakyan nga ginpahulam sa imo ah.
7: Kakti, ikalima, gabaton ka rata nga gagamit ka pa sa salakyan sa gobyerno. Ti, paano nyo na ipang-explain, abe?
9: Abe? Sa kadugay-dugay nyo na, sobra na kamo isa katuig, kamo nagaling ubra nyo, si Sen Mari Baguni. Di ba, sobra ka naman 1 year, manog 1 year ka na subong?
7: Oo, oh, actually, sobra na eh, nakakuha na 4 years. Naka 2022 ba sa nilik? At 2025 ba sa nilik? 2026 na subong? Sobra na isa katuig?
9: Sobra isa katuig. Ti, isa sa solusyon isa katuig, kamo nubra ninyo?
7: Oo. Oh.
9: Abi?
7: Ti, from somebody, bala nga... kumakatindog kada sa city council di blasiling mo
9: kamo dang
7: kamo ini vice mayor Barunda yaya kamo yang anes kamo yang transparent no aho gani nga tro ka kisame ka legislative building do mapatay na kamo ni vice mayor Barunda kwaras no ti subong abi kay kamo ang natungdan klaruhan nyo hindi naman niya tulo sang kisame. Pero just the same, public funds ang ginagamit na di kay kwarta ni isang gobyerno.
9: Kaya mo nang susto ko nga sabto ninyo.
7: Ti, mayad ka mo magsinggitan, pirmi nga kamo lang mayad, ha? Anay sumong kay chance nyo na ipakita nga kamo mayad man gyapon, nga hindi nyo man mahimo. Yung may magalik mo kinalain eh. Plarihas mo lang galik mo eh. O, ti, sinong saligan sa tao ni kung tanan mo lang kamo, plarihas? Kaya mo na ang ginalias-lias mangguro ni Councilor Rex Rabia.
9: Eyo, man eh.
7: Oo.
9: Pero ti, subong yang ako nang yara Japon ang burden sa kay Councilor Mabilog. Ma'am, tagai kami kopya. Gapang mapati ikang publiko, ikaw ginanagambal sa amon nga mahatag ka. Kag hindi na imo personal, ha? Public record ina. Gai lang kami.
7: Kay Vice Mayor Barunda.
9: Kay Vice Mayor Barunda,
7: gai kami. Kung tawagan ka, way ka man gasabat.
9: Nga way ka gasabat subong mamaw sa nagligar pa interview ka sa amon.
7: Way ka man nagasabat kung tawagan ka. Pero nga kung tawagan ang abogado to ni Consinoto kontra kay Jonas Villosilio, gadasig magsalabat. Ate ka hindi man to si Barunda, guro mo. Oh, no? Mo na nga dasig sila yung magsabat.
9: Oh.
7: Di ba? Pero nga kung... ang isyo gani do pabor sa inyo kag pabalang sa kontra nyo. Pero asig magsalabat.
9: Dami sa sabat.
7: Pero nga kung kamo gani nga pwede nyo man nasabton nga kamo na lang.
9: Tinga nga ka puro panago
7: ka mo. Salabat. Basta sumong si Jam Jam Barunda, si Congresswoman. Mamangkot malang gani kami. Nga nga way ka to mag-appear sa hearing. Kaya imbitado ka man to sa Blue Ribbon Committee hearing.
9: Yeah.
7: Asta sumoy gani makuhaan sa bato.
9: Tuna.
7: So mayad lang kamo manudlo permisi iban. Pero kung kamo gani, amo man. Oh.
9: Namila na sila kung para sa agenda nila. Pero kung sila na gani ang may issue Radyo Manuvi kag pamangkuton.
7: Hindi man gali.
9: Galili as di as kamo.
7: Revelation time ni tani mo kay Councilor Shin Marie Mabilog nga gapaminsar man ko ah. Guro idealistic gi man ni siya. Kiti bag-o pa lang nagkonsihalo. Naka-escape siya sa una, tilain man to ya, ex-officio man lang to siya. Siguro idealistic lang gini sila ni Vice Mayor Lablab Barunda. Nga daw gusto ginila ya, pagbago, reforma, debilya. Tinduan mo pa sayo dyan na sa una.
9: Wala na katugdo.
7: Reforma parte si
9: Debilya?
7: Si Debilya, Rene Debilya.
9: Ano to nagana niya, presidente?
7: Presidente, bisuso man. Reforma, debilya. Tireporma man bala gusto ta. Gusto ang siling ko, now is the chance na ma-reveal kung ano si Shin Marie Mabilog. Kag sila blabarunda, when confronted with the same issue, gatubang sila, okay, balanta, way sala. Subong baliskad, sila blabarunda, way gasabat. Oh.
9: Mintras kini ka mo magsabat dire, tiwi ang amon nga paglantaw sa inyo, nag-amat-amat, nag-kapanas ang amon nga respeto.
7: Oo, kiti, of all the people, ang pirmi nag-demand transparency sa mga kaupdanan nila, amo man subong ang pinaka-utro nga way man gani transparency.
9: Tika yung puro panago ka mo eh.
7: E pasaligon mo ang media nga mahatag ka, wala man. Tika yung pamatsag mo, iba niya nga media way gasabad sa imo.
9: Hindi kaya layalay nun
7: yung kami. Layina kami, kaya linsang unay, ha? Trademark na namon, masabad din man kami iya. Kung gano'n duha ka pa, sinamang kuta si Biron. No? No? Mangkuta niyo si Biron kung anong miksabad. Mangkuta niyo si Garin kung anong miksabad. No? Kung ulat rason, mangkuta niyo si Sihuko. No? Bisan si Trinyas, pwede niyo mangkuton.
9: Yeah.
7: Kaya hasta sang unang mga isikyo violation ni Trinyas, ang hindi niya pagsuksok mas, hanuton nga nuton na muna. No? Amo ginakami ya. No?
9: Yan sakto man lang Radyo Manubi.
7: Tiyo, kaiti.
9: Why ini yang amon, wala niya personal.
7: Tiyo lang, abi, sukton mo si Nini Dilaliana. Si Francis Parkon.
9: Tiyo, mas rin madakpan.
7: Kaya hindi man sila to ang nag-ako, nga yatos lakyan, nga gingamit.
9: Ba?
7: Si Mabilog to, kaya nagpahulam si Barunda. O, tinugangan man isang way man labot, nga subay nga nagpa-intra-intra man. Ma-declare lang niya dayon nga hisa lang na.
9: Hisa?
7: Di subong niya, daw rikotoy kang agapay mo yung.
9: Anong hisa da? Arang hinablos mo?
7: Oh, kaw ato?
9: Tawag ito kagambala, nato'y pagkita itong ebidensya ya.
7: Dito kapagwa statement to, o, dito kapagwa isog mo kay ang Mindanao subong to, damo-damo to na igos ang linog, public safety, imuno bra.
9: Basi ba yan, iguro kadto na to?
7: Kadto ka to? Dito ka bantay ka pagkamulig?
9: Dito ka, bantay ka to, kada tayog sang linog, oh. Kupaan mong tao?
7: Eh, hindi ka palapit sa Mindanao, adlok ka, buyon ka mates to, kay lugar ng Duterte.
9: Dito ka to?
7: Yaw-yaw kali nila subire nga taga bukid nun.
9: Ikaw ba?
7: Eh, bang makita kanila to, laban na muna rason, ngaway ka to pakita sa Mindanao, kung nakapakita ka man, pagwa picture mo, nagkadto ka to? Huwag ka magkantos jinsan kag saranganyaw. Huwag ka magkantos dabaw. May pakita to ang isog mo. Gamay-gamay nga bagay sa salakyan nga huwag kagitlabot din.
9: Intra ka?
7: Sagad ka kapang discredit sang balita, sang legitimate ng media. Oh. Tapos sa subong imo to bras Mindanao ay gagani ba tiya?
9: Dito ka dapat mabulig ka tos tao?
7: Kanto to. Lang taon tabi. No, kung isog ka magatubang tos mga tao to nga puro Duterte ang sentimento. Para mabalantang kasuplado mo sa social media. Mintras nga hindi nyo ni masabat kung silong Mabilog, so, Vice Mayor Barunda.
9: Kita maglinong daw.
7: Oo. Ano gusto nyo? Special Operations Team? Kaya si Radyo Man Binroy ka, pahangin lang ho.
9: So, dragi kita makanto.
7: Dragi kita makanto? Oo. Padala namon special nga reporter para kami mga mismo mamangkot sinyo.
9: Pati ang pagkadto sa ombudsman nga mamamuto propyo dalo namon ni sa ila.
7: Oo. Kasimple nga bagay sabton lang kag karon kamo man niya Councilor Rex Rabia. Ano man niya nagapugong si imo ya? Nga hindi mo ni pagpadalman ang tanan nga ini. Kay nga guilty mo tanan?
9: Hindi mo na yang pag-ubras ang trabaho niyo.
7: Puro lang kamo sugid da. No, kay kanan kamo guilty gle. O kamo man daw sino man kamo mag-upak sa piyak nga grupo.
9: Guilty man kamo.
7: Pero kabaron kay Plarias kamo nga guilty paggamit slakyan ano. Duway na lang. Duway na madala sa scope sa imo trabaho.
9: Ato
7: kay Mabilog. Din kay mo ya pag proktruok sang manok. No, din ka pagpangahig sang manok na dala kahig ang kwan. Ang kalimutaw mo. Ang rason nga agin po sine, nga imbestigaran sang imo komitiba, bangod ni sa natabo sa salakyan sang duha nyo kaupos.
9: Huwag na ma-ipos Radyo Manubi kung huwag na matabo eh. Karoon daw hindi nyo na
7: ipos. Abogado, maalam ni si Rex Sarabia.
9: Maalam eh.
7: No? Maalam. Tinga, subong yan o baliskad ka sa impresyon namon si imo. Nga hindi ka kadiritso sine mag-usisaaw.
9: Huwag na ganig kinanglanin sa mga ulo-ordinansa.
7: Huwag na.
9: Radyo Manubi. Bilog ng Pilipinas, doon matakbati nga may mga ordinansa eh, sa paggamit. Kaya may ara naman sa guidelines, ang kuha ka ni LJ.
7: Obrahan nila ordinansa, kagina palupok nila subong. Nga hindi klaro ang ordinansa, ay hindi klaro ang mga guidelines. kay guilty sila tanan, no?
9: Diba?
7: Te kay guilty kamo tanan, di nagnami nagid, hindi nagi kami maguntat sine.
9: Sabi nyo mapahiposo kami ne?
7: Oo.
9: Maklaigo kamo tanan ni daw.
7: Te kay Councilor Mabilog, di na tong papeles sa mula namo na pangayo.
9: Mula na ma'am.
7: Kag ti sige gyapon panghangkat ta kay Yusek Jen Mabilog. Kay ikaw nga wala kalabot. Nagpaisog-isog ka na yon sa social media.
9: Sabi ka ka-intra.
7: Napamatsag mo malamon mong media di kay do undersecretary.
9: Yan ako na undersecretary!
7: Oo. Oh. Nakabalik ka na sa Pilipinas, naway ka na ginahilas. No? Way na yung kaso ah, kung amuna yung ginaya ang Jen Mabilog yung tindog subo.
9: Amuna yung manasang adaan, nagwa ng kulor niyo subo.
7: Oo, pero anong sabat nyo? Sa amuna yung concern sa pumuluyo. Kati, total isog ka mag-intra sa way ka man tani labot.
9: Pagka di labot, inintra.
7: Sa may labot ka, public safety, na linugan ang taga Mindanao.
9: Ano ka to?
7: Mga ilunggo man itong ato to. Di ba, dumduman mo, gindato-dato ka pa to nila? Di ba? Dumduman mo nga ginpabayuan isa nga do, tumandok man sa sang isa ka lugar to sa mga ilunggo
9: bala
7: sa Mindanao.
9: Bala mo?
7: Oh, the more na gintani nga may drive ko magbulig, kapin para ka sa pwisto, subungkag. Related gid sa opisina mo may diber ka magkomentar. Abi testing dalato bisan isa lang kasako nga bugas. Panagtag ka to sa ginsan, no? Panagtag ka to sa Sarangani.
9: Sarangani ka panagtag ka to sa
7: South Cotabato sa Coronadal. Kag maghambal nga ikaw si Jed Mabilog lang taon ta kun ikaw man ay imbot lang.
9: Hinalantaw ko ang Facebook niya, Radyo Manuvi. Ni isa ka picture niya to nga atoto sa nagkadto man to kanag pakita bilang bisan moral support lang wait sa kadto ha.
7: Ang na-post niya gid lang paggalinog sila niya may advice si Secretary Remulla parte sa sitwasyon. Wala na, no? Ti gaulat tong taga Mindanao kadto ka bito. Kaya kaduda gid ko the fact nga why ka ka-post nga nagkadto ka to. Tiklad, kadto sa gani sa dito sa
9: atong Pangasinan?
7: Nag-collapse ng building to, bla?
9: Dito Pangasinan to or Pampanga?
7: Tiyari, oh, mas dako ni. Kag mga ilunggo pa ni yung iban ni.
9: Mga ilunggo na, damo pa tayo.
7: Why kagid ka post ka magkadto? Okay, sila yung muman gani, ikaw gani, Domingo. Nagamit ka sa lakyan sa gobyerno kay mamulig ka to. Nan,
9: tama na.
7: Bisan Domingo, kung mamulig ka to sa Mindanao, ay may makwestiyon si mo.
9: Di
7: tinga way gagig ka pakita to sa Mindanao. Hadlo ka? Kay base si Piton ka to sa mga pro-Duterte nga taga Mindanao? Di ba? Di ra mo matakos kung isog din eh. Si Undersecretary Jed Mabilog.
9: May isog ka sa post mo.
7: Oo.
9: Ilabdan mong trabaho
7: basta suway ka gani ka mo. Pamawi sa ginambal mo nga. Inabawi mo tong paglapastangan mo sa balita namon.
9: Ang bala
7: niya. Hindi ka magambal nga lain nga tao na tumod mo. Kung sino man na yung kontra mo.
9: Kami ito na balita!
7: Amon to yung balita. Di gina-take na mo na yung ginatake mo kami.
9: Hisaon anong bulong hisaon?
7: Oo.
9: Arang bulong sa hisaon kaya yung imo hinablos ang tinlaw ka lias-lias siya. Munang bulong sa hisaon? Sabi ko
7: ah, mangkot sa ano bulong sa isa? Ang bulong sa isa, kakapos. Hindi ka mahisa. Oh, period. Hindi ka mahisa.
9: Branyo lang malaw, branyo.
7: Di kay Councilor Shin Marie Mabilog, now is your last day, no?
9: Hindi ka maglinong ni ma'am.
7: Kaya kung hindi ka mo, kagkamo ni Rex Rabia, gain sindianay kay Sanguna, pero may malang magbangigay. Pero subong ba si Plarias, kamublang may diprinsa, ang paggamit niyo sa lakyan. Hamba lang, Councilor Shin Marie. Kay mapadala kami special operations team.
9: Kurado ginanya.
7: Nga mo ang ma-take over pamangkot sa inyo da City Council.
9: Kagbase madamo pagi kami sa mabukaran.
7: Oo. Hambal ka lang kung hindi ka na magsabat. No? Kay gina-challenge nyo na ang gina-sustain namon nga kamaturan. Halin sa legitimate nga reklamo sa isa koordinaryong tao di.
9: Kako nakabugani.
7: No? Hindi nyo kami ang pag-duludalon na yaimpon sa away nyo sa politika.
9: Away niya politika ning amon.
7: Alintex, why pa kamo niya kapungko sa City Council niya? Gabi no nalay na kami day trinya sa una.
9: Hindi nyo kami ang pagdalo
7: sa politika. Kaya amon niya palisi niya kung may sala, hanot. Kumayo, nga magsagad takanot. Amo man na kamo sa una? Kumayo, ubra nyo, dayaw magmo.
9: Di natural!
7: Oo.
9: Naugot ako magbasa, Radyo Manuving ko, isa may nagabasa aton. Oo. Yan may politika na!
7: Hindi nyo kami ang pagduludalon.
9: Buli nyo eh!
7: Hindi nyo kami ang pagduludalon sa inaway nyo yung sa politika.
9: Nanitarant ang mukuro na
7: yun. Oo. Magkalambyo ang mga opisyal din sa sudan, sige malanigyapon, amon ni amon, ubra. Hindi ko may pagulo yung trahon dahil sa inawa niyo sa politika.
6: Tatak RMN. Wala
9: na nagkikita sa oras. Sa mga tampalamati na ito, mga karadyuman, mainom kita na isang klinika di Tribayo, ang suplemento nga may medium chain triglycerides, nagabulig ni Pafit Parilas ang aton lawas. At the same time, may aras sa some virgin coconut oil nga muna managapugong sa mga bakterya ka viruses nga nagasul sa aton lawas. Kag, nagapadasig sa aton sinimabian nga protection, padamo sa aton sining good cholesterol kag ginasilig niya ang bad cholesterol. Inom kita sa klinika D3 Bio. Kung kape, may ara kita sa glutathione nga kape, may ara man sa kape nga may ara sa collagen, nagabako ng aton tuod, nagaputi ang aton sinimabian nga panit. Gani sa mga tampo na mati na ito, mga karadyuman, mainom kita sa Santon Gold Coffee.
6: Tatak RMN.
7: The new and improved non-super plus capsule, mas gin pa epektibo, mas gin pa basko. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya.

0: Nagatap na sa pag-enlarge sa imo prostate. Kag may mga ingrediente sa nga punggan niyang pagtigas na. Kag pilakad lang mapiktuhan hasta ang imo nga pagpakigilawas. Mag Megaman Gold Coffee Mix.
1: Tatak! Magkaradyuman sa matang palamati naton. Kung daw ini ka mo kapamuhin 3 to 4 days, delikado yun na sa atong sinimabian nga tinae, base may go ka mo sang colon cancer. Ari ang aton, isa sa mga makasob sa atong problema. 30 minutes bago ka magpaniapon, bago ka magtulog, mga karadyuman, inom ka sang Super Fiber. Kung ara ka lang sa bilog ng adlaw sa balay nimo, sa aga pwede man ka inom. Kaya nga, ang imo kalain sang buot, ipagwa mo ginina, mga karadyuman. Kapin pa kung gininom mo sa gabi. Gani sa mga tampalamati naton, para limpyong atong tinae, wala constipation, libre kita sa colon cancer, inom kita sang Super Fiber. Kung vitamin C, Mighty C, alkaline, di kalidad kag-effective nga vitamin C, maayo ini para sa atong siringasipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kagiban pang balatian, pati ng inyong allergies, mabulikan niya. Gani, basta vitamin C, mag Mighty C.
2: Tatak, RMN.
0: Sige, kita ay kita sa buwas naman nga adlaw. Awin lang kita sa ibantang mga obligasyon. Radyo Man, Novi Guazo.
1: Radyo Man, Reagan Arlos.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
5: Nods, Urban Azul. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihik ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Ya temporaryo nagdak ang alagyan ka ihik mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ina, partner. Para makasig siguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ni ihi. Kag-natural partner, practice agad yas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagkatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Yan pabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule!
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule!
5: Utoy! Putoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya. Kag imahinasyon mo, partner, kay ang Megaman may ara maka. Hornigot, witong katali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sa erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, abo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman, Herbal Capsule.
5: 30 minutos na partner. Yara na ang paladig. Ah!
6: Megaman, Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nuns, Lemon Oil.
5: Hala, kariski. Sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pala nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malat na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: NANS Liniment Oil!
5: Yan para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilibag niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol ngatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gitya mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil!
5: Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil!
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee!
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nans

0: Corn Coffee, partner. Nance Corn Coffee. Oo, partner. Kaya ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants, pariyosang lutein, kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner. Ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Mangod dinadula yasini ang pagkanerbiyoso mo. Nance Corn Coffee. Ang nami pagid sa Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasini ang imong cholesterol. Ang manang mataas ng blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nance Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika. Mega Man Cold Coffee Mix. Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Mega Man Cold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Mega Man Cold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Katalina Habagat, sang puro kontabo, barangay kami ngawan, Kabandalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa marikaw nag-inom sa TTX 500?
3: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kagdaw may jumi nang ano na, inina kong kakita. At bakal ko dahil sa TTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Nang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong maintenance ko, nag-exer ka namin namin, nag-gita ako nga mata.
2: TTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod na siya na karong diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
6: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
5: Oo,
6: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundin na ko dyan. May tani kong naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo.
5: Correct.
6: Ang problema, huwag pag i-gakaunutan. Huwag i-gakaunutan, huwag i-gakaunutas. Tapos, huwag pag-inom DTX 500, may tani, dakot yan eh.
5: Gusto, no? Ang pagdako at turis ang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako yan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaya isang heart disease, kaga heart attack.
6: Kung dako imo buyon, Sir DP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdam mga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
2: TX 500. TX 500!
7: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, times bala na. Kaya mo naging 2 times to, so 136 na lang ang sugar ko.
2: TX 500!
5: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaagaysang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
6: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Gusto. Ang matabo, Sir GP, sigi bubo sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, tigubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pagit kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pangkreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabankrap imong pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na kwan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imong pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agon di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Ini kun mamati pa.
5: Gusto.
6: No, kung maumpawan pa.
5: Oh.
6: Pero kung gayon ng GTX 500, maabuligan ng imong pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na ang free radicals ng among kapag-uba sa pancreas, man-neutralize ni Sir GP.
2: GTX 500!
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, tinatong score ganit?
9: 470.
8: Sang-sanong ka nagsugot inom na GTX 500?
9: Nagtake ko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
8: Bila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong hambal mo sa iyo?
9: Inom ka mo sang GTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang GTX 500 para sa
2: akin. GTX 500! GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente na pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ano ang ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
6: Yaa, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
5: Mang ano man! Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
7: Da-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
6: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
5: Kung hindi ka muluyag na maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
7: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintiyende ka! Ha? Ha?
5: Mang!
8: Ay, di amo ginaili ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
9: Ama ka
8: diba?
9: Na?
8: Oo, sometimes.
9: Diba? Love conquers all.
8: Oo.
9: Amo na galing once.
8: Pero galing kiti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
9: Gani man.
8: Talugon.
9: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
5: Kun ako, pahamba nun. Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Kun ako, pahamba nun! RMN DYHB, 710 Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahamba nun!
1: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule kay ginayo niya ang balatian ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
11: Mga kaabyanan, subong nga June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
12: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Super Fiber.
13: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
11: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
11: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist. Nahamta sa Aldigar Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
14: Alas 10:23.
1: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Uy, concerned lang ko kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. You aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
18: Mighty C, mabaka mga butika. TTX 500.
21: Ilay-lay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: TTX 500.
22: Kailan nalang subong imo sugar?
21: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. TTX 500 nag-inom.
18: X 500. D3 Bio.
0: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
2: Hello? Anybody home? Go, go, go. Sino ba may ako? Hello? Mayong hapon, mayong adlaw, o kung may ugto. Basta maayo lang pag sinalayo nyo dira. Kaga, ari naman kita sa ato nga programa. Kung ako pahambalon, gusto naman magpasalamag sa mga avid fan, avid listeners namon nga naga, kumbaga gatangkilik ko sa Tagalog pa sa amon diri nga drama. Salamat gyud sa suporta, ha. Hindi man kamo namo matagi sa isa, pero I love you from the bottom of our hearts with SK Damo kami din. Insako po na lang sila tanan. Okay, ari na, hindi ko na pagpadugayon pa ang sulat naman ni Lolit, ang ataga naton sang pagtamod. Lolit, hindi na magsulit, biradahi.
22: May nga daw lang sa inyo, tanan. May kalivin ako si Inchik. Madugay na kami nga nagaupod, pero wala pa kami magpakasal. Nga, ah? Tiko di pa matian yung sulat ko, iagod nga makahibalo ka mo. Ari ay, suguran ko sa pagsaysay ng tanan. Grabe, himutad mo sa mga artista nga nagaubad sa magazine, ba?
23: Ay, ala. Himutad ka dyan?
22: Oo, eh. Pwerte man ang hitad mo sa kalimutaw mo.
23: Ay, lulit, ah. Pati yung paghimutan ko sa mga artista, hilabtan mo pa?
22: Ay, tulong ka bala ho! Daw magwang kalimutaw mo ho! Ha! Tokore to at peknoy!
23: Asama lang ko ni sa himutan! Nga ho! May mabuhin gini sa ila kung maghala ko kay himutan daw?
22: Sa ila wala. Sa imo may ara.
23: Oh?
22: Buhin na sa kwarta mo sang hala ka bakal sa magasin nga ina nga may mga babae nga nagauba-uba!
23: Mm.
22: Buhin na kwarta mo! Buhin pang...
23: Ang ahum? Ang ano?
22: Ang ano? Ang ahum gani. Kaya ba ko pagid, ha? Ligaran ka rin 30 minutos, mga tanaw na. Ay, sulod ka gid sa banyo, pro.
23: Ay, nga bastos ba yun?
22: Ikaw ang bastos! Kaya lang kakaimutan sa mga babae ngayon na. Dali lang bala. Paa?
23: No?
22: Paa lang gusto mo, ha?
23: Uy, uy, uy, uy, uy.
22: Oh, Ario? Paa! Paa!
23: Oh. Ako hindi. Por Diyos, por Santo.
22: Ay. Ba, kung makariya ka daw, kita bagat ba? Ay, anong nakita mo, ha? Ano?
23: Barikos!
22: Monsit.

0: nga ang wala ka mo matuod ng pakasal ni Insek. Kadugay na sang updanay niyo.
1: Oo, oh, manlulit.
2: Base kung ginaulat pa na inimanang makasandad sa lain niya.
3: Kamo pala, ang wala pulos amo gidang inyo?
2: Tituod man na nang.
3: Okay na kami nga mo ni ah. Intindihan na man kami mang. Para sa ako niya, hindi gin man niya talaksan nga nagaupod ka mga malinong kag masadya.
1: Pero amo yun ang magkakumpleto sa inyo pagupod nga duwa. Hindi ka matawag nga asawa, kaya wala sa ginauyatan nga pamatuod, wala ka lisensya.
3: Nung, ang pag-asawa ko ya kay Insek, ara na iya, hindi ko na kinahanglan ng papel agon matawag nga asawa. Kita mo ikaw, Mang, asawa ka man, pero si Papa ang maiban man nga asawa. Kag ikaw nga original, tigibayaan niya ka. Problema ka pa kung saan numaanal ang kasal ninyo, kahit may foreigner nga patayluyag sa imo.
0: Lain naman yung kaso ko sa kaso mo. Sinsik ya, ikaw lang. Kami ya, sa kabuhi isang amay mo, damo kami. Kagwala na siya nagapauli sa balay. Damo na siya ginapulian. Si Insik ya, diri lang.
3: At ikon magabot ang tiyon nga matakaan di siya puli at least. Mahapos para sa amon yung magpauli sa mansig ginikanan amon eh.
0: Very good eh.
3: Uy, ikaw gani. Pagbulagay nyo gani ni Papang, diri ka man nag-star sa akon.
0: Natural kay anak ko ikaw. At least ako ya, kung anong matabo kay Papang mo, sa akon tanan makadto.
3: Kag kun magbalati ano na si Papang ha, ikaw man ang pulian, kay ti ikaw ang ureg.
0: Kanami isang huniya eh. Kung kasakit akon, kung kalipay sa iba niya babae, ako na to na matapos ang iya pag-antos, testingan niya di puli niya inutil na siya kay akong matangtang sa iya.
3: Ma'am?

0: Ano ka? Duman uga nga nagalumbid ba?
1: Luyag ko mahikap sang ugat.
0: Hmm. Ara barikos mo da, damo. Lahi ka pa da. Galinumbid lang na da.
1: Hanay ka bala. Nga da naglas ay ka na ihaw.
0: Pamatsyagan mo na.
1: Ensek? May plano ka man nga. Asalon. Pakaslan ako.
0: Okay. Kakwan?
1: Ano? Wala!
0: Okay. Kakwan, kabalo ka day.
1: Wala, ha? Wala? Kay tito si Anyo sa kita nga nag-aupo, na wala lang yun sa imo? Sige lang, ha? Kung hindi kita, hindi, ginaiya.
0: Okay. Ano?
1: Oh, sige, ah. Kay mangita man ko barikoson nga lalaki. Oh. Ano ka gamay, isang ugat mo, eh.

0: Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. D3 Bio.
2: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
3: Okay.
2: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang.
3: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaid.
4: Ang malaki yan yung gusto.
3: Wala na sa?
2: Why not sa plain
3: D3? Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no?
0: D3 Bio!
3: Perde ka na da. Kung plain D3 lang yung mag-inainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa yan, patay ang kagaw, pagabos na ay patay ang mga bad bacteria. Pero sa wala patay ang magstorya sa sulod. Sa imo lang digestive system pa lang.
0: D3 Bio.
5: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan.
0: D3 Bio.
5: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
3: Dokadalo, parietal
5: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
0: D3 Bio.
5: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride.
3: Mm-hmm.
5: Ang chloride amo ni siya ang
0: D3 Bio.
5: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia.
3: Mm.
5: Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
0: D3 Bio!
5: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
0: D3 Bio!
5: Nga hindi pagsunugon sang acid.
3: Perte, no?
0: D3 Bio!
3: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio!
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
3: D3 Bio, may potential nga mag-cure sa ara cancer.
5: Mm-hmm.
3: May cancer. Paano? It's true keto diet.
5: Mm-hmm.
3: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
5: Same as inflammation. Oh,
3: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 Bio.
3: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3 Bio. Hindi po na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng kuha.
5: Sa ketones.
3: So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
3: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa ano?
5: Sa cancer.
3: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
3: Correct.
2: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
3: away
2: lang
3: ang
2: cancer.
3: Niya ang cancer.
2: Oh. So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
3: Mas namigid yung hindi wala na awayay, Sir Boy.
2: Oh.
3: Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon.
2: Hindi na
3: kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
3: True ketones of D3 Bio.
5: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
3: Pero kung mas ganamo sila mo.
5: Pero kung D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 Bio!
5: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
3: Correct.
0: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: Mga buti ka.
0: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
10: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sang lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
11: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Sample Plus Gold.
15: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Hinitry ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Sample Plus Gold. Pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
18: Alas 10:39.
19: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
20: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
21: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
22: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
23: Masdasig banat sa abat.
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Life extension, vitamin D3.
27: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
26: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Mga kabyana,
3: subong nga June 16, Tuesday.
2: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
3: May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only.
2: Sa June 16, Tuesday.
3: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
2: For longer life.

0: ดีนางยีนิฟอร์มก่อน
1: เวลาคนนั่งระบาดเวลาคนนั่งลูโตะกับปุ๋ยอากุ
0: อันโน
1: ่โอ้ยNalingaw abi ako sa himutan sa cellphone ko sa mga lalaki nga nag-uuba, ho. Ay, ka mga yami sang lawa sa mga modelo. Kagda mo ko kita, ha? Nga dalag ko sila barikos. Ay, pati ng ilamas ko, lo. May barikos.
0: Oy.
1: Ay, daw subong ko bala na batsyagan. Nanamian ko galit sa barikoson nga lalaki.
0: Ano?
1: Sa una, chinito ang type ko, subong. Barikoso naman.
0: Oy.
1: Tatal, wala man na makasal. Kag daw wala ka plano nga pakasalan ako, pwes, mapauli ako sa amon.
0: Ano, lulet?
1: Kanami sa imo, no? Oy. Gamiton mo lang ako. Kag dun magtigo lang na kita, mga budlay lang ako sa imo, pero hindi gali ako makapulos ang pension mo. Ay! Mapauli ko yung sa amon!
0: Lakat! No? Lulet!

0: Dali ka, dali ka. Dali ka, dariho ah. Dariho ah. Ah, dali ka na ma-star so good, subong ha. Amo niyang maayo kung wala ka makasal. Kahit di makapagusto ka, no? Hindi bala, ha? Oo, ah. Dali ka na ma-star, ha? Mapaayaw kita. Maayaw na kay wala na sa may mabantay sa mga hulag, oh. Pagusto ko, ya. Kiss ko, ano? Ha, ha, ha, ha, ha. Kaga mga paa ngayon, ho. Ha, ha, ha, ha, ha. Amo giniing nanamitan ko. Ha,
1: ha, ha, ha, ha, ha. Asawa mo, ay.
0: Asawa? Wala ko yung asawa, ya. Live-in ko lang siya.
1: Pati
0: kote niya. Oo, eh. Abi, buksan ko kung may bari. Oh, ba? Oy.
1: Ay, ba? May tawon? Oy, pasensya. Makuha lang ko sa mga bisti ko di. Basi gamiton sang kaplog mo.
0: Okay. Lulet.
1: Dali lang kita, ha. Wala pa man guro gaungot ang lansang. May sorbo ko anay gamay ah. Ah, sige ah. Ayo-ayo lang kamo di ha. Kay para hindi ka na matingala. Ayawan kasi nakaroon liaday. Inanglan, palaliad ba.
0: Okay. Lulit!
1: Kagliktahan ay na siya. Wala na siya galiko. Rikta na siya. What? Wala na siya lame.
0: Okay. Kay nahisa!
1: Ako? Mahisa? Ay, no way! Ato ay, may gahulat sa akong sagwa. Ato ya, amuto yung todtood nga barikoso.
0: Ano?

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Dr. Nelson Cadena. Sini naman nga adlaw at ulang istoryahan ang nahanungod sa mga santons. Ano bala ang benepisyo sa santon para sa aton nga lawas?
2: Yes.
3: Ang Santon Plus Gold puno sa mga santon antioxidant. Nga ini mga santon, Doc Erwin, nga ara sa mangustin, may sobra 40 ka klase ini nga santon antioxidant nga ara dira sa mangustin. Kaya kada isa sa ila, may ara na sila ginabuligan sa aton nga lawas. For
2: yes.
3: Example, ang gama mangustin, nagapugong ina para hindi magdamo ang mga cancer cells sa aton nga lawas. May alpha mangustin. Madamo sila nga klase sa mga santon antioxidant, I mean, nga ara dira. Kag dugang pa, kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Gold, ma-improve ang imo digestion. Dugi ka matunawan. Permig lang gasulabi mo sulok-sulok, nag-hapdi ang imo
2: acid.
3: May gina-atake kayo mo sa imo nga acid, acidic, ikaw ang klase ng tao. Santon Plus Gold, manami gid sa imo. Kag subong man, kung may problema ka sa pag-ihi, kung kisa mahapdi ang imo pag-ihi, silimun ba may mga burning sensation ka?
2: Yes.
3: Kung sa panahon ikaw mag-ihi, kaya kung kisa gasapur ka sa urinary tract infection or UTI, Santon Plus Gold, may ara siya sa antibacterial and antiviral property nga nagabulig sa aton para patyon ang mga bakterya nga yara sa aton urinary tract, Dr. Erwin. Muna nga, kung mangihi ikaw, kung naghapdi imong pagpangihi, sili mo, kung mainit imong pagpangihi, dumasakit, ikaw mangihi, inom ka sang Santon Plus Gold, kaya ini nagabulig sa mga kauturan naton nga may mga problema sa urinary tract infection or UTI, Dr. Erwin.
2: Yes,
0: no? Santon Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo. Ayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
0: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang nakanami sinangaton nga Santon Plus Gold partner, ang isa sa mga super antioxidant nga makabulig man pakupos sa mga bukol-bukol, ara dira, no? May mga anti-inflammatory properties, mga nagahubag nga parte sa aton lawas, iya na amat-amaton pakupos bangod sang ginatawag naton nga super antioxidant nga mo ang santons. Kag makabulig man na Doc Nelson nga makontrolar ang mga may ara problema sa arthritis. Siyempre, ang arthritis nga problema, Doc Nelson, ga hubag inang ilang nga mga tuhod, ilang mga kasukasuan, kag makabulig apaagi sa pag-inom sini, no? Ang pag-inom sang Santon Plus Gold, hindi lang niya isa lang kainuman, Doc Nelson, no? May ara ini siya 2 to 3 days nga saksisid nga inom ang iban gani makalabot sang sinimana, depende sa pag-absorb sa imong lawas. Amo na nga ang Santon Phytochemicals nga yara sa Santon Plus Gold, pinakamanami nga combination sa lima, Doc Nelson. Amo na, may anti-inflammatory, may antibacterial, kag iban pa, Doc Nelson.
3: Yes, Doc Erwin. So muna ka nami sa aton nga Santon Plus Gold. Kag siyempre, obligid ninyo permis ang pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, Doc Erwin, pinakanami nga vitamin C nga ginaprotektoran niya ang imo lawas nga hindi ka basta-basta ma-stroke, kag ginabuligan niya nga hindi basta maglabo ang imo nga mata. Tungod ang Santon Vitamin C, isa ka vitamin C, kag ang vitamin C, isa na siya ka antioxidant, gi-axias antioxidant nga nagaprevent sang pagkaguba, pagka-damage sang silula sa aton lawas, Doc Erwin.
2: Yes, no, ang Santon Plus Vitamin C ara na na sa mga butika, Doc Nelson. And then para sa kampyon nga kombinasyon, Doc Nelson, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Ang RMN Freedom Run, 20th relaunching anniversary run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, tag sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator, Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club, Singapore Chapter.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular na regla. Is agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
14: Mga butika.
12: TTX 500.
15: Juice 7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko?
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
12: TTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
18: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada 6 ako nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
19: Pagsubong kanami sa akong paminsari.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio.
14: Vizio.
12: Yung may D3.
21: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Oras, tatak, alas 10:55.
25: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok, ang tigang aplema, afford pa.
23: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap, 45 pesos lang.
26: I have lagnat, and I have sipon, pag two. Pwedeng flu!
27: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
28: Unilab quality yan.
29: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Sample Plus Gold.
31: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
30: Sample Plus Gold.
29: Kal sa mga butika.
32: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinlag-on kay ini ang kaaway sa aton demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
0: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaandaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaandaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka-teacher.
3: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da sun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, hindi ko bala kayo. Matama to na dula ang bukol.
2: Samsung Plus, go! Tamakak sa mga butika.
6: Ilong Ranger?
7: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
28: Unilab quality yan.
29: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1!
14: Amo ginatudang hadlukan sang babae kun wala makasal, no? Kay kapos la magwa sang kada isa sa inyo sa isa ka relasyon. Pero at least, okay naman ko subong, ah. May gina-live-in man ko. Lain naman kag nagaplano naman kami nga mapakasal, ah. Si Insek? Ay, hala, sige pangaluyag sa akong subong. Tiindi na kuya. Ano ning buhaton ko sa iya man? Sa inyo, bacon kamong pahambalon, lulet.
16: Oo. Si Insek gani.
17: Si Insek to? Gabi yung storya nila ni Insek ba?
16: 12 years, imagine mo. Ang muna ka-importante sa kasaling. Kahit te kung wala ka mo, hindi ka mo kasado, do ka dali lang sa inyo magwaay.
17: Magano?
16: Magwa ba
17: nata? Taro nga!
16: Magwa sa isa ka.
17: Hindi lang kuya pag-amama na yan. Hindi ko na nervyos kuya. Basi last date na ni ganun.
16: Magwa sa isa ka relasyon, Le.
17: Aw, ah.
16: Di ba?
17: Kau wala yan ngayon. No, may kataglabay si Tupas.
16: Kung wala ka mutuon makasal, kadali lang yun magwa sa isa ka relasyon.
17: Mm-hmm.
16: O, baga...
17: Wala may nag-hold back mo.
16: Siyempre, pwede ka na nga babae. Pero subong galing ang mga panahon niya, laging mambal naman ang babae nga. Kabalo ko manghita, ako balo mo ko eh. Anong mahimo mo nga? Hindi ko mahimo, be. Undo mo na bala.
17: Ano mo? Kung ito ka park nga. Dali lang ganda, may kwaon lang ko. Wala pa makamaguro ang kasugod. Makakasual lang yan. Ay, dali lang, maalabay lang ko ha. Ano ka, wala mo. Today, di na bala. Tapos nagiging gubaya mo bala ako. Expectations ang isa.
16: Ah, ano na? Ay, susuway, wala man nagawag at tindo.
17: Ay, managuya niya lang ka pa, Marissa. Mayroon na kayo po nakaputi sa natubangan tayo. Ay, ka pa, Marissa, pataya. Mas kung di ka na yan, makano niya kay helicopter na iya. Ay, ambot na lang gid sa imo, daya nga.
16: Mudlay, no? Imagine nun mo na, balaling, kung silabi nga mag-asawa, ay kung silabi nga na mag-live-in, mabulagay, tanan akong hikayayin na sila. Man, ugay na.
17: Magkita na sila sa restaurant. Mama, date sa 14. Sa pare, sa table. Ay, ang goyaya na lang nagpamas. Ay, hindi. Kana sa iya to. Kay, perde pa ng eclipse. Sa kadulom, sa ilok niya.
16: Ay, ay, kunakati ako na okay ka naman sa pangabuhi mo. Ano po sa baka? Kung ano nagabalik-balik, why na na-chance ay?
17: Pero ano na lang ah. Much better na separate ways na lang sila.
16: Oo.
17: Kag-respetuhan, eh, babae, inananda kayo, total, tapos naman, wala naman ah. Oo. Basta.
16: Basta na tilawanta na.
17: Amo na, end of story.
16: Oo.
17: Kanya-kanya na lang kamo.
16: Correct.
17: Kag kumakita na ikaw mo, mama, baka lang, hi, friend! May kilala ko na gani. Ngayon, bulagay na sila sa iya nga ano.
16: Pila sila katuig.
17: Dugay. May mga kabataan.
16: May 12 years.
17: Hindi, sa iyang husband.
16: Oo.
17: Tingnan husband niya, tumahilig mang chicks ba na?
16: Oo.
17: So, pag birthday, yan pala niya na nga. Hi, friend! Happy birthday, friend! Hindi ko naman na lang yung ulaw. Ay, riya nga, ano. No, ano na lang yan. Wala lang sang...
16: No string attached.
17: Oo.
16: Wala na.
17: Duwain na lang. Away. Duging joke na lang. Wala kayo. Tumadabo
16: na eh. Tiyo naman ginasubong yun. Sa mga relasyon, subong nga nagabinulagay. Duka okay naman lang sabong magkilita. Ay nga.
17: Pero mas...
16: Wala na sila.
17: Pero mas okay. Giba lang. Salba ron ang relationship kung pwede pa lang. Diba?
16: Oh, pero kung hindi na ganun masalbar, bulagay.
17: Bulagay eh! Oh, tapos ano na eh. Padayo na pabadala sa sulat. Dari sa itong palatuntunan.
16: Kuna ko! Pahambalon!
4: Kuna ko! Pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class.

0: Extra dasig, extra galing! New Alaksan Extra!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Alas 11:04.
3: That Time Check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This Time Check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magserine Plus araw-araw.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: Tok, tok, tok, Lechon Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechon Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamating sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechon Manok! Tok, tok, tok! Lechon Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechon Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Nabakal sa mga butika.
8: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sakit.
10: Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang manubong vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo kung maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended manini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
15: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
16: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
14: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
17: Alas 11:18.
18: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
19: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne De
7: Albuque,
20: Vice Governor, sang probinsya sang Iloilo,
7: kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque,
20: City Furniture Appliances Store,
7: nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware, magbisita sa City Furniture Appliances Store,
20: your installment specialist,
7: nahamtang sa Aldiger Street, Iloilo City,
20: owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo.
7: Eon Group of Companies,
20: an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel,
7: Water World Hotel Cebu,
20: Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better.
7: Kape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
20: Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar.
7: Pangabuhi inyo, Kape Genio.
20: Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron.
7: Kape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
21: Kinikilig time.
22: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
23: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
24: D3 Bio.
25: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
26: Ang VCO nga may D3.
27: Pamakal sa mga butika.
24: D3 Bio. Mighty C.
28: Ang alkaline nga vitamin C.
29: Salisigay, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
27: Pamakal mga butika.
24: GTX 500.
30: Si Erin Grace Paglimutan.
31: Ako may sakit nga diabetes.
32: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
31: Duwa ka beses na sa aga kagsagap. 100 ang akon nga sugar subo.
32: Wow.
31: Mabakal na kamo. Sa Detex 500. Namigit ini sa aton nga lawas.
24: Detex 500. D3 Bio with Physio.
33: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
32: Ang Physio.
24: Yung may D3.
32: D3 Bio.
34: Mmm, tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
35: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
36: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
37: Number 1.

So, ang team or ang ano, isang story ako is ang family. And then, mental health, ang struggle. So, makita mo din kung mapadayon ko istorya kung paano isa ka bata is hindi ina choice or decision maging amo na sa, pero kay tungod sa environment ka, amo na ang nagtulod lang para maging amo na sa ang iyang thinking, iyang panggawi nga na-develop ang isa ka tao nga mo na ay halin sa ngamay amo na naka-develop sa iya.

0: The dark shadow was handed to you, but the light you find belongs entirely to you.
1: Kamusta kamo mga pinalangganamon ng mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan sang ihinago naton sa ngalan Steve, sang Negros Occidental ang aton ipalayag sa kahanginan. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan, The Echo Chamber. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Hinugay na dalatang nga, Steve. Pagsulod, kagtanawa ining tululugan mo.
1: Eh, dari ako matulog, tita? Gamay man natin nga, Katre?
0: Pasalamat ka nga, bisan gamay nga, Katre. Mahigdaan ka. Mantail siyang salog, di. Hindi pero ito sa inyo sa uma. Kagoy, tandaan mo, ha? Kay ikaw nagagamit sang space nga inidire, kinahanglan wala ako sa may makita nga kay Agdre, ha? Urasan mo sa akon kung maglagit ka. Mahipid ba lang balay ko? Kagbangod mahipid, kinahanglan mo sang masami nga manilhig, kag ang paypay amo ang gamiton mo. Kag wala ginagamit sa gwa ang dire sa sulod nga ginagamit. Kung mayabok ka nga makita, trapuhan mo insigida, kay kontra ko nga mayabok akong mahikapanak. Entiende ka?
1: Oo, tita.
0: May ginapilakan kita sang basura sa bakante nga lote. Ang kutob sang basura nga pwede mo matutdan-tutdan mo dito tagsa nga maghaboy ka sang basura. Hmm? Hinugay ka tinamaran. Kay ginapa-star ka diri. Ginapakaon ka diri sang maayo. Kaglabaw sa tanan, ginapa-eskwela ka. Gani indi kami pag-ibutang sa alang-alang sa imo. Kuha mo? Hmm?
1: Okay, ta.
0: Hala, pagpahuway na. May klase ka buwas. Pero dapat pagbugtaw mo buwas, nakapamunyag ka na sa mga tanom kay nakapanilhig ka sa gwa antes ka magpa-eskwinahan. Entiende?
1: Yes, ta. Saw-saw lang ang mga olobrahon sa akon niya, ta. Wala niya sa ginbayaan ko sa lugar namon. Dito yung nga nagapanguma ko to, ha? Upod kay tatay. Nagapananom kang nagalibod ko utan. Aga pa kuya kaayo nagapamunyag na. Kagsulito naman pagkahapon. Man amo na yung amon source. Agod nga makabakal sa amon kalanon. Pero diri ayahan, ano ang mangindalagan sa kabuhi ko? Mabalaan ko lang na ugaling, ah. Matulog ko, ah. Kay boss, may eskwila na ko doon sa lugar nila ni Ant.

0: Do wala man niya sa utto ko ang eskwela ko, di man? Ma'am, pang kuya stickers ah. Kaglastik ko ah. Malingaw po kuya magamun eh.
1: Mm-hmm. Lantawan niyo sa bala, lantawan niyo bala sa ona, na. Masaga na siya, mampang o.
0: Ha? Bahala ka na rin niyo yan. Basta ako, mampang kuya. Ha, ha, ha.

0: Nakapauli na gud man ako diri sa ila ni Auntie Halin sa eskwelahan. Ubahon kong uniform ko. Kag manghipid sang tanan ko nga makita nga daw nagalapta.
1: Steve? Malapit nga ni Sakon?
0: Auntie, ara na.
1: Kamusta man ang pagkanto mo kayo na sa eskwelahan? Ano na tunan mo?
0: Okay lang.
1: Amo lang ang masabat mo Sakon? Kuha ang notebooks. Kagang quiz papers ninyo sa bilog nga adlaw kag ipakita sa akon.
0: Auntie, kukuhan
1: in... Wala ka sa may mapakita? Nagasugid lang ina sa akon nga wala ka nagsulod sa inyo class.
0: Aba, nagsulod ko yan, auntie.
1: Aba, mga tarungan kag gid ha. Mahibal-an ko gihapon. Ako kunong maestra mo, ha? Sabta ako. Pag hindi mo alam ang isang salita, ano ang gagamitin mo?
0: Aha. Ano na nga pamangkot mo, man?
1: Mamloy!
0: Auntie?
1: Hoy! Ginapa-eskwela ka namon, agod nga mag-alam ka. Pero subong, wala ka sa may masabat sa akon? Suliton kung pamangkot ko sa imo, agod nga maintindihan mo, gid. May butang ka nga hindi mo mahibaluan ang buot silingon. Mahibalan mo paagi sa iya. Ano ina?
0: Ambot.
1: Nakakilala ka sine? Ha? Nakakilala ka?
0: Libro? Ano na klase libro, ante? Aragi! Agay! Agay! Ante! Agay! Agay! Nagdugo nga ako ni Lo, kaya ginampak mo ako sa guyas ang libro!
1: Tanawa! Kagmasara ko na nung ngalan sila!
0: Dictionary? Ala! Kay bago pa man ako ni kakita iya, kag wala ko kakilala.
2: Na, kinahalan mo na nga ibaluon na gusto nga mag-alam ka. Kay kung hindi ka mag-alam, akong mamansusi mo.
0: Angkol!
3: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
5: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kits ang lawas. Para sa sakits ang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one

0: heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
5: Ako si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santong Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santong Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puinugman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20th Relaunching Anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
7: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Protection?
11: Yaku!
10: With 8 billion live LCS?
11: Yaku!
10: That may reach the intestines alive!
11: Yaku!
10: Helps improve digestion and boost immunity!
11: Yaku!
10: With proper diet and exercise?
11: Yaku!
10: Kaya panalo ka dyan!
12: Talk, talk, talk! Lecho manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak! RMN!
13: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, Sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangkong kumbaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
9: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin nang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Mga gabyana,
18: subong June 16, Tuesday.
17: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
18: May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only.
17: Sa June 16, Tuesday.
18: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
17: For longer life.
19: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide nga nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
20: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Number

0: magansarante.
1: Ang silingon mo, nadaulan sang ka, nga kung hindi pagpukpukon, hindi magdulot. Kasi't sa inong klaseng bata ka, ha? Ginapasaka mo sang masaming presyon sang dugo ko. Ano na lang ang ihambal sa akon sang tiya mo nga nagapadala diri sa akon, agad nga maka-eskwela ka lang, ha? Agad nga hindi mo inapasuliton. Magluwas sa paha! Silutan ko pag ikaw.
0: Kaganong isilot mo sa akon, ante?
1: Luhod sa asin, kagunggo. Kaguntaya ang duha mo kakamot sa imo atubang. Kay tungtungan ko sang duha ka libro nga mabugat sa sulod sang 15 minutos. Kag kun hindi mo matapos ang ginaoras ko sa imo, hindi ka pwede nga magtindog!

0: Pinasakit mo ako, ante, kung may sala ako sa eskwelahan, ha? Pero hindi ko yung magpasugot na patili sa eskwelahan. May masakit man sa akon. Ipakita ko diyan sa eskwelahan na ako maisog. Alam mga estudyante, oh, natumpok sila. Sa tunga ko blamage, ipakita ko sa ilang na ako ang siga di sa school. Kag hindi ko nila yung maasi-asi. May magtandog lang di karon sa akon. Siyang maukpan sa ginbuhat sa akon ni Auntie, bro. Hindi ko yung magpasugot, hindi ko kabalos.
1: Sugit ka mo to?
2: Ay! Isog ka?
3: Isog ka? Transfer ka lang niya ng school, bro! To, ikaw pa isog ba?
2: Ah! Mareklamo ka mo kag maapin sila, ha? Ha?
4: Ano na?

naman kapintasay mo, ante! Kag hindi ako magpasugot na hindi ko kabalos! Kinahanglan makabalos kay kuya! Kuring! Ikaw, Kuring! Kuring!

0: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
1: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
2: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
0: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag ice cream.
0: Kumpirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
3: It's rainy and back to school season once again, mga ka-Pure Gold. Gani, ipreparar na ang mga shopping list. Bangod, paabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Big discounts on your favorite item. Kag may chance ka pa nga magdaog sa one-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 for our three-day sale. Kag mag-enjoy sa damo-damo ng special discounts on select item. Talagang sa Pure Gold, always panalo! DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, balain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
5: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatyan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatyagan ko gid ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangigay ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
0: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
3: Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babakal sa mga butika. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Nagalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
10: Ang RMN Freedom Run, 20th relaunching anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buinugman nga ginuupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Gimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pituon Haro kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto Pasig City Branch, kung magbisita kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika: Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint, paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter, sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama, and RMN Fans Club Singapore Chapter.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Alas 11:49.
13: This Time Check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by MX3, dito ako believe.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS! Mmm, smells good.
20: Tikman natin.
19: Sarap! Yummy!
21: Everest Refrigerators.
19: Love?
21: Ano Everbest food mo in the world?
20: Of course! Yung ginawa natin together.
21: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
22: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Sample Plus Gold.
26: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
25: Sample Plus Gold.
24: Mas pinalakas.
25: Pinagaling.
24: Pinahusay.
25: Sample Plus Gold.
24: Gold sa mga butika.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
28: unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start, but keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa. Unique
27: Max Salada, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
25: ACS! Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
24: Santum Gold Coffee Mix.
29: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santum Gold Coffee Mix.
24: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santum Plus Gold.
26: Si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santum Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
24: Santum Plus Gold.
25: Mas pinalakas,
24: pinagaling,
25: pinahusay.
24: Santum Plus Gold.
25: Pili sa mga butika.
30: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
31: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
32: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Bangkong kumaka-bloom sa Charm.
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
33: Number 1.

kabuhaton ni Steve sa Kuring? Mga pinalangga na mo nga mga tag palamati? Sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Steve sang Negros Occidental nga aton gintiguluhan. The Echo Chamber. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: masyadong sarap, panalong-panalo ka.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Naku, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakabuli gid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
5: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamating sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako galis si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bau may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nagulang akong nga pulser.
8: Santhol Plus Gold. Mabahat sa mga butika.
10: Oras tatak impunto alas 12.
11: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan!
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maayo ang lawas ng bata mo.
16: Sus, masakitan man ino.
15: Ay! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
17: Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw.
18: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
20: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga. Wait,
20: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Magkano kilo ng karne?
22: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
21: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang bakit ko? Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: Muli giniprotektahan ang mata kag suportahan ang Klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, Highberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
2: I have langat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
8: You care? We care! Kidney care!
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Hello, Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z-Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozeb Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong sukay na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi. Magic sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
16: Sarap magkasama!
17: Nons Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imu immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee! Mabakal sa mga butika!
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Namit, sining sanmig litro. Share-share, ta sining a litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
20: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
21: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
19: Ti, naaway di galapot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man, ay.
22: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro, kananay, kagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
19: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
21: Carl? Diin na si Carl?
22: Drink responsibly. San Miglitro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
25: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw kita subong nga Lunes. Yergi na mga kabiyanan sa PETSA Kinsena sa bulan naman sa Hunyo 2026. Kumusta na itong mga suki sa kanginan tabok sa karagatan, kaumhan, kagabukiran? Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines, bilog ng kalibutan. Basta may mga internet, nakatutok na. Diri sa RMN Iloilo.
26: Of course, kita nagabi-abi man sa tanan naton sini mga suki, umalin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga may ngisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderya pakadto? sa tang-

0: sa tagsa ka mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro na gatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
1: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
0: Inyo man makita ng amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
1: Sa kinandan po ng inyo mga biyan mga amigo sa kanginan Master Kilabot the Grain of the Whole Universe. Basta laon balong ang binayaan ng pagabalan Master Radyo Mandon, Mr. Green Boy, Dolido.
0: And of course ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa sa may palda tapos kagid iha Mr. Hatin Spicy nga nagapisngo subong Radyo Man Ronel Sorbito
1: kaginiang targetanay sa udto nasubuan lang nasubuan
0: actually yung okay. Chimpo pare ako na subong ganin nang ulam lang ko to sa newsroom sang jacket kay daw nakabatyag ko tugnaw
1: kuna samo blas ang init kag ulan tapos magluwas pa nga kahapon ginluto sang New York ang San Antonio
0: basi amo ning kason gito
1: gapisngo may nga puno pisngo ah. No?
0: Congratulations so, sa New York Knicks parikoy. Kanami sang hampang nila kapon.
1: Gani ano man yang klase. Pero ang potential sang San Antonio ara.
0: Ara.
1: Labi na gid ni Dylan Harper ang Phil-Am.
0: Yes,
1: si no? Nga bata ni Ron Harper nga chimpo ta gid ni si Ron Harper
0: yes.
1: Ang point guard sa Chicago Bulls, no? Mm-hmm. So rookie pa lang siya. Ining Phil-Am nga si Dylan Harper pero nagapakita nga do veterano mga moves.
0: Yes, oh, no? Then hindi siya masagang parikoy. So I think duwa subong ang star dira sa San Antonio Spurs ining si Wemby of course kay ang pagpangita mo bala parikoy sa mga supporting cast kung ako general manager
1: yes.
0: No so diri magalibot ano ang kulang kay Wemby ano
1: yes.
0: Kulang ni Wemby
1: mm.
0: No so amo nang kwaon naton subong with the advent ni Dylan Harper duwa na sila parikoy ano nagidlang ang kulang na
1: ang akon nga nakita diri kiti siyempre para may salary cap balati may para may space ang salary cap mo kun ako ya Master Don Buyan kun ya si Aaron Fox
0: no?
1: Kay bangod magawa lang ni sila ni Dylan Harper mo
0: correct
1: so pangita ka sa backup para kay Dylan Harper pero kun ako ya si Aaron Fox Buyan mo ni kay mahal mahal mo ginaconsider mo na mahal kag siyempre daw hindi siya daway ka click ang iyang hampang mga kabiyanan sa San Antonio.
0: Correct.
1: Labi na gid sang NBA Finals nga daw siya yung nabasulan kay Karisk Adako sa mga nahimo niya mga kabiyanan sa kapirdihan sa iya sininga team.
0: Yes, that is correct Parikoy no. So Dylan Harper, Wemby amoning future karon sang San Antonio Spurs basi mangita sila no.
1: Da medyo nadula si Kwan gani si Castle eh.
0: Oh.
1: Pero well, while ta kabalo basi na pressure lang bangod man nga ti bageto kag daw baguuhan sa finals no kabay pa nga ini mangin magaserbi nga leksyon bala sa ila
0: pila kag- natong points sa record mo sa game 5 do mga 5 points 6
1: pigado.
0: Points
1: why good impact throughout. Nadula siya no sino si Castle why si Dylan Harper nang ibabaw mga kabiyanan bisan nga rookie pa lang no hey kinanglan gid na backup ni Wemby Banyama
0: hindi pwede nga siya isalig lang ang tanang nga scoring parikoy.
1: Correct.
0: So nakita daton amak mo na nakalabot na 22 tera 25 points si Dylan Harper sa game number 5 daga makita
1: yes.
0: Nga disidido siya kag may abilidad siya
1: samtang nagadugay daw nagadalisay ang hampang ya mga kabiyanan nga bisan sa mo mga krusyal nga mga hampang daway balaga ka kulba although nga tin miss itong free throw yang importante pero tiway sa may mo amo gimana kung kaisa that is why ang second free throw niya dapat i-miss ya gito
0: ari pagit kay Jalen Bronson no pagkakuha siya sang next parikoy damo nang komentar nga mga sports analyst makuha ka na gid lang amo pa ning gamay nga klase. Tapos amo ni kamahal ang pagkuha nyo kay Jalen Brunson. So may nakita yung New York management naging kuha nila sa
1: yes.
0: Parikoy.
1: Tapos ti kuan lang pick number 33.
0: Oo.
1: Third pick lang niya mo.
0: Oo.
1: Number 3 si Luca ang Mavericks ang nagkuha.
0: Mm.
1: No? Same year man naguro. Muna Master Don. Pero ti back up ya lang pero nakita nga ang potential ni Jalen Bronson Master Don sa Dallas pa lang siya.
0: Oo.
1: No, galing kiti hindi siya ka Shine Mayoto kaya ara si Luca.
0: Oo, kaglain ng system. Ang system karon ni Mike Brown sa may New York nag-click ya sa kay Jalen Bronson parikoy.
1: Plus halos kalabanan nga mga college players nga
0: naugdanay
1: gidya, teammates gidya ni Bronson. Ara da kanday Hart,
0: Mikal Bridges.
1: Si Bridges no? Kag a combination ni Towns sabi,
0: mo sa
1: pagkadako man nga klase sang tao. May pangbato gid sa dalom.
0: No? Kag scorer siya mo.
1: Yes, babaw dalom so damo options. Plus si Shamet nga daw mayong iyang showing sa sining playoffs including sa finals bangod nga mayo ang 3-point percentage niya.
0: Yes. So kanami isang nag-click ang amuning nga team no sa New York Knicks with the system ni Mike Brown.
1: Pero potential sang San Antonio grabe kay kita mo sa first half Master Don maungusan nilang New York sa kanako. Oh. Mm. Galing gakadagdag lang kay daw gakadulang composure nila sa second half
0: kay mga bata
1: pa. Kay mga bata pa pero ining experience nga ini amo ni magadala sa ila. Konsigihon mo lang team nga ni Master Don. Hindi mo lang pagbukon gid ayon nga insigida tanan kasi mo daw pigaw ni. Hindi naglabot sila sa finals, may bot sila ngona.
0: Yes.
1: No, kag ang finals nga experience nila amo magadala sa sunod white nakabalo base karon mangin dominante ni sila sa sini mga kabiyanan nga dekada.
0: Yes, lang taon naton mga kabiyanan kay manti sigurado ko may mga changes sa roster nila. Oh. San Antonio Spurs, no? Anyway, diri sa aton sa local scene, parikoy, buko namin niyo. Ang pulis nga ginreklamo sa i-room attendant, nagapangatubang kaso, karon sang kaso nga kriminal kag-administratibo, amak mo nagapangimos ko nung room attendant, parikoy.
1: Ano ginimo niya, sir?
0: Ha? Girupiya lang ginhakos ang babae.
1: OMG! Grabe ba?
0: Siya gurong babae niya, timitig ang bagay eh. Sa pag-akos yato sa iya.
1: Tima ko, moro matendante, siyempre gahimos na. Mm. Tiko na to ka to, siyempre himoson, sir. Ano ganit tawag? Home service?
0: Room service. Sorry,
1: room service, o. Oh. Ano, room service sa Limpiohana.
0: Housekeeping.
1: Housekeeping, oh, housekeeping.
0: Sir, housekeeping.
1: Oh, housekeeping. Masaling ka karoon lang kay, kuhan mo ko, okay, balikan niya lang na.
0: Oo.
1: Or pwede ganit nga, do not disturb, butang mo sa gwa. Mm. No, para nga hindi, do not disturb. Hindi, ganit pagtuktukonda.
0: Mm-mm.
1: Pero kung wala manuktok na siya, kay for housekeeping, so para patinluan.
0: Oo.
1: No, kabisan gani, wala tao da kung kaisa sudlon pa na nila kag limpyuhan
0: nila
1: oh bisan way ka nagambal oh amo na dang ginahimo nila ti karon pagsulod guro ya na namian saya
0: oh.
1: Gataliko di na kusmi mo gulpi kag pinaurok-urokan iya sang kananam
0: so, oh amo ni pulis pa parikoy
1: oh.
0: So amo ni karon i check naton mga kabayanan kag subong man establishmento nga nagaboy sa Haro River sang Sinaco ho. Ng mga expired nga mga Coke product.
1: Agoy.
0: Natumod na subong sang General Services Office.
1: Very responsible, Master Don. Very responsible.
0: Nabutang nga daan sa plastic na.
1: Oo. Titapos magluwas paguro nga plastic, hindi pa nga daan na ma-dunot.
0: Oo.
1: No? Titapos, expired na, basi kung mapulutan ni sino. Balo ko naman sa mga tao kung isa.
0: Mga kabataan pa.
1: Kabataan. Uy, may subdrinks, may subdrinks. Big, pulutan, may pulutan. Tigalik, expired.
0: Oh. Oh,
1: expired na, tininom to karon. Kundi naghalit pa sa tawo.
0: Oh. Ay, oo. Kailaman na ba na? Butong ano ka damo na eh. Check, tunilada ko na eh.
1: Oh. Magtinunilada, Master Don, grabe. Balo ko ang tunilada, 1,000 ka kwana, ka kilo.
0: Oo. Oh.
1: Ang buot silingon, tiyan mo na ka damo.
0: Oo. Oh. Sinako, galing.
1: Sinako. Pero bangod sini, nagligad, nga tinunilada ka mga basura na kwa sa eryada.
0: Oh.
1: Dala na diri ini mga sinako nga mga expired nga mga soda ang nakit-an dira mga kabiyanan sa suba.
0: Mabalaan gina mabalaan natumod na sa General Services Office.
1: Sa piya kabay 25 ka units ang laptop pag turn over sa DICT sa probinsya sa Iloilo para mabuligan ang mga MSMEs.
0: Kag subo man parikoy bawari breaking news.
1: Oy, breaking news.
0: Yes.
1: Oh,
2: DYRI. Breaking news.
0: President Bongbong Marcos nag-announce na sa Congress nga mag-convene
1: Oy.
0: Sa isa ka special session sa June 17, Miyerkules nga adlaw.
2: DYRI.
0: Amo na ni imbal ni Senator Joel Villanueva nga kung magpatawag si President Bongbong Marcos ang special session, ma-attend ako.
1: Agoy.
0: Kay obligasyon ko ni.
1: Ato na. Tibot si Lingon, bisan ni boycott pa ni, matrisi sila.
0: Matrisi.
1: Why nagidya question, Master Don? Kag ining 13 may poder na para nga magimo gidya mismo sang isa ka Senate President.
0: Oo, correct.
1: Oh, hindi lang sila nga YC da or in charge da. Oh, anyway, balikan naton ini kagulat-ulaton mga kabiyanan nga mga latest the development diri sa aton nga pagpangalagad. Check tanay mga drag ko nga balita nasunal kag international. Lakip na mga update dito sa Mindanao bangod bansang linog nagligid gid semana. Opo na aton nga RMN Network News magbalik ang Targetanay sa udto.
2: RMN Network News.
3: Or magdideklara ng all seats vacant. Ibig sabihin, kasama ang Senate President. Ang problema lang sa 12 ay hindi po kami makapag-elect ng Senate President dahil sa batas po nakasabi, 13 ang kailangan namin.
1: Yes.
3: 13 ang tataas ng kamay.
1: Uh-oh.
3: Wala kaming ganon, 12. Pero nasa batas po, sinasabi, 12 po pwedeng i-itsapwera po ang Senate President.
4: Bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, sinabi ni Tulfo na wala silang nakatakdang pagdinig kaugnay ng flood control anomalies at magtatakda lamang kung may bagong pangalang lulutang hinggil sa issue. Itinanggi rin ito na may nais pagtakpan ang bagong majority bloc sa issue ng flood control.
3: Pinipilit po na Senator Allen kay Tano na, "Dee, tinatago nyo eh, ayaw na pag-usapan." Anong ayaw? Kung ayaw, hindi na natin imbitahan. Huwag na natin kalkalin. Eh okay nga, open nga. Nung nakaraan po, eh, hindi pa nga po hearing dahil tawag po namin meeting.
5: Uh-oh.
3: Ayaw naman po nilang bumaba. Pumasok po sila doon sa Senado.
5: Uh-oh.
3: Ayaw nilang bumaba. Nagpa-press ko sila ng sarili nila. Eh parang naluloko lang ho. Eh, tapos yung sinasabi po ni Baliwood, mag-inhibit ka, Senator Tubo. Walang problema mo. Pag nabuo po ito, yung magtatayo po tayo ng subcommittee na ang hawak po, Senator Kiko po magiging vice chair ng Blue Ribbon. Si Senator Kiko Pangilinan po ang mag-iimbestiga yan. Hindi po ako...
4: Samantala, ayaw naman magkomento ni Tulfo sa sinabi ni Senator Ping Lacson na maaari pa rin makilahok sa butuhan ng impeachment trial kahit nakakulong o nakasuspende ang Senator John.
6: Panibagong inoorganisang pagkilo sa iba't ibang lugar sa bansa matapos ang banta sa Senado, mahigpit na rin minomonitor ng NBI. Kasama mo sa balita si Radyo Man Gerald Ulem.
7: RNN Live Report.
8: Pinasang tabi ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga banta sa social media kaugnay mga isasagawang mga pagkilos. Kaso na rin ito ng banta noong nakaraang linggo sa Senado na dahilan na ng pagsuspindi ng trabaho ng mga empleyado. Sa pagtatanong ng DCXL RMN Manila kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maliit man o malaki ang banta ay ikinoconsider nila itong seryoso at kailangang investigahan. Pero nilinaw nitong hindi lamang sa Senado ang sinusukan nila na may banta sa seguridad. May mga banta rin anger sa ibang lugar kaugnay ng destabilisasyon sa gobyerno na kanilang tinututukan.
9: The threat is not only on this, in the Senate, hindi lang sa Senado. It so happened, yung parang pinakang epicenter ngayon ng kabuluhan, ng rallying point doon sa Senado. Kung makikita niyo yung mga posts at sinasabi, magtipo-tipo sa Senado, lulusog tayo ng Malacanang. Nakita niyo yung mga posts na yan, eh, di ba? So doon pa lang, that can be considered as threats. The seriousness, pag-aaralan natin. So over with other intelligence report, doon natin malalaman kung seryoso yung banta. So we cannot leave anything to chance. Pag sinabing, parang ano lang yan, eh, pag may nag-bomb threat, kahit alam natin medyo nagbibiro lang, in-evacuate natin yung mga tao. Eh. So hindi natin pwedeng palagpasin.
8: Kung maalala noong nakaraang Miyerkules at Huwebes, noong nakaraang Linggo ay pinahintulutan ang work from home arrangements ng mga Senate personnel dahil sa banta sa seguridad. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulet, Pasok, RMN.
4: At 18 maleta boys hindi magagamit sa destabilisasyon ayon sa isang senador. Kasama natin sa balitang yan live mula sa Senado, Radyo Man Conde Bata.
7: RMN Live Report.
10: Hindi magagamit ng mga destabilizers ang tinaguriang 18 o 18 maleta boys para makatrigger ng mas malaking gulo, lalo na sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Naniniwala si Senator Ping Lacson na sino man ang nasa likod ng tangkang destabilisasyon para gamitin ang 18 dating bodyguards at bagmen ni dating Congressman Zaltico ay hindi ito uubra dahil ang uniformed services ay walang simpatya sa mga ito. Tinukoy ni Lacson na 12 sa kanila ay dishonorably discharged at ayaw ng Philippine Marines na ma-associate sa 18. Kung tinginaan niyo ng mga nasa likod ng destabilisasyon na magagamit nila sa mas malaking pagkilos o destabilization ng 18 dating bagmen, nagkakamalian niya mga ito. Duda pa si Lacson sa ginawang pagpunta ng 18X bodyguards noong June 8 kung saan may pagdinig ang Blue Ribbon Committee dahil sa halip na humarap. Sa pagdinig ay nag-press ko ng mga ito sa opisina ni Senator Robin Padilla at dahil walang abiso, nagpumilit na makapasok ang 18 na batay sa assessment at sa karanasan ng senador ay sadyang may plano mga ito na manggulo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
6: Mga balitang dapat pang abangan, Ateneo Coach Tab Baldwin at tatlong iba pa, no show sa Sabina ng CIDJ.
4: At 20 baril ni Senador Bato de la Rosa hawak na ng PNP.
5: Bundag, Pilipinas, sa Ilopos.
11: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Right. Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
12: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RMN Network News.
6: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa Santa Marcela Apayao, ina, nagising na nakaposas matapos paglaruan ng anak ang security equipment ng ama. Kasama mo mula sa IFM Baguio si Idol Jay Angales.
7: RMN Live Reports.
14: Humingi ng tulong sa pulisyang isang ina sa Santa Marcela Apayao matapos siyang magising na nakaposas ang kanyang pulso dahil sa paglalaro ng kanyang anak sa security equipment ng ama. Ayon sa Santa Marcela Municipal Police Station, dumating sa istasyon ang ina habang nakakabit pa rin ang posas sa kanyang kamay. Lumabas sa paunang impormasyon na nakatulog ang biktima ng paglaruan ng bata ang posas at hindi sinasadyang maikandado ito sa kanyang pulso. Pagkagising, hindi na niya ito matanggal at wala rin umanong susi sa kanilang bahay. Dahil dito, agad siyang nagtungo sa police station upang humingi ng tulong. Matagumpay namang natanggal ng mga pulis ang posas nang walang naging sakit o pinsala sa ina. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Jay Angales, Tatak, RMN.
4: Pwersa naman ng militar at mga pinaniniwala ang miyembro ng rebeldeng grupo nagkaenkwentro dyan po sa Calatrava, Negros Occidental. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: RMN Live Reports.
15: Walang sugatan at all accounted ang lahat ng mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion, Negros Island Region, matapos unang pinutukan ng mga pinaniniwala ang mga miyembro ng Rebelling New People's Army sa barangay Lalong Bayan ng Calatrava. Nangyari ang ikwentro habang nag-escort ang mga miyembro ng 1st Platoon, Sikan Maneover Company, Regional Mobile Force Battalion, sa ilang lokal opisyal ng Department of Interior and Local Government para sa isang importanting meeting. Kaagad naman nakaresponde ang Sikan Maneover Company sa lugar kung saan na-recover nila ang ilang party ng caliber 5.56 rifles. Ayon sa Police Regional Office, Negros Island Region, magsasagawa sila ng operational at investigative measures sa pangyayari. Kasama mo sa RMN DYH B Bacolod, Rajaman Albert Hiner. Tatak RMN!
6: Samantala, nasa kustudiya na ng Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Civil Security Group, isinuko ang mga armas ng legal representative ni de la Rosa sa Regional Civil Security 11 sa Davao City. Isinagawa naman agad ng CSG ang safekeeping process sa mga armas bilang bahagi ng Notice and Order of Revocation of License to Own and Possess Firearms at Firearm Registrations. Sa ngayon, nasa kabuuang 97 pa na mga baril ang hindi nasusurrender ng Senador. May 27, 2026, nang bawiin ng Firearms and Explosives Office ang LTAF at Firearm Registrations ni De La Rosa. Sa mahigit 100 mga baril nito, bunsod na rin ng kinakaharap nitong kasong kriminal. Si De La Rosa ay may kinakaharap ngayon na ICC arrest warrant kaugnay sa mga kasong pagpatay sa panahon ng War on Drugs ng Duterte Administration.
4: Sa iba pang balita, Ateneo Coach Tab Baldwin at tatlong iba pa, no show sa Sabina ng CIDG. Kasama natin sa balitang yan live mula sa Campo Crame, si Rajuman Marjo Domingo.
7: RMN Live Reports.
10: Si naman ni SILG John Vicrimulya na may libang individual ito ang pinasampina mula sa Ateneo Management na pinatatawag ngayong araw sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame, Quezon City. Ayon kay Rimulya, isa lang ang dumating sa mga pinatawag at ito ay si M. Fernandez, ang head athletics ng Ateneo. Ang apat naman sa mga ito kabilang ang coach na si Tab Balvin ay hindi dumating ngayong araw. Ang mga dumating lamang ay ang kanilang mga abogado na ayon naman kay Rimulya ay karapatan din naman umano nila. Dahil dito ayon kay Rimulya ay magbibigay muli siya ng pangalawang sampina sa mga hindi sumipot.
16: We subpoena five members of the Ateneo management. The only one who appeared is Mr. M. Fernandez, head of the athletics department. Mr. Baldwin did not appear. Mr. Quinfo did not appear. Father Nemi did not appear. Okay. However, Ateneo sent a lawyer here para magpaliwanag sa role nila, pero hindi sila kasama sa subpoena. Mag-i-issue kami ng pangalawang ng subpoena on Friday para maklarify talaga naman nila. They send their lawyers, which is their right to do so. Kakarapan naman nila yan, so okay lang.
10: Dagdag pa ni Rimulya, sa pangalawang pagkakataon na hindi sila dumating, magbibigay na sila ng warrant na contempt of court.
16: As of now, again, it is a fact-finding mission. A second absence will warrant a contempt of court.
10: Kaugnay nito, inaasahan naman na bukas ipapatawag ang mga players naman at Ateneo, tanggapan pa rin ng CIDG. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Radyoman Marjo Domingo, Patap RMN.
6: Sa kaugnay pa rin balita, posibleng ihain na ngayong Linggo sa Kamara ang panukala para imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila University sa kanilang team building activity. Sa panayam ng DZXLR in Manila, sinabi ni House Committee on Public Order and Safety Chairman, Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, nakahanda siyang magsumite ng resolusyon para agad na maimbestigahan ang insidente. Ayon kay Valeriano, maaari sila magkasana ang investigasyon kahit na naka-session break ang Kongreso. Layo ng pagdinig na matukoy ang mga pananagutan at makapaglatag ng mga panuntunan upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa sports community. Sakaling matuloy ang pagdinig, planong ipatawag ng komite ang mga opisyal ng Ateneo, mga manlalaro, may-ari ng resort na pinangyarihan ng insidente at iba pang resource person.
17: Pwede naman ako mag-file ng resolution or ng House Bill in aid of legislation this week. Tapos, pwede naman kaming mag-hearing din habang mainit pa yan, kahit nakabakasyon kami, para magising din at wag pamarisan. Not because of, diba, na pinag-iinita natin Ateneo, kundi sayang yung mga bata. Tsaka naniniwala naman ako na merong kailangan sa training, pero baka hindi na kinakailangan bumunta ng Aurora. Na alam na natin ang current at according doon sa mga ibang bystander, hindi lang first time na nagkakaroon ng ganyang may nalulunod because of the current. Iwasan na natin lalo na yung ganyang mga training.
6: Una na rin sinabi ni Valeriano na sisilipin sa pagdinig kung nagkaroon ng paglabag sa Anti-Hazing Act na nangyari sa dalawang o ang nangyari sa dalawang atleta.
17: It can be considered na hazing kasi yung ginawa nila hindi naman usual practice yun, hindi naman usual na kasama ng isang kumano ngayon, nakalagay naman doon fraternity or club or association, pasok po sa anti-hazing law, and it is a big no dito sa atin na sa anti-hazing law pwedeng initiation but not hazing, di ba? Magkaiba po yung minimum initiation tsaka ng hazing, at dapat yan merong nakasubaybay from the school, not only the cops, ha? Pero malinaw na malinaw puro sa batas na yan dapat may approval ng school yung gagawin nila. At the same time, dapat yan merong patnubay o may guardianship ang school habang ginagawa yan.
6: Yan po ang tinig ni House Committee on Public Order and Safety Chairman, Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano.
4: Suporta, ipinakita naman ng mga tagahanga ni Rene Baterbonia sa funeral convoy. Hustisya kanilang panawagan. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Kirby Manzo.
7: RMN Live Reports!
18: MVP! MVP! MVP! Iyan ang dumagundong na sigaw na mga taga-suporta ng pumanaw na atletang si Rene Baterbonia sa isinagawang funeral convoy mula Ateneo de Davao University Bangkal Campus patungong Panabo City sa Davao del Norte. Pasado alas 8 ng umaga nang inilabas ang labi ni Rene sa Ateneo matapos itong inihimlay ng 3 araw sa Davao City. Sa kalsada pa lang, ramdam na ang suporta para sa atleta. Nag-abang sa highway ang mga tao, lumabas ang mga estudyante at sumigaw ng MVP bilang suporta kay Rene. Naglagay din ng malalaking tarpaulin, LED screen sa gilid ng kalsada ang mga local government units sa bilang suporta at pagbibigay pugay sa pumanaw na atleta. Dumating naman sa isang funeral home sa Panabo City ang labi ni Rene at alauna ngayong hapon ay dire-diretso na ang biyahe nito patungong Talacogon sa Agusan del Sur. Sa panayam ng DXDC RMN Davao sa isa sa taga-suporta ni Baterbonia na nag-abang sa Panabo City, panawagan niya na makamit ng pamilya ang hustisya dahil na rin sa maraming katanungan bago pa man nangyari ang insidente. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng LGU sa Talacogon sa Agusan del Sur sa pagdating ng labi ng atleta mamayang gabi. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radjuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
6: Samantala, Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng pagbati kay US President Donald Trump para sa karawan nito. Kasama mo sa balita si Radjuman Chanel Salazar.
19: RMN Live Reports. Pumiling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay para kay US President Donald Trump para sa kaarawan nito. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na humuhubog ang pamumuno ni Trump sa direksyon ng United States na mahalagang yugto sa kasaysayan nito at may impluensya rin sa mausapin at hamong kinaharap ng pandaigdigang komunidad. Ipinahayag din ng Pangulo ang pag-asang naging masaya ang pagdiriwa ng kaarawan ni Trump kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan nitong June 14. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos ang hangarin na lalo pang tumibay ang matagal ng pagkakaibigan at ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod pang taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tata RMN.
4: Sinuspende ng Korte Suprema sa loob ng isang taon si Attorney Jesus Falsis III dahil sa paggamit ng mga hindi magagandang salita sa social media. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Joseph Lopez, hinatulang guilty ng Second Division ng simple misconduct ng si Falsis dahil sa isang post sa X kung saan minura niya ang mga taong naniniwala sa aligasyon ni Chris Aquino laban sa kanyang kapatid. Si Attorney Jess ang kumatawan bilang abogado ng kapatid na si Nico sa reklamong qualified by theft na isinampan noon ng aktres. Ayon pa sa SC, may kalayaan sa pamamahayag ang mga abogado pero may hangganan. Dahil sakali ng sinumpa ang tungkulin at responsibilidad bilang mga miyembro ng bar. Sinabi rin ng korte na sa halip na gumamit ng legal na argumento ay mas pinili ni Falsis na takihin ang mga taga-suporta ni Aquino at gumamit ng terminong dilawan na lalo manong nagpalalim ng political division. Inirekomenda rin ng Integrated Bar of the Philippines na pugmultahin itong si Falsis, pero mas mabigat ang ipinataw na parusa ng SC dahil na rin sa mga naunang paglabag nito.
6: Samantala, mas maraming pasyente makikinabang sa ginanap na blood donation activity sa Tala Hospital katuwang ang Armen Foundation at DZXL News. Kasama mo live via Zoom si Radyoman Eman Mortega.
19: RMN Live Reports.
20: Mas maraming ang pasyente na nangangailangan na dugo ang makina makakuha nito ng libre dito sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium o Tala Hospital sa Caloocan City. Ito'y matapos na makakolekt na nakaragdagang supply ng dugo sa ginaganap na blood donation activity sa nasabing hospital. Bahagi ang aktibidad ng World Blood Donor Day kung saan ayon kay Dr. Ivy Marie Viola Cruz, ang head ng pathology department ng Tala Hospital, malaking tulong ito sa mga pasyente na nangangailangan ng dugo para makatulong din sa pagaling sa kanilang karamdaman.
21: So ngayon po, nag-celebrate po tayo ng World Blood Donor Day. Actually, ang totoong pecha po ng pag-celebrate ito is June 14 kahapon. Pero ngayon po tayo nag-celebrate ito, June 15. So ang theme po ng World Blood Donor Day for this year is One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. So alam naman po natin, worldwide, marami po talagang nangangailangan ng dugo at hindi po talaga nauubusan yung mga pasyente natin na nangangailangan ng dugo. And ngayon po, we are encouraging na mag-donate po voluntarily yung mga ating mga healthy ng mga individuals para po syempre makatulong po tayo sa mga pasyente natin na may need po sa dugo po para mailigtas po yung buhay nila.
20: Sinabi naman ni RMM Foundation Corporate Social Responsibility Manager Patrick Aurelio, bahaging ang aktibidad ng mga programa na isinusulong ng RMM Foundation na matulungan yung mga nangangailangan sa mga ganitong paraan.
0: Celebration po, ginagawa po natin itong blood donation project po ng RMM Foundation na Duktong Buhay. So sa pagkakataon po ito, marami pong nangangailangan, lalo na po ngayon na nalindol po ang Mindanao na nangangailangan po ng supply ng dugo. Isa po sa mga nagkukulang eh, yung pong mga naapektuhan po at yung mga nagkakasakit, ay dito po mapupunta sa ospital na to yung pong dugo at yung pong mga nangangailangan ay maaari din po silang mag-request dito po sa hospital ng Tala Hospital.
20: Bukod naman sa mga personnel at medical staff ng Tala Hospital nag-donate din ng dugo, ang ilang mga pribadong individual, mga empleyado ng ahensya ng pamahalaan, ng RMN Foundation at ng DCXN News, kung saan nasa higit apat na po yung bilang ng mga nakapag-donate na nga ng dugo. Kasama mo sa DCXN, RMN Manila, Rajuman Eman Mortega, Patok, RMN.
6: Samantala, isang malaking hakbang para sa enerhiya, turismo at ekonomiya ng Island Garden City of Samal ang paglalagay ng 69 kilovolt submarine cable na nag-uugnay sa isla sa power grid ng Davao City noong April 24 ngayong taon. May kapasidad itong 50 megawatts, mas mataas kumpara sa peak demand ng Samal na 12 megawatts. Dahil dito inaasahang sapat ang supply ng kuryente hindi lamang sa kasalukuyan kundi maging sa mga susunod pang taon. Ang proyekto ay isa sa mga unang hakbang tungo sa matagal ng hinihintay na integrasyon ng Samal sa pangunahing power grid ng Davao City matapos ang maraming taon ng suliranin sa serbisyo ng kuryente sa isla. Mahigit 1,015 metro ng state-of-the-art submarine cable ang inilatag sa bahagi ng Pakiputan Strait habang maingat na ikinabit ang kable sa sahig ng dagat upang matiyak ang tibay at seguridad nito. Ang Davao-Samal Interconnection Project ang kauna-unahang submarine cable laying project ng Davao Light at Aboitiz Power. Layon itong tugunan ang matagal ng problema sa hindi maasahang supply ng kuryente sa Samal na nakaapekto sa mga komunidad, negosyo at maging sa potensyal ng isla bilang pangunahing destinasyon ng turismo. Samantala, sa bisa ng Republic Act No. 12144 na naging batas noong April 2025, pinalawak ang franchise area ng Davao Light sa Davao del Norte at Davao de Oro kabilang ang Samal. Dahil dito, ang Davao Light na ang mamamahala sa distribusyon ng kuryente sa mga expansion areas kabilang ang system operations, maintenance, customer service, billing at collection. Ayon kay Davao Light President at COO Enrique Zartia, kabilang sa kanilang mga agarang prioridad sa Samal ang pagpapalakas ng customer service support, pagpapalawag ng distribution network at pagsasagawa ng mga substation upgrades upang higit pang mapabuti ang serbisyo sa mga Samalenyo. Malugod na magtinanggap ng pamahalang panlalawigan ng Davao del Norte at ni Governor Edwin Jubahib ang expansion ng Davao Light. Ayon kay Jubahib, makatutulong ang mas maasahang supply ng kuryente upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan lalo na sa sektor ng hospitality at turismo na inaasahang lilikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga residente ng Samal.
2: At sumayon po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Drew San Fernando.
22: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
2: Wala po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
23: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. RMN Network News.
24: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
25: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Hi!
1: I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus coffee mix. Vita D Plus coffee mix. Mabakal sa mga butika. Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing katimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mga Gabyana, subong na June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
3: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhan.

0: Pinoy Squalene Capsule. Subong na! Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay arina ang iBerry.
1: Ako si Anna. Uhada ka mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
0: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kagsa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
2: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, damo isang akon hair follow hindi manami akon na puti. Nagdry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo
6: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Sa likas
6: epektibo.
5: DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galing kasi napit akong tuhod.
7: Rightis na gali.
8: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang rightis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
10: Ako si Lito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
3: Yung may D3.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabinting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
15: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
16: Rest time to the rescue.
17: Unilab quality yan.
15: Symmetric is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
20: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
19: Maluwas sa manamit gid,
20: may free collagen
19: ang guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na,
3: nanakas,
21: at gaganda ka pa.
22: Pindoble, okay. Mountain hinata sa supplemento in one.
23: Santo Plus Herbal Capsule.
22: Adunay mangosteen o kamungay.
23: Doble ingredients sa usalang kakapsula.
22: Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
23: Santo Plus Herbal Capsule.
22: Ang supplemento in one na masaligan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Pindoble, okay. Mountain hinata sa supplemento in one.
23: Santo Plus Herbal Capsule.
22: Adunay mangosteen o kamungay.
23: Doble ingredients sa usalang kakapsula.
22: Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
23: Santo Plus Herbal Capsule.
22: Ang supplemento in one na masaligan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
12: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginaupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page. Baluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator, Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club, Singapore Chapter.
0: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kagrajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
1: Mga karajuman, balik sa itong pangalaga diri sa RMN targetanay sa Udto. Ang oras na ito, Philippine Standard Time. Tatak alas sa 12:54. Standby kay Kwantari Karon update mga kabyanan. Ining isa ka patrolman nga konsalingin pailan ini sang kaso sa isa ka room attendant. Makon mo nga hinakos kag ginkuan mo imo yang uyab ya nga mabulig mo lang daya tani kay gusto ya magnanami maghamis man ang kwarto mo. Oh, ti galing kay ambot ko nanong nagsulod sa kukuti, inabot sa no?
9: Inabot goro sang oats ang buisit ya. So in a way, check to do guys sa report po kay Rajuman na Marjorie Herbo Miyane.
1: Standby kay kadamo man sa mga report kag follow up ni Rajuman na Flo Navarrete dugay-dugay. Mga kabyanan, diri sa RMN Targitanay sa Udto kay ining mga dalag ko nga balita nga ginatutukan naton mga kabyanan. Standby kag ining mga establishmento nga naghaboy sang basura na sa Haro Rivera, sinako ni nga mga expired na nga mga soda products. So, amo tong mga kalabanan nga nakitaan mga kabyanan sa GSO, General Services Office, ang aton nga city government, kay Tuninulada, nakuha nila sa Haro Rivera mo?
9: Yes, oo.
1: Ti kalabanan, so, dira Master Don, amo to, natukiba nila. Ang akong concern diri, kibalo kadamo kita sa mga kabataan, bala sa, na, sa suba. Suba. Nga ako kay isa ka puno paligo, makakita na iya sang mga soft drink yung Master Don. Oh. Duway pa ma-open, oh.
9: Wala pa ni-open, oh. Hindi pa ni-guro, ah.
1: Pulota, pre. Oh. Pagpulot na yung Master Don, ginakuha na yan.
9: Oh.
1: Ginainom na yan nila.
9: Yes, yan. Correct. Tsaka oh. Na, no? So, wala na sila kabalo kati mga bata mo, no? Ambla, pwede pa ni-guro, ibnon ta, no? Ipakulta lang, no? Maamo na mga style sa kabataan. So, I hope, mga kabyanan, i-check na karon sa report of kay Radyoman na Joel Franco. But ang iniyong porsyon, ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, mamasakit ka. Kaya ang deficiency sang vitamins and minerals will result to diseases. So para malikawan naton ina, mag-inom adlaw-adlaw 2 to 3 capsule sang Evergreen Herbal Capsule, no? Available na sa mga butika.
1: Yes, Evergreen Herbal Capsule mga kabyanan, diri sa aton nga pagpangalagad, ginarekomendar ginaton sa inyo. Evergreen Herbal Capsule, ha? Tara nga sobra boy na niya, tara nga kulang dugangan niya. Arib lang isa sa mga users pamatian ta kon ano ka epektibo ang Evergreen Herbal Capsule.
17: Kasi wala pa ko naka kagamit sang Evergreen. Ang ako nga ta aka magikasok. Hindi gid ako maka higda nga nagatiklid bala sa right ko. So paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Hindi minus ang sakit sa ngang paa.
21: Susubong makatulog mayon ang tulog mo.
17: Yes, wala akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi ang muscle spasm ko wala na. Hindi makatindog na ako nga dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
1: Yes, mga kabyanan, isa sa mga users sa sobra sugar, sobra cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buligan ina normalize sang Evergreen Herbal Capsule. Pero kung kulang ka sa minerals kag vitamin sa lawas, dugangan niya naman ini. Bango din may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag may vitamin C. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga
9: epektibo! Naka-sunbuy na, radyong, wala pa? Okay. Check na dugay-dugay. Kaya subo ma report dugay-dugay man ni Radyoman Flo Navarrete. Angot parikoy sa nagadamo, nga nagadamo sang mga badyaw dira sa may banwas ang uton.
1: Mm.
9: Now, ang cause of concern siguro sa mga pumuluyo, dira, kiti may iban dira nga mga badyaw parikoy. Nga ti, siyempre, wala sang permanente dira nga ginapuyan. Aral lang guros mga kilid-kilid sa dalan dira nga naga-loiter. Dugangan pa, basi nagapinangayo-ngayo, no? Ining mga badyaw ngayon, kung hindi ka matagaan, kung kaysa manupla ni sila, kung sa sakiton kanila, So, amon ang cause of concern siguro sa mga residente dira sa Banwasang Uton, no? I-check ta na karon upod sa aton yung mga radio man na reporters, no? Yung mati ang balganin ang nagligad ya, sang gina may task force badjawgi kita sa una mo, dari sa city, amot mayara gyapon.
1: So, no? Isang una yung master doon, ginalibot, gina sila. Galing, kay pagbalik, pabalik na ton sila sa Mindanao, ay dugay-dugay, aray naman sila.
9: Balik naman sila din.
1: Balik naman. Oh, tik isa gahapit pa sa Bacolod, pero dugay-dugay, balik magyapon diri sa aton.
9: Correct, correct. So, dapat nang malantaw naton kung anong permanente guro naton dira nga solusyon sa ila parekoy.
1: Yes. Anyway, mga kabiyanan, ining bahin sa itong pagpakalagad na standby na
9: yes.
1: Sa aton nga linya si Radyoman Marjorie Herbomiane.
2: TYRI Radyoman Report.
4: Radyoman Don, Radyoman Ronel, magluwas sa kaso nga attempted rape nga ginpasaka batok sa ining police, no, nga ginreklamo nga nagpangmulesta sa isa ka room attendant sa isa ka pension house sa city proper. Magapagatubang pagidinisan kaso administratibo iniaging kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, director sang Iloilo City Police Office. Sa press conference kina sang aga dari sa Campo Delgado, ginpahayag ni Parilla nga tinakapiyansa na ining police patrolman nga edad ini sang 29 anyos nakabase sa Regional Mobile Force Battalion o kan RMFB Kalinog kag residente gid ini sang Lanao del Norte sa Mindanao. Ang gipamangkot natun kung ano gina specific nga natabo or I mean ang paano natabo ang insidente. Kiti, di ba nag-check-in ining police kaya doon may activity diri supposed to be sa city nga dapat niya tambungan. Pag-check-in niya, nag-silo sa kwarto because nga dumingin na ang wifi. So samtang ginihimos ang kwarto, ginkupan sang ining police ang babae nga attendant samtang nagatalikod kabangdanan nga nagdalagan ini kaya nagawa sa kwarto, nagdiretso pa uli kag dito nabalaan na lang sa nanugid ini sa iyang live-in partner Radyo Mandona, Radyo Manronel. Now ining police na disarmahan na according kay Colonel Parilla bilang kabahin sa standard operating procedure iti under ini sa RMFB pero tidali sa city na tabo inaimbestigaran ini karon sang ICPO kag for the meantime i-assign ni siya na i-add sa, kumbaga, administrative work o kung sa office, kag wala na ining na-deploy sa Kalinog, ining nasambit nga police. Actually, may mga pila ka mga information, kag yung pamangkot ini kay Ina, ang hambal ni Colonel Parilla, nga wala nila matumod pa kung ining babae kag ang police. May kami mga information, kaya nag-chatanay na ini sila nga duwa. And magluwas pa dira, ang napamangkot man natin kung ikapila na nang incident kaya natabo. Kiti may mga gagurwa gani nga mga information but according kay Police Major Sakon na may mga hindi ang ano nabi yung is-uso na bala sa buong Radyo Mundo, Radyo Marona, eh mga walker, ni bala nga ginatawag, hindi ni walker ka kabataan na inang makontakana ilang kamubala and then sa chat na siya ginatransact. And then katuan niya lang ka kung diin ka nga room or diin ka nga unit pero hindi pa ni nila maplastar kung ano gina natabo kung may amo na nga natabo but
9: kumbaga may ano niya, may home service
4: daw mo na pero ti ang natabo to ya kay ti abaga ni kina kung bisan nasawa mo pa na iya urbana mo pag hindi na siya gusto hindi mo na mapilit pwede mo na iya makasuhan ti ang natabo to ya nga ginkupan niya ang babae samtang nagapanghimos kagati wala to na gustuhan sa babae syempre kung ikaw man bala kay ang panindugan sa babae. First time ni niya nga na-meet ang lalaki, kabangdanan nga tiyan mo na, no, ginpasaka agad ang kaso. Kagati may investigation man nga ginapatagayon, no, para nga maplastar man maayo kung ano ginang matuod nga natabo, Radyo Mandon, Radyo Manronel.
9: Ano sa allegasyon sa pulis, ha, nga kilalahay na sila sa sining babae through social media?
4: Wala pa nakahatag siyang statement ginang pulis even sa ICPO. Kasi siyempre, balaan man na nila ilang mga rights. Pero may mga information sa nga bing nga doon nag-kinuntakanay. Pero hindi ni ma-confirm sang ICPO ang Radyo Mandon, Radyo Maronel. Kasi ila personal, bala? Nga sa ila na personal. Pero ang hambal din isang babae sa police na first time niya na-meet. Ining suspect. Radyo Mandon, Radyo Man Ronel. Pabatian ta bla.
9: Sa base bala ginatarget yan ang madugay ng babae bla. No? Kaga nabalaan niya nga dira galing nagtrabaho ang babae, nagtulo check-in to siya.
4: Oo, hindi. Tamakwan kiti, wala pa sa statement. Git nga nagwa, pero ti amula na ginapasalig sa kapulisan niya. May ongoing investigation sa karon nga ginapatigayo.
1: Eh, kuhan gini, ni ka palagyo kay laban-laban damo ni CCTV footage.
9: Oo.
1: Ni ka palagyo. Sige, Radyoman Marks.
4: Ari si Police Colonel Wilbert Parilla, upo si Police Major Eduardo Sacon sa Police Station number 7.

0: administrative case po ba nakakaharapin ang ating patrolman?
1: Yes, magkakaroon din siya ng administrative case considering doon sa criminal case na na-file natin sa kanya, susunod yung administrative case. But still, we will give him the due process. No? Pasasagutin din naman natin siya with regards doon sa another case niya na administrative case. So, right after sa pina-recall na natin, pinakuha na natin yung issued firearms niya, and then he will be put in the admin holding while pending yung administrative at saka criminal case niya.
2: Sir, maliban po, nakapagbigay din po ba ng statement si Patrolman sa inyo? Kasi sa amin, sir, may mga information kami na natanggap na itong si Patrolman tsaka si babae, nag-chat-chat na prior ng incident, sir.
1: Wala tayong information na ganun. Based sa sinasabi ng ating chief of police doon sa investigation nila, that's the first time na nagkakilala sila.
2: According sa babae, first time nila makita.
1: Yes.
2: Yung sa patrolman, sir, ano
1: yun? Wala pa tayong sinasabi yung patrolman, yung police natin.
2: Okay, sir. Thank you.
3: Police Colonel Wilbert Parilla, Radyo Mondo, Radyo Maronel. Kasi siyempre medyo sensitive nga klase ka balita. May mga limitations man ang pwede.
4: May info ka na ko sa Dining Hotel?
3: Yes, may ara na Radyo Mondo, Radyo Maronel.
4: So kung mapamangkot ang management no regarding sa natabo ni, so that we'll have a clearer picture kung empleyado gyud nila kun hindi. Kaya matiini mga information nga nagchatanay na nga daan. Wala pa ni ma-verify. Mareklamo ka bala kung gusto ninyo nga duwa?
3: Amo na ang hambal gani kay ina. Regardless mo niya kung anong circumstance, kung hindi gusto ka babae, hindi mo pwede pagpiliton.
4: Yes.
3: Radyo Mondo, Radyo Maronel. Oh. So, amo na gani nga na pasakaan na siya sa kaso. Kagati, may dugang pa na din nga admin case. Depende sa dalaga sa investigation. Pero may ara.
4: Kanda can becoming na eh. So, yung sasunod ka police officer. Ambal ka din ni Parikoy, kung hindi mo naog ang panty, wala sa may matabo.
5: Correct.
4: Nang hindi ang babae, dumala. Ginalukan siya gali. Iyada, hindi lang siling kupo, gali.
3: Oh. Kaya mo ito, gin pa mga pag-inaton kagayina.
5: May tusik, gali, may tusik.
3: Kung sa
5: kwan pa, kung sa manok pa, na umangkas sa babaw, dala tusik.
4: Mm-hmm.
5: Grabe si patrolman ba?
4: Grabe si...
5: Di ni-assign si patrolman nga ni Marge?
3: Sa Regional Mobile Force Battalion ng 602nd Mobile Force Company sa Kalinog.
5: Pila edad yan?
3: 29 kag soltero.
5: Soltero?
3: Mm.
4: Kung
5: umul-umul ka nagid, no? Kadamot na mga por kilo sa City Proper, oh?
6: Pwede ka malang gani nga kung gusto mo, tawagon ka lang handsome.
4: Agi-agi ka da, para matawag ka lang gwapo, bla.
6: Handsome.
4: Gwapo, ha?
6: Handsome.
4: Batsoy lang, gwapo, batsoy lang.
6: Gwapo, kung tatlo, trisam, kung duwa, tusam, kung ikaw lang isa, handsome.
4: Iya da?
3: Ate, okay.
4: Damos ang por kilo da, Sos Maria Kabusip. Po ang pobre man niya nga babae. Of course, with all due respect, no? Accusation is not synonymous to guilt. Ginatagaan nato sa tiyansa kay si patrolman nga tiba si hindi amunang natabo.
5: Pwede man.
4: Oo. Pero, namin ko bala, ang babae ko ma-establish naton empleyado gimandira, kag ina siya nag-limpyo sa kwarto, kaya ang bali ako nun, dupigado ding wifi sa kwarto na, pwede ka sa ilo sa kwarto.
6: Sir, bisa na nung baka sa ilo sa kwarto, isa lang source namon sa wifi.
4: Kami, kwa mo yan, ha?
5: Oo, eh.
4: So, bisan, ano mo nga sa ilo, no?
5: Isa malang router, ginagyan
4: yan. Oo, kami, kung magreklamo siya sa aircon sa kwarto, inaya, pwede.
5: Oo.
4: Oh. May aircon yung sa ilo ko, na inaya. Pero kung yung rason wifi, isa malang source ang wifi.
5: Oo.
4: So, bali...
3: O signal yung mga reklamo niya.
4: So, base, para to magkanto ang babae to, kagimuson tong kwarto.
5: Dugay-dugay pang, reklamo, kay para saka ang tender.
4: Oo. Tapos kinukan niya nga pagkupo. Ginaloka-loka niya yun.
6: Makabuluan ka. Sobra pa sa wifi ang dating mo. Gatindog na yun ang signal ko.
4: Ang
6: transmitter, router ko.
5: Mga plastada.
4: Ngayon ko naluoy ako subong. Kita mo, iyada ang balsang pulis. Wala na siya nanugid sa management. Nagdiritso puli.

0: Leo.
1: Bangod na sa kulba. Bangod sa kulba. Kumbasi, mas skandalo pa bala. No? Ang babae, bisan amo na ginobra sa babae, amo na kalabanan sa mga rape victim, kag mga sexual harassment victim, iyada. The kulbaan magwa into the open. Eh kung kaisa, sila pa yung ginabasol. Sila pa yung kuno'y nag-instigate. No? So, nagdiritso to siya, nanugid siya sa live-in partner niya. Kagamot to, nagreklamo sila sa police, di ba?
0: Isa na karon sige na chat pa diri kag in fairness may fair investigation nga gina patigayon Radyo Mandon. Radyo Mandon,
1: so wala na diya kinikilingan ang mga kapulisan naton, ang mga higher ups naton. Si ano gid siya, pailan gid sa kaso, imbisigaran siya, may administrative.
0: Napailan na sa kaso,
1: sa criminal. Criminal,
0: yes. And abi mo, ang una gid niya nga nagpagawa ka information kag official statement. Ang prosik kay man ang gusto ni General Tuan Nyo, nga wala tago-tago. Pag may balita nga, pagwa dayon.
1: Mayo man si General Tuan Nyo, no? So,
0: latawon lang nato ng mangindugang diring investigation, kagusano mapailan sa kaso ining police. Dugang ang kaso administratibo, Radyo Mandon, Radyo Maronel. For the meantime, naka-admin duty lang siya anay while nga may investigation nga ginapatigayon ang Iloilo City Police Office, specifically ang police station at number 7.
1: Sugo-suguon lang anay nila da, bakal to, ano, bakal soft drinks, bakal pamahaw, pasirok sang mga dokumento da. Na mo lang trabaho yan anay, yada?
0: At pwede man, pero ti dira-dira lang siya anay.
1: Ipaintrato sa duli, tupado, palimpyo ka sa barangay.
0: Kaya tayo na iya sa deserving nga makabaton sang bayan.
1: Wala gani bayad, libre lang yung iyan ni patrolman. Libre yun lang siya. O, kundi yun, tumay limpiyohan na isang barangay dito ka. Na. No.
0: At inoted ka na. Di na. Yan. Anyway, una madulong natin yung update na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
2: Tatak, RMN.
1: So, grabe parikoy, no? So, ako niya, kay Patrolman, wala ka namon niya ginusgahan na. No, kaya ti ang akusasyon, hindi bot silingon, guilty ka na. No? May chimpo ka nga magsabat. Sang mga allegation kontra sa imo, no? Pero ginastoryan lang naton ini, anong natabo? Considering pa pareko nga matsa ko nga naglagan ng babae kay team police, basi may ginapanglatang siya lang mga armas.
3: Ambot kon nagpakilala sa sang amo nga time.
1: Basi may nakita ng armas.
3: Nga isa sa kamembro sang PNP, no? Basta ang importante diri Master Don may nagwa nga nangisog nga mag-report sini.
1: Oo.
3: No? Although nga ti attempt na protidra man nagisugod ang tanan eh. What if kon wala siya nagreklamo sa ginimo ko sa iya. Pero wa isa na'y nagpasugot sa akon gusto. Lantawon ta sa sunod kung hindi ka madala kag magpakatig-a ka pa. Kay masubra pa dirang buhaton ko. Wa'y man siya nanugid sa iban. Gusto niya man guru eh.
1: Ayo.
3: Hindi bala? Ti kun wala na nugid ining babae master nga biktima. Ti basi masiling tuod nga. Oh, isa na nugid.
1: Oo.
3: Siguro gusto ya man papakipot ka pa ha.
1: Na.
3: Ma-check in ko diliwat. Kay suliton ko nagid kag sobra pang buhaton ko sa ginhimo ko subong.
1: Ma-check ko ni patrolman ni ini. Kung tuod ah, this is just for the sake of discussion. Kung tuod ni palalantaw guro ni porn. Oh, kati kung sabi sa mga porn ni amo ni nga scenario mo. Nga kaya, ang room servant ako nang ano da nagpaninlo bla tapos
3: di siyempre nakapulupalda pag doko medyo oh my gosh dama mo na bla
1: abi hindi niya may pelikula, hindi niya mga porn na movies. Okay. So, mariklamo niya ang babae.
3: Sa edad ka 29, diba si Bla? Ti soltero?
1: Oo.
3: Gamay nga litib nga daan niya.
1: Handsome.
3: Oh, ha?
1: Handsome eh.
3: Handsome gani.
1: Okay, ti soltero. Wala.
3: Soltero gani. Amuto gani. Siling ko kung tatlo, three, sam, kung dua, two, sam, kung isa.
1: Ano?
3: Handsome.
1: Pagising sa umaga, pumunta sa kubeta.
3: Magbatibot. Magbatibot. Ti amo malang na, Master Don. Tiyari, galing kiti ng isog, oh. Amot lang si Inday kung kabalo nga pulis ning ginreklamo niya.
1: So, oh. Hindi sigaran ini parekoy, balang ko sumungan trauma sa sining empleyado, no? Katuilang iyada, no? Ang hotel, so that ma-confirm nato na ang empleyado siya kaga nakapanugid siya bala, anong ginobra sa hotel, no? So, on and so forth. So, i-check nato ni na-address aton sining pangalan.
3: Ang oras, mga kabiyanan, Philippine Standard Time, tatakala una 14 sang hapon, iningabahin sa ato kapagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan, sang non-super plus, Magnan Super Plus na mga kabiyanan, number one nga kapsula dito sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island Kagimaras. New and improved Nan Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob ini nga Mangustin Kaguyabano, lakip ng malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa lawas. Available sa mga butika sa bilog nga isla sa Panay kag probinsya sa Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag EarthMed Pharma Corporation.
1: Kag siyempre ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil para kay lolo, kay lola, kay tito, kay tita, kay nanay, kay tatay. Nga aman, kung kapala mo ipoy lawas ni tatay, malin sa trabaho, abi masaya gamay si tatay dira, no? Gamit ang Nan's Liniment Oil kay may soothing and relaxing effect ini siya. Dugangan pa si Toto Sinday, may katol-katol, arikis, alapap, oh, banyo si, ang affected area kay madula ina, balikuti sa artista ang lawas, ang panit sa bata nyo. Kag excited man ako kay may neem tree extract ini, gatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
3: Hindi ka magdengge, kaya dengge, dala na iya sang kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala dengge. Di para hindi pagkanton, simple lang, pamanyos ang Nan's Liniment Oil. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Nan's Liniment Oil, mga kabiyanan, dula pa nanakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kagmaskulo, dula pa mga rikis, alapa, palipunga, an-an. Mga skin problems, hindi magkabala ka. Ang solusyon, banyos na, pamanyos na, sang Nan's Liniment Oil.
1: Kag siyempre ang talisman sa mga kalalakinan, Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule, hindi ka mo mabatugatugagwa sa balay nyo da. Kag may date ka mo, wala ka mo dala ng Mega Man Herbal Capsule, ay mabudlay, mahuyan, budlay, ito'y tuyan, timos ang uyab da. So gani, sa mga boys, din nakita sa talisman na ton. Mega Man Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika.
3: Yes, mga kabilan, Mega Man Herbal Capsule, Mega Man, Mega Man, Mega Man!
1: Kanami, ginya,
3: Dulot-dulot. Dalum-dalum. Doksa sa siko ba? Mega Man, mga kabiyanan. Mega Man Herbal Capsule. The best ini nga kapsula, mga kabiyanan. Bisan pa mang kuton nyo pang nag-a, bago lang. Mega Man. Mega Man Herbal Mega Man Herbal Capsule, mga kabiyan. May tukat ali ginseng maka, horny goat weed. Ining apat ka mga sangkap, isa lang ang pinaka-common sa ila. Pabaskogon yang ikog tawo mo. Gani mga kabiyanan, hindi na magpa-bugal-bugal. Kay sigurado kaysa half-lime na, kurinot man na. Mga kabiyanan, imnanggid para way palso, no? Gabakod pang lawas mo, gabato pa sa pulaw kag kakapoy. Hindi pa madunot ang kidney, magubang atay, hindi magpalpitid heart mo, kaga ini ang safe gamiton adlaw-adlaw. Bagon, all natural ang sakap sini Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula, pang lalaki sa bilog ng Panay Island, kag probinsya sang Gimaras.
1: And perhaps,
3: the whole world. the whole world of wrestling.
1: Ay, alauna, disotso na. Yes. Pangapi time. Kung kape naman lang, mga chuper naton, mga driver naton sa jeep, driver naton dira sa taxi, mga construction workers ka, mga empleyado naton, nga gapamati, ipangapita. Kung kape naman lang, diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, nga man, kitiga gwapo, yung performance mo, noy, no? Sa imo nga trabaho, kang sa imo sining nga love life, no? Siyempre, kiti, pag bilog adlaw nga trabaho, pag-abot mo sa balay, abal ganin ni Parikoy, may bilin pa yan mo, may nogrimit ka pa.
3: Oo.
1: No? Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang kape nga ginapangalimog ni Paul
1: Paripo.
3: Ginahimo niya, mga kabiyanan, nga sabaw, ginahimo niya ining nga pampabaskog sang tuhod. Basta gani kape, Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, hindi kagid mahuyan. Gani mga mister, pati lawaman si misis, nudungan ka mo pang kape ah. No, after 1 hour na, after pangapi, kundi happy. Tapos pangapi, happy-happy. Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, pwede mainom sa tanan, may ba-ba, no? Kag nagapangapi, ba'y nandang nagainom sa kapsula? Hiyang na sila, bagay na sila, kasaho na, drita sa nagapangapi, pero pwede nyo man makombine.
1: Oh.
3: Pwede nyo man nga, halimbawa, be, ag-aodto, be, nag-inom mo kape. Pagkagabi, be, 1 hour before, be, isa ka kapsula, the best, grabe! O, pwede man nga sa kudto, subong ala una, 20.
1: Gapamuyayaw ang performance mo?
3: Oo, ala una, 20. Inom ka, be, isabi kapsula. 1 hour before sa ang inyo, sparring, be, nag-inom ka, Mega Man Gold Coffee. Sa grabe! Gakakibot, mga kabyanan ng kontram.
1: Dati yung, alimbawa, i-plastar mo sila. Inom, amuni ulas.
3: Alimbawa,
1: pamati, pamati mo.
3: Kung binaron, abin naton, oh, kung binaron, na pwede gid. Alimbawa, subong 120, no? Inom ka mo, alimbawa, subong kapsula, 120. Pagkagabi, be, 1 hour before sa inyo sambuwa, inom ka mo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Gagabi mo! Gagakibot ang kontra mo! Makibot ka sa performance mo! Kibot ka, no? Kibot! Ara, mga kabyanan, matiin nyo, singgit pa lang nakibot ka na. How about kung maha, iguon ka sang daw, malabinsol ka daw. Sigurado nga, makibot ka, Deb! Mga kabyanan, tilawin nyo. Tilawin nyo, kagpamatundin sa inyo, siningalaw.
1: Oh.
3: Ang oras, Philippine Standard Time, alauna, 21. Magabalik ang
1: Targitanay sa Udto.
2: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opda nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Oh, si Mercy. Yara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
6: Maayo ang lawas ang bata mo?
7: Sus, masakit naman ino.
6: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist. Nahamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
14: Ikinan, Lagilimaras, 62. In-hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
12: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may Vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Ang mahigkong nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension, Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
20: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
21: Mas dasig banat sa abat.
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
24: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Oras tatak ala una imedya.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Ang init ng nagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
12: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
16: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
17: Ang Iloilo, Arasubong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa Subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Ang RMN Freedom Run, 20th relaunching anniversary Run for a Cause. In partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buydog man nga ginuubdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Paluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Paluto, Pasig City Branch, kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page. Paluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator, Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club, Singapore Chapter.
19: D3 Bio.
20: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
19: D3 Bio.
21: Ang D3.
19: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
19: Yung may D3.
21: Ang
19: TTX 500.
22: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
19: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi na ako makabatsyag ng sakit.
19: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might be CEO. Visio, yung may D3. Mga butika.
25: Magkano kilo ng karne?
26: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
27: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one

0: kahit. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
5: Sample Plus Gold. Al sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
11: Bingo Blast! Bingo sa saya! Plus sa Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Oras tatak, ala 1:40.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
5: Sample Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
5: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
16: Tok tok tok. Let's show manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
17: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS! Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
23: Ronel Sorbito.
22: Kag Radyoman Don Dolido.
23: Don Dolido.
22: Targetanay sa Udto.
1: Mga Radyoman, balik sa ato nga pagpangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udto. Ang oras na itong Philippine Standard Time. Alauna 42. Tanbay, Master Don, sa report ni Radyoman Flo Navarrete. Dugudugay kag Radyoman Joel Franco. Diri sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan sa RMN Targitanay sa Udto. Oh, pero before sa ilan sining mga report, inenay nga bahin ginadulong sa inyo sa kalwan mga kabiyanan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa batag sang ikaayong lawas. Kung may gold ang alas sa Santon mo, buot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinaggaling. Mayo ni kontra diabetes, hypertension, may gong adugo nga nagdulot sa sari-sari nga balatian sa lawas sang tao. Kung may gold ang alan, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Halin sa extract sang ampalaya, mangustin, malunggay, garlic, ang spirulina. Gani bakal na ka mo sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Santon Plus Gold. Kag siyempre, kung kamol man ang nagapangape, Santon Gold the Coffee Mix naman ang aton sininga baklon kag imnon. Kay bangod ini, may ara sang collagen, kag may ari man ini sang glutathione. Ini mga kabiyan na nagapaputi, nagapailastik sa aton sininga panit, dugay ka magtigulang, mga fine lines, mga wrinkles, nagakadula, ina, bastang imo sininga kape, Santon Gold Coffee Mix. Kag ini nagapabakod sa aton nga tulaan, nagapanami sa aton nga pagtubo sa buhok, kag koko, kag ti limpyo gwa, limpyo sulod eh. Ang kape, Santon Gold Coffee Mix, ang bakla, yara lang sa mga butika.
2: I-check tayo ito guys si Radyo Man Flo Navarrete kay ti angot ini parikoy sa nagadamo kuno nga mga grupo sa mga badyaw dira sa may banwa sang uton no. So cause of concern ini sa pila naton ka mga kuturan kag siguro sang local government unit man ni no, ang regarding man sini sa gadamo nga nagadamo nga mga
1: Master T, basic
2: grupo
1: na,
2: sang badyaw.
1: Basic na Master Don kay ang uton isa sa pinakadamo nga populasyon, may pinakadamo populasyon. But silingon ti siyempre kun ikaw badyaw, ano blang purpose sa badyaw kadto di mga ngayo yes. No, isa makitaan mo sila sa dalan gapanoktok da mga yo dira sa mga usually ara sila sa mga intersections no, gapundo sila da kag magpanoktok hindi gani kun din man nga mahapitan kamo eh, no gaparking kamo da sa mga bars area. May ara na Master Don na muna. Pero ti, kung diin kisada mo, kliyente, dito na sila siyempre. Ti, isa sa pinakapapilitid niya, uton mo. Yes. Ang managuro nga damo man sila na Master Don, kaya tultulanan nila ning lugar.
2: Kagdiri sa Sudan, Suliloy, hindi rin sila mayo ka, ano di, kaya may task force kaya nga para sa ila di. No? Wala kita ga discriminate. It is not about discrimination. Kundi ang ila nga ginatuga, bala parikoy, it's either crime or nagiging eyesore sila. Nato, bala, matravel sila all the way from Mindanao para lang gid magpangayo ngayo tapos magtulog-tulog bisan di indira parikoy.
1: Yes.
2: No, so it is not acceptable kung kamo makadto diri ma-migrate kamo, dapat ya nagabdugang kamo, ga-contribute kamo sa society nga ginakadtuan ninyo. Matrabaho kamo diri o kun diri nyo paeskwelahon kabataan nyo, there must be a contribution. Hindi sila yung nakadto kamo diri para magpangayo ngayo ya.
1: Nakita nila nga sila nila, dako market dito sa Iloilo. Dako market Iloilo, damo tao, kila hatag dasig. Kay taas ko no, kung sa lawas ka, bayi, hindi sexy, kit tambok.
2: Badyaw ni sila. Badyaw? Hindi Bombay.
1: Ay, okay, okay.
2: DVD.
1: DVD, CD, DVD. Tiyan mo na bala, Master Don ang ila, kati nakita nila, ti taas ang middle class ato ni mo. No? Nga nabi sa paano, yung hatag niya, pangilayhan mo lang ko kaisa, kapalapit ka palang, gabot yung... Ilonggo ko no sang bisan pila ka sintimo sa bulsaya.
2: Dumduman mo pareko damo reklamo nga kung hindi sila pagtagaan ga panupla sila.
1: Amo na.
2: Dumduman mo na.
1: Nagligad ka gina.
2: Oo, tapos ginagapangayo-ngayo sila to sa jeep. No, kag hindi ka magatag,
0: duplaan kanila o kung butongo nila buhok mo.
3: Na mo na.
0: So, this is a cause of concern, no? Nga ginalantaw na ton, so, nga karon ginapangatubang sang LGU dira sa Banwa sang Oton.
3: Guro, kuhan man sila, eh, para sa man, sundo ni Guro sa Liloy, butang mo ta sports na nga, oh. Hala, pangwaon sila. Kagin na ito na masara sa Iloilo, gin sang chimpo pa ni Sir Jack Conloda.
0: Oo.
3: Gin padala to balik sa Mindanao.
0: Mm.
3: Nagbaya Negros. Bakulod pa ganito. No? Galing kay Dugudugay na talupang dando, gabalik naman sila hao.
0: Mm.
3: Kaya ang nanutis na ito, nabi, ambot lang kung may mga sindikato, mga tao na nagadala sa ila, para himuon sila nga kasangkapan or ginagamit sila nga manguliktabla. Kaya pamatyagan ko doon, may ginarimitan sila lang atawa. Oh.
0: May ara ganun sa una sa interview ta kay Sir Jack, sang siya paning head sang PSTMO pa na sa una, isa pa na, isa lang na sa una ka opisina mo. Nga nakita nila sa intel nila nga nagakuha iya parikoy boarding house mo.
3: Nan.
0: Gakuha boarding house. Pagkatapos, maduty na sila aga pa, mangayo-ngayo. Subot silingon, may naga-finance sa ila, pila gidabi ang pulo pangayoon mo sa kadlaw nga makuha agad boarding house.
3: Mm.
0: No? Ang boarding house, guruti, hindi mang dubo sa 10,000 taga-bulan. Ang imo nga bayran dira. Tapos ang imo trabaho dira sa syudad, palo pangayoon-ngayoon lang
3: agad. Ang guwain na ito, may nag-arkila, bilog nga balay.
0: Na.
3: Tapos oh. Drae, ginapaanong badyaw.
0: Ginahouse siya.
3: Ginahousing nila da. Siguruti, pamursinto. Nga, ako magkakuha sa inyo sa boarding house, ha? Para nga may istaran ka mo, tsakto diri. Pero pangulikta ka mo to, tapos pag ano dito, punon ta.
0: 70-30, ah. 70% oh. Akon. Kaya akon pang boarding house, akon pang kurente, da.
3: Gani? Oh, actually, may mga anti-mendicancy law kita, Master Don. Oh. At isimpre mo ni mga liho-liho. Pangwaon, gidgag pang sapupuhon, no? Kaga, ininga pang ngayon, hindi gidi. Pati na gani, yung mga nagahatag, eh. Dapat may salabdon na, eh. No? Galing kiti. Sino ka manabik isa nga do hindi matandog balatyagon mo kundo panget
0: kag ginatandaan nila na may tsura parekoy
3: ang lain master mo niyo may ara mabig mga kabataan nga libawa may slakyat ka
0: oo
3: premi ka park paglabay sa imo the moment nga hindi ka maghatag habi mo malimta nila pagbalik mo may kuret ang imo slakyan
0: oh tsakto na
3: oh tikisang ginahimo sa mga drivers ang bilang sign of goodwill. Gahatag sila. Yeah, ti siling sang badya. Yeah, hindi ko ni pagkuritan kay gahatag.
0: Gahatag ako.
3: Pero sa sunod, kag wala ka gahatag, kapilan na mas, may hambal ka pa binga laing ang tinaga, kamukuron nga badya. Pulik mo sinyo to.
0: Oo.
3: Why ko ni metag? About tandaan ka gina nila.
0: May kurit.
3: Ah, kurita nila na. Chikan gina na nila. Oh. Imo sa lakyan da.
0: Kabin pa mga sa lakyan mo, 4x4?
3: 4x4, equal 16 ginagawa yun.
0: Pagwa mo may equal 16 na. So, ligin pintahan niya na lang. 4x4.
3: Para,
0: para hindi na pagbutangan, equal 16.
3: Ano gini mo?
0: Ah, pagkita sa badyaw. 4 times 4 equal 16.
3: Okay.
0: Correct.
3: Ginchikan. Huwag gigwaan mga kabiyana.
0: Ayo. So, anyway, kabay pa, no? I-check na ito si Radyo Manflo Navarrete Parikoy. No, sa Yasining report. Hindi ka mong magkalipat sa mga manguman na itong kadoy ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila ang authorized dealer exclusive sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Paray Island. Ganin makasigurado ka nga hindi peke in the imitation. For every 3,000 pesos worth of purchase, may raffle ticket ikaw. Basi ikaw na mapalaro ng winner sa December 2026 draw sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upod ang Kubota Philippines Incorporated. Katuwi sila sa...
3: Yes, katuwi sila dra sa Balantang Haro at lapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabiyanan, genuine kag dealers and genuine nga Kubota tractors and machinery spare parts diri sa bilog nga Panay Island, mga kabiyanan. Oy, kuidaho gid magbakal ka basi ko may mga spare parts nga baligya kun diin lang basi hindi na iya ka Kubota ha. Delikado kamo, dapat pangitaon nyo gid ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Nagabaligya man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester. Lakip na ang Kubota Cane Loader to Truck. Ara lang sa Barangay Balantang Haro, malapit sa Ceres Terminal. Naka-standby sa aton nga linya si Radyo Man Flo Navarrete.
4: TYRI, Radyo Man Report.
6: Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? Si nagpalabot ang reklamo ang ining mga pinaka mga pupuluyo dira sa may Banuan sa Buton, particular no, sa may populasyon south sa Banuan sa Buton, no, sa atubang balasang public cemetery nila dira sa may Buton. No. Iniangot sa sining nagadamo, pukul nagadamo nagid, nga mga membro sa mga badyaw nga nag-a-star dira sa may higat sang dalan, kada may nakita, makita dito kay na, na may bangkita dito sa may kilid sang pader, no, sa tabok lang sang sementeryo, then dito sila tululog kung mayong simpo, no? Pero kung maglain ang simpo, kung nag-aulan-ulan, masailo sila sa kilid lang sang bangkita nila, sa din dira namtang ang sunny steel supply, no, construction supply, sa din tako inang building, sa sagwa, sang building, no, sa piyon sang gabi, dira sila nagatulog. Damo-damo na ka sila, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, kung makita sa aton sining picture, no, na ginsend dira sa may kay Mitaremen. And ginahimo Manila, kalayan sa mga bayo, ang lugar, no, sang sunny steel, sa din, hindi na magwanta, no, ang mga nagalinap sa nila nga makagamitan, kag ang ila sining mga pagsinrayo dira no sa lugar Radyo Maronel, Radyo Madon. Sa interview naton kay Mr. Malbinat, no, nagpagwa na sang direktiba si Uton Irino Mayor Sofronio Pusin agud Sulbaron magistoryahan ang ining reklamo dira sa mga pumuluyo. Isan pa ang kapitan sang Poblasyon sa Uton nagpalabot naman sang reklamo no sa natungdan nga opisyal, no, kag na istorya taman kay na ang sepulturero sila niya mga more than 40 o kon 50 kada ka tawo kon mga badyaw ang naga-start dira sa sambit sini nga lugar, no, kag hindi sila makasulod dali sa may cemetery because ara dira ang mga sepulturero nga ti ginapagwa sila, no, sa sinang cemetery Radyo Man Ronel and Radyo Man Don. So angot sini karon sa hapon masinapol ang katapos ang LDO Uton, DSWD kag PNP kag iban pa nga ahensya sang gobyerno ang tutukan, no, ang ining pagtabo sang mga padyaw dira sa nasambit nga lugar, no, kag sa tiyon ang problema pag itiri sa tiyon sang market day sa Banuan sang Uton, subong market day nila subong Lunes, no, naga palapit na sila sa merkado sang Uton kag pa ngayon. Ngayon, no, kung hindi sila pagatagan, nagapanakit sila o kung nagapanghampak sila, di, nagapanukla sila, no, sa mga tao nga hindi magatag sang ilaki ng nanon o kung magayo sila sa mga tao nga hindi magatag sang ilaki kining ng nanon, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no. Ang utin yung na-interview ta si Mr. Malbinat, no, ang head sang MDRRMO Uton, kagyari siya sa iya sininga pagpahayang.
7: As a good morning, you know, just last week nalaputan ina sang istoryahanay, no, naghatag sang directive si Mayor Pusin nga kut adlaw mayad imuon. Kaya nagadata lagi subong ang reklamo sa aton nga pumuluyo sini sa pagdamo sa mga badyaw bala particular during market day sa aton di public market, no. Sometimes kung hindi nila makuha ang gusto nila kita pangayo kung di sila kontinto hindi ba siya nagapanakit ka, pero nagapanghampak. Tinahaboy nila balik sa tawo kung na hindi ka kontento. Sige, natag na kintinyo. Mga muna pala. Kung natagaan mo pagkaon, hindi mas ka kontento. Ginaharas nila. Recently, sir, may mga balita kita sa plaza na ato nga mga estudyante. Kung hapon, bala, simpli, dira ato nga mga street mentors na mga nagabaligya. Kung hindi ka matagaan, ginaharas nila ato nga estudyante. So, eventually, posible, kung nga hapon, no, Lunes, karon sa hapon, magapungto ang mga nagkaigo ng mga departamento sa gobyerno ng Lapasong Uton para ma-address yung problema sa mga badyaw.
8: Okay. Sir Malvin, may window kung saan o panadang nag-istara ang mga badyaw ngayon, sir?
7: As I could recall sila, there was a time last December nga nagdata sila, sir. Napahalin to sila. Dira sa Biatubang, sa patio in particular, dira sa Kadayo, nagapangalay sa mga bayo nila. But the notice namun, muna yung summer sila probably before sa Katagman Festival, nag-aamat-amat naman, may pera kabilog nagbalik. Right now, probably nagdamo naman sila liwat. Mm-hmm. Mga pila pa lang kabulan na nagkamat-amat naman sila tatamo.
8: Okay. So, anong ginang mga epekto, Abi, sa mga pumuluyo ni sir? Sa inyo, pagkantaw?
7: Una, sir, no, yes, taho mo na sila. Mm-hmm. Pariho tama na sila ng Pilipino, no?
8: Mm-hmm.
7: Apang sa gawik, mabal na ton, sir, ha? Mm-hmm. Na, ang gawik ba lang sa aton sa tingang mga badyaw, sir? Uwa'y nag-uyon, eh, sa gawik sa aton komunidad, bala? Na nagahimo si Takto, may ginapulian nga nagakaigo nga balay, no? May nagakaigo nga mga kasilyas nga ginagamit, tamo na bala. May mga gina-offer makita na sa ila dari nga center para sa ila, particular sa kabataan. Apang gawi kini sa mga aton nga mga badyaw, sir, malakas yun. Malakas, no? Dalo nila ilang kabataan, hindi nila gusto nga tatapon sa aton niya, gobyerno lokal. So, ang epekto sinister sa komunidad sa Tumuluyo, definitely, hindi kinman siya manayanaya tulukon. Kaga, may mga risko sa aton niya, mga estudyante, iban nga sa aton niya balita, ang mabato, ginaharas nila.
8: I see.
6: Ang gabahin sa pagpayag ni Mr. Malvin Nad, no? Head ng MDRMO sa Banwasang Uton, Radyo Man Runel and Radyo Man Don. So, ti, karon sa hapon, sinapol na sila ang LGU Uton upod ang mga nilinahin nga ahinsya sa gobyerno para ti masolusyonan na ina, no? Kaga hindi na magsinapat ang ining mga badyaw dira sa Banwasang Uton, Iloilo. Radyo Man Don, Radyo Marunel, and Radyo Man Don. Amo ni madulong na itong information sa pagpangalagad sa programa Tarantanay sa Uto.
0: Radyo Man Flo, balikan ka na mo ito sa ano ha, itong party sa person of interest sa itong nagtiro bla, sa may ano to ng tanod?
6: Tanod, nga akin tiro patay sa Banwan sa Kalino.
3: Sige, balikan ito na, balikan, okay.
6: Kasama mo sa DYRI, Arimene Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RNN.
9: Tatak RMN.
3: Thank you very much, Radyo Man Flo Navarrete. Ang oras sa 1:58, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo, Radyo Man Mon. Come in.
10: Yari na, Radyo Man Runel, ang atong sining draw sang STL. First draw kita sumungapon, Hunyo 15, 2026. First draw, ang atong sining first winning number para sa sumungapon. Numero.
11: Your first winning number is number 40. Numero 40.
10: Numero 40. Number 40. First winning number. O, ikapila na ning adlaw nga nagaginuwa ning numero 40, no? Number 40. First winning number. Ang aton sining draw team head, Mitchell Solorin. Ang aton sining operation specialist, sila Marie Magalion. STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Second winning number para sa first draw subong hapon. Yari na, ikatwa na ito nga numero.
11: Second winning number is number 21, numero 21.
10: Numero 21, number 21. Ang atan sunod yung gesture person, Mr. Ryan Melgar. Kaupod sa ngayon sining mga members, Ella Maligad, Alcid Flores, Kagma Belge Miroy. Third winning number, 20 seconds para sa subong na hapon. First winning number natin na Rajamando, Rajamaronel, 40-21, 40-21. Ikatatlo natin nga numero, nagkakompleto sa atong sining three winning number combination.
11: Third and final winning number is number 9.
10: Numero 9, number 9. Yaring kompleto na ito ng resulta subong hapon.
11: For June 15, 2026, draw number 1,399. First draw, 2 p.m. Numbers are 40, 21, and 9. Halimbawa sa numero 40, numero 21, at numero 9.
10: Numero 40, 21, kag 9. 40, 21, kag 9. Congratulations sa itong sining mga tumaraya. Maswerte nga nagdaog, subong iyang hapon. Sa atong sining first draw, sa mga wala pa padayon kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kag Eagle Roar Gaming Corporation. Upat mag-rein na atong sining draw team head subong hapon si Sir Glenn Hiponea. Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tatakarimen.
3: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi, bantayan diri man sa Arimen, Iloilo. Ang oras, isa ka minuto na kaligad sa alas 2 ng hapon. balikan tayo karon ng update nagikan sa Banuasang Kalinog, Master Don, no?
0: Correct.
3: Ang nagtiro sa isa ka tanod,
0: may person of interest na sila kuno. So check tara karon sa report pod kay Radyo Man Flo Navarrete.
3: Ini nga bahin kag ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kabiyanan sang paluto, Master Don. No, gingutom ko mo ning mga oras. Mga kabiyanan, adlaw-adlaw na ang paluto, seafood grill and restaurant. Mayara, mga kabiyanan, sa ginatawag nga Anli Paluto in Sugba promo. Kag Master Don, sa nagligad ng Biyernes, nagsugod naman dito sa Pasay. So, subong, tanan ini ang branches ng paluto, seafood grill and restaurant diri sa Bituon. Kag dito sa sudad sa Pasay, may Anli Paluto in Sugba na adlaw-adlaw. Pag gusto ka mo, may mga choices nila, no? Some packages nga gusto ninyo i-avail, pwede ka mo kapili nga daan sa pagsulod ninyo. So, dra nyo matilawan sa sari-sari ng mga luto, sa sari-sari ng mga seafood, no? Pasugba ka man, pasabaw, kagiban pa, mga kabiyanan. Gusto mo kahang, gusto mo katamtaman, original lang, pang ilunggo ng mga luto. Basta seafoods, no? Halin sa mga talabas, kalops, ano pa, Master? Angel wings, no? Iwal. O kagiban pa, shells, no? Isda, crabs, o pasayan, ano pang squid, no? Kagiban pa nga mga pagkaon nga masamin ninyo, ginapangita mga kabiyanan, basta seafoods ang inyong gusto nga kanon. Kanto ilang, adlaw-adlaw, ang Anli Paluto in Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and restaurant, mga kasama, no? Kantuin ninyo kag tilawi para hindi nyo paghinulsuli.
0: Aralan sila sa Barangay Bituon Haro, no? May mga choices actually ng Parikoy. Binila seafood lang, no? May ara kita da meat, may baboy kita da, may manok kita dra. So depende sa inyo, abing baboy da, pwede ni sugbaw ng baboy.
3: Kampiyon,
0: tapos ang lukos ni butangan mo sa sang sibuyas.
3: Ay, abaw.
0: Butangan mo siya sang istap mo sa sang sibuyas, sang kamatis.
3: Oh, wow.
0: Kag isugba. No? Samtang ining diwal, ano mo, isigang mo.
3: Na,
0: ha? Oh, tindihan mo? Hindi ko makapal, wala na. Pero manamit ang pagluto, depende ko ano, pwede sa sinigang kang kangon mo, no? Gamay lang hindi mo pagpadamuon gid batuan, ha? Kay hindi ko gusto sang sobra ka aslom, no? Kay karon nabi nila karon gaygo pa ko lang gaw, no? So, ano lang katamtaman lang kag kangon mo, na. Tapos depende si imo nga taste, no? Especially Parikoy, kung may mga allergies ka, no? Pwede mo yung mambal, miss, pwede hindi ka pagbutangi lang ano, kay allergic ako sa sesame oil o kung sa sesame seeds, no? No, ikaw yung mismo ang makahambal sa ila kung ano nga klase nga pagluto, no? Amo na ang unique sa Paluto Seafood Grill Restaurant. Katuloy sila Barangay Bituon Haro, Iloilo City.
3: Alas 2:02 ang hapon, magabalik ang Targetanay sa Udto.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by ang kilala mong alaksan.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilugman nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, Kagbilog Pumuluyo, sang 4th District, sang Probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor, sang Probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga Barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang tao nga may madubungan levels sa vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
10: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sang vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy your life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE

0: Kada soft gel kumagbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshie!
1: Angeline?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patay Cup. 45 pesos lang.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: TGX 500. Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ilatong score gani?
5: 417. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Maria. Basta as gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may physio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagas, mga butika.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: Ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch, kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page. Baluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint, paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako si Jovin. Subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
2: Pinahusa.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
7: Yes!
6: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
8: Mga Karajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa reminder kita na sa Udo. Oras na ito. Philippine Standard Time, tatakalas 2:29 sa hapon. Ang establishmento nga nag-aboy sa ining sinako nga expired nga soda products sa may suba sang haro na identify na sang syudad mga kasama kay may lang gani kay may mapulutan ni sang iban nga ra sa suba da kag duha pinaginom expired ipainom mo ni karon magkala poison ang mga tao da labi na gid ang mga kabataan pagkakita nga dani nga galutaw nga daway pa man mga biryana libawa master sigurado gina pero lang taon ta no may mga unod ini kay expired mo. Hindi ba ma-expire guro ko na consume na?
9: Oo. No? Tignan ko lang kung plastic bottle na lang. Bilin.
8: Oo. I-check na ito, standby, kay Radyoman Joel Franco. Inanay nga bahin mga kabiyanan sa ito nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalwan, sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mag-Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag-alibyo sa ginabatyag sa aton nga pumuluyo. No? Kung taas ang Vitamin D3 level, layo ka sa balatian. Mga inday, mga nini, nagabusong ka mo, kapadidi ka mo, healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Gani, anong pag-inahulat? Mag-Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw.
9: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular Vitamin D3 brand in the market today. Popular siya, kay damo yan nakabaton sa kalibyo eh, sa ila sining lawas. 2 to 3 soft gel a day lang sang Life Extension Vitamin D3. Ayos na ang buto-buto. Life Extension Vitamin D3 sarang mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
8: Kag siyempre mga kabiyanan sa aton nga mga tagpalamatinig magalipat maginom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado, quality ng produkto mga kabiyanan sang Life Extension Philippines. Ang Super Fiber, kung may go ang lawas na ito, dapat adlaw ginagagwa, nagagwasa. Kaya kung tagtatlo, apat, lima, anong kadlaw, o delikado, basi mapoison kita. Tio na Master Don, imnon ta mga 10 to 15 minutes before magpanyapon, mag Super Fiber na.
9: Ang Super Fiber, Abi, puno ini sa mga essential fiber nga needed sa aton sining lawas. Gani, when constipation strikes, Super Fiber is the answer. Mag-stack kita da, nanay. Mag-stack kita sa Super Fiber. Kaya dito mapaktan. Basi mamudlayan si Nene, si Inday, si Toto. No? Nga ini sila mag-ariya. Kundi may ara na kita supply dira sa Super Fiber. Super Fiber, sarang mabakal sa mga butika, kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
8: Ay, nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may Vitamin D3, ang kape nga ginapangitagid, kag ginakahidlawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado, mapapakapi ka bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
9: Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang mayara sa Reishi Mushroom Extract, kag Mangosteen Fruit Extract, nga clinically proven as cancer protective, kag kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasyay sang Vita D Plus Coffee Mix ang may yara pagidunod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga Vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
8: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit, pinakauna nga kape nga may Vitamin D3.
9: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanang mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
10: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with Vitamin D3.
8: Naka-standby sa itong linya si Radyoman Joel Franco.
11: TYRI Radyoman Report.
12: Daw wala na gatahubas ang basura sa Arrow River nga sakop sang bisito sa La Paz. Inibisan pang tatlo na kasimana no nga nagakandak sang cleanup drive ang Iloilo City Government pinaagi sa upland kontrabaha no nga may 70 personnel ni sila nga gin task no nga magpanilo sa sinang area. Inibangod nga recently may sinako sa mga expired Coca-Cola products nga na hawas ang nagapanindo dira sa may La Paz area. ini nga mga produkto expired na Jimeronel, no? Kag subong aga may another na naman batch, no, sang sinako, no, duwa ka sako sang expired Coca-Cola products na hawas man ang mga pamuluyo dira sa may barangay Banuyao La Paz. So no, sa kay engineer niya Ravi na natubod na nila ang ining posible nagahaboy sini nga commercial establishments sang sini nga mga expired nga mga Coca-Cola products kay makita mo nga ginhungod ginhaboy because gintipon gisulod sa sako kagin
8: no pag dira ang mga plastic well naka plastic pa
12: arap ang iba na arap sa plastic no naka case pa iban
8: okay. Oo, so meaning may unod pa well may unod amon amon delikado balok ka kun ma balok ko damo niya sa mga suba bala master kilid suba mga kabataan ko mga kapulot naka mainom anong posibilidad ni manulot sini sa lawas ang tao.
12: Ati, wala lang taka balo, no? Kung ano ang health...
8: Ito ko magsilita nga expired yan, but silingon delikado na na for consumption sang tao?
12: Oo, ati, maluwas pa nga na huluman tubig, basib na kung may mga contamination, ha? O, Radio Maronel. Munang na-identify, so kay Jeremy na-identify nila because doon isa ko na inada ka establishment ka nag-supply, no? Sang soft drinks no dira sa area kagit padala na nila sang
8: letter. Ah, depo sa depo siya
12: no depo siya personnel no oo kasi kin padala nila sa communication para sa isa ka technical conference and gina-ready naman sang city legal office sa pag-file sang kaso na paglapas sang solid waste management act tag sang clean water act no duha ini ka mga mabugat nga mga lagi. Sa subong, bago sa sining padayon kapag damo sa mga basura, sining General Vina, it's about time siguro nga magpamensar na kisala nga i-push na nila sa city council man nga padakuon ang penalty sang nagalapas sa aton ring anti-littering ordinance. No, kasi sa anti-littering ordinance naton, 500 pesos sa first offense, 750 pesos sa second offense, kag 1,000 pesos sa third offense. So tuman ka gamay, no? Or may option ka man nga mag ano ka mag-community service. Ano? So tuman ka gamay. So sa iya, gusto nila nga i-push man nga kung ikaw isa establishment nga nag-violate sini, dapat i-suspend or i-revoke, no, ang imo sini nga multa, ang imo nga lisensya plus multa, no? Agod nga medyo mabulugugat man ang pinalidad nga mapatong sini sa ila. Ari pa matay naton ang pagpahayag ni engineer Neil Ravina.
1: Based sa aton monitoring since na clear ta na no almost 80 tons na of waste aton na recover and naka-install na kita waste trap no, the reason why we are able to trace kung diin ang sources no sang mga nagalulutaw gyapon nga basura. Mm-hmm. And we are able to identify sang nagdispose. And actually may ano na kita no, may complaint letter na kita to be forwarded sa City Legal Office for proper legal disposition and we are recommending for filing cases in violation of Republic Act no, so Republic Act 9003 for Solid Waste Management Act.
4: Mm-hmm.
1: And Clean Water Act no, so that those two Republic Acts will be ano because of the violation in disposing their waste in our bodies of water.
4: Sir, din nga side, naghalin ang ininga basura, sir?
1: Banuyao, no? We are able to, ano, no? To identify sang barangay nga source. It's from barangay Banuyao. So, actually, nakatuan na namo ng, ano, no? Ang establishment and gimpareceive na namo ng complaint letter and we will schedule sang technical conference. We're in technical conference will document sang tanan nga complaint and will be forwarded sa City Legal Office for proper filing of cases.
4: Sir, paano to sila na-identify, sir?
1: Based sa ano no, sa recovery. Based sa recovery nga ginasako nila ay ang nature of business nila is to dealership no sang the same bottling company.
4: Mm-mm.
1: So actually nag-report na ako sa central office sa Manila sa ano gate sa bottling company and together with the reports, so I hope that the company will also have necessary ano mitigating measures in relation to the disposal of expired commodities.
5: Hmm. Well,
12: dapat yan, Benjamin Ronel, no? Ang payag.
5: Anong posibleng violation kag penalidad sa establishment?
12: Wala akong ati kay ang ano medyo mabulubog ati kon sa Republic Act kay no. Sa atong local ya ti kagamay isang violation o kagamay isang multa no. Mm. 500, 750, 1000 no. Mm. Pero ti kon sa Republic Act ka posible mas dako dako iniya kay ti kuan nimo paglapas niya sa aton nga Clean Water Act kag sa Solid Waste Management no. Nga isa ini sa mga dakugid nga ginapangabudlayan sa ato sa gobyerno given no sang dako man nga problema ta sa solid waste no. As a matter of fact ang siyudad ta gani nagsulod sa isa ka joint venture agreement para sa waste to energy technology para lang nga masolbar ini yung solid waste problem naton but ini sa gihapon problema kay dokulang gid sa gihapon sang disiplina no nga ato si makauturan sa pag dispose ang ila sini nga basura ra di Maronel.
5: Okay, sige.
12: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
5: Thank you very much sa Radyoman Joel Franco. Ti siguro na-identify na tiway ka di mahuya. Kung oh. Mo yung naga ang sako, sinako nyo na yung basura, dira nyo yung hihaboy sa suba. Huwag ka mo mahuya. Sige, kadako sa inyo nga, kwan, dipo ka mo.
9: Dipo, ti tapat parikoy. May proper disposal sila.
5: Oh.
9: No? Simple gani nga mga tagbalay naton ginaputos gani ka ginadala gani sa basurero.
5: Oh.
9: Kamuya nga kata ko ya buy lang nila ya suba.
5: Ti karon na identify sila. No? So dapat na mas taas-taas nga penalidad ang ikuan sa iya. Pero kung ang kahuya mo palang lang master don. Kapos ina may basura. So gina-collect man ang basura proper leader sa sudan sa Iloilo. Oh, correct. Na nga abi nga mo ni nga basura nga sinako eh haboy nyo ya sa suba man.
9: Mm. Ti grabe na parikod, that is why nga ti ang mga company ko tani especially mga dlagko ng mga companies should be a role model para sa mga magagmay ng mga sari-sari store nga makakomply gani sila sang oras pag segregate sila sa plastic no kamuya hindi
5: may nagabaligya da kuno may nagapang-collect da sa mga ginapangbaligya bilang mga
9: scrap
5: scrap bala
9: oo
5: na ara baklon pa ng plastic kinilo pa na i-identify nyo bala sila kag hambaling schedule ko kadto ko mo sa muning adlaw
9: oo
5: kay pangatag na mo sa inyo ni kundi why na kamo ubrahon o naton kamo na lang na uwad sang unod sina kay ninyo man yung mabaligya ari dala nyo kamo na bala to kay ang basura na sigurado i-recycle pa na
9: correct no? So in a way check na to na kag dugangan na to na pasabton taman ang ining depo ini para nga tis mabalaan bala nila nga titanan kita may responsibilidad sa aton sininga environment.
5: Yes, Master Don, ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan ginadulong sa inyo.
9: Ang doktor mo?
5: Sang Dr. Pinoy Squalene Capsule the Oxygen Capsule. Hindi magkalipat mga kabiyanan. Kaya ang Dr. Pinoy isa gini kadako nga makabulig sa aton nga ikaayong lawas. Sa mga utod naton nga daw nagamalipato na ang memorya sa isa ka tawo nagahina samtang nagaedad. Pero hindi ka magkabala ka, lolo kag lola, kay ihatag ko sa inyong simpleng pamaagi para malikawan ang pagkamalipaton. Hindi pagkalimtan ang pagkaon sa masustansya ilibina ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga ah. Ang Dr. Pinoy makahatag ini sa sustansya sa imo utok kay inilang ang may omega 3 kag may EPA kag DHA. Agod nga mag-abtik ang aton nga una-una kag maging alerto ang aton nga memorya. Ang Dr. Pinoy nagapataas sang level sa serotonin o kung ang ginatawag nga happy hormone. Ano pag ginahulat ninyo, magtumar na 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule.
9: Oy, sa aton mga suki, dira, kanay Jan Perucho sumagay sa ay, thank you, Gid, sa pag-upod diri sa aton. Kanay Mike Montaño, sang Wow Chicks, pari Paul Arandao, pari Paul, Greg Briones Dinosta, Broadpet Madeira Bistoer, Ma'am Ilinita La Pastora, kag James Carpe. Thank you so much sa inyo nga pag-upod, ha. Ari ng aton sining mga segment.
5: Ayos.
9: No? Unaw na aton Health News with Radyoman Joel Franco.
13: Ang inyong bahing kinadala sa inyong skaluan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
14: Makaapekto sa kalawigon sang kabuhi ang malawi nga exposure sa blue light, gikan sa cellphone, computers, television, ibang pagagamit sa puluyan. Ininakita sa pagdoon sang Oregon State University. Sa pagdoon natukiban nga ang blue wavelengths nga ginaproduce ang light emitting diodes o kon LED makasamad sa aton cells sa retinas. Sa isang experiment sa mga langaw, nakita nga ang may malawing exposure sa blue lights may abnormal kagalos wala nakadevelop sa retina samtang mas malipot naman ang ilang kabuhi pangit sa wala na expose sa blue lights.
15: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
13: Iningabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
9: Oy, kay Daniel Hilbaliga sang Joker Taxi. Kapamati, subong sa atin, parikoy.
5: Pari Daniel.
9: Daniel Hilbaliga sang Joker Taxi. Okay? And of course, ini yung porsyon ng ginadulungan sa inyo makabinan sang D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses, that is why inisya makapugong sa ubo si punilanat kag trangkaso. Binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio everyday.
5: D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, mga kabiyanan. Ang virgin coconut oil na pamatodana ini sa pagtuon sa DOST nga ini makabuligi kun ta trader nga balatian. Ging kombinar pa upon ang vitamin D3, kani the best nga combination. D3 Bio imno naton duwa or tatlo ka soft gels kada adlaw. D3 Bio bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Ara lang bakla ninyo sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Kag siyempre, Master Don, ang aton nga vitamin C.
9: Yes.
5: Mighty C, vitamin C, sa alam lang, very mighty. Na nanasinig kag alkaline. Hindi magising lining sa tinayo kung sa imo sininga chan. Basta daw imno naton inita. Da ng lawas, wala ga-produce vitamin C. Galing aton recommendation, mag-inom na sang Mighty C, vitamin C. Hindi madamid sang lining sang tinayo kung chan kay ini nanasinig kag alkaline.
9: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bango nga puro-puro ini siya, may abilidad iniya nga magpainat sa aton sini mga ugat so dat madula dabra mga blockages nga mo nagatuga sa hypertension sa aton. Pero suggestion ko, kung inom ka mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement. Nga anti-diabetic ka, ginanormalize niya ang blood sugar level sa lawas ta. 2 to 3 capsule lang, DTX 500 everyday.
5: Yes, DTX 500 mga kabiyanan, nagahatag ini sa proteksyon sa aton nga atay kag kidney. Ang atay kag kidney mo nang unang depensa sang lawas ta kontra traidor nga balatian gani pabakuron ginaton ini adlaw-adlaw mga kabiyanan. Gani mag DTX 500 dalin sa desugar sugarcane, ang kalamay ginkuha sa tubo, ang nabilin dira gimpuga. Pagid ang extract ya the best nga antioxidant ara sa DTX 500. DTX 500 upon ang Mighty C Vitamin C ginatawag nga Batman and Robin sa padagsang ikaayong lawas.
9: Yari na itong viral balita subong with Rajuman Mon Kapalian.
16: Ang iningabahin, ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
17: Ang Nans Liniment Oil, ang manami ngay banyo sa panit, sagwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini, ang may Nemti Extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video nakuha sa banda nga nagapadayon sa pagtukar. Apisar nga mabunok ang ulan bangod sang bagyo. Sa nasambit nga video makitaan, hindi lang ang mga musikero, kundi pati ang mga majorettes nga nagasulay sa ulan, samtang uyat ang ila baton nga nagadungan man sa marcha sang banda. Sa nasambit nga video, na narisari ang nangin reaksyon sa mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Moon, Yales Kapalian, Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you very much, Radyo Man Moon, Kapalihan. Ginababalo lang gali nato ng atong mga tagpramati, labinigid sa mga ututang nga gusto mag-abroad, mag-eskwela sa abroad sa Malta, labinigid sa Spain. May libreng orientation sa June 27. Sa sunod nga Sabado, mga kabiyanan, alas 9 ang agad rakita sa Days Hotel Iloilo sa 4th floor, pangita lang ang lapas function room, no? Sa dugang impormasyon, sa gusto magkanto sa Malta or Spain, namin in Spain kay duha lang ka tuig nga straight nga obra mo dire, halimbawa, be, no? Nag-eskwila ka to, sunod ka eskwila. Pag may ara ka na master sa ginatawag nga diploma, tapos makaobra ka 2 years nga straight, maging citizen ka na, no? Maging citizen ka na. Sang Spain kit bayad utang nila ni sa aton bangod nga 333 years may nga ginsakop kita nila mo. So June 27 ha, alas 9 sa aga, matiin nyo ni Malta na amin manyo ang cost of living di ka barato pero kadako sa sweldo. Mga kabiyanan, kadtuin na ninyo ang mga lugar o mga countries nga ini. Nurse ka man o kung hindi, no, kung nurse ka ti UK namin ni rekomendasyon naton sa inyo. Kadto lang ka mo, matiin nyo total libre ni wala bayad. No, may pathway ini mga kabiyanan, pwede ka mangin permanent resident or mangin citizen sang iban nga mga pungsod mga kabiyanan. World Connect Consultancy Services Incorporated, kita-kit sa June 27 alas 9 sa aga Sabado inang adlaw, Days Hotel Iloilo dira sa 4th floor, lapas function room, pakita lang ang World Connect.
5: Oy, kanday parikoy Marco Colacion daw ga pamatigid, no? Nag-greet lang si Mrs. Ya. Si Faith kag si yang baby nga si Carrot Boy kag shout out kali sa Labugay Boys.
4: Mm-hmm.
5: Sang concert sang T5. Amo ni ano ko mo. Boy Boys concert T5.
4: Oo.
5: Mera.
6: May isa pa hindi kakalakadlaw ka ari na sila.
4: Kasi nakita ito to sang concert sang T5.
5: Yeah. Oh.
4: Alang-alang nakita sa Tiempo mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalagad. Diri sa Arimentar Gitana is sa Udto. Kita na kita buwas sa same time, same station. Sa kala ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
5: Radyo Man Don Dulido.
7: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
9: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
10: Noise. Urban Absolute.
11: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag pangihi kag naga normal man lang harmless man ni na partner para makasiguro partner ipa check up labi na kon may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi kag natural partner practice kag diya sang good genital hygiene inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sang Nance Herbal Capsule
9: Nance Herbal
12: Capsule.
11: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
12: Nons Herbal Capsule.
11: Yara lang sa mga butika.
12: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
11: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner kondo naga-iraw na gid. Hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
12: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
11: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka honey goat tree tungkat ali kag ginseng nga amo ang boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sabay lo amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
12: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
11: 30 minutos ang partner, yara na ang panating ah.
12: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Nons Lemon Oil.
11: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis apatudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap nanti man sina, partner, eh. Kaya ang Davis makalalaton.
12: Nons Lemon Oil.
11: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nons Lemon Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nons Lemon Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini mosquito repellent.
12: Nons Lemon Oil.
11: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
12: Nons Lemon Oil.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Nons Corn Coffee.
11: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nons Corn Coffee, partner.
12: Nons Corn Coffee.
11: Oo, partner. Kay ang Nons Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nons Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang kanerbiyoso mo.
12: Nons Corn Coffee.
11: Ang nami pagid sang Nons Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
12: Nons Corn Coffee.
11: Acid Neutralizer. Mabakal sa mga butika.
12: Mega Man Cold Coffee Mix.
11: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
12: Mega Man Cold Coffee Mix.
11: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
12: Mega Man Cold Coffee Mix.
11: Coffee Mix. Alerto ka na.
12: Power up ka pa.
11: Yara lang sa mga butika.
13: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
14: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
17: Char!
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangdong kumakabloom sa charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
17: Makikiraan.
19: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
17: Salamat, iho.
20: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Life extension, vitamin D3.
24: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Ang mahigkong nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
26: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
27: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
23: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
28: Oras tatak alas 2:50.
14: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Vita D Plus Coffee Mix.
31: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakapeng may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
32: Mabakal sa mga butika.
33: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Namit, sining sanmig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
36: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
37: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
35: Ti, nga away di galapot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man ay.
38: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro, kananay, kagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
35: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
37: Carl? Diin na si Carl?
38: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
39: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. Mabakal, sumagutin ka. Mahigpo pala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka pala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy? DTX 500! Masalika DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sang ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang D3.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
5: Oo. Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule kay Bitibo kayo.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ang init ng nagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
18: Sarap magkasama.
0: Supple Plus Gold.
19: Ko si Vibo, da COVID ang pagnaiwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samphon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Samphon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samphon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
40: Mahalagang paalala, ang Samphon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
41: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
42: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
43: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
41: Ang sampay sa loob, no amoy ko lumang.
42: Pangong kumaka-bloom. Charm.
43: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
42: ACS.
0: Supple Plus Gold.
43: Ako gali si Rhea. Ako nregla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
41: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
42: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
43: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology.
1: kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
41: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
42: Panggong Kumaka Plus, the charm!
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
42: ACS!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
42: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
42: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
42: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
42: ACS.
10: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
18: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
20: Gigan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitsaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Covenant Polycoffin. Samantha Malupit. Sakamaylo. Mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtigil.

0: World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako niya blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, no. Nagkita ko makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantin! Shadow Efectivo Aramis TDX 500 D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ang RMN Freedom Run, 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gigan sa

0: heavy duty ka tinlo sa kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver, dugang pas ang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold, loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
0: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Cellphone Plus
0: Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan.
0: Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Cellphone Plus
0: Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan.
0: Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na kuha guard. Kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs. Kag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kag-niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Cellphone Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
8: Pili sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: Nuns Liniment Oil.
13: Kaspan?
12: Wala problema.
13: Nuns Liniment Oil Partner.
12: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
15: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
17: Oras, tatak, alas 3:20.
18: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
19: This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
19: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Mga Gabyanan,
21: subong nga June 16, Tuesday.
20: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
21: May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only.
20: Sa June 16, Tuesday.
21: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
20: For longer life.
21: Longer life.
20: Super Fiber.
22: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
20: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
23: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
24: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
25: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
23: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyadan ko nga mas klaro. O akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
24: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
25: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
26: Ohoy! Kidney care time!
27: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
28: You care? We care! Kidney care!
29: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
33: All you need is Pride! All you need is Pride!
34: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
35: ACS.
36: D3 Bio with Vizio.
37: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
36: D3 Bio.
38: Ang D3 Bio.
36: Yung may Vizio.
38: Ang Vizio.
36: Yung may D3.
38: Matagas mga butika.
36: Mighty C.
38: Ang alkaline nga vitamin C.
39: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
36: Mighty C.
38: Mabaka sa mga butika.
36: Para sa matino nga dugo.
38: DTX 500.
36: Para sa healthy nga tayo.
38: DTX 500.
36: Ang DTX 500.
38: Ang may mataas nga antioxidant.
36: Nga amo naman
38: ang nagatino sa imo atay.
36: Basta tino ang atay.
38: Happy kanunay.
36: DTX 500.
38: Masaligan.
36: Epektibo.
38: DTX 500.
36: D3 Bio.
40: Ako si Gabriel, nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
36: D3 Bio.
38: Ang D3.
36: Yung may BCO.
38: Ang BCO.
36: Yung may D3.
41: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
42: You need toothpaste for brushing every after kumain.
41: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
42: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
41: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
42: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
41: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
43: ACS.
44: Ang RMN Freedom Run 20th relaunching anniversary run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buydog man nga ginuupdan sa mga masunod, NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Guimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo kag Pasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, kag sa 0968-146-4675. Baluto, Pasay City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator, Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club, Singapore Chapter.
0: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako. Naging atipan ko ang akon mga mata at panglawas.
5: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
11: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Samsung Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan. Ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
9: Sample Plus Gold, mamakal sa mga butika.
12: Bag o

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Oras tatak alas 3:30.
6: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
9: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pag namahaw kala city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
10: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragi pa ng pain.
11: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
12: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
10: Hindi lagi ni carrots.
12: Oh, hindi lang carrots mga kaluran.
8: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang ako nolo.
9: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
8: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
9: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
13: Basta, basta.
8: Maitukar ka pa.
9: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
14: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
10: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
14: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
10: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
14: Yes.
10: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
14: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
10: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
14: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gituwag slimy layer sang gituwag imotyan.
10: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
14: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine sir GP, an sa gituwag chyme sir GP no. Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro no?
10: Sobra pang iban. No?
14: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mitesi or Pure-C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mitesi or Pure-C, adlaw-adlaw.
4: DTX 500!
13: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: 41.
16: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
15: 470.
16: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
15: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at
16: least. Bila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
15: 160.
16: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
15: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mitesi or Pure-C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mitesi or Pure-C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mitesi.
14: Ako ya, Sir JP, gainong igo DTX 500 kag Mitesi. Kung katukos panay, Pure-C, para magnami ang akon nga gituwag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituwag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gituwag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gituwag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gituwag corneal healthy. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kada sa computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kag gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba tayo nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
10: Carrots da.
14: O carrots da, orange apple, da, mga orange. O, dapat yeah. Amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
13: Mm-hmm. So ang isa pa gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nagregenerate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
17: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag may TC ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
14: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
17: Correct.
14: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag may TC sa adlaw. Laing diya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag may TC, ako pulo ka DTX, pulo ka may TC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh. No? So sa DTX 500 kag may TC, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag may TC. Samtang, mayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
18: Ha? Anong sekreto niya?
10: Milig sa taguay?
14: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy?
10: Dising ko no, dising. 19, ang 8, nag-19 ako no, last year 18 plus mo. Huwag na 19 ha.
17: Nakakampiyon ni
14: Mag-8. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
17: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
10: Basic.
17: Oh, maligo.
10: Basic.
14: Ang pagligo is not enough.
17: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
19: DTX 500. Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
20: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar. So, wow. Namin nag-ita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
20: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa inyo?
19: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kinamigit ini sa akong nga lawas.
21: DTX 500, C, ang alkaline niya vitamin C.
22: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata ko.
21: Pure C Vitamin C, Southam Plus.
23: Garantisado!
21: Pure C Vitamin C, Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
24: Diliyakin, pagyakakan, tagay ganyan. Pero milang kasakit ang akin ulo, tapos ginaramigyan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagtry ako mag-take, sakit ulo ko na dura.
21: Pure C Vitamin C, kag Southam Plus.
23: Manami
21: Pure C Vitamin C.
25: Ikaw bala may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangit kita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
10: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
26: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
10: Ah, wala magtaas.
26: Wala magtaas.
10: So, wala. Steady
14: lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
13: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
10: Mm-hmm.
13: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
10: Mangapi na ta.
13: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
10: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
14: Kagala ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
13: Natural sugar.
14: Natural sugar.
10: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang yatawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
13: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
14: Uh-huh. Iba na yung pabakod niya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
10: Thank you sa support, Sir Boy.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fast line, ah.
26: Correct.
10: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulueta sa talk ni Doc. Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
14: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
10: Oy,
14: building blocks na mo. Kinahanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
10: Uy, messenger, no?
14: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
10: Uy!
14: The work hand in hand, Sir Boy.
10: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
14: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator.
14: Kung sa kurinti pa,
0: covering.
14: Dapat may cover para di, ano,
13: hindi wala ground.
14: Importante gid katama ining fats, kay amo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. May ara nga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
13: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
14: Kung kainom ka D3 bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag maayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gituag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
0: Uy,
14: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
0: Dementia.
14: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3 bio, gasupport ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
0: Kampyon.
13: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3 bio, hindi siya kontento, ngagaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Mm. Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
26: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagin ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
21: D3 bio with Vizio.
1: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ng irregular nga regla, isa galabot gitatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
21: D3 bio.
2: Ang D3 bio.
21: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
2: Magabot ka.
21: D3 bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, tuma nagid ka manipaton, gitry na amon patumaron sang D3 bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
21: D3 bio.
2: Ang D3 bio.
21: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
2: Magabot ka.
21: POC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon mapagod. Nung umpisa, nakainam ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
21: Pure C Vitamin C.
2: Kag Cellphone Plus.
21: Manamigi.
2: Pure C Vitamin C.
21: Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jessa, si Nani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
21: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
2: Manamigid.
21: Pure C Vitamin C.
25: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupang, sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
10: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
14: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw kagainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus or boy.
10: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala di tribayo, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
10: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
26: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
10: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
14: May ara ka gito ang import immune system.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tundanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
8: Oras tatak impunto alas 4.
9: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by iBerry.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Magkano kilo ng karne?
29: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
28: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one maging magic sarap.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
2: Ang diskarte sa ilonggo dira.
3: Lexio Forte!
4: Masdasig banat sa abat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, 150 over 100 jali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay...
9: Papa, hindi ka magkapalaka. Ako pati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ilong ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Supple Plus Gold.
17: Oh, si Arlene, may aragig ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold.
18: Mamakal sa mga butika.
16: Santon Plus Gold.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Good morning.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Protection?
4: Yaku!
3: With 8 billion live LCS?
4: Yaku!
3: That may reach the intestines alive!
4: Yaku!
3: Helps improve digestion and boost immunity!
4: Yaku!
3: With proper diet and exercise?
4: Yaku!
3: Kaya panalo ka dyan!
5: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang

0: pow, thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, noamoy kulob.
2: Pangdong kumakaproof sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asursyon, ang kisipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batsagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung kakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Timang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
6: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times a day. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Pumakal sa mga butika. DTX 500.
4: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. DTX 500. Buntag. Tagda o gabi eh.
5: Parang pila na may mong sugar?
4: 136 na lang. Naami, inadyo kayo akong tulog sa DTX 500.
1: DTX 500! D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Megaman, Herbal Capsule.
7: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman, Herbal Capsule.
7: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman,
7: mabukal sa mga butika.
8: Gigan sa

0: pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si William Ray Katuyan.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbong kumbaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Okay, kidney care time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi kuyaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay mag sakit man ang akon pus-on, sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
18: Kuya si Mercy, narap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
12: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
21: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
22: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa ganing sa 320.
21: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
22: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
23: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Gold.
25: Ako gali si Rhea. Akong regla nagkalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko ning Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong nga regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
0: Hello, anak.
2: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Oras tatak alas 4:20.
27: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
28: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
29: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Busog-busog ikot nila.
31: Ako man, bro, kalot.
30: O, ikaw yung bro, kuske.
31: Busog-busog, eh.
30: O, tila ka, tata. Bayarin na ito, tulilot.
31: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
32: Yes, sir.
31: Ay, ay, ay!
30: Ano nga, ay, ay?
31: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
30: Ano na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
31: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
33: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh.
30: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
31: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
30: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
31: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
30: Ba? Uy, hala.
33: Baman.
30: Tanga?
33: Hala. Tanga, masuot.
31: Shhh! Diskarte lang na iya.
30: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
33: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
32: Sir?
31: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
32: Ay, tanga na, sir.
31: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galita yung mga pagkawin niyo!
32: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
31: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
32: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid.
31: Ay, ay, ay!
30: Kalot, hap, tulilot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
4: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayod sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga kabyana, subong na June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse gid naton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ilong Ranger?
12: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ng sip-on, mag-Niazeb C-Plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazeb C-Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Niazeb C-Plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sip-on symptoms.
15: Goodbye to me,
16: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kabila.

0: Carbon and Polycotton. Samantia, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charmin Fabcon.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
1: Oras, tatak, alas 4:30.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
4: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
5: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
10: Mag-tumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1.
13: Kagkaroon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
14: Isa ka blanket sa ember, Miss Beautiful.
15: Okay, sir. Latest drink ka mo, sir.
14: Ho, oh, miss! Tatlo lang ah! Ang gwapa ka, Gobin, ha?
16: Ay, bro, Tulilot, nga adre mo kami gindala, ha?
17: Damo kagit kwarta, Tulilot, ha? Nga mapainom kagit sa amon? Mahal ni nga bar, ha? Ang bago open, lapits barangay ta.
14: Hindi man ko niya mabayad, mga bro!
15: Sir? Ba?
17: Ha?
15: Ari ng order niyo, sir, oh? Kaya kami man ang matable sa inyo, sir.
14: Ma'am!
15: Sir, sinong tuparan ko?
17: Hala.
15: Ikaw na lang, sir. Ay, kanami, isay mo kay Bisan. Wala ka pa makainom. Nagapula-pula ng kuya mo.
14: Ay. Ano? Ay, di, hindi, day. Taken ako. Hindi, day. Taken for granted lang na siya. Ano? Uy, bro.
15: Sir, ako yung say mo lang kuya matupad, sir. Ah.
17: Ikaw da. Wala ko yung nagbayad, Jimo, ya.
14: Mga bro, enjoy man ka mo.
18: Hindi, bro. Madakpan ko ni Marita, bro. Tapos kit ko. Pugtugin ako ng hurangos.
17: Kaya?
14: Beautiful ladies, hindi sila mag-table sa inyo. Ako na lang. Dali ka muna sa ako na. Masahiyaan ninyo ko. Bartolilot.
17: Stay. Damo kagit kwarta nga animal ka, hao. Ha? Dasi doon pipot ka nga, mandal lang magmandar.
14: Siyempre, kabalo na gid ka mo wala ko ya kwarta. Gani ka mo mabayad sini. Ma-enjoy lang taya.
18: Bro, Tulilot. Ala, gurong kwarta ko, bro. Kay binaligyan ko pa ni sang baboy mong Yata ko pa niya kabarita, bro.
17: Bo, animal kang haslo ka, ha? Na, hagad-hagad ka sa amon nga magpabar, tapos kami manggali gihapon pabayaron mo sa mga order mo. Lakata, bro, kusting ka. Ha? Bro? Ha? Bayaan ka ni Hedri. Bahala na mabugbugga na ding animal, ya.
18: Ano? Ay, magalog!
15: Sir, hindi anay ka mo mapauli, mga sir. Ah, libre lang kami ng mga babayi. Oh. Pero beer lang yung bayaran nyo. Okay man na sa inyo, sir.
18: Ay, ay, ay! Ano?

0: Ha?
1: Ha? Natulugan na ako sa ulat sa imo, Teng. Alas 12 na, wala ka pa.
0: Yet?
1: Sa diin ka mo nagkagto ni Kalot kagtulilot.
0: Ha? Kagan?
1: Anay kagani? Ano yung sagad mo katabid-tabid sa mga bata, Tingman? May edad ka na yabala? Ano na ka pa? Solo-soltero ka pa?
0: Si Margita man. Wala yita?
1: Siguraduha lang, Ting, ha? Kay hindi gitaya magbulagay nga duwa. Kundi, mabulag diyang ulo mo sa lawas mo kung madakpan ta kaya.
0: Yay!
1: Yes! Ay, anay ka? Sa din nagaling kwarta nga binaligyan mo ka, baboy? Daladi.
0: Ha?
1: Daladi.
0: Kakonyit na lang.
1: Nga doon niya kakambal? Ano?
0: Anong yambal ko na siya yabi man? Nga namitir kami kagabi sa may bar?
1: Ay?
0: Kakonyit.
1: Ano?
0: Papagabot ko de. Wala na. Wala na unod bulsa ko yet.
1: Ano? Ginano mo ang kwarta?
0: Nawasigali sa bulsa ko.
1: Ano? Ay, hindi kuya pagagahating, ha? Sa diin ang 13 mil na binaligyan ka, baboy!
0: 13 mil ka lito? Ay, yut kun! Hindi na lang pagpangita akin na dula, gani, nawasigani, wala na.
1: Ano ka wala na? Ipaatuhag ko nga ang nadula, Teng! Hindi ka tigkaroon makagawa ni sa balay kung hindi ko kumpormi sa sabat mo, Teng. Ginano mo ang 13 mil!
0: Yeah!

0: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
1: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Nuns Lemon Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Lemon Oil partner ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Lemon Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Lemon Oil.
2: Feel better, live better.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Char, fab, car.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
7: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
7: Yung may D3.
8: Mapagkas, magabuti ka.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
7: Mighty C,
8: mabaka nga buti ka.
7: TTX 500.
10: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa akon niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila ka maginom.
12: Sa TTX 500.
10: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nagtake kami sa TTX 500. Ay nigo ginabatya.
7: TTX 500 D3Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3Bio, ang D3 yung may Physio.
8: Ang Physio
7: yung may D3.
8: D3Bio,
7: mabakal sa mga butika.
8: D3Bio.
14: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
15: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
16: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
17: Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Hi, Jen here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makalastres. Bangot sini. Permi na ko hagard. Kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangot sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
19: Multivitamins plus iron. Is nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney. Teh nagapasalamat ko sa kidney care.
23: You care, we care, kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
24: Ang lamig!
25: Tika, yakapin kita.
24: Sarap ng feeling.
25: Everest Air Conditioner.
24: Han, ano ever best place mo in the world?
25: Siyempre, right here with you.
24: Aww.
25: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
26: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa mga lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula!
0: ang garang makapit, madikit, at malupit na dumikman siya. Ising-isi ang labada.
28: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is pride. All you need is pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: You need toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
28: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Cold Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Number 1!

0: other ninyo mga beautiful ladies, Roslyn, Kagawad Marieta, Flower Kagbar.
1: Masue, fried chicken ang akong kagisa ka rice, kag service water.
2: Ang ako niya, Josue, is da nga pinaksyo, kag isa ka laswa, kag isa ka rice, kag soft drink.
0: Okay. Ang imo niya, Flower?
1: Linagalang isa, kag isa ka rice, Josue.
3: Ang ako niya, fried chicken man, Josue, kag rice, ah.
0: Okay.
2: Flower. So diin kayo nagakadto imo yung nga hindi ta ka madakpan haw.
1: Mega Marieta, nagasugod na ko pananom sa mga bulak ko kay tig-ulula na mo. Gusto ko nga makita nga nagapamukadkad gid ang akon kabulakan magsigisigi na ulan.
3: No Flower?
4: Oy, kabalo na kamusang balita.
2: Nga ano,
3: Roslyn?
4: Nag-abray na kagabi ang bago nga bar. Lapit pa lang sa barangay, ta. Kag take note, ha? Take note. Damo uno iyab nga ganda, kag sexy, kag hoben pa.
3: What?
4: Ho-o! Kag bow. Si kalot, kag tulilot, present kagabi mo.
3: Hala.
4: Ano?
2: Ano? Anay kabala. Kagab isiling mo, Roslyn?
4: Yes, Chamarieta. Why?
2: Hindi. Hindi. Nag-upod kagab isigusting sa ila ni Kalot kag Tulilot. Kag kuno, nadula ang bilis ang baboy nga binaligyan niya. Nadula na sa bulsaya.
3: Chamarieta!
2: Ang animalia, ginubos guro nila gasto sa bago nga bar!
4: Hala ka siya! Basigin pang babayi nila!
2: Ano?

0: Rita?
1: Wala pa. Nga agarle.
0: Kap, damo ko ng mga customers ang nagadinaguso sulod sa bar. Kay damo mga hobe nga babae kag mga tahom ko, no?
1: ano?
0: Oo, kap. Kag dako ko nung kita sa bar.
1: Kunamo, kadto ito. Hambala nga ginapatawag ko ang tag-iya sa bar. Kaysa ako pa ina sa barangay ta.
0: Ay, gali ka, kap?
1: Oo. Dari na nagkuha permit sa aton. Kadto ito sa bang.
0: Ay, nga nga ipatawag mo siya, kapaw.
1: Siyempre, eh. Dapat may porsyento ko sa kita nila kahit kapitan ko mo!
0: Kapitan?

0: Kalot, tulilot, gusting.
1: Yet.
0: Tulukan nyo ko mata sa mata.
2: Tia Marieta!
3: Tia?
0: Ginubos nyo gitanan ang bilis ang baboy sa bar.
2: Kuhan, tia.
3: Wala kit bilin ng kwarta mo, bro, gusting.
4: Wala, gid bro. Kaya ang kagago mo lang nga tulilot ka. Ikaw ginagtulod sa amon sa kalainan ni Tio Gusting.
0: Mautik-hutik pa kamuda.
4: Oh.
0: Ang hutikay nyo, batiyon sa akon yung mga haslo ka mo. Grabe, ganyan pangalipay nyo. Abi nyo, hindi ko mabalaan. Ha? Gusting?
2: Ay!
0: Ibalik nyo sa akon ng 3 semel, ha? Kung gusto nyo pa nga makaupdanay nga tatlo.
2: Tiya, magkita?
3: Tiya?
0: Hindi nyo gani mabalik sa akon ang kwarta. Andam lang ka mo. Kay prisuhon ko na si Gusteng ko. Kagi hindi na pag-ipatabit-tabiron sa inyo. Mga animal ka mo. Gindala nyo pa sa katuntuhan na bala ko. Mga bad influence, kid ka mo!
3: Siya! Si Tulilot, kid ka, Marita! Siya, kid! Siya, kid, yan nagdano yung samon sa piyernaw!
0: Kanagpalamitan ka mo! Mga tonto!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo kabeses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit. Kinikil.
9: Uy, 150 over 100 dali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
10: Ay.
11: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
13: Kinecare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cellphone Plus Gold.
15: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Cellphone Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
17: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
16: Wow, mas pinagaling pa?
17: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
17: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Oras tatak impunto alas.
20: This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
22: Magkano kilo ng karne?
23: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
24: Sarap magkasama.
25: Ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause. In partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginupdan sa mga masunod. NIG Marketing. May mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing. We bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pituon Haro, Kagpasi City. City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Paluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Paluto, Pasay City Branch. O kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Paluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta, Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring. Drinking water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paint's Paint Reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Mga kabyanan, subong June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
0: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
2: So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
0: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, nung kipok mo ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung akakapuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon.
5: Pinambal ko nga Life Extension Vitamin D3.
4: Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
7: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
8: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang init ng nagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one

0: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
3: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. When to stop? D3 Bio.
4: Oh, si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin. Ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon puti.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: GTX 500.
7: Sir and Grace, paglimutan.
8: Ako, may sakit nga diabetes.
9: Sila ang imo nga gininom na kapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
9: Wow.
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, namigit ingi sa aton nga lawas.
6: GTX 500. Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Kung galing si Ariel, nagtanto si Ray, kisang nagligad, sakit ko dyan katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutong na alamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika. D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio,
5: ang D3,
6: Visio,
5: ang Visio,
6: yung may D3.
13: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500.
10: Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro!
9: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama!
12: Si Mommy at si Washing Machine,

0: washing machine detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride washing machine detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
1: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Kim Doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masalingan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kim Doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ako gali si Maya, may sisko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta, kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
10: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mag-ilim sa panaunin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural, at original. Santon Plus Gold.
14: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
7: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
15: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na hindi na pagantusa, kay ari na ang Eyeberry.
16: Ako si Ana, mga taga-Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko, kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
15: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:16 sa hapon.
18: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
19: RMM News and Public Service.
18: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
19: RMM News and Public Service.
20: News and Public Service.
17: Mayong hapon, Eastern Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karon iyang adlaw sa Lunes sa petsa 15 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
21: Live sa gihapon nga magitaan kay mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
17: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalian.
21: Kag Radyoman Maggi Eresuelo Maleriado.
17: Sa aton sini nga pagpangalagad subo nga hapon sa gihapon sa kinandan, magadulong kita sa labing talalupang don nga mga balita kag impormasyon. Lunes subong adlaw, masako-sako ang aton sini nga palibot medyo matraffic na, no? Ang pila ka mga area diri sa may syudad, particularly sa may downtown kag sa may area sa Mandurriao, Rajuman Magi.
21: Because nagbalik ng klase, Rajuman Mon, may mga adjustment dapat sa oras. Example, kay nasang aga, kung gabugtaw ka tigala sa east, parang magkadto ka sa opisina or sa trabaho by 7 a.m., adjust kagit sa oras mo, Rajuman Mon, kaya expected nga traffic.
17: Yes.
21: Ang mga areas, ilabi nagin kung mag-agi ka sa pila ka mga eskulahan diri sa syudad sang Iloilo para nga hindi ka malate. Anyway, unaw na itong report ni Rajuman Joel Franco diri sa itong pagpangalagad sa subong hapon. Pero antes sina, Rajuman Mon, sa mga balita nasyonal, kaina ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang pagpatigayon na pagpatawag sa special session sa Kongreso na set ini sa Miyerkules, June 17, 2026 para nga ti istoryahan ang sa special session ang mga importante nga bagay para sa pungso Rajuman Mon, ang mga naka-pending kuntaning ang mga hagna nga dapat aprubahan no sa Kongreso, Rajuman Mon. Kag may kang tanan man diri, po may tweet si Senator Ping Lacson, balya Delulo no more para sa mga Gen Z, Rajuman Mon, Delulo is for delusional. Oh, basta kung lain ang okay, samayin okay. Mo, balaan mo kinanglan, mag-adapt kita sa
17: delusional
21: language sa Gen Z. So, wala man siya bigin mention ng ngalan, Delulo, balya, pero ang iba ng mga netizen, nagapati nga para ini sa kay Mr. FB Live Senator, Senator Alan Peter Cayetano. Ginaangan-angan gani after sa announcement sa presidente, kaya ang balila, basi mag-Facebook Live naman ini siya. Pero as of 5 p.m., wala pa siyang Facebook Live. Noti, baluon naton, bantayan naton kung anong matabo sa June 17 sa special session sa Kongreso.
17: Kay live seller ko noon siya, tiba si Way pa siya produkto. Okay, anyway, standby kay Rajuman Joel Franco kung ang tanayang balita nagikan sa may Iloilo City.
0: TYRI, Rajuman Report.
11: Nagapati si Engineer Ravida nga hugod din nga ginhaboy ang sinako nga basura sa expired Coca-Cola products sa Haro River na sakop sang distrito sa La Paz. Hindi matapos, sang naligag nga simana, Huwebes pa lang, may mga recoveries na sila sa area. Apisar na ang ininga lugar, Rajuman Mon, Rajuman Magi, na tinuan na. Bangod may ginapatuman nga uplan kontrabaha ang Iloilo City Government. Kaya na sang aga, nadugang nga ini, sang duha pa kasako, ang ila sininga nakita, same man gihapon, no? Mga expired product man gihapon, sang Coca-Cola products ang ila sininga na recover. Pero sunod kay Engineer Ravina, hindi lang ang mga basura nga hungod din na boy ang ila sininga na recover, kundi may mga basura man nga halin posible sa mga informal settlers. Nag-install na sila sang waste traps agad nga ma-identify kundi naghalin ang ininga mabasura. Kag bangod sang installation nila sang waste trap, na-identify nila nga hindi lang sa upstream naghahalin ang basura, kundi mismo sa downstream naghahalin man ang basura. So muna karon nagnatunan sa General Services Office kundi naghahalin sa downstream ang ini mga basura base sa mga natrap sa waste trap na ila siniginistol. Initially, may mga nakita sila nga basura halin sa barangay Banuyaw sa distrito sa La Paz, hindi karon ang ilang magnatutukan bangod nga malapit na lang matapos no ang ining trabaho sang 70 o 70 ka mga dorito pag beneficiaries na nagpakigbahin no sa sining uplan uplan kontrabaha dira sa may Haro River. Ang purpose ko tani sa sining uplan kontrabaha nga matinuan ang kabugusan niya kalabawon sang Haro River tubtob dira sa may Tabok Suba La Paz. Pero nagkatabo Rajuman Don Rajuman Magi Rajuman Mon bisan pang natinuan nila padayon sa gihapon nga may nagasulod nga mga basura.
21: Tipa ano, Rajuman Joel, ang sustainability sini after tinlo, bala ba si balik naman bala dayon kay mga saprat, wala tuo?
11: Amo na ang i-turn over nila ini sa mga kapitan. Kaya ang mga kapitan, amo ang mag-insure ng ila sini na sakupan may ma-sustain ang pagpatinlo. Amo ini nga, every boundary sa barangay, upstream and downstream, may gininstall sila nga waste trap. Para nga mabalaan kung diin nga barangay naghali ng basura, at ang tagsa ka barangay nga makitaan nga damo ang halin nga basura sa ila, ipatawag sila for technical conference and possible no may may appropriate nga mga legal action against sa ila kung hindi nila ma-sustain ang pagtinlo sang ila sini nga lugar. 31 days lang niya pagpadinlo ni Lara Jiman Mona Jiman Magi. After 31 days, i-turn over na ini sa pito ka mga barangay ngamoy na ang sakop sa sinang area halin sa may Barangay Ingore, Tugtob sa may Barangay Tabuksuba sa distrito sa La Paz. Overall, masobra na 80 katunilada sa basura ang ilangan na kuha and expect sila nga basi maglapaw pa sa 100 tunilada sa basura ang makuha nila dira sa area kung matapos na ang ilang cleanup drive sa Alabaon sa Haro River na sakop sa distrito
21: sa La Paz. Kakita lang sila sa basurahan nila da?
11: Medyo mabugat gimana rin naman magi because basa siya, no? Medyo mabugat gimana. Pero makita ganyan, nga damo-damo ganyan ang basura. Hindi lang ina siya basura nga subong lang ginhapoy o basura nga sa ligan lang si Manang Hapoy. Nag-build up na ina nga basura nga sa malawig nga panahon, ginhimo nga basurahan sa mga pumunuyo ang Haro River. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
21: RMN. Nabati ang report ni Rajman Joel Franco. Standby sa report, Rajman Marjorie Miane. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayara sa collagen. Natural, nga nagpaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape, nga nagpabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, protectay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman, nga sa isang balatian, kag updipagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likawi man ang traidor kag makamamatay ng stroke kag heart attack, mag DTX 500.
17: Oras na ito na last sa 5.24 sa hapon. Standby ka, i-check na naman ang balita ni Rajuman Marjorie Herbo Miani, mga karajuman. Ining Facebook account nga nagpadala sang bomb threat sa Iloilo City Hall kag Provincial Capital, ginausisa na sang RACU 6. Rajuman Marjorie Herbo Miani.
2: DYRI Rajuman Report.
4: Rajuman Mon, Rajuman Magi, ginaimbestigaran na karon sang ICPO upod ang Regional Anti-Cybercrime Unit o kan RACU 6 ang Facebook account nga may ara sang 20,000 followers, damo pa ya followers sa kilala ta Rajuman Magi. Ang naamo ang nagpadala sang bomb threat sa Iloilo City Hall kag Provincial Capital kahapon nga adlaw. Sunod diri kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga sa bomb threat nga ginposto sa account nga DJ Bonski Montero sa isa ka page nga konektado sa Iloilo City Government, nagpahayag ini nga nagtanom siya sang bomba kag ginaimbitar niya diri si Hyundai 2nd District Congresswoman Cassie Goriceta, Iloilo Governor Arthur Toto Defensor, kag Iloilo City Mayor Rice Atrenias nga magpadulong sa city or sa city hall banguduyag niya nga magkalamatay na ang mga ini. Tayo pa ni Parilla nga gilayon sila nga
21: si ano ha? Si Congresswoman Goriceta sa 2nd District.
4: Di, pati second gani na labot niya. Tapos ang account niya, 20,000 followers. Ang kumbaga din di siya, hindi mo siya Facebook page, pero do Facebook account nga may madamo nga followers. Pero mo na gina-check karon, so nag-warning na diri si General Tuanyo nga pasakaan sang kaso ini man nagapang bomb threat. Wala ni ko nga reply, wala ni ko nga reply ang account gani.
21: Legit
4: pero nag-post
21: account
4: pa ni kahapon. Oo, legit nga account, kaya na-post pa siya kahapon nga daw as if wala lang siya may nahimo. Rajuman Mon, Rajuman Magi, ito lang tawang tana. In due time, Base, kaya nakapost pa siya gani kay kahapon ata. Nakapost pa siya sa account niya. So, kag isa pang followers, hindi ka makadali-dali acquire 20,000 followers, Rajuman Mon, Rajuman Magi, sa isa, duwa lang ka-adlaw or putang ta.
17: It takes time, pareho sa aton ba lang page sa Rajuman Marge?
4: Oo, tiyan mo na nga, amo nang i-account ang gamit. So, ginausi sa ini karon, kagalang tawa natin kung mapasakaan ni isang kaso sang ICPO, kaya ang hambal ni General Tuanyo, file ang isang kaso. Aribla, portion lang sa pagpahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang ICPO.
22: For the update of the bomb threat mo yesterday, June 14, at around 11:30 in the morning, one of the employee administrative corps of the Iloilo City Hall, nakita niya yung page ng Iloilo City na tinatag in a certain account of dudes DJ Babski Montero, you know? At mayroon itong bomb threat. To quote with his threat is that Congresswoman Doc Cathy Gorosita, Iloilo City, magtanim ako ng 5 na bomba bukas sa City Hall at Provincial Capital ng Iloilo. Punta kayo nila Tuto, Defensor at City Mayor Raisa Trinias para mamatay na kayo. So this is the exact post na tinatag doon sa Iloilo City Facebook page. And then right after,
4: pahayag.
22: Since yung PIO natin is kasilala doon. Maria,
4: Rajuman Mon, Rajuman na Mag.
1: Hindi mo wala din si Mayor ato sa Singapore.
4: Amo itong exact term niya, kadto ko mo to kay para magkaramatay na kamo. Amo gina, so ginausisa ni Karun sang ICPO, kagat yung mga ganyang bal naton. Hindi ni Guru malabutan ni Saksimana, Guru may makontak, identify mo ng account mo. Ang ginabantayan na lang Karun na binyo kung ano, anong justification niya. Yan. Kung ano ang iyang isabak, nahak or minagamit.
1: Isa na sa rason for being nahak ang account.
4: Nahak ang account niya ako, no? Pero ma-access niya man.
1: Nakapost mo ganyan bal mo?
4: Oo, oh, gin-message ko man, wala ka-reply. Nagtawon ta lang kung ano ah, pero in due time makahatag na siya sa iya, gin explanation. Kay pasabton, gini na siya. Sa aton nga kapulisan, hindi lang sabat nga, literal, but syempre, kasuhan gina siya, Rajuman Mon, Rajuman Magi. Amo na madulong natin nga balita na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
17: Madamog yun salamat, Rajuman Marjorie Herbo Miyane. Ang oras nato nala 5:28 sa hapon sa Piagkabahin, kainasang aga, gin turnover, Rajuman Magi, sang Department of Information and Communications and Technology, ang 25 tanan ka mga laptop para iya sa probinsya sang Iloilo. Ang mga beneficiaryo diri, ang mga MSMEs nga nabase sa Banwasang Badyangan, Haniway, kag Kabatuan, no? Tumantog inang representante sang nasambit iya nga mga kabanuhanan tinutuyo sini no para nga ma-promote ang mga produkto sang MSMEs no kag sang mga natungdan iya nga banwa. Rajuman Magi, no? So, part ini sang Project Activate, no? Sang DICT, Massive Subong ang ginapatigayon man niya mga programa sang DICT kung sa DNC, Assistant Secretary Aguirre ang nagbalik naman diri sa may syudad sang Iloilo sa probinsya para sa sining nasambit iya nga aktibidad, Rajuman Magi, no? So, bantayan tani karon ng dugang pagiging mga update kagang reaksyon man sa bahin iya, no? Pagbaton sang League of Municipalities sa may probinsya sang Iloilo sa sining mga laptops from DICT. Sige, ang oras nato nala 5:30 na sa hapon. Bago ang tanan, no? Ginatamyaw talang mayong hapon si Casprudpit Madeira Bistuwer. Salamat gid. And of course, sa Kaiser Stephen Panega, kay Security Guard Raimundo Munding Montalvo, sa kay Bibot, kay Mokring Benny. Sige lang kay Lista Taliwat, no? Salamat gid sa pagpamati kay Kasjan Pirotso Sumagaysay. Thank you gid, no? Dara sa may paho pututan. And of course, sa kay Tita Ros, kay Tita Sonia, dara sa may barangay Nazareth Binabista Gimara, sa kay Tita Norma, no? Welcome back, no? Nagpauli na liwat diri sa may syudad sang Iloilo. Salamat gid sa mga listeners naton. Kagbantayan nyo ang mga update naton. Dalag ko nga mga balita national kag international sa RMN Network News. Sa ngala ng gidamang sang serbisyo publiko, ako si Rajuman Mon Iales Kapalihan.
1: Kag Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
3: Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
23: Vision panel magpepresenta ng magit 30 mga testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
24: The witnesses is not only 25, it's not only 30, it's even more.
25: Malakihang bawas presyo sa diesel at kerosene kasado na bukas. Gasolina, posible namang tumaas.
23: Samantala naman mga kasama, higit 40 pamilya sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte, apektado ng landslide bunsod ng ilang araw na pag-ulan.
25: At higit 20 turista na sa gipsa sumansad na yate sa Tumbataha Reef.
5: RMN
6: Network News.
8: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
23: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, ipinapatawag na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso sa special session sa Hunyo a 17. Ito upang mapabilis pa ang pagpasa ng mga panukalang batas na magbibigay ng dagdag na tulong at proteksyon sa mga Pilipino. Silalim ng Proclamation No. 1318, inatasan ng Pangulo ang mga mambabatas na agad talakayin ang mga panukalang nakabinbin pa sa Kongreso. Kabilang sa mga prioridad ng panukala ang AX Act o ayuda para sa mga nasa krisis, pagpapalawak ng suporta sa edukasyon, pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan para sa mga nakatatanda, pagpapalakas ng school feeding program at ang pagpapaunlad ng mga paaralan sa malalayong mga lugar. Kasama rin sa agenda ang anti-political dynasty law at presidential merit scholarship program. Tatalakayin din sa special session ang nakabimbing appointment sa gabinete, militar at foreign service upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pamahalaan. Umasa naman ang administrasyon na uunahin ng Kongreso ang mga panukalang direktang makatatulong sa mamamayan.
25: Malacañang nanawagan sa mga mambabatas na tutukan ang trabaho matapos magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Chanel Salazar.
9: RNN Live Report. Nanawagan ng Malacañang sa mga mambabatas na tutukan ng pansin ang trabaho at unahin ang kapakanan ng mga Pilipino matapos magpatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang special session sa Kongreso sa June 17. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, malinaw ang layunin ng Pangulo na magpatawag ng special session para mapabilis ang pagpasa ng mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino. Kabilang dito ang pagtalakay sa anti-political dynasty law kasama na iba pang panukalang magpapalakas sa social protection at magpapabuti sa serbisyo ng gobyerno. Giit ni Castro, hindi maaring maantala ang mga panukalang may direct na epekto sa buhay ng mga Pilipino, lalo na sa gitna ng mga hamon tulad ng kalamidad, mataas na pangangailangan sa serbisyong panlipunan at pangangailangang mapalawak ang access sa edukasyon at healthcare. Ipinaalala rin niya ang panawagan ni Pangulong Marcos noong Araw ng Kalayaan na piliin ang kabubuti ng bayan kaysa sa interes ng iilan at manatiling tapat sa tungkulin sa konstitusyon at sa sambayanang Pilipino.
10: Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa Araw ng Kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin, manatiling tapat sa konstitusyon at manatiling tapat sa taong bayan. Yan po ang nais ng Pangulo.
9: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
23: Samantala naman, ang Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo pag-aralan kung may paglabang sa gagawing hearing bukas ng Caetano Block. May detalye, Radyo Man Conde Batak.
12: Pag-aaralan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo kung may paglabag sa isasagawang pagdinig ng Cayetano Block bukas, kung saan bukod sa 18 ng mga dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico ay haharap din ng karagdagang 14 pa ng mga naging bagmen at tauhan nito. Sa abiso na inilabas ni dating Congressman Mike Defensor sa kanyang Facebook account, nakasaad na tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing bukas sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City. kung saan dadaluhan umalito ng mga senador mula sa Cayetano faction. Ayon kay Tulfo, sisilipin nila kung may usurpation of authority o illegal o pagmamanabi sa paggamit ng kapangyarihan si Defensor at ang iba pang mga sangkot sa pagsasagawa ng pagdinig. Iginit ni Tulfo na malinaw na destabilisasyon sa institusyon ng Senado ang idaraos sa pagdinig dahil sa tila pangihimok pa ng suporta gayong hindi naman ito opisyal na pagdinig mula sa Blue Ribbon na tinawag niyang hiring-hiringan. Gayunman kung sasabihin na gathering o press conference lamang ito, ay hindi naman ito may tuturing na paglabag dahil mayroon tayong umiiral the freedom of speech and expression.
6: Ito sa, kasi hindi may kung hearing yan, yeah, pero kung sasabihin nila, it's more of a press conference, paano mo naman? Hindi ba may freedom of expression tayo, may freedom of speech tayo sa ating bayan, so paano po natin ipigilan yan? Pero we're studying, mga legal po namin, ang studying kung pwede bang usurpation of authority ang pwede pong ikaso sa kanila. Sa grupo po, isila Mike Defensor, tsaka yung mga grupo po niya, mga kaayado po. Kaya po, inaaral na po ngayon, inaaral po ng legal team po namin kung ano pong pupwede. Kasi kung may mga senador nga talaga.
12: Yan ang tinig ni Senator Erwin Tulfo. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
7: RMN Network News.
25: Nag-resign na bilang coach at team manager ng Ateneo Blue Eagles sina Tab Baldwin at Christopher Epo Kimpo ang kay Father Bobby Yap, presidente o president ng Ateneo de Manila University, tinanggap nila ang pagbibitiw ng dalawa kasunod na rin ang issue sa pagpano ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Kogni nito, tiniyak nila na magsasagawa ang Ateneo ng mahigpit na institutional review upang mapanatili ang integridad ng kanilang sports program.
13: With this, I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tom Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them. We must look inward, examine our systems, and rebuild the structures of our athletic programs so that our fields and playing courts remain places where dreams are nurtured, not broken.
25: Kasabay nito, inanunsyo rin ni Father Bobby na bumuo na rin sila ng isang independent fact-finding body na kinabibilangan ng mga iginagalang na legal and technical experts mula sa labas ng universidad. Ang magiging resultaan niya ng gagawing investigasyon ay ipapasa kamay sa Board of Trustees para sa kaukulang disposisyon. Tiniyak naman ni Father Bobby na magkakaloob sila ng financial at material support sa pamilya ni Baterbonya at Adili na hindi anya settlement kundi bahagi ng kanilang moral obligation.
23: Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama ang Ateneo de Manila University, ginit na din nila tinatakasan ang responsibilidad sa pagkamatay ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Detalye mula kay Radyo Man Mike Guyagoy. Mike?
14: RMN Live Report.
15: Baring itinanggi ng Ateneo de Manila University ang alegasyon ng responsibilidad sa pagkamatay ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa isang pulong balita, sinabi ni Father Robert Chiap, presidente ng Ateneo de Manila University, na sa unang araw pa lamang na mapag-alaman nila ang pagkalunod ni Father Bonya at Adili, mas pinili nila tahimik na maging mag-ugnayan sa pamilya at ikasuhin ang kanilang pangangailangan na di kinakailangan na isa sa publiko. Anya, inalok nila ang pamilya Father Bonya na mailipad sa Manila, pero nire-respeto din nila kasi ng mga ito matanggapin ang alok ng Agusan LGU. Tagdag pa ni Father Iyak, pagamat ay sa sila, sa paglakas ng katotohanan, sinilala nila na may karapatan din ang mga tauhan ng universidad na dumipensi sa kanilang sarili na ngayon sumasailalim na sila sa investigasyon.
13: The few public updates were not because we did not care for the bereaved families. We believe and continue to believe that public relations or institutional noise should not intrude upon a family's grief. We are truly sorry for for not being quick at informing the public of the developments which has led to perceptions of inaction. We focus on being present for the grieving families in their darkest hour. We ask that you understand that while we do want the truth to come out, the persons who can shed light on the events of June 8 are also now subject of investigations by the
15: Maraming humingi ng sorry ang Ateneo de Manila sa pamilya nila Dr. Bonet Aguili at nangako makikipagtulungan kung ang gagawing investigasyon.
13: On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We apologize unreservedly to the families and to our entire community for the agonizing pain of this tragedy. Two young men entrusted to our care did not return home, and that fact breaks our hearts. No explanation, context, or words can undo that loss. We face this moment with absolute humility, and we ask for your prayers and your forgiveness.
15: Kasama mo sa BJXL, RMN Manila. Rajuman, Mike Kuyagipatak, RMN.
25: Daan-daang ang taga-suporta na kiisa sa huling pagpupugay kay Rene Baterbonya sa paglabas ng funeral convoy sa Davao Region. Detalye na ang balitang yan mula kay Rajuman Abi Bibera ng RMN Davao.
14: RMN Live Report.
0: Patuloy ang mainit na pagtanggap ng mga taga-suporta sa student athlete na si Rene Baterbonya. Matapos makadaan ang funeral convoy nito sa Tagum City, Davao del Norte, marami ring taga-suporta ang naghintay sa gilid ng kalsada sa bayan ng Mawab, Davao de Oro upang magbigay pugay. Ilan sa mga taga-suporta ay nakasuot ng puting kasuotan at may hawak ng mga puting lobo bilang simbolo ng kanilang pakikiisa at pag-alala sa atleta. Samantala, patuloy namang umaalalay ang mga traffic personnel upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko habang dumaraan ang funeral convoy. Sa bayan naman ng Mungkayo, Davao de Oro, naglagay ang mga residente at taga-suporta ng carpooling bilang pagpupugay kay Rene Baterbonya. Bandang alas 5 ng hapon nang dumating sa Monte Vista, Davao de Oro, ang funeral convoy ng atleta sa tulong at paggabay ng LGU Monte Vista. May ilang ding mga taga-suporta na nakisabay sa convoy habang ito ay papalabas na ng Davao Region bilang huling pakikiisa at pagpupugay sa yumaong atleta. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Abi Bibera, Tatak RMN.
23: Mga kasama, kaugnay pa rin ang balitang yan. Homicide naman o hazing, tinitingnan ng angulo ng CIDJ kaugnay ng pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players. Kasama mo sa balita, Rajuman Marjo Domingo.
14: RMN Live Report.
11: Tinitingnan na ngayon ang Criminal Investigation and Detection Group na posibleng homicide o hazing ang nangyaring insidente na kinasawi ng dalawang Ateneo basketball players. Ayon kay CIDG Director of Police Major General Robert Borico II, nakadepende sa nagpapatuloy na interview nila sa mga players ang magiging posibleng kaso kakarapin ng responsable sa nasabing insidente.
16: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players.
11: Ayon kay Morico, Anti-Hazing Act ay hindi lamang sa mga fraternities, mga akademya, organisasyon at mga police trainings, kundi kasama na rito ang requirements na nagpapatuloy na membership. Kabilang sa posibleng nilabag kaugnay na insidente ay ang forced calisthenics, ang exposure sa weather at ang persang pagsasagawa ng physical activity. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, ang Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
14: RMN Breaking News.
23: Mga kasama, kumunan tayo ng flash report. Dumako tayo ng Davao. Mula sa Remin Davao, may detalye. Rajuman Abi Bibera.
14: RMN Live Report.
0: Niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang karagatan sa timog silangang bahagi ng Governor Generoso, Davao Oriental, alas 5:18 ng hapon ngayong Lunes, June 15, 2026, ayon sa DOST FIBO. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 164-kilometer timog silangan ng Governor Generoso, Davao Oriental, na may lalim na 86-kilometer. Batay sa instrumental intensity na inilabas ng FIBO, Intensity 3 ang naitala sa General Santos City. Samantala, Intensity 2 naman ang naitala sa Digo City, Davao del Sur, Malungon, Sarangani, gayon din sa Coronadal City at Tupi, South Cotabato. Naramdaman din ang Intensity 1 sa mga bayan ng Magsaysay sa Davao del Sur, Santa Maria sa Davao Occidental, Nabunturan sa Davao de Oro at sa Kiamba, Malapatan at Maasim sa Sarangani, pati na rin sa Tiboli, South Cotabato. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abi Vivera, Tatak, RMN.
25: Kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, nasa 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Meron ding 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos na bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Samantala, may posibleng 32 centavos na rollback o 1 peso and 68 centavos na dagdag presyo naman sa kada litro ng gasolina. Epektibo ang galaw ng presyo sa mga produktong petrolyo alas 6 ng umaga bukas, June 16.
23: Sa kabilang dako naman, Department of Energy itiniyak na nasa healthy position ng Pilipinas pagdating ng supply ng oil products. Detalye mula kay Radyoman Joyce Adra. Joyce.
2: RMN Live Report. Tinak ng Department of Energy na nasa healthy position ang Pilipinas pagdating sa supply ng langis. Ayon kay Energy Undersecretary Sandy Sales, sa ngayon, ang inventaryo ng gasolina ay nasa 44.98 na araw, ang diesel ay 40.06 days at ang kerosene ay 139.12 na araw. Ang supply naman anya ng jet fuel ay tatagal hanggang 73.83 na araw, ang fuel oil ay 45.50 days at ang LPG ay 45 days. Sinabi ni Sales na ang magiging adjustment sa pump prices para sa susunod na linggo ay nakasalalay naman sa magiging resulta ng pagpupulong sa Biyernes ng mga bansang sangkot sa Middle East War.
18: For gasoline, it's almost 45 days. Sa diesel naman po, 43 days. Kerosene, it's quite high, 139 days. Jet fuel, almost 74 days. Ang fuel oil natin is 45 days, as well as the LPG supply. So we are still in a very healthy position. We keep monitoring the situation. And as the Secretary has said, the parties are threatening to sign an agreement by Friday, and hopefully this holds and bodes well for next week's adjustment.
2: Si Energy Undersecretary Sandy Sales. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Culiantes Adra, Tatak RMN.
25: Higit 40 pamilya sa Serio Osmeña, Zamboanga del Norte, apektado ng landslide bunsod ng ilang araw na pag-ulan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Lore May Romualdo ng RMN Dipolog.
14: RMN Live Report.
25: Nasa 45 pamilya ang apektado sa nangyaring landslide sa Barangay Don Elino sa bayan ng Serio Osmeña, Zamboanga del Norte, ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Serio Osmeña. Nangyari ang nasabing landslide matapos ang tatlong araw na walang tigil na pag-ulan, kung saan nasa 12 kabahayan ang nasira. Ayon kay MDRRMO Division Head Imelda Villas, matagal nang inabisuhan ang mga residente sa lugar na lumikas dahil sa peligro ng landslide, ngunit marami sa kanila ang nanatili dahil na rin sa kanilang hanap buhay. Sa ngayon, nasa 34 na pamilya pa ang nananatili sa evacuation center sa bayan ng Serio Osmeña, habang ang iba ay sumilog muna sa kanilang mga kaanak. Lumabas sa initial na investigasyon na kabilang sa mga naging sanhi ng landslide ay ang ginagawang tourism development project sa kalapit na bayan ng Don Victoriano sa Misamis Occidental. Patuloy naman ang ginagawang assessment ng gobyerno sa kalidad ng lupa kung ligtas pa para sa mga residente ang manatili dito. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyoman Lorimir Romualdo, Tatak RMN.
4: RMN Tutok Lindol.
23: Samantala, ang Pangulong Bongbong Marcos muling bumisita sa Gensan at Sarangani Province yung recovery efforts ng gobyerno doon sa mga nalindulang kanyang sinurik. Mula sa Remain General Santos, may detalye, Regiment Brian Oñate.
4: RMN Live Report.
17: Muling binisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar sa Sarangani Province at General Santos City na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Kabilang sa mga binisita ng Pangulo, ang Glen Municipal Plaza na nagsisilbing evacuation center ng munisipyo kung saan kanyang kinumusta ang kalagayan ng mga biktima ng lindol na pansamantalang nananatili ngayon sa evacuation center. Ininspeksyon din ito kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang mobile storage unit ng DSWD sa May Glen para matiyak na may sapat na family food packs at iba pang supplies para sa mga apektadong komunidad. Nagbigay din ang Pangulo ng AX Assistance kung saan makakatanggap ng tig 5,000 pesos ang bawat isa. Ang nasa 453 na beneficiaries, 20 million pesos na social civic project fund para sa pagbangon ng komunidad at DSWD cash for work. Kasama naman sa inspeksyon ng Pangulo ang Malapatan National High School matapos itong nagkaroon ng malaking damage noong nangyari ang lindol. Binisita din nito ang Sarangani Provincial Hospital kung saan personal nitong inalam ang kalagayan ng mga pasyente. Nakibahagi din ang Pangulo sa isinagawang situation briefing hinggil sa earthquake recovery efforts ng Gensan at Sarangani Province, maging ang mga opisyal ng South Cotabato at Davao Occidental. Kasama mo sa RMN General Santos, Regiment Brian Oñate, Tatak RMN.
25: Higit 20 individual na sa gipsa sumalsad na yate sa Tubataha Reef. Detalye ng balitang yan mula kay Rajoman Marcelo Raro ng RMN Mindoro Province.
4: RMN Live Report.
19: 28 katao ang nailigtas matapos mabalahura ang sinasakyan nitong yate sa Tubataha Reef Natural Park ayon sa Philippine Coast Guard. Nasakay ng MY Philippine Siren 2 ang 9 na Amerikano, 3 Germans at 16 na Filipino na nagtungo sa Tubataha Reef Natural Park nang marating ng grupo ang Tubataha Reef Natural Park Ranger Station para sa diving expedition. Ay sinalubong naman sila ng malakas na hangin at masamang panahon na naging dahilan para sumadsad ang yate habang nakatali sa isang mooring buoy na nasa 7.2 nautical miles hilagang silangan ng Tubataha Reef Ranger Station. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noime Cayabya, agad na idineploy ang BRPK Iganyo MRRV-4411 para tulungan ang mga crew ng yate at para sa environmental protection effort. Ang 14 na divers at 4 na tripulante ay inilipat umano sa kalapit na yate na MY Resolute at naiulat na nasa maayos na itong kalagayan. Inaasahang darating ang MY Resolute sa Puerto Princesa City ngayong bandang alas 8 ng gabi. Wala namang umanong naiulat na nasaktan at walang naitalang oil spill o anumang marine pollution sa nasabing lugar. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyoman Marcelo Raro, Tata RMN.
23: Samantala, mga kasama, House Prosecution Panel magpresenta ng mag-isa 30 testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa balita, Regiment Grace Mariano.
4: RMN Live Report.
20: Mahigit 30 ang mga testigo ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, ang listahan ng mga testigo ay kasama sa pre-trial brief na isusubmitin nila ngayong araw sa Senate Impeachment Court.
24: Part of the pre-trial brief, we will be submitting as well the list of our witnesses, no? So, I wish to advance information, bagaman I cannot provide details yet because we continue to finalize the pre-trial brief, perhaps until the time of filing today. It is more than 25. The witnesses is not only 25, it's not only 30, it's even more.
20: Hindi naman nagbigay ng impormasyon si Luistro kung sino ang kanilang mga testigo. Paliwanag naman ni House Prosecutor at San Juan Representative Maria Isabel Zamora, hindi muna nila papangalanan ang kanilang mga testigo para sa kanilang kaligtasan, kaya antabayanan na lang ang pagharap nila sa impeachment trial.
21: Well, the general rule is that we have to list down all of the names of the witnesses that we will be presenting during trial. we are allowed to withhold certain names for security and safety purposes. We are also allowed to make a reservation of witnesses as long as we are able to give a description of the witness and the purpose for which they will be presented.
20: Yan po sina Representatives Luistro at Zamora. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajman Grace Mariano, Tatak RMN.
25: Matapos suspindihin ng Supreme Court, Attorney Falsis nanawagan na aksyonan din ang disbarment case laban kina dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajman Jairo Rose Peña, Florida.
1: RMN Live Reports.
3: Naglabas ng pahayag si Attorney Jesus Falsis III kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na suspendin siya bilang abogado sa loob ng isang taon. Ayon kay Falsis, kinikilala niya ang kapangyarihan ng kataas-taasang hukuman na disiplinahin ng mga abogado. Handa rin niyang tanggapin kung ang suspensyon ang kabayaran sa pagtatanggol niya sa kanyang pamilya, partikular sa kapatid, ilang taon na ang nakalipas. Aminado naman si Falsis na may kapangyarihan ng mga salitang ipinopost sa social media at nararapat lamang na managot ang mga abogado sa kanilang mga naging pahayag at kilos. Kasabay nito, nanawagan si Falsis sa Korte Suprema na aksyonan din ang mga nakabinbing kasong disbarment laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte para umano maipakita na walang sinuman ang nakakaangat sa batas. Iginit din niya na kung paggamit ng masasakit na salita ang dahilan ng kanyang suspension, ay dapat ding managot ang sinumang opisyal ng pamahalaan sa mga pahayag na naglalaman ng mga pagbabanta. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
5: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Leia Salonga, di pinalagpas ang arirang concert ng BTS sa Busan. Inaming natulungan ng grupo ang kanyang mental health noong COVID-19 pandemic. Alamin natin yan mula kay Rajaman Alex Furake.
1: Hindi pinalagpas ni Leia Salonga ang kanyang fangirling era sa BTS matapos dumalo sa Busan leg ng arirang concert ng grupo noong June 12. Sa kanyang Instagram story, nagbahagi ang Broadway star ng kanyang larawan na nag-attend sa nasabing event. Isa pang larawan ng kanyang ipinost na hawak ang BTS official light stick habang nasa loob ng Busan Asian Main Stadium. Agad namang nagkomento ang fans online sa post ni Leia kung saan saan ang isang fan, "So nice to be in the same fandom as our national treasure." Samantala sa panayam kay Leia sa What a Life podcast, ibinahagi niya kung paano siya natulungan ng BTS sa kanyang mental health noong panahon ng COVID-19 pandemic. Na-discovery umano niyang BTS sa pamamagitan ng awiting Dynamite. Simula noon ay nag-explore na siya sa musika ng BTS at content ito at bilang isang artist, inamin niyang humanga siya sa artistry ng grupo. Yan ang ating entertainment news, Alex Furake, Tatak Araman.
2: News. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito po si Rajaman El Marajol.
0: At Rajaman Jenny Pahilanga.
2: Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, sa mga Surigao noon, Marajaw na Duyum.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Oras 6:03.
3: RMN Network News.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
10: Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw
12: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price. 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw
12: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
16: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be extraordinary with MX3. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
19: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
19: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
19: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
6: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
19: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
0: Ako si Milagro. May araw ko, ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto
20: Permi lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may tisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
18: May tisis! Mabasabang abutika. May tisis! Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko may tisis alkaline vitamin C.
22: Kagsubong kanami sa akon paminsari.
18: May tisis! Mabasabang abutika. Gikan!

0: Heavy duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06.
5: RMN Evening News, buong araw na kaganapan, mga balitang pinag-uusapan, RMN Evening News.
4: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
6: Adlaw kita subong sang Lunes, Hunyo 15, take this meal 26.
4: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga

0: Kaisa 8, kagkaroon sa Italia na sa aton nga mga balita. Ginaimbestigara na karoon sa Iloilo City Police Office o kan ICPO upo ang Regional Anti-Cybercrime Unit o kan RACO 6 ang Facebook account nga mayara sa 20,000 followers nga amo ang nagpadala sa bomb threat sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital kahapon. Sunod kay Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa ICPO, nga sa bomb threat nga ginpost sa account nga DJ Bonski Montero sa isa ka page nga konektado sa Iloilo City Government, nagpahayag ini nga magtanom siya or nagtanom siya sang bomba kag ginaimbitar siya sa ni 2nd District Congresswoman Cathy Guraceta, Iloilo Governor Arthur Toto Defensor kag Iloilo City Mayor Raisa Trenas nga magpadulong sa syudad bangod duyag niya nga magkalamatay ang mga iniya. Pahayag pa ni Parilla nga gilayon sila nga nagpatigayon sang cyber patrolling kag may-ara na sila sang ginakaptan nga mga digital evidence agud magamit sa pagpasaka sang kaso sa tiun nga makilala kag matumod kun tagadiin ang suspect.
1: The investigator immediately nag-conduct siya ng cyber patrolling kasi based doon sa ating mga previous na bomb threat, nahirapan tayo right after kasi i-delete nung nagpo-post. But this one, nakakuha tayo ng ibang mga importanteng detalye, no, sa digital evidence. And then all the digital evidence na nakuha natin base doon sa Facebook page ng nagpo-post is na ibigay na natin sa RACO for them also to identify and locate the owner of the Facebook.
0: Ang kabayan sa pahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa ICPO. Ang ininga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig. Agud maamligan kita sa bulletian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamangkutanon, mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension, Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber anis ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, ginadoso ni General Services Office Head Engineer Neil Ravena ang pagpataas sang penalty sang anti-littering ordinance. Inikasunod sang padayon nga problema sa disposal sang basura sa Bugos nga syudad. Pinakaulihi diri among na-recover nga sinako nga expired nga Coca-Cola products sa Haro River nga sakop sang distrito sang La Paz. Sino kay Ravena, panahon nga pataasan ang multa kagdugangan sang mas mabugat ang penalty sa mga violator. Maluwas sa multa, ginadaso man ni Ravena ang suspension o revocation sang business permit sang madakpan niya establishmento nga nagahaboy sang ila basura sa suba. Ang inigabahin, ginadulong sa inyo sa Sunthone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang, nagarubo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ang supat. Gani ko nining magarubo, madamong man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Sunthone Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sining ginapabasko, gangaton niya supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Sunthone Gold Coffee Mix na.
0: Sa piyakabahin, magluwas sa kasong attempted rape, ginpasa o nga ginpasaka batok sa pulis matapos ginreklamo sa pagpangmolesya sa isa ka babae nga room attendant sa isa ka pension house sa city proper sa tinalikdan nga Hunyo Diaz. Magapangatubang pagidini sa kaso administratibo. Iniangging kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Barilla, Director sa Iloilo City Police Office, sa press conference sa Camp Martin Delgado. Ginpahayag ni Barilla nga nakapiansa na ang police patrolman nga nagaedad sang 29 anyos, nakabase sa Regional Mobile Force Battalion o kan RMFB Calino kag residente gid sang Llano del Norte sa Mindanao. Sunod kay Police Major Eduardo Chacon, hepe sang Police Station Number 7 nga base sa reklamo sang biktima nga si alias Inday, 26 anyos, nga nag-check-in ang 29 anyos nga police nga si alias Mike sa pension house kay nag-request nga masaylo sang kwarto bangod mahina ang internet or internet signal. Sang ara na sa ikaduha nga kwarto, ginkupan sang pulis. Samtang nagatalikod si Inday, kabangdanan nga nagdalagan ini pagwa, kag nanugid sang natabo. Sa karon na disarmahan na ang nasambit nga pulis, kag ara na sa admin holding sang RMFB samtang nagapadayo ng investigasyon. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Gold, food supplement balang, epektibo ang ginapangita mo, diabetes, hypertension, Kag mahingko nga dugo, ari nang solusyon sa Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity.

0: kontra sa mga sakit, mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract saling sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
1: May isyo ka man bala sa pagpatuman sang bagong Pilipinas Barangay Scholars Program? Sa abangay o kun sa barangay Abangay Dingle, Iloilo, nagareklamo ang pila ka mga ginikanan bagod sa ginapahayag hindi husto nga proseso sang ila punong barangay sa pagpili isang lima ka mga beneficiaries ang nasambit niya programa nga makabaton sang tig 20,000 pesos. Sunod sa tagreklamo nga si Arlene Miranda, makapila ka beses siya nga nagbalik-balik sa barangay hall para kuntari mag-apply sa nasambit niya scholarship para sa iya subang nga bata nga incoming fourth year student sa kolehiyo. Apang sunod sa iya, ginpahayag ni punong barangay Carlito Hobilag nga wala pa sang guidelines para sa mga programa. Pahayag ni Miranda nga yara sa 20 kaginikanan ng luyag man kontani mag-apply para sa mga scholarship para sa ila kabataan. Sang ulihin na tukiba ni Miranda nga may nalista na para sa mga scholarship kaginapahayag nga disqualified pang isa diri bangod niya may duhay ni ka mga magulang nga nakagraduate na.
2: Ang hambal nga ni Kapman ka namon, pagreklamo namon, may nadarado. Sige, hambal kami, sir, nga kung sino bala maklaruhan namon, kung sino nadarahay,
3: kapag
2: namon, disqualified ang ita. Hindi, di bala, sir, ang guideline, poorest of the poor, at sir, ang why black nakagraduate.
1: Nahibalungan niya requirement para sa mga scholarship ang incoming fourth year student naghalin sa pigado nga pamilya kag labing una nga miyembro sang pamilya nga makagraduate sa kolehiyo. Sino kay Miranda nga luyag lang nila mahibalungan sang mga kaupod niya nga ginikanan kun sanday sino nga kabataan ang nalakip sa mga beneficiaries sang scholarship sa ila barangay bangod wala man sila sang problema kun matuod nga qualified ang mga ini. Dugang pa niya nga dapat kun tanay gintipo na anay sang punong barangay ang tanan niya ginikanan nga may incoming fourth year student agud nga na istoryahan sang maayo kon sino gidbala sa mga ini ang pinaka nagakadapat nga makabaton sang kwarta sang gobyerno.
2: Ay isa nga paduro pa namon ang daan, sir. Mag-usan na magpasa katong lima, daan din tipo na kami nga mga grad mga fourth incoming fourth year para makamaan mabla kami. Kay puno ay kami nagreklamo to sa barangay, waay nagginahod ang mga fourth incoming fourth year.
1: Ang kabahin sang pahayag sang tagreklamo nga si Arlene Miranda, loyag man ni Miranda nga mahibaloan ni Iloilo Provincial Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque kon ano ang nagakatabo sa ila barangay may kantanan sa natumod nga scholarship program. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas gin pepektibo kag mas gin pabaskog. Ginting ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, piliyang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyak na bahin pilason ang kalawasan kag bali ang duha ka tiil sang isang kalalaki matapos makabunggo ang ginamaneho sa nga Suzuki Raider sa kasugatan nga Nissan Navara sa barangay Buyo ang Tigbawan, Iloilo kagabiya. Ginhinago ang biktima kay Ayas Justin, minor de edad, kag pumuluyo sa barangay San Vicente Bungol, Gimbal. Samtang ang driver sang pick-up, amo si Alias John, 52 anyos, sa barangay Batuan, Ilawood, Oton, Iloilo. Sunod kay Police Captain Alfred Mansuy, hepe sang Tigbawan Municipal Police Station, nga padulong kuntani ang Nissan Navara sa Gimbal, Iloilo, samtang ang motorsiklo pagkato naman sa direksyon sang Tigbawan sa nagbungguanay ang mga iniya. Pahayag ni Mansuy nga bangod sa impact sang pagkabunggo, wasak gid ang atubang nga porsyon sang salakyan. Sa subong, preso na ang driver sang pickup sa Tigbawan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ini nga porsyon na ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagabuli gagod makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata. Kangay sa nagakurap-kurap ang mata, katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan. Basta may diferensyo ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo, kasi pamilya mo. Kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Kilid Sang Robinson sa Haro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, nakaangkon sang trabaho gilayon ang Sentro 34 ka Ilonggo nga nag-apply sa Kalayaan Peso Job Fair 2026. Naging patigayon sang Iloilo City Government pagi sa Public Employment Service Office sa Conpeso sang Hunyo 11 sa SM City, Iloilo. Ginpanginbulahan sang City Government ang mga aplikante nga nahatagan sang kahigayonan nga makasugod sang ila career pagi sa job fair nga kabahin sang selebrasyon sang ika-128 nga Independence Day. Sa kabugusan, 911 ka job applicants ang nagparehistro kag nagpartisipar sa aktibidad upod ang 30 ka partner companies nga naghatag sang nagkalainain nga job opportunities para sa mga Ilonggo nga nagapangita sang obra. Base sa datos sang Peso Iloilo City, 349 ka aplikante ang na-qualify kag mag-process na sang ilang mga dokumento para sa employment sa sulod sang sini nga bulan. Samtang 652 naman ang mag-aagi pa sa dugang interview kag evaluation sa mga kompanya. Sunod sa city government, ang pag-angkon sa trabaho isa ka-importante nga tikang padulong sa matuod nga financial independence kag economic self-reliance sang tagsa ka pamilya. Pagi sa sining mga aktibidad kag program padayon nga ginapabakod sang Iloilo City Government ang mga programa sa employment kag skills development agud mas mabadamo pa nga Ilonggo ang makakita sang trabaho kag mag-ayuhan ang pangabuhi. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
3: Kabloom!
0: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
3: Kabloom!
0: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
3: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
4: Banda sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
1: U.S. President Donald Trump nga nakumpleto na ang deal sa Iran. Sunod kay Trump sa iya Truth Social, ginamanduan niyang pagpahanugot sang toll-free opening sa Strait of Hormuz. Dugang pa niya, gilayon niya kakson ang United States naval blockade. Madumduman nga nagsugod ang kinagamo matapos ginatake sang U.S. at Israel ang Iran sang Pebrero 28. Ang balita sa luwas ang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 sa doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang balita international na ginadulong sa inyo sang NANS Liniment Oil, a pinakapuro, pinakaepektibo panghaplas herbal NANS Liniment Oil. Mais arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy-poy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag paralisar nga mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo pala nakitang liog. Naudan nga mga balik kinagadugo nga pinas. Iya ini pa unta tunukon patuguno no buuan lang sang NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sang Ersmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
4: Balitang showbiz.
0: Sa showbiz, si Kyla Estrada kag Daniel Padilla nagtambong sa birthday party ni John Estrada. Ang maninay ng bayan, Rajuman Lynette Yulatriz.
5: Ginupda ni Daniel Padilla si Kyla Estrada sa birthday celebration sa ngamay sininga si John Estrada. Sa Instagram, ginpakigbahin ni John ang pila ka mga laragway sa ila pagtililipon nga gintabungan sa iya mga bata nga sanday Kyla, Ina, Moira, Yuan, kag Anika. Sa isa sa mga picture, yara ang group shot upwad kay Daniel kag migo ni Ina nga si Jake Vargas. Sa piyak sini, wala pa sa gihapon sang kompirmasyon sanday Daniel kag Kyla angot sa status sang ila relasyon. ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sa Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kun kay misis at iyonsang labing-labing, at Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakusupalmeto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din nila na para kay mister, kung di pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, nag-Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman, Lenneth Fernandez Ilatriz, Tatak RMN.
0: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw ka nga expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:24. Rajuman Rezig inagreet nato and happy hapo listening Dolyete family sa Banua sang Dumangas Dolar family nagapamati man Rajuman Rezig
6: mayong gabi.
0: Good evening kaya tadidang kag Norbing Acero nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad sa kay FO3 Estilo sa BFP Province Maninoy. Happy hapo listening sa iban pagid naton nga tagpalamati kay Domingo Salem, kay nang kayo kay nung atanong onyo, kay Police Major Dadji De Lima Maninoy. Happy hapo listening kay Police Major Eduardo Chaco, nato siya kay ina nagatagalog. Bakit ka kasi nagtatagalog doon sa ginagreet man naton. Happy hapo listening sa Pablo Inasalan, kay Police Major Roy Tayona. Kamusta ikaw sir? Always yes sir, nagawalking. Kay Maninoy ko retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Maninoy Michelle sa Jan B Hotel sa Generosa Street Gimbal. Nagapamati sa Facebook Live kay Lola Milanya Padernal sa Di Ka May Itiri kay Ma'am Rena Mapa kag sa iban pagid nga nakatutok. Happy happy listening. Happy birthday sa hinablos ko kay Pau Pau.
6: Happy birthday Pau. Nag-enjoy ka man Pau.
0: Girit lang, wala sa pagkaon.
6: Balaan ang sunod eh.
0: Sa atong Facebook Live viewers, Karigaba Richard and DC Rosal Goyapa Gumilia. Hello dira sa atong yung mga interns from West Visayas State University College of Communication. Ara man si Tita Nueva Paniada, si Laila Nerviol, Embong Saloveris, Nani Benliro Betsaida. Mayang gabi man sa kay Marino Hector, sang Tatoy Manukan and Seafood, sa kay Marinay Maricho. Mayang gabi.
7: Mayang mga ingrit mo si Laila, ako si Dadji.
0: Anyway, mga karadyuman, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
6: Sa liwat adlaw kita subong sang Lunes, sa Hunyo 15, Tegdes Mil 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
6: Radyoman Joe Valdavir.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
6: Radyoman Rezi Danyo sa Bordon.
0: Radyoman Marjorie Hervo Miane.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
10: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. kalibutan sa mga inti mapatihan. Apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Pilipinas sa mga adlaw, welcome naman sa ato papalaga dirigid lamang sa Koy Herbal Times sa gihapon. Opo naman yung sining nga Pare Koy. Pare Koy, Serge Santillan. Stressed ka bala? Tungod sining pandemic o kung stressed ka bangod sa madamo nga problema, mag-Koy Herbal Supplement ka na. Mga marikoy kag parikoy. Ang original nga Koy Herbal Supplement, tamayara naman sa ginatawag nga ginseng, no? Ang ginseng nagaserbi naman nga adaptogens nga makabulig sa aton siniagod nga masarangan naman ang epekto sang stress sa aton sini nga lawas. Stress kita bangod man kay way kita kwarta. Stress kita kay naga problema kita sang aton sini nga pangabuhi. Stress kita kay sa lawayon si Mister. Stress kita kay si Mrs. Ara lang sa madyungan. Mapirti nga mga nagka-stressan na to, no? Nagapati ang mga eksperto nga kung makontrol na to ng stress gali. Nagaresulta ini sa positibo nga pagbag-o sa aton sinipananawan kag ikaayong lawas. Ang ginseng, ang nangin party na sa nga, mga Chinese, no? Mga incheck bala? Kag ining Ayurvedic medical formulation, sa madugay na nga panahon, amo ni siya ang ginagamit nilang ginseng. Ginatawag man sa Native American tribes sa bilang grandfather of medicine. Gani, para malikawan ang physical kag psychological effects sang stress sa ato sining lawas. Subong pa lang magtumar na kita sang the original Koy Herbal Capsule nga mahimo naman makuha naton bangod gid lamang sining ginseng nga ara sa koy. Kay magluwas sa ginseng, may ara man sang malunggay, may ara sang garlic, may ara sang turmeric, gagampalaya, balunggay, ahos, turmeric o kunining luyang dilaw, plus may ara pa sang amargoso. Ang mga sangkap nga nagabugos naman nga matagaan kita sa mapagsik na panglawason, kaginsakto naman nga paminsaron, no? Kaya na tuning stress actually. Magtumargin lamang sang the original Koy Herbal Capsule. Adlaw-adlaw, magsuplemento sang Koy Herbal Capsule. Tag 1250 gin lamang, kag 550 milligrams pa. The original Koy Herbal Capsule. Nagabulig sa madamo nga balatian. High blood pressure. Mag-Koy. Diabetes. Mag-Koy. Migraine. Mag-Koy. Stress kag anxiety. Mag-Koy. Arthritis. Mag-Koy. Allergies. Mag-Koy. Insomnia. Mag-Koy. Body pain. Mag-Koy. Dysmenorrhea. Mag-Koy. Walang gana sa pagkaon. Mag-Koy. Mapakod sa imo immune system. Mag-Koy. Panaming sa virus. Mag-Koy. Ang Koy Herbal Capsule. Tag 1250 lang, 550 milligrams. Mabakal na sa mga butika. Kagsaya sining main outlet na hamtang sa Metro Inn Hotel, Bacolod City. O kung magtawag sa 0968-651-2166 o kung 0915-738-3272. Mag-Koy!
1: Para nga mangin na klaro ang tanan, kag hindi himo-himo, gid lamang lain, gid yami arasang testimonya, ato sin magkaturan nga nabuligan naman sang the original Koy Herbal Capsule.
2: Nay, ano akong pangalan?
3: Ako si Jus Marie Gonzalez.
2: Kailang edad, Nay?
3: 57.
2: Kagadiin ka, Nay?
3: Sa Puling.
2: Bali, sang wala ka pa nakainom sang koy, Nay, ano ang imo ginabatsyag?
3: Sang wala pa ko nagainom sang koy, ang ginabatsyag ko, ang akong mong natiin, nag-aalay, tapos hindi ko katulog kung gabi. Agula ko gala magkaon.
2: Bali, sang nakainom ka na sang koy, Nay, kamusta nang imo pamatsyag?
3: Sang nakainom ko sang koy, nag-ayo ang akong na pamatsyag. Nadula na nga akong mga palalakit sa mga kalawasan. May na akong kaon, may na akong tulog.
2: Saan ang mahambal mo na sa koy? Kaya nakabulikid sa imo?
3: Okay, gid eh. Kaya tilakuha nga akong mga palalakit sa kalawasan. Salamat, gid sa koy.
2: Pwede mo na imbitar ang mga wala pa bala nakagamit sang koy, ang magamit na sila?
3: Ang nagapamati, ginaimbitar ta ka mo nga mag-ilinom ka mo sang koy para nga mas maayo ang inyong lawas.
0: Antes kita magatakop, ari naman ang atong sininga, katotohanang Mikey!
4: Simula at wakas ay magkamukha. Sa bawat wakas ay may nakalaang simula.
0: Why na ko time sa papalaga dirigi lamang sa Koy Herbal Times sa gihapon. Upon na lang aton sininga mga marikoy kag mga parikoy. Ako naman ang inyo sininga parikoy, Serge Santillan. Good day everyone.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
6: Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Oras natak, alas 6:35.
13: This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Okay, si Dr. Bernion, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
17: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag ng sakit.
18: Mighty C, mabaka sa mga butika.
20: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
21: Number 1.

0: Kumusta naman kamo mga pinalangga na mga tagpalamati? Saliwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magahatag sa inyo sa isa naman kabag-o nga sugilanon sa simana nga ini. Diri sa atong palatuntunan, Mundo Mistiko. Nakakita na bala kamo sang duwende o kung basi nakasalapay kag nakatapak na kamo sang inabalay nga wala ninyo mahibalaan. Si Glenda, sa tiyon sang iya pagbusong, nang intuman gid ini kaisog kag iritable. Adlaw-adlaw ginalaaw-laaw niya ang bungsod sa likod sang ilabalay. Isa ka bungsod, nga matag-as na ang ilamon kag hindi na gani maayo kitaon. Tungod sa kainit kag kalipot sang pasensya ni Glenda, ginguba niya ang bungsod. Sa pagpati nga nagatuga ini sang dimalas sa ilaog saran. Pero wala mahibala ni Glenda nga sa idalong gali sang duta, nagabukal ang dugo sa mga maggagmay nga tinuga. Ang bungsod, hindi lang basta duta. Ini, palasyo, ang balaan nga puluyan sa mga duwende. Ano ang buhaton sa mga duwende kay Glenda? Mabutang bala sa katalagman ang kabuhi sang iya ginabusong tungo diri? Mga pinalangga na mga tagpanamati, diri naman aton suguran ang isa naman kabag-o nga sugilanon sa simana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan, si Gamay kag si Dako.
1: Pila na lang ka bulanak. Makita ka na gid man naman sang amay mo. Mahalukan, kag mahakos. Daluyag ko na butungo ng mga inadlaw. Pero alang-alang pa nga magwa ka eh. Pito ka palang kabulan.
2: Wow! Ginaistorya mo naman ang mangin anak taga.
1: Danilo ga! Kay sino ayan siya nakasunod no? Sa akon o kun sa imo?
2: Ah, bisan kisin ulang ga. Kiti, pareho man tamay tsura nga duha, hindi bala?
1: Oo, nalang gani ah. Sabanta mo ga. Babae siya ako lalaki.
2: Amo ginang hindi ko masabat ka. Pero isa lang naman siguro ko. Mapababae man siya ako lalaki ga. Palanggaon ko git siya.
1: Danilo, ga.

0: ko sa mga laya nga dahon. Ayawan ako pero may kasilhig. Ang bungsod bala din sa likod sa balay namon. Nagkainit ba lang ulo ko tagsa ka makita ko ini mo? Buta, talaga buka lang dugo ko. Kanami na sa ogsara namon pero naghihigko ang bungsod niya ini. Kung ari siya diri yo. Nagpahigko-higko lang.
1: Oy, ganda. Nagano ka tira, ha?
0: Ay, Maricel, ikaw gali. Ari ho ang, Nagapanilhig ako sa ogsara namon ah. Katalaka, abi, kadamos ang higko. Kadamos ang laya nga dahon.
1: Anay ka bala, mapalapit ko na bala sa imo. Ay, hindi lang ako magsulod sa kudal niyo, ah. Oy, abaw, kadako na gali sa tiyan mo. Nakaduko-duko kagiapon sa panilhig.
0: Kadasigyan ni sakon ka po yun. Nagkasakit na yan ang hawa ko. Ano, abi kayo, hindi ako magkasaho nga kahigo sa ogsana namon. Ilabi na kitang bungsod nga ini ho, nang, katalaka. Nabuisit ako kung makita ko ini.
1: Glenda? Ayabaw ikaw bala. Pabayin na lang dang bungsod. Abi, iti paghilabdi, kinagabusong ka bala.
0: Ha? Eh, uti. Ano gito ko nagabusong, Kuya Hao?
1: Ay, sus, ah. Wala ka makaibalo. Basta may mga tinuga nga nag-i-star sa sulod sa bungsod.
0: Ano? Tinuga?
1: Oo, mga duwende.
0: Ano? Duwende? Ay, sus, ah. Nagapati ka sa duwende, Miga Maricel?
1: Ay, sus, oo, eh. Kag nga, abi, hindi.
0: Pwes, ah, kuya, wala. Gani sa hindi madugay, gub-on ko itang bungsod nga ini.

0: kabatika mo, sangit ang balkay na sang babay.
1: Oo. Sining niyo, sa hindi madugoy. Gubo niyang puluyan to.
2: Hindi kita magsugot nga gubo niyang aton puluyan. Hindi kita magsugot.
0: Hindi ka mo magkabalaka akong mga kauturan. Kung gubo niya ang aton balaan nga puluyan, mabalos kita sa iya. Halitan man naton siya!

0: Ga, malakat na ako, ha?
1: Sading ka makado, Danilo?
0: Kinahanglan ko nung sang dugang nga panday sa ginaobrahan bala nila ni Pare Josh. Ti, timing ganyan, natapos ng obra ko sa piyak bala nga banwa. Ti, dito naman kumuupot sila ni Pare Josh, ha?
1: Ate, ay, maayo naman kung magsubong sina. Maghalong ka, ha?
0: Ikaw man, ha? Maghalong ka, gidere. Ate, sige na, malakat na ako, ha? Malakat na si tatay baby ko, ha? Lakad na ko, ga, ha?
1: Sige, ga. Ito na si Danilo. Ay, saliwat. Ako naman isang nabilin din sa balay. Kung makagawa ng anak ko, hindi na ako mamingawan. Tungod may upod na ako, diri ko maglakad si Danilo, agad niya mag-obra. Be, sino na ka panitsip? Daw wala man sa tao, diri magluwas sa akon? Wala man?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
2: Kasi sa kadawang kapila ka maginom?
1: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan.
2: Subong kamusta?
1: O ay, nagko ginibatyan maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
1: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
4: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
3: Oo, gusto.
4: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung masawa.
3: Oo.
4: Damo factors nga tunaan nga ano.
3: Gabulagay.
4: Gabulagay. Kung hindi gin mang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied. Grabe na nang gugmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-ambling sang reproductive health. Ti terminator balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, butan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
3: Dok Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean maka-perform siya, no, sang kapabilidad sang sexual acts, makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
4: Ang uraro.
3: Ang uraro.
0: DTX 500.
4: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may ara na siya 40 million to 300 million.
3: Kada mo, no?
4: Kada kwan, sperms per milliliter.
3: Milliliter,
4: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo.
3: Oh, oh.
4: Pero kung palainom ka DTX, may mga study, Sir JP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa arang.
0: DTX 500!
5: Catalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag- ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinance ko nagit, sir, ka namin namin nagit sa akong mata.
0: DTX 500!
3: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
4: Di, ang iban, zero na gijay. Ang iban, iskan 10 lang na, kung 20.
3: Oo, milyon.
4: Hindi na kabata. So, kung amuna kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila ka adlaw nga, ano?
3: Ano klaseng yung fasting na?
4: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon, ano? Buwan, bawal na yan. At least, ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig. Pero dapat, ya, timingon mo, inang 3 days nga fasting mo, nga fertile man ang babae.
3: Husto.
4: Ang muna importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante ginya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat nakainom DTX. Damuon, sir boy.
0: DTX 500.
3: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
4: No.
3: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapuway ka, mga 5 ml lang man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
4: Ang mga nagari, Sir GP, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga
3: bulsa.
4: Ang lapit. Ginagubwa sang registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
3: Ay, nakabag.
4: Damo mga oxidative stress nga ang gakaguba ang sperm cells. Number one, sobra ka init. Tantawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
3: Grabe, no? Ining panday, pagkikuro
4: doon? Sigarilyo.
3: No? Sige sa init.
4: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
3: Ay.
4: Hindi kong lubo. Kaya nga ako, nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donit. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
3: Gusto!
4: So,
3: gusto
4: dapat kaya inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Oras tatak alas 6:50.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS TTX 500.
9: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
10: Parang pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa TTX 500.
8: TTX 500.

Nainit na mi ako siya. Ano pa? Dauluyan ko siya sa lugar.

init. Kapang. Huh. Wala gid sang hangin. Nag-init ang ulo ko ah. Kitaon gid sa bintana ng bungsod ho. Nagadugang ang kainit sang ulo ko. Ano plang bangay ko si... Be. Gusto. Amo na ining tion agud ng gubon kong bungsod ni ina. Dali kitang lakay magwa ko diri sa balay. Makuha ako sang tubig kag guhaon ko ang pala.

0: Ani paginay. Salada.
1: Abe, abe.
0: Up, ah.
1: Up. Ay, abaw.
0: Ah, ani paginay yo. Up, ah.
1: Ah.
0: Ah. Ah. Husto nay, nanay. Damo nang nakuha ko. Kadamo nga daan sang palao, dre sa ibabaw sang Indian Mingo. Manawag na ko na yan.
1: Ay, abaw, kadamo gali pala, da.
0: Oo. Oh,
1: oh. Sige, sige. Nakpanaog, kaghalong gid ha. Halong sa pagpanaog.
0: Oo, ah.
1: Ay, kadama na sang Ijan Mingo nga nakuha naman sang anak ko. Dalon ko ini kay mega glanda. Nagmuno siya sa akon sa nagligat eh. Nga kon mamunga ko ng Ijan Mingo ko, hatagan ko gid siya dayon.
0: Hapo
1: ba? Dako nang siya niya. Dasan bulan, mabata na siya, pero nagasigi siya gihapon pa namkon. Ay, ibutang ko na ini sa plastic. Kag idulong sila balay ni mega glanda.

0: ko sa tubang sang bungsod. Subong, ari ay kay basyahan ko ini sang tubig aring paldiho. Ah. Karon ay basya ko ini. Nan. Tikman. Nabasa ko ng bungsod. Ari pagid ay kay wasakon ko ini gamit ang pala. Aring pala ay palahon ta ka nga bungsod ka ha? Kinahanglan nga magduda ng bungsod nga ini. Malas lang dala sini sa amon.
1: Oy, ay abaw! Aray, Diyos ko! Mega Glinda! Oy, ano buhat mo, ha? Laan na pala mo ang bungsod? Oy, maluoy ka! Untatiin na! Untatiin eh!
0: Timan! Sa katapusan, nagguba ko gina ng buisit na bungsod.
1: Oy, ginguba mo gina matood ang bungsod? Oh, Diyos ko!
0: Oh! Oh! Naano kayo, Mega Maricel? Nakado na galalain ka, Gid.
2: Mega, nahadlok lang ako para sa imo eh. Ang akon bala, basi kung may tinugang nga nag-esta sa among nga bungsod, nga ginguba mo, kaghalitan kanila.
0: Ah,

0: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
4: Mabalik si Bibi.
5: Mas masami ko din na allergy.
4: Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
7: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract ng down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, Sena All. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa lumang uri ng sakit.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN. Number 1.

0: oras, impunto alas 7.
1: This Time Check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
2: This Time Check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Isiba ninyo, sinimo orasan, orasa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa talk ng alas 7, sang gabi.
6: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
7: Batas na mamamaya, yan si Henry at Vera lumawag.
8: The investigator, immediately nag-conduct siya ng cyber patrolling. Kasi based doon sa ating mga previous na bomb threat, nahirapan tayo right after kasi i-delete nung nagpo-post. But this one, nakakuha tayo ng ibang mga importanteng detalye no, sa digital evidence. And then all the digital evidence na nakuha natin base doon sa Facebook page ng nagpo-post is na ibigay na natin sa RACO for them also to identify and locate the owner of the Facebook.
9: Ang hambal gani na ni Kapman ka namon pagreklamo namon may nadara do tigambal kami sir nga kunsin o bala maklaruhan namon kunsin o nadara hay
10: tapat
9: namon disqualified ang isa hay ti di bala sir ang guideline poorest of the poor at ano gani sir ang white black na kagraduate. Ay, isa nga kaduro ka namun ang daan, sir. Mag-usan na magpasa katong lima. Daging tipo na kami nga mga grad, mga fourth, incoming fourth year. Para makamaan, mabla kami. Ay, kung waay kami nagreklamo to sa barangay, waay nagginahod ang mga fourth, incoming fourth year.
5: Daw mo guilty ang mga barangay officials sina. Diri sa syudad, may pilagkunog ka mga barangay officials man nga bata nilang ginpasulod nila da sa 20,000 pesos nga kwan nga ayuda sa eskulahan. Oh, ay mga huya gito. Nagsaka na sa 65 numero sa mga kumpirmado nga nagkalamatay sa magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa pilagkabahin sang Mindanao sang nagligad nga adlaw. Ginpahayag ni Office of the Civil Defense Deputy Administrator Rafi Alejandro sa press briefing nga gin-cover sang RMN nga 36 diri ang reported nga missing kag 1,400 naman ang reported nga nagkalapilasan halin sa linog nga nag-igo sa Davao Region kag SOC Sergeant suno kay Alejandro. Suno sa opisyal as of 6 a.m. subong adlaw June 15 ang numero sa mga apektado nga mga individual sang yara na sa masobra 600 mil or roughly 161,000 ka mga pamilya sa 432 ka mga barangay sa rehiyon nga naapektuhan sang pagtayog. sa sa masobra 600,000 ka mga individual nga apektado so far, ara sa mga 57,000 ka mga tawo ang nagapasilong karon sa sagwa sang evacuation center, samtang masobra naman sa 14,000 ka mga individual ang yara sa shelter sa sulod sang 37 ka mga evacuation centers across sa apektadong region sang Davao kag Sok Sargent. Ginatagan pagtamod ni Alejandro nga ang value sang mga kahalitan sa public kag private infrastructure ang nagdangat na sa 1.13 billion pesos so far. Gindugang pa niya nga nagapadayon sa karon ang response kag relief operations sang Office of the Civil Defense or OCD upod sa naraytuhay nga mga ensya sang gobyerno. Madumduman nga gintayog sang magnitude 7.8 nga linog nga or madumduman nga ang magnitude 7.8 nga linog ang nag-igo 32 kilometros sa nabagatnan na aminhan, nabagatnan nakatungdan, I mean southwest, nabagatnan nakatungdan sang maasim Sarangani province nga mga alas 7:37 sadtong Hunyo 8 sang nagligad nga Lunes nga adlaw, bali isa ka semana nagid sirado subong nga nag-trigger naman sang multiple aftershocks across parts of Mindanao kag may iban pa nga mga pagtayog nga nabatsyagan hasta subong. Ang pinakauliheri ang sa Davao Occidental, 6.6 naman nga magnitude nga linog ang nagtayog. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagad ang palatuntunan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyo niyong magkawas na sa imong ababa. Kasubong lang ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
6: RMN Palabra di Honor.
5: Karon nga adlaw sang aton sininga pagpangalagad mga kasama, adlaw na kitang Lunes, petsa 15 na sa bulan sa Hunyo tuig 2025. Yari ni kita tunga sang ikanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. We are about to cross half of this month. Sa mga nagahulat sang sweldo, ati sweldo na.
6: Palabra di Honor.
5: Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz, kag syempre sa TikTok ang aton sining account RMN Iloilo official.
10: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
6: Palabra de Honor.
5: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama. Sa balita lokal, General Randolph Tuanio sang PRO6 gin pangako nga kasuhan kag ipapriso ang mga utok sang bomb joke nga nagkalatabo diri sa syudad sang Iloilo, sa Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall. Okay sila sa may ginpili nga lungalunguhan mga kasama. Nami gini pang utdon.

0: Kabalo ka mo ang resulta. Mga kasama, sining yellow alert, ka red alert. Pero lang ang yellow alert. Red alert. Blue alert. White alert. Tanan na lang alert, alert mga kasama. No? Kabalo ka mo anong resulta. Magasaka ang presyo sang kuryente sa subong abulan sang Hunyo sang mga hasta 2 pesos, gen. Te, ano ginaobra sa Department of Energy sini? Nakafocus ang Department of Energy sa ala. Bantay kada simana. Manubo ang presyo sang produktong petrolyo. Mataas ang presyo sang produktong petrolyo. Pero ining mga planta nga nagakala-overheat ang mga utok. Wala ginabantayan kadamo-damo sa mga planta naton. May coal-fired power plant, may hydro power plant, may geothermal power plant, no? May power plant mall. May solar, may wind energy kita. Kadamo-damo sa nag-invest subong sa solar energy. Mga kasama, tinga kulangon pa nga ito yung kuryente. Tiyo, pumuloyo naman mapasaan sini mga kasama, no? Pumuloyo naman mapasaan sang mga 2 pesos gid ang ikasaka sa presyo sang kuryente per kilowatt hour, no? So kung nag-consume kada sang 100 kilowatt hour per month, madugang ina sang 200 pesos sa imo nga balayran. Kung 1,000 kilowatt hour ang imo ginakonsumo kada bulan, 2,000 pesos ang buot silingon sina.
1: RMN, palabra di honor.
0: Samtang AMB6 ginusisa ng tasok sa Duenas Iloilo nga nagakalayo konsindihan. AMB may bago nga regional director or Environmental Management Bureau matapos nga ang ilang regional director gin-promote bilang regional executive director sang DENR si Attorney Ramar Neil Pascua.
1: RMN, palabra di honor.
0: Establishmento naman nga naghaboy sang expired nga Coca-Cola products sa Haro River. Ipatawag ni Engineer Neil Rabina kagdigoson sang expired nga Coke. Batling Company, paum-umon man sang expired nga Coke. A Cokes gali, Cokes. Mga irresponsible nga klase sa mga tao sa agad ka rin negosyo nga hindi kadalang ilang ang mga utok. Abrihan mo ning mga ulo nila Engineer Rabina kon madiskubrehan gid man nga hungod ini. Abrihan mong ila mga utok kag butangan mo na lang sang utok sang guno. Ginhawa natong kapatinlo sang atong nga syudad, no? Ining mga tawo nga ini wala lang ialabot sa paghaboy sang ila basura. Wala ginadisiplina ang ila mga empleyado, ang ila mga tawo kag may mga panimalayman nga wala ginadisiplina ang kabataan. Sa uso nga pag-aboy isang basura. Kung kisa magkaon sila sang mga junk foods da, iwaslik lang sa wala, iwaslik lang sa tuong ila basura.
1: RMN, palabra di honor.
0: Pag freedom run bala, no, Mr. Inigo Garingalao, pag-agi namon to sa may atubang sang kwan, uti nag-run to, kita mo to hindi, sa atubang sa mga call center companies da, no? Mega World, partner kita ha. Pero si Tada, mga you deposit a money in the bank na, no? With your respect sa ibanda, ngayon mga responsable man, sino naga pinanigarilyo dira sa karsada, sa service road, sa Mega World Boulevard, sa tubang sa mga call sa mga buildings da, nga madamo sa mga call center companies. Mr. Inigo Garingalao sa ICAST, no? Sa mga may parking nga mga salakyan dira, perte ka na mo damo sang upos sang sigarilyo. Way ako kakita diri sa syudad sang Iloilo. Sa pila ka tuig na naton nga pagkabuhi diri, nga mo na kadamo sa mga upos sa dalan. Di sino nagapina ni gerilyo da? Kaluig-lawig sa linakat naton. No? Kita mo man hindi, di ba? Kano mo damo? Ang mga you deposit nila, way nila inuusap pati ang uso upos. No? Huwag nyo nalang inusap da, sino ga pinanigarilyo da? Huwag nyo nalang inusap na ang inyo sininga upos da? Dira nyo lang ginhaboy sa karsada? Tapos may drainage pa da? No? May drains and drainage da? Ti anuro na karon mag-ulan? Makapol na da sa drainage? Mabaha ka mo? Kanto eh bala, ICAST, Mr. Inigo Garingalao, daw ay natakakita sa tao mo si Rao. No? Basi na...

0: kuha na sila. Nagpulo-pahuway na sila. Kaya sila do, tanando, inform naman. Perte ka na mo damo sang opos ang sigarilyo. Dira sa Mega World Boulevard. No? Sa atubang sa mga tagas ng mga building da. Nga may mga call center companies. So why na sila sang basurahan? Hindi sila kabalo maghaboy? Properly sang ilang upos? Kung hindi sila kabalo, tudloy sila Mr. Galinggraw. Ipausap sa ilang upos. Ginapanglinas lang nilas dalan. Tiyan mo man eh, ining establishmento nga ini, nga naghaboy sang mga plastic container, no? Plastic bottles sang expired nga Coca-Cola product, no? Products. Cokes! Actually, may Royal man kag may Sprite. No? Ginhawa na itong kapatinlo sang syudad. Pinanghawan sa subata, pananom sang mga mangroves. Clean up kita sa Batchano River. Kada kag Iloilo River. Sa tion sang founding anniversary sang Aremen kung nagusto. Pagkatapos yun yung mga yung deposit nila, pinanghaboy lang sang basura. Sa aton sini nga suba. Ibalik na to sa ilaog saran tong basura nga na. Engineer Abina.
1: Palabra di honor.
0: Hindi ni trabaho iya sang gobyerno nato magsagag pinamulot sa basura nyo. Samtang Councilor Shin Marie Mabilog, wala gihapon nakapagwas ang trip ticket sa iya paggamit sang government vehicle sa adlaw nga Domingo. Kag ang official receipt naman para pamatudan nga hindi ginagamit yung salakyan para magpamakal sang school supplies sa GT Molo gamit ang iya personal nga kwarta. Interagency Territorial Defense Operation Exercise, Iwaton Buwas sa Maygao, kag San Joaquin, sa pagpanguna sang PDRRMO kag Philippine Army, bilang preparasyon ini kung may mga worst case scenario na may mag-atake or matabo nga foreign invasion. 25 sinika unit sang laptop, gin-turnover na sang DICT sa probinsya sang Iloilo para mabuligan ang mga micro, small and medium entrepreneurs or MSMEs mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: Mga nagpadala sang bomb threat sa mangin warningan. Sige, check nato ni Coron ni PRO6 Director General Randall Tuanyo nga pasakaan sang kaso mga kasama. Ho. Sige, na headline na nato ina. Samtang sa Balita Nasyonal, Tab Baldwin, kag General Manager sang or team manager sang Ateneo Blue Eagles nag-resign na. Ateneo President Father Roberto Yap nag-sorry. Homicide o konhising, isa sa mga ginalantaw karon sang CIDJ sa ila pag-usisa sa kamatayon ni Rene Baterbonia kag Divine Adelay sa Dipakulao Aurora.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa na kasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, amo na yung mga topic ko natong karong gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ginadolong ka ginabuylogan mga kasama sang klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kay man adlaw-adlaw o lawas natong girabira ini sa madamo o matoxins. Bangod sang unhealthy nga lifestyle mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa aton lawas, ginaguba sang toxins sa aton sining organs, ilabi nang atay tinai kag kidneys, ginaguba man sang toxins sa mga hormones sa aton sining lawas nga nagapahulag sa aton metabolismo. Agud matinloan sang toxins sa aton sining lawas, makabuligid ang adlaw-adlaw kapag inom sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan ang pagtuhaw sang mga cancer cells sa aton sining lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C nga kampion nga immune system mediator nga makabulig nga magpakusog sa atong immune system capability sa good patchon ang mga gubang aselula sa lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin canceros. Ganin din ang maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw ang inumon, mabakal sa mga butikay labi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Ganin pa masarilang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose kag Colase Antique.
1: Palabra di
2: RMN News Panahon.
0: Yari anay pinakauling ang dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo ay Karanjuan Charlie Depra. Karanjuan Charlie, mayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa talad niya. Pati isang RMN. Yari pinakauling ang lakas sa panahon. Karan niya dlaw, New Pinsy 2026. Easterly, sa Giyapara, gapik to sa Eastern Section, sa Visayas, kag Mindanao. Samtang diri sa aton sa may Western Visayas, para yung kita maka-experience sa mga kukis sa magalumang tubto, magalumang niya kalangitan. May mga chance sa gyapon sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpagilat pa ng gobi, labi na pag-abot sa hapon, kagabi, dalas ang localized thunderstorms. Mahina tubto, makasara ka naman niya hangin, magali na bagat na nakatungdad pa, na bagat na sidlangan, magadalas ang makanay, tubto, makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Sa aton temperatura na sa 26, tubto, 31 degrees centigrado, adlaw na turod sa stress sa ginagsang hapon, magabot lak alas 5.28 sa buwan sa aga. Kaya ka man ang pinakauling nakat sa panahon, di kandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News, Panahon!
0: Salamat, Gid. Garadyo man Charlie Debra sa pinakauling adalagan sa panahon. Medyo magalumo na aton sininga kalangitan nga mahilap tanga pag-ulan kag pagpanago bangod man ina sa Easterlies kag localized thunderstorms. Amo na ni nagaprevail karon nga weather condition sa atong kahuan ang Easterlies sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, sa Surigao del Norte, Surigao del Sur and Davao Oriental. Nga tinay og sa 6.6 magnitude galinog sining hapon lamang. Samtang ang localized thunderstorms naman nag-aapekto ini sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungso.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Gen dolong naman kag inboylogan ini nga bahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sang Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang proteksyon sa atong immune health batok sa threat sang kon anuman nga variant sang pandemya o kon epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginhimogin manufacture sa US, standalone kag potent vitamin D3 product na gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan, bangod manamit na, mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sa sininga matino, nyari na nagalupadtang mga balita. Kadamo sa mga dlagko ang mga balita nasyonal karon. May special session yung ginapatawag si Presidente Marcos sa Miyerkules in time para sa pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Thursday, June 18. Kaya kung pre-trial conference da, sino karon matubang da? No? Ang Senate President nga si Cayetano or Senate, acting Senate President nga si Sherwin Gatsalian. Di daw madesisyon na naguro sa Miyerkules. Mga kasama, kay daw Tracy na silak bilog. Ang tunos ang kanta karon ni Senador Joel Villanueva daw pakadto man sa Malacanang ang tuno. Check ta, nagalupad da ang mga balita with Rajman, Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News.
5: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuin niyo kolon paagi sa loadong pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sang another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antas magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nag-issue si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Proclamation Number 1318 nga nagatawag sa Kongreso para nga magpatigayon sa special session sining Miyerkules, June 17. Suno kay Marcos para ini sa pagtalakay sang pending ng mga hagna nga layi. Nakip na ang National Center for Geriatric Health Amendment to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations sa CONAIC Act, kag Amendment to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Posible man nga talakay yung sa special session ang last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas, Schools Act, Amendment to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, kag iban pa nga hagna nga layi o kunhagna nga layi nga nagatuyo nga pabaskagon ang social protection. Magahatag man ini sang ligwa para sa Commission on Appointments nga aktuhan ang pag-appoint sa mga miyembro sang gabinete, militar kag foreign service nga nagasanto sa kasuguan. Sa iban pa nga balita, gin surrender sang kampo ni Sir Ronald Bato de la Rosa sa mga pulis ang 20 sa iya mga armas. Ini ang ginanunsyo sa Philippine National Police kon PNP subong adlaw. Sang May, gin-revoke sang PNP Firearms and Explosives Office ang license to own and possess firearms ni de la Rosa. Kaya ang registration sang iya 117 ka mga armas sa tunga sang arrest warrant sa International Criminal Court o kon ICC batok sa iya. Nagapabilin karon na pogante si si de la Rosa matapos ini nga magpalagyo halin sa kustodiya sang Senado sa idalong sang iya kaalyado nga si Santo Anay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa dugang pagid nga balita, nanawagan na si Senator Erwin Tulfo sa kaopdanan niya nga mga senador nga isentro ang ila atensyon kag mandato sa paghimo sang lagi. Kadungan ini sang panawagan man ni Tulfo nga maghugpong na sila kag ipaiway na ang mga nagakatabo nga away pang politika. Ginpunto sa senador nga dapat untatan ang isyu sang duag kag partido bangod wala sang ginapili nga duag ang isyu kaangay sang gutom, mahal nga bulong kag kaimulon. Suno sa iya, hindi na dapat istorya sang pagdampig sa konsino ang isyu sa Senado bangod naga-eksperyensya man ang tanan sa mga problema nga tugas ang krisis sa pungsod. Kag kun hindi maaktuhan ang mga problema, sigurado nga dululungan nga malumos ang tanan sa kaimulon. Magluwas sa pagdihon sang layi, nanawagan man si Tulfo nga mag-imbestigar sa mga irregularidad na wala sang ginakahadukan kag unahon na nila ang ikaayos sang mga Pilipino. Kag sa aton panagdaon sa mga gabiyari ang mga tinaga ni Abhijit Naskar, a government's first duty to its citizens is to provide a fully functional welfare state. Kagamuyad to mga nagalupad nga balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda, Tatak, RMN.
4: Talk Mo News!
1: Palabra di Honor.
0: Salamat kid, Rajuman na Joylyn Tamayo para onda sa ato nagalupag ng mga balita sa Tokmo News.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kadamo abi sa mga pending nga mga bills mga kasama or hindi man damo-damo gid no pero mga importante like ang promotion sang pila sini ka mga official sang Armed Forces of the Philippines no balaan mo mag colonel ka to general nga promotion. Kinanglan ina sa confirmation from the Commission on Appointments, no? Or CA, isa ina ka committee ba nga ginabugusan sa mga senador kag mga congressman. Di kun hindi ka na ma-confirm, mga kasama, ang promosyon nimo nakahang, no? Ti iban sina da ma-retire na kay ti kun mag-retire ka one rank higher ikaw mo. Ti karon kon before your retirement, hindi ka ma-promote, no? Halimbawa, kwan ikaw, no? Colonel, mga kasama, colonel sa military, no? Hindi ba ma-promote ikaw, Brigadier General, no? Hindi kung ma-promote ka Brigadier General before your birthday, And then, retirement birthday mo, nga ma-retire ka na bala, no? So, mahingagaw ka pa tani ma-promote into Brigadier General para pag-retire ni mo, tingunti masaka na siya Brigadier General to Major General. Tingunti dako tani ang imo sining pensyon.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Pero bangod, why ikaw na-confirm sa Commission on Appointments kay why na nag-session sa doang Senado sang June 1, 2, kag 3, bangod nga nagpautingol ang kampo ni Cayetano kay nahadlok siya ang maislan.
1: Team RMN, Palabra di Honor.
0: So ay nagkalapurmoto mga general or mga matagas nga official sang Armed Forces of the Philippines nga gahing nga moment kuntani sang mataas-taas nga retirement.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: So may mga importante pa to nga pieces of legislation nga kinahanglan maaprubahan parehas ning pagpangpriso sa mga ospital, sa mga pasyente nila kung hindi pa makabayad anay. Wala nila ginapagwa. Di samtang ara ka sa ospital, kundi kadugang nga gadugang ang bill mo. Tani automatic na lang na iya, no? Sa mga ospital naton, kung may mga pigado nga ma-confine dira, automatic na lang tani ang gobyerno masalo sina. No, rin di gani ang government hospital, ipa-transfer na lang na dayon sa government hospital. Amo nang ginasiling ko kay wala kita nag-invest sa healthcare, no? Sa ikayong lawas, puro kita infrastructure project kay man kuuton nga kuuton kag tukloon nga tukloon.
1: Palabra di Honor.
0: Tigunti gapinitin siya ang mga pigadong parehas ni mga emergency tiyang pinakamalapit ng hospital, private hospital. Tiway kasang mahimo kay emergency na alang-alang panumdumon mo pang kwarta kay kabuhi anay ang ginasapar mo. Pagitaon mo gintong government hospital to nga puno kag kun layo pa. Hindi bla. Ti igo makamaras mas kun daw nag-ayo-ayo na kag naka-recover asos gabiti gali ang bill. Kung wala karon inog bayad kay ginauna anay ang kaluwasan, no? Ti hindi pagpagoon sa hospital kay why pa ka full kay base kung pagoon naman karon ah iawa na kapanukot ang hospital.
1: Palabra di Honor.
0: Tiyan mo na may laye nga ginpasar kinanglan tapos ang laye sina mga kasama nga tani basic na lang ina sa aton yung gobyerno nga tindiron ang mga pigado naton yung mga kauturan, no, sa mga serbisyo sa Baylos agad ka pinatindog sa mga flood control nga nagakaraguba malang. Sagad pinaobra sa mga tulay nga hindi man mapag-on. Karsada nga after 5 years gakabalukad. Dira tanita nag-invest sa ikayong lawas sa aton sining mga pumuluyo para mag-ayo man ang ila sining ikayong lawas agod makaobra, makatrabaho, makanegosyo, gunti kabayad buwis, no? Magadako ang aton sining income. No? Ang first 5 months kuno sang BIR sa ila sining collection nationwide ara sa 1.4 trillion pesos, no? Ti almost half of the year na inang collection sang BIR alone. Ti nga aton sining national budget for 2026, di ba? Do mga 6.7 trillion pesos. Almost 7, o ibutan na lang flat abi nga 6 trillion. Ti matunga na sa tuig dugay-dugay ang collection lang sang BIR naton, the main collecting agency sa aton sining gobyerno, 1.4 trillion. Ibutang tabi nga sa the next 6 months, maka-collect, or the next 7 months, hasta sa December, maka-collect ang aton nga BIR sang 2 billion. That's almost 4 billion lang mga kasama, kulang pata 2 billion para i-support to sa aton national budget. Kaya yung national budget naton for 2026, 6 trillion. Although ti nag-aamot man na daang kwan, no? Amot ang Bureau of Customs. Nako man collection sa Bureau of Customs. Ang national, some national government agencies, no? Nag-generate man na revenue mga kasama, no? Ti, makwantayhan, maka support ina enough sa kinahanglan naton nga kwarta. Kabay pa.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Damo na tani akong damo nag-aobra, damo nag-negosyo, no? Dako nga buwis ang makuha sa aton sining gobyerno. Amo na nga dapat ang investment into education, paalamon ta kabataan ta, kay kon maalam ang kabataan ta, ga-eskwil ang kabataan ta, May buwis kita nga kwaon sa ila, may negosyo nga kwaon sa ila, no? Kahit may kwarta siya mo, may trabaho siya, or may negosyo siya, so bakal siya bayo, bakal siya sapatos, makaon siya sa mga restaurants, malantaw siya sine, mabakal siya sa lakyan, mahampang siya, so on and so forth. Kaya mo na nga dapat ang ikayong lawas sa aton mga pumuluyo, dipindiran taman, no? Dipinsan taman, suportaran taman mga kasama, pagi sa libre nga mga hospitalization, no? Pagi sa paghatag sa mga programa nga wala na sila damo pabalairan sa hospital sang gobyerno or sa hospital pribado man o kon government.
1: RMN, palabra di honor.
0: Direng pagpatawag sang special session ni Presidente Marcos, daw sabat ini mga kasama sato lang sa pag-validate no sang Senate presidency ni Win Gatsalian. Kaya naka-adjourn na yasin ni Jay, no? Buot silingon malawig ng bakasyon sang Senado kag Kongreso. Makita ay sila sa July pa sa Sona sang Presidente, 4th Monday of July, July 27. Dira pa na sila makita ay mga kasama. Tikaron, kunhulaton pa ina, no? Basi makakamang pa si Cayetano man. No? Kay ang obra nila subong, gabutongay sila ni Gatsalian. Butongon ni Cayetano si Erwin Tulpo kag si JB Ejercito. Negosyaron man ni Win Gatsalian kani Meg Subiri, si Chase Escudero kag si Joel Villanueva. Kag daw ginanegosyar pagid nila man ang duha ka mga bilyar. Tiya mo man nga istorya man ni Cayetano kag dipinsa man. Tikarong kon hatagan mo pa ni sa Malawi nga tinion. Base ang ginapananaw nga 13 subong ni Win Gatsalian, pag-abot sa July 27, nanginunsi na lang kag si Cayetano gyapon ang Senate President. Ah, wala sang may mahimo si Marcos, kuti si Cayetano tong Senate President mapungko kag ma-acknowledge siya sa Suna. Upod kay Speaker Buji D, no? So, hindi niya balik ka-aliado nga Senate President. Base amo nang ginakangawaan nila, that is why ma special session agod malansangan na, no, the right word, malansangan na ang presidency ni Sherwin Gatsalian nga ginbuto sang 13 ka mga senador. Kaya ang tono karon sang kanta ni Senador Joel Villanueva matapos si Senador Chis Escudero nga ara na karon sa pakpak ni Gatsalian daw pakadtuman sa Malacañang ang kanta ni Villanueva.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kung ganin na pananaw kay abogado si Escudero, base amo ning papresidon iya sang Gatsalian group, no? Himuon nila Senate President pro tempore, no? Para makuha si Escudero, makumbinsi si Escudero magsaylo, Senate President pro tempore ka, tapos ang kaso mo to, bahalo nung da si Buying. Diba? May mga wamo na mga pagduda. Diyan mo na ang hingagawa nila, mas special session sa Miyerkules, June 17, para pagkaitin sa pre-trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, si Gatsaliana ang presiding officer. Manang presiding officer iya, bisan pa nakasumpa na si Cayetano, wala na iya sang pulos kon mabago ang Senate President. Kay under the constitution ang ma-preside iya kung sino ang Senate President. Dibisan nakasumpa na to si Cayetano nga siya ang presiding officer. Kay may chains of leadership, why na to ya pulos, why na bali to, kung na to, anong tawag sina, null and void na kung sa lehi. Kung sino iya ang Senate President nga bago, amo na iya ang mapungko bilang presiding officer.
1: RMN, palabra di honor.
0: Gindulong kaginboylugan, iningabahin sa atong apaga pangalagad mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product kaginhimo gamit ang naraisari nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pag-uaw niya ang mahigko nga madugay na nagtinel sa atong large intestine. Agad maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa atong ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo ka mo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompletong proteksyon sa atong atyan kag kolon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakog, kadagabalansin sa mga sistema sa atong lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kagiban pa, ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balungay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimba sa ikayong lawas, quality products ang Doc Hico Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RMN, palabra di honor.
0: Isa pa sa mga ginaistoryahan na karon mga kasama, Sanbay Rajuman Marge, before sa zona ni Presidente Bongbong Marcos, amo ang pila ka reshuffling sa miyembro sa iya gabinete. Kaya di ba nag-lapse ng isa ka tuig na ban sa mga candidates na nagkalapyar din sa 2025 election para ma-appoint sa government position. Kung wala pa isa ka tuig magkatapos ang election, hindi mo pa pwede i-appoint ang napyar din sa election. So subong pwede na i-appoint, mga kasama, nagagwa karon diri nga may reshuffling ang matabo sa gabinete ni Presidente Marcos, no? Bangod man sa pila ka mga yamo nga daw underperforming ang pila ka mga cabinet secretaries. Isa diri sa ginakuno-kuno nga madula pagabuslan, mga kasama under investigation, si Health Secretary Ted Herbosa. By mga next week kuno base ibalik si Ana Yosek Maria Rosario Vergere nga nangin acting sadto pag pungko ni Presidente Marcos ang 2022. Ang DOH Secretary, acting DOH Secretary si Berhere, basya mo ni kung naibulos kay Herbosa, bangod puwerte ka damo sa mga reklamo, bato kay Herbosa. Pero may mga impormasyon man, nga basya magpabilin si Herbosa, kag hindi masarangan, sang backer ni Berhere, bangod, mabaskog man ang backer ni Herbosa. Kalaban-labaning backer ni Herbosa ni mo, nagbaligya, bulongguro. Si John Vic Remulla, ang good news sa mga gusto gid nga makakasya sa DILG, ang impormasyon kwaon gid siya sa DILG, no? Ang kabuhi ni Remulla sa DILG, ilisipo na lang. Galing ang bad news, do ibutang ko no siya sa DPWH. Department of Public Works and Highways. Kagang mabulos kay Remulla sa DILG, do hindi ko no, si Barbers o si Trillanes nga una nagwa ang pangalan, do ibalik dira ang abyan ni Presidente Marcos nga napierde senador si Binhor Abalos. Do ibalik ko no si Binhor sa DILG, di ba DILG man gid sang una si Binhor, no? So ibalik siya da bilang DILG Secretary. Now, masiling kamuti, si John Vic Remulla ibutang sa DPWH, si Antomanto Season. Vince Dison. Ah, tama, no? Abi ko do player, Hison gali na yan. Si Vince Dison, aramanda sa DPWH, tiyano matabo sa iya. Ang nagalapta nga sugilanon karon, base sa mga sources dito naton sa DCXL RMN Manila, kag sa Malacanang Press Corps, si Dison, kay nami trabaho niya to sa DOTR sang una before siya ginbunot ni Presidente Marcos, ibalik siya kuno sa DOTR, Department of Transportation. Ang acting dito si Giovanni Lopez, base ibalik siya sa undersecretary nga posisyon. Karon sa Department of Finance, good thing na pungkuan ana ini ni Frederick Go. Daw yusik in isang finance. Si Frederick Go, daw sa iluhon ko no, sa Department of Trade and Industry, bulos kay sino gani? Si Roque, ang sa DTI. No, tama si Roque. Di ano matabo kay Roque? Daw wala din sa impormasyon. Sumining palinon siya. So, ibutanto si Frederick Go. Kay mabakante ang Department of Finance, ang napierde nga gobernador sang Albay, ginpierde ni Noel Rosal, ang third-termer congressman sadto nga si Joe Salcida nga isa ka ekonomista, amo ko nung ibutang ni Presidente Marcos sa Department of Finance nga nabakante matapos nga ginsaylo bilang Executive Secretary si Ralph Recto. Pero may mga impormasyon man nga daw nagapanghawid ko no si Recto do hindi siya gusto kay Salceda. Kamo na problema ni BBM da eh. So amo ng mga reported nga mga movement sa cabinet ni Presidente Marcos, mga kasama, lauman naton sa masunod nga semana or basi before this weekend mayara na sang announcement. Check ta na si Radyo Man Marjorie Herbo, may ano yung mga kasama latest update no sa sining mga nagabamjok diri sa syudad. Doon na-identify na sa mga pulis naton. Bakulon, tara lang na yan. Radyo Man Marjorie Herbo, may ano
6: TYRI Radyo Man Report.
7: Rajuman Henry, kakasuhan ang dapat kasuhan at ipapakulong ang dapat ipakulong. Ini ang mensahe kaina ni Police Regional Office Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga mahilig magpadala sa bomb threat sa mga establishmento, buildings, kag iban pagid diri sa atuan sa Western Visayas. Sino kay Tuanyo nga this has to stop, no? Kay may mga pila na sila kuno ka mga bomb threats nga nabatuan, pero unlike wala before nga gakapuhag Radyo Man Henry, kaya mo malagi na ayon nila dati sa media nga wala malagi na post ang specific nga style kag kun paano ginobrang bomb threat para hindi makopya ka iban kag ginaka-copy paste nila. May mga bomb threats sila nga nabatuan, so gina ano lang ni nila gina pasimplihan lang kung bagaway ginilagi na puhag, kakandak sang paneling, pag-check, kag gamit ang mga canine dogs, ang explosive ordnance disposal, kag tigin na declare nga safe. According kay Tuanyo, nga hindi ini dapat magpadayon, kaya nagmando na ini siya kay ICPO Director, Police Colonel Wilbert Parilla, kag sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o Juanraco 6, nga ito mo doon. Sino ining nagpadala sa bomb threat dira sa Iloilo City Hall kag Provincial Capital kahapon nga adlaw ang iya to nga mensahe Radyo Man Henry nga nagahambal nga migintanom siya kuno nga mga bomba sa duha ka government buildings and gina-invite niya pa ha, si Second District Congresswoman Cathy Goreseta, Iloilo City Mayor Raisa Trenias kag Governor Toto Defensor nga magkadto agud kuno nga magkalamatay na ang mga ini. Ang account nga ginggamit Radyo Man Henry sa ining Facebook account nga nagpadala sa bomb threat may ara sang 20,000 followers kag nagpost pa ini siya kagabi nga daw as if daw wala sang ginpadala nga bomb threat or mensahe Radyo Man Henry no ang account diri amo ning DJ Bonski Montero kag hindi amo ni siya gani ang una ginpadala niya ang mensahe, ginpost niya sa isa ka government page, no? Connected sa Iloilo City Government. So nag-warning diri si General Tuanyo, kagang hambal niya sampula natin ang madakpan. Hindi pwedeng tolerar ang ilang nga ginahimo. Ari ang kabahin sang iya. Malipot lang niya mensahe before sang press con kagina before sang other topic. So manya klaruhon ko lang nga dapat mauntat na ini kag hindi na ini maglawig. Ari si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sa BRO 6 sa iya pahayag.
8: Muna, bago tayo magpatuloy sa other matters, na may mga ilang information na rin po tayo natanggap kaugnay ng mga nasabing bomb threat. Nagbigay tayo ng instruction sa ating City Director at sa atin sa RACU. This has to stop. We will give an example dun sa mga individual na gumagawa nito. Hindi ito dahayaan ng Police Regional Office 6. Kakasuhan natin ang dapat kasuhan at ipakukulong ang dapat pakulong. Maraming salamat po.
7: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Radyo Man Henry no sa iya dito nga pahayag. So ginatumod pa ni karon sang ICPO according kay Police Colonel Wilbert Parilla nga wala nag-respond do wala nag-reply ining account. Hindi mo man siya matawag nga Facebook page Radyo Man Henry, kay hindi siya page, profile lang siya na may kumbaga bala naka-professional mode kag may ara sang dako nga numero sang followers. So ulan taon naton basi the next day madakpan na ini siya kagati atong bangwan ini sa gihapon sa katapos sa media kati gamay lang mga development balita man negative or positive gina-post
0: Panumdom na nasang rason niya nga na-hack naman account niya.
7: Amo naman ang irason nila.
0: Kung magsiling siya nga na-hack account niya, i-hack na lang ang liog niya, Rajuman Marge.
7: Literal. Palabra di honor. Ilang taon ta? Basta the next day, kiti na ano na muna, balaan mo kung sino ang account, wala man nag...
0: monitoron mo gid kay breaking news na yung kung madakpan siya kay record na gid kag ilang taon
7: kung, pagwawaw. Kung anong rason niya.
0: Pagwawaw niya.
7: Gani, oo, Rajuman Henry.
0: Okay po silang so, kaladod lang itong mga nag-bamjok-bamjok di sa aton sa nagliligad itong mga binulan kasi ano gani itong damo mga eskwilahan to, no? Diba may nagkaladakpan to?
7: Early first quarter sa 2026 Rajuman Henry. Oh. Ang mga binulan. Napangpailan to kaso?
0: Oh, te, may mga kaso to subong, may mga pending. Ibaluabi na kung hindi na to dampi ang kaso Rajuman March para ma-remind ta bala ning mga gaplano-plano pa nga may padulungan gid sila oh.
7: Oo, oh, i-check naton kun pila na diri ang
0: kung naka pre-trial na to, ano, may mga warrant o bares na sila diin na to kay do naghilipos na oh.
7: Gani, ang karadudla na. Oo. Oh, oh.
0: Para mabalaan so, nila nga may mga napangkasuhan kag ma-identify gid sila, binila hindi sila mapangkilala, makilala gid sila.
7: Ati with the capacity nga may ara subong ang rako kag ilang cyber patrolling kag mga uro identify lang sa mga account madali na sa ila kun hungdon ginila kag gusto kun Rajuman Henry. Ah. In fairness nag-upgrade man ang rako naton. That is why nga mapangtumod ining mga nagapadala sang bomb threat sa mga eskwelahan sa naglain-lain nga bahin sang Western Visayas Rajuman Henry. Amo na madulong naton nga update na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak Araman.
9: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid Rajuman Marjorie Herbo Miyane. Dapat mahatagan sa leksyon ini mga tawo ang ini nga wa isang may ginapanumdom kundi ang magsabotahe sa matalon sa nga dalagan sang aton nga syudad sa ekonomiya, sa negosyo, pangabuhi sang tawo. Pagtublag sa normal nga pagpangabuhi sa mga tawo, dapat hindi naton ini pag-ialaw kay magbulig kita nga pumuloyo sa pagpadala sang mensahe nga hindi ini or wala ini ginabaton diri sa aton. Gani buligan ta report kung sino mga loko-loko nga nagasabwag sang kagamo diri sa aton, no? Kay ina sila mga ulipon sang yawa. Mga panulay ina sila nga gusto maggamo sa aton sini nga malino nga pagpangabuhi diri sa syudad sang Iloilo.
9: Palabra di honor.
0: Kag kon madakpan dayon kalitenyo bisan isa lang katapungol sa itlog.
9: Palabra di honor.
0: Para maintindihan nila mga kasama no nga ang pumuloyo ang ila kontra kung magsagad sila obra tinunto diri sa Iloilo mga kasama or bisan din mga bahin sang aton nga pungsod.
9: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolong kagin po ilogaan, hindi ka bahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Non-Selenement Oil, ang number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kagimaras. Non-Selenement Oil, nagahatag proteksyon sa dengue, malaria kagiban pang mga balatian nga dalas ang kutot sa lamok. Mosquito repellent, gani nga safe ka sa imo pagwa or bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract nga pareho sang performance ng citronella nga nagatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kogatan kag maskulo. Non-Selenement Oil maayo man sa mga skin problems kangay sang arikis sa lapa palipunga anaan eksema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Non-Selenement Oil barato epektibo ini mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente mabakal sa mga butika.
9: RMN Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo kag report ni Rajuman Regan Arlos, no? Mayara sang Territorial Defense Operations Exercise nga hiwaton diri sa May 1st District Buas nga adlaw. 53 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sang gabi.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
13: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
12: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka.
15: Best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS
0: Super Fiber.
2: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Asal rika.
7: Epic.
6: DTX 500.
8: Nuts, corn coffee, may vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
9: Nuts, corn coffee, mabakal sa mga butika.
10: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
11: Merilito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kipot mo kung isa, Lextension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel every day. Ano na batsagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: RNN, Palabra de Honor.
13: Yari na result sa istil naton sa probinsya sang Iloilo, Podgay Rajman Mon Kapalihan.
14: Yari na Rajman hindi nga ton sininga result sang STL sa probinsya sang Iloilo. Second row kita nasa sa gabi. Subong iyang adlaw Hunyo 15 2026. Aron na first winning number. Numero 7. Number 7 aton sininga first winning number. Atin sini nga draw team head si Sir Gan Hiponeya. Draw operations assistant, Michelle Sulurin. Kagang atin nga draw operations specialist, Sheda Marie Magalion. Opod sa atin nga SL representative Mr. Glenn Sr. Second winning number. Para sa subong nga gabi. Prime time nga big ka mga numero sa sulod sa draw machine. Iyari na ang ikaduha nga numero.
15: Second winning number is number 6. Numero
14: 6. Number 6, yun sa single digit, no? At ang siling mga numero sa buong gabi. Numero 7, kag 6. 7, kag 6. At ang siling mga Jesus Person, Julie Tabanyo Kaput, sa siling mga members, Ryan Merida, Ernesto Maripago Jr., kag Mabel K. Miroy. Third winning number sa buong gabi. Yari na, ikatak mga numero.
15: Third and final winning number is number 34,
14: numero 34. Numero 34 na kompleto sa ating winning number combination sa
15: sumbong gabi para sa probinsya ng Iloilo. 1,400 second draw ATM number 5, 7, 6, 34, kaliwa numero 7, numero 15, at numero 34, winning
14: numero 7, 6, 34, 7, 6, 34. congratulations sa atong sining mga tumalaya nga nagdaog sa probinsya sa Iloilo. Sa wala, papadayon lang kita sa pagpaya para makabuling kita sa Kawangawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Moon, Yales Kapanian, Takarene.
12: RMN, Palabra di Honor.
13: Salamat, Ged. Radyo Man Moon, Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, 7-6 kag 34. 7-6 kag 34, no? STL draw result tonight, mga kasama. Sa mga nagdaog dira, congratulations. Sa wala, pariyasang kilala namon ni kasamang Karigaba Richard, no? Anong obrahon kung wala ka nagdaog?
12: RMN, Palabra di Honor.
13: STL. Sige taya lang. Kaya ninyo taya, nagkanto man ina partly sa Kawangawa. No, ginabulig sa mga charitable works mga kasama para sa mga pigado naton yung mga kauturan or mga indigents naton sila yung mga kauturan, mga wala sa pamilya, ginabulig ina ang mga part sang taya naton, no, nagakadto sa mga charity works mga kasama. Gani, sige taya lang, kaya ang inyo taya nagakadto sa Kawangawa.
12: RMN, Palabra di Honor.
13: Si Ma'am Claire Esquadra Laruan, no, ang Council Executive sa Girl Scout of the Philippines, kaya nag-upod man sa aton yung Freedom Run sa itong Friday, naka-notice man, kag nakakita man, sang perte ka damo nga upos dira sa may Mega World Boulevard sa tunga sang dalan. No? Gunti, di ba may service road na da, no? Pero ang karsada da, no? Sa Mega World Boulevard, pwede mo parkingan, no? Nang, ano ganing term siya, nga, hindi parallel parking, no? Basta nag- anong term siya nga parking gani sort of on-road parking, you know? Ara da, no? Siguro magpanigarilyo mga tao da, gasandig sa salakyan kag sige pahubot, tapos ang upos nila, dira lang ahboy. Oh, tinaka-notice man siya, no? Kagbasi may naka-video dira sa inyo, no? Padala nyo diribla kay pakita natong kay Mr. Inigo Garingalaw, no? Or naka-picture, no? Pakita ta sa iCast nato.
12: RMN, Palabra di Honor.
13: Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa nga aton nga palatuntunan mga kasama sa nga kubuta, kagsubong man sa nga Ina Farm. No? Sa mga mangunguma dira ka mga agripreneurs, ang kubuta kag Ina mayara karon sa promo para sa inyo. Ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo. May chance ka mga magdaog sa brand new Kubota products sa promo period hasta ini sa December 5, 2026. Bisan sino lang magbakal sang Kubota equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo sini ang ticket, kag dako ang chance nga magdaog. For every 3,000 pesos minimum nga purchase sang spare parts o kung supplies, may isa ikaw ka raffle coupon. Kubota tractors, combined rice harvesters, drones, transplanters, power tillers, diesel engines o kung implements equals pila ka mga raffle coupons depende sa item. Kompletohon, kagbutangan, ang raffle coupon sa imong ngalan, contact number, kag official receipt number. Kaibutang sa designated drop boxes sa Iloilo New Agri o kon outlets antes ang December 5, 2025, 2 p.m. Ang raffle, pahigagahiwaton ini sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barotac, Moibo, Iloilo. May DTI supervision para patas kag transparent ang paraffle. Ang mga premium na gahulat, isa ka traktura, transplanter, special power tiller with diesel engine, kag iban pa kayong mga prices nga pwede madaugan, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magkadto lamang, magpamasyal lamang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sa Lawaan Village, Balantang Haro, Iloilo City. So, onhan lang sa series terminal. Kita lang si Ma'am Susan Aurelio kag Sir Earl John Podadera. O rin ni gani, magbisita sa Facebook page sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
12: RML Palabra di Honor.
13: Standby kay Radyoman Regan Arlo. Siyari anay ang aton tingog hiligay nun. Upod kay Radyoman Fia May Otero.
16: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
17: Ining binalaybay ginatiguluhan, Iloiko. Nagdala ka sa akon siyam kabulan, ginhalungan sa imong taguangkan. Malubhang kamatayon ginatubang, dulot nga kabuhi mabunag lamang. Balhas kagdugo wala pagpalong, paghigugmang tunay waay sing tupong. Imo ginbatiti bugos nga paghalong, wala lang hilmuna ako naghamtong. Nalarawan ang pangamuyong himpit, ginsapupo sa imo pagpaambit. Ginoong Diyos sa ako nagmalapit, matadlong paginawi gingamit. Sa kadalagan o kun kapaslawan, ikaw gihapon ang akon dalangpan. Kalipay o kun kasubo maabtan, yara ka Iloy ko sa panumduman. Tagtoy-toy ko dalang ginaagihan, mga handom labuton kadalagan. Lubos ko ikaw na pasalamatan, Iloy ko, ikaw gid akon padunggan. Ining binalaybay ginsulat bilang halad para sa mga Iloy ni ginang April Giliano Vasquez sang bituon Haro Iloilo City PIO sa sumakwalan Iloilo Incorporated.
12: RML Palabra di Honor.
13: Salamat gid Radyoman Fia May Otero no. Ginsaulog naton ang Mother's Day sang nagligad nga bulan. Sini naman yang ikatatlong kuano to every third Sunday of May ang Mother's Day. Ang Father's Day naman iya sini nga Hunyo no to sa Domingo na.
12: RML Palabra di Honor.
13: Advance happy birthday happy Father's Day da sa tanan nga mga tatay. Ang presyo sa produktong petrolyo mga kasama, ang ginalauman nga mga 5 pesos nga increase sa krudo sa nagligad nga mga inadlaw sa pagtakop sa trading day subong kay ang increase kada Martes. Nahimo na lang 3.31. Pero okay lang kay mga nagliligad nga simana ang ginsaka sa presyo sang produktong petrolyo do mga 5 man ka pesos no, mga 4.85 ang gin increase no. O tama sang

0: nga ang projection nga iga decrease or iga nubo niya mga kasama. Pero siling tamayo, tani ko madugdugan 5 ka pesos parang ginsaka nagligad nga si Mana mapanas.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Kay do mapirmahanay na sang peace deal ang Iran kag si Tuto Lulubukay. O galing soro kay DOA Secretary Sharon Garin daw malabutan pa kuno anom kabulan or tunga sa tuig before ma-stabilize ang presyo sang produktong petrolyo.
1: Palabra di Honor.
0: Eh, grabe ko ng damage sa mga infrastructure sa mga oil facility no dito sa Middle East like sa Qatar mga kasama. So that is why ginalauman nga malabutan pa anong kabulan antes kin magbalik sa normal or pre-war, pre-Iran war ang presyo sang produktong petrolyo.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Check naton sa probinsya sang Iloilo si Rajuman Regan Arlos kay mayara sang patigayunon nga Interagency Territorial Defense Operations Exercise was ngadlaw dira sa may first district pang pagpanganda ini kun hinali may mga sa worst case scenario may mga foreign invasion gid man nga matabo. Rajuman Regan Arlos
1: TYRI Rajuman report.
2: Ginapabalosan nga PDRRMO, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpanguna ni Colonel Cornelio Salinas kag miyembro sang Philippine Army ang banwasang Miagaw kag banwasang Gimbal or mga kag banwasang Aninii sa probinsya sa Antique nga base kun makibot sila Rajuman Henry nga magiinabot dira ang mga equipment sang army, ang ilang kanyon, ang ilang mga tangki digira, base kun may chopper sang Philippine Army, may barko sang Philippine Coast Guard kag Philippine Navy kag subuman ang trupa sang PNP kag iban pa gid nga ahensya sang gobyerno bangod nga hiwaton duha ka adlaw ini nga kahiwatan para sa buwas June 16 and June 17. Ini ang ginatawag nga Interagency Territorial Defense Operations Exercise ngayon sa may banwasang Miagaw kag subuman sa may banwasang San Joaquin. Ilaragway diri Rajuman Henry ang isa sinika daw ang dugalan tao ka sa TV ah, daw drama nga amuning posible matabo.
0: Simex na tawag simulation.
2: Oh, Simex.
0: Kuan sila da, madrama-drama sila nga kuno abi daw gaining kwentrohanay gyud nga
2: tuod. Gaining kwentrohanay. Oh. Do may gira gid.
0: May ari, palupangon ko sa imo ang isa ka missile sang gain ay.
2: Ano isa gang ta?
0: Di masabot man. Sige kay makuber kami. Ara na naglupad ang missile. Pasumalangan namon ina sang amon nga Iron Dome halin sa Israel.
2: ang himo ondre sumay ara dito sang more or less mga 1200 ka mga individual ang magapasakop ginabuusan ini sang armed forces Philippine Navy, wow, Philippine Coast Guard, damo, LGU,
0: mag-isa ka libo ka tawo.
2: Oo, barangay provincial government kay ti Rajuman Henry ipakita diri nga may ara sa mga evacuees, may mga pasyente, may mga terorista. So matabo
0: ang scenario daw may terrorist attack.
2: Daw may terrorist attack, no?
0: Okay.
2: Ang matabo diri. Ang scenario
0: pero ang
2: nga
0: itsura sang terorista daw hindi man insik bantito.
2: Si hindi ko no. Ginalikawan na di gani nila nga hambalo na nga kung ano nga
0: pungsod ba na ang ito. May basi kalabot naman to sa insik bantito naman lang.
2: Ginalikawan na di nga mag-mention sang kung ano nga lugar. Basta ano lang.
0: Hindi kaya nila to. Hindi po foreign yung nagaw to si Gibo to.
2: Foreign invasion na Rajuman Henry. So matabo, nga daong senaryo, may ara sang attack or may ara sang mga Tagaluson kay tikon dito sila unahon attack ang Tagaluson manaog sila diri and based sa history nga ang diri nila ginbutang sa may Miagaw kag sa may San Joaquin kay ti sa history Rajuman Henry dira kuno unang nagdungka sa una during World War II dira sa area okay, na
0: kwan so manang daw open area bala Rajuman Regan kon maghalin kabe Sulusi magpanakayon kabe or Baisi do dira kagid man mapadulong

0: Kaya muna nga dira nilagin butang ang ining sa IMEX sa Rajuman Henry. Now, ipakita nila diri may may mag-abot nga mga taga-Luzon, then may ara-abisang madakpan gid nga mga terorista kay tinagbato kita. No, nagbato kita, may madakpan dira nga mga terorista. Then may mga pasyente kay ti basi ko naglupad ang missile, nagtupa di sa aton. Paano naton magresponde? Anong himuon sang LGU? Anong himuon sang Armed Forces of the Philippines o amo nga ginatawag nilang interagency? The moment nga may matabo sini. Pero ang ining exercise sa Rajuman Henry, wala ini nakasentro para sa human induced nga calamity, no, ining gera, o kundi para man ipagresponde sa mga natural calamities nga dala sang linog, sang bagyo. Ang protocols diri ang gina perfect sang PDR Army o kag subong man sang Philippine Army. Amo na nga ang scenario nga may mga terorista, may mga pasyente, may mga evacuees, dindalo ng pasyente. Ano kadasig? Ti naka-prepare ini nga kung may pasyente dalun sa San Joaquin Mother and Child Hospital, kung damo gid sa Iluhon sa Gimbal District Hospital, kung damo gid sa Iluhon sa Sudan sa Iliwido. May kwan ini, may mga scenario nga gusto himuon sang PDRR mo ka provincial government nga suportado naman ni Governor Toto Defensor. Amo na nga ginapabalo naton subong base sa mga banwa dira nga bangmit lang naton base ko may ara sang gamay nga traffic congestion. Siyempre, i-cordon ang area.
1: Matingala sila sa naka-camouflage sa uniform. Mm. No? Masiling sila. Ano na eh? Dumdamos ang army.
0: May hindi ka pwede kasulod sa area, Rajuman Henry, like kita nga taga-media. Hindi pwede nga magkatutito para mag-cover. May ara kahit kung media ka, may kung may gira, hindi man pwede nga dito ka, kundi maara ka man makakover, pro-controlled area lang. Then may viewing deck man sila kung nung ibutang dito.
1: Pwede man kita kasunod, basta gapalipod lang kita sa gapalipod. Soldado nga kwang naka-bulletproof.
0: sundon ang protocol sa gira, nga ang media, para nga hindi madala sa casualty, layo sa iya. May lugar lang nga para sa imo. Pwede ka man iya makakuha sa detalye, pero hindi ka dito sa may area ginsang lugar nga may ara-abisang inkwentro. So gina-picture out naton.
1: May teleskopyo ka?
0: Gina-picture out naton ang matuod gid nga nagkakatabo sa gera or matuod gid nga nagkakatabo kung tion sang kalamidad. Kaya kung kaysa kung may kalamidad o gasalala kita, hindi kita kabalo kung anong himuon. So ini part ini sang preparation first in the Visayas kuno ni Rajuman Henry nga hiwaton kay kuno do na ubra naman ni sa ibang nga lugar parts sa Luzon, pero diri sa Visayas first ang province of Iloilo na mapatigayon sini. Yari ang kabahin sa papahayag ni Police Retired Colonel Cornelio Salinas sang ma-interview sang Capitol Press Corps.
2: Preparedness measures, no? How we harmonize the operational protocols of the Armed Forces of the Philippines and that of the provincial government, the social welfare, the Department of Health, municipal health units, our hospital management office. So, kung tanawon mo, we want really to establish, no, kung how good or bad is our interoperability protocols. The responses, no, the appropriate responses by the different involved agencies, this will put them to a test. This is the first time in the Visayas region. And the vision of the governor is how we look at a particular situation. And are we this operational? May dysfunctions ayan between the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police, the Bureau of Fire Protection, the Philippine Coast Guard, the Air Force, as far as communications is concerned. How about the protocols? What are the things which needs to be harmonized? On the second day of the exercise, which is 17, there would be after action review, no? What has transpired? So we have evaluators coming from the Office of the Civil Defense and coming from national agencies. Para lang tawon nila, no? How we do these responses. At the same time, given the magnitude of the preparations of the exercise, base pala magka-problema kita sa community, sa aton mga road networks, no? And again, this will establish the level of relationship, the level of harmony, the level of interoperability, and the different operational protocols adopted. for the moment ba is the protocol of the civil defense will apply that has been relayed by the JOEN Memorandum Circulars of the National Dararim Council is applicable on this particular scenario, foreign invasion, at the same time, humanitarian assistance of a magnitude in this level. Kag,
0: if ever... Ang kabahin sa pagpahayag ni retired Police Colonel Cornelio Salinas sa Rajuman Henry. So, muna nga ti subong in preparation ini kay ti gusto man iya sa provincial government, sa mga local government nga ma-perfect man ina. Although nga ti way man kita naghambal nga masakop kita diri, kagway man kita asubnaw ga pati nga sakupon kita, pero ti hindi man ang silingani nga ginasakop ga kundi part man ini sa preparation the moment kay may ara sa calamity or may ara sa bagyo, sa linog, so kabalo na magtrabaho ang aton sininga local government unit kag iban pa nga mga ehensya sang gobyerno labi na gid ang armed forces kag PNP.
1: Pila ka adlaw ini Rajuman Regan, one day lang ini.
0: Adlaw. Oo. I think daw si Rajuman Marjorie magka-cover tomorrow. Adlaw ini Rajuman Henry, may one, programa dito
1: no mag day lang siya. One day lang.
0: Two day, dua ka adlaw, dua ka adlaw.
1: Ah, dua ka adlaw. So bali buwas sa Martes at sa Miyerkules.
0: 16 to 17. Oh.
1: Mm, okay, ti ano ma overnight? Syempre mo overnight sila da, no? Ti din ipa-accommodate ang kwanda, ang
0: personal. Ah, na ma-detalye, way ma-detalye na sa amon kung paano.
1: Sa barracks kay may kampo man da sa kwan mo, no? Army lang ini tanan or iban nga unit sa
0: tanan forces? Army, PNP, Navy, Coast Guard. I think
1: doon na nila kinahanglan hotel.
0: Eurofire.
1: Diyan na nila kinahanglan ng hotel ah.
0: Ang mga ahensya.
1: Doyan lang ni Iyas Puno, kahoy ya, okay na ni Army.
0: Ari di ang taga DOH, kaga OCD, kumplito ni nga ahensya, Rajuman Henry. Mungin nga ahensya ng mga kuana, mga naga pangunagid sa tiyon kung may ara sang kalamidad. Ari ni sila. Mungin yung pinakauna gin
1: na nag-respond. Pero dapat gina-involved ang media, no?
0: Actually, ara mo na nga gin-invite man ang media for tomorrow.
1: May papel man. Kahit kung may foreign invasion, pahilayo lang, no? Lusobon ta, abi. Para nga daw hindi man magsunggod ang mainsik ang kwan, abi, no? Ang mga Indonesian, abi, no? Ang mga Indonesian kan mga claim abi sila nga ang or Malaysian sila nga abi ang Malaysia hindi ang Pilipinas part pa ina sa Malaysia kay ang Sabah gani ninyo sang una ginkuha na namon maglusob sila ti ano yang papel naton sa media kita ang manugwaragwag gihapon Rajuman Regan
0: iti kita man gihapon amo na nga sila nila
1: kita mapalatnag nga oh ang persa sang Malaysia ari na din nagakamangkama na sila malapit sa may parula.
0: Kaya muna nga gin-invite kita, gin-involve ang media. Pero, ti, di ba kung may coverage sa Rajuman Henry, ang media gusto ginaton nga aragi kita sa unagid, aragi kita sa action area. Pero naghambal diri ang pamunuan sa Philippine Army niya, sila niya, arang media. Pero sila niya, controlled ang area diri. Hindi sila pwede dito sa...
1: Why problema kung controlled? Basta importante, lapit lang sa kaldero.
0: Amo nang weakness ta mo.
1: Yeah, joke lang.
0: Kapin pa kon sigit ni nilupok. Yeah, pero may mga pinrito nga munlis bangos.
1: Sige lang ha, palupok lang ka muna.
0: Pero may lupok gid no, Rajuman Henry.
1: So real gini nga mga bala ang kan?
0: Blank lang kuno na nga bala. Pero
1: why niya kan? Ang aton nga typhoon missile tong agintistigan to blasta kluban pagkadto to sa Laor Nueva Ecija. Why di ha? Hindi ni.
0: Hindi guro. Why na guro? Pero ang mga bala kuno nga gamito na mga blank na nga bala. Nga ti kun maglupok yet ido nagtiro ka gid.
1: Oo, para to simulate no sa real scenario no kay ti wa isang maayong preparation bisan diin man ang klase endeavor gaintra ka man sa contest gaintra ka man da sa competition o kon ano man da kon wala ka sang practice sa Rajuman Regan so maayo gyud na praktisan
0: yes sa Rajuman Henry so bantay natin tomorrow kon ano ang mangin kaundan sa sining SIMEX nga hiwaton dito sa may banwasang San Joaquin kag banwasang Gimbal. Miagaw. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital Rajuman Regan Arlos Tata Carmen. RML
3: Palabra di Honor.
4: Salamat gid kay Rajaman Regan Arlos. Sud ako ini nga event magali sa buwas no kag sa Miyerkules sa mga kasama kay linibo sini ka mga katapo sa uniform personnel naton magapatigayon sang simulation exercise bilang preparasyon sa mga worst case scenario hindi lamang sa gera kundi sa mga kalamidad man how to respond no sang mga ginapakatubag naton nga mga pagpanghangkat karon samtang nagamoderno ang panahon. Nagamoderno man ang mga disaster, ang mga trials nga aton ginapangatubang.
3: RMN, Palabra di Honor.
4: Ang pilakaparte sa Miag-Au Church, nga isa ka heritage site, mga kasama, ang doon naapiktuhan ko no sang 4.7 magnitude nga linog kagabi. May mga pilagali kasiri sang linog kagabi daw ay kitakbatsyag awa, no? Pero madamo sa nakabatsyag sa atong kay 4.7 ang magnitude, almost 5, magnitude 5, so makusog-kusog man. Mga kasama, so pila ka suno sa mga representatives sa National Commission for Culture and the Arts or NCEA and National Historical Commission of the Philippines or NHCP, makandak sila sang post-earthquake inspection sa Miyerkules, no? So makadto sila da sa Miag-Au Church sa mga kasama kay suno diri sa Miag-Au or sa Turismo Miag-Au Advisory nila mga kasama nga may pila ka parte kuno sang simbahan ang nagkalakwa, no? Nag ang simento bala or hollow blocks ang nagkalapong ay, no? So that is why ipa-check ini kung bala naapektuhan ang structural integrity sang simbahan. But in the meantime, suno diri sa post sang Turismo Miag-Au kag sang balita halin sa Kapitulyo man nga ang initial assessment kag ginpatigayon sang NHCP ang masunod sini nga mga measures ang strongly recommended kag karon gina-observe sa Miag-Au Church, no? Ang public access sa church sa facade temporaryo anay nga gin-restrict, no, gina-istriktuhan. Ikaduha, gilayon nga mapatigayon sa mga protective measures sa church bangod man sa posibleng risgo sa mga aftershocks, mabaskog nga hangin or hindi gani mabaskog nga ulan. Kag ikatatlo, isa sini ka maidid nga interior safety inspection ang patigayunon in coordination man with the local building officials agud mahibaluan ang structural safety sang simbahan.
3: RMN Palabra di Honor.
4: So na igo mga kasama, nagbatsyag ang Miag-Au Church, no? Sa sining 4.7 magnitude nga linog kagabi dira sa first district kun sa diin ang Miag-Au Church may nagkala kakas or nagkalahulog ng mga tinipik sang simento halin sa iya sininga pasad mga kasama.
3: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
4: Gindolong kaginboy lugan, hindi kabahin sa atong palatuntunan sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers kina UBI sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Inila epektibo sa inyong obra, kunti pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sang kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan, makuha pareho sang prostate problems, wala nagatong karo ang hinganiban, maglabing-labing kay misis. May isla nila sang pagka-agresibo kung tumara sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve ang problema, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yon sa labing-labing, bangod may ginseng, tongkatali, maka, kag sopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
3: RMN, Palabra di Honor.
4: Pag balik ta mga kasama, check naton ang report ni Rajuman Mon Kapalihan, 25 kuma units ang laptop gin turnover na sang DICT sa probinsya sang Iloilo para mabuligan ang mga micro small and medium entrepreneurs. Kag syudad sang Iloilo nakakuha sang unmodified opinion again sang COA sa ikaduha na nga sunod-sunod nga mga tinion. While si Mayor Raisa Trenas ang ara to gihapon sa kwan sa Singapore, nag-attend sa ano to, Cities Summit, mga kasama.
3: RML, Palabra de Honor.
4: 15 minutos sa kaligad sa Takna, siling alasod, so sang gabi.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, and simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: D3Bio!
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
9: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Pagkats, mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
9: Mighty C! Mabaka sa mga buti ka!
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihit.
9: Masami ginauha.
12: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
9: garantisado.
12: DTX 500.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
13: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ACS.
9: Southland Plus Gold.
15: Ako galing si Sherry.
16: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
15: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
9: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
20: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
21: Santon Plus Herbal Capsule.
20: May mangustin at malunggay.
21: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw.
21: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan.
21: Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
21: Santon Plus Herbal Capsule.
20: May mangustin at malunggay.
21: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw.
21: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan.
21: Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
22: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
23: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
24: Ganyan ang Pinoy.
25: Ang Pilipino, hindi corrupt!
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3, dito ako believe.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa matag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
2: I'm Dr. Suzette.
3: Ito po si Dr. Bernie Ong.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
19: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga buti ka.
3: Remind, herbal capsule. Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa, nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
1: Remind, herbal capsule.
3: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind, herbal capsule.
3: Also available,
1: Remind, Choco Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ug glutathione ka pa.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
9: Goodbye!

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
6: TTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Yung mga blood sugar test.
9: Kina tong score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang yung mga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in-1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in-1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time, 41 minutos sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Si Alderiquito, ginatamyo lang si tatay niya. Happy Father's Day kay Butchog Derikito, no? Butchog Derikito, happy Father's Day from Al Derikito. Si kasamang Hino Sumagay Sain, nagalantaw live sa aton. Cas Nicolay Somis, Shilit Perez Navael, Inigon Adnob, Flor Kahilig, Tristan Wyatt Gulay, Rose Palomo, good evening Cas. Si kasamang Iban din, Webo Sudario, dira sa Malaysia. May rayad nga gabi, no? Si Jespal, present man. Sabi na Gura Sokal dito, present man. Si kasamang Dulieta Jego, kamusta ikaw, Kaz, no? Si kasamang Tilly Pifer, no? Good evening man. Si Philly Rose Tuarez, may dayad man nga gabi, no? Si Sarlita Armada, present man. Ang First District abi, no, ang Parara Sur Tigbawan or the Tigbawan or the Parara Bridge, no, sang World War II dira naglanding ang Liberation Team mga kasama. Si Anasora Consular, good evening. Carigaba Richard, Casie Silly Lauro, Laura Sumagaysay. Present man Mildred Songkit Morante, may dayad nga gabi, Regiman Henry Aspero Lumag, watching live from Pagsangaan, Pabia. God bless RMN, Palabra di Honor. Thank you, Cas. God bless you too. Si Elit Perez Nabael, present man. Helen San Diego, good evening, Cas. Si kasamang Elias Otosyo Tabang, dira sa, kwan, no? Sa Canada. Cas Juliet Villanueva, kamusta na ikaw, Cas? Si Edgar Labarico Senior, may dayad mga gabi. Cas Jesly Lauro, ara na, no? Si kasamang Berna Suchar, Mel Gargaran, Rosel Gayapa Gumilia, Nina Pinalber, Tisi Sardal, Lisel Kapada, no? Tisay Aportadera, good evening man. Siyempre, si Doña Margarita Margie Covillas, Biuda de Erdogan, may dayad man nga gabi. Si kasamang Fritz Show, dira sa New York, Teo, champion ng imo sininga New York Knicks.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Si kasamang Arnel Soonoy, good evening Cas. Jojo Borsilio Malio, J. Rick Superior, Romeo Hitter, Vivian Dimson Alejandro, present man, Romel Palmares, RV Chris Caceres, Elena Maimiero, present man, no? Sonico Vic B. Carmona, Eunice Kimba, present man, no? Sige, kag-iban pa karon mga kasama, mga estudyante naton, balikan ta, nagalantaw live diri sa atong pagpangalaga.
1: Palabra di Honor.
2: Ang ombudsman karon nagpagwa na naman sang statement nga ang extension kuno sang LRT 1 pakadto sa Las Piñas kay gud ang LRT subong although ongoing ang construction tinada sang extension niya ado asda inas Das Mariñas Cavite pero na delay nga na delay e ang dira sa portion kuno sang Las Piñas, no? Ginabalabagan ko no sa mga bilyar. Sa mga nakapamanila na, di ba ang LRT naton hasta lang sa Kwan? Sa Dingane, sa Baclaran.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Hasta lang dira sa Baclaran, ang aton sininga LRT nga nagadalagan sa may Taft Street, di ba? Tama. Hasta lang sa Taft Street, mga kasama, ang aton nga, or sa Taft Street, hasta lang sa Baclaran, nagadalagan ina, halin dito sa may Di nga ning Baclaran, diri sa Maymua, no? Asta lang dira sa Baclaran, no? Ate are ang Baclaran Church, no? Asta lang dira sa may Top Street ganila, ba pagilio, no? So ang Top Street, madalagan ina asta to sa may Kaluokan. Ang LRT, panahon pa ni Marcos Senior pinatindog. Marcos Senior, ginbusla ni Corey, ginbusla ni Ramos, no? Pero patapos na si Ramos, pasulod si Irap, amo pa lang kag naobra ang MRT, no? Nga diri naman nagahalin sa may Pasay Rotunda, mag-aagi siya, sundo niya ang EDSA, no? Tama, sundo niya ang EDSA, halin diri sa may Pasay Rotunda, na dira lang dampi man sa may kuana. Sa may LRT man, no? Tama, lapit sa LRT. Kaya na-integrate ni sila subong mo, no? Hasta na to sa may North Avenue man.
1: RNL, Palabra, di Honor.
2: Hasta sa may North Avenue, sa may SM North EDSA. Na, hasta na dang MRT, no? So, ulihi, panahon ina ni Irap, gininagurahan mga kasama. Tandaan ko gid na, no? Kay dira ko nag agi ginlibot sang sugat ko sang patrol halin sa airport. Mga kasama, naglibot pa sa may Magallanes kay under construction ang MRT. Ang LRT iya sang una, kay di ba mga 1980s ang inpatindog ni Marcos, halin dira sa Baclaran hasta sa may monumento sa Caloocan, no? Subong daw diretso na sa Balintawak, no? Ang magsakay ka na da sang una, magawad ikaw sang coin, no? Sa ticketing booth o sa counter sa booth, magawad ikaw sang piso, baklon mo na, may presyo ina siya. Ang itsura niya daw piso, ta subong lang may karbaw. Gawin na kadako, no? Pero bulog na siya, daw ay gawad design. Isuok mo lang na nga daw nagakuan ka sa jukebox, no, nagasuok ka nga naga games ka, isuok mo lang na makasulod ikaw, no, sa para makasakay ka na. Pag open sang MRT, card ang ginagamit. Wow, manol-manol naman ang mga taga Manila. Card ang ginagamit, no? Ang card gina-swipe lang magsulod ka, isuok mo lang da. And then kon may sombra pang imo sining balig ginagawad, ginagawad mo ang card mo, no? Kon dako ang ginbayaran nimo para sa card, may kambyo ka pang abilin, so ang card nimo magwa. Magwa na pagsuok mo da sa entrance sa MRT mga kasama, no? Tikay ang iba na anad sa hulog-hulog coin sa MRT, why na nila ginakuha ang card? Nan. Ti ang mga pamatanon subong hindi na makarelate, no? Kay mga 1980s pang mga LRT. Asa sa uli, pagpungko na ni Gloria Macapagal Arroyo, dito nagdamo extension sang MRT. Ang MRT nga halin sa North Avenue, do gin-extend pa kantos Balintawak. Ang LRT, halin sa may monumento, gin-extend man hasta Balintawak. Tapos may LRT naman nga ginpatindog pakadto sa Marikina, di ba? Agi sa Pasig, na mga muna, no? Basta damo ng LRT naton mga kasama. Ti subong gina-extend naman ang LRT halin sa Baclaran, no? Ang LRT ongoing na subong actually ang construction, no? Huma na gani ang pila ka station daw ang phase 1 niya gani nag-ooperate na kung hindi ko magsala, no? Sa mga nakaagi sa Manila, halin dira sa Baclaran ang sa Tafta Avenue Extension, diri siya nagwa sa may Rojas Boulevard, no? Rojas Boulevard, diri dampi sa Mua, no? Tapos gindiritso niya ang Rojas Boulevard, nagsulod naman to siya liwat, pakadto sa may Parañaque, mga kasama, no? Kaginusoy niya ang Ninoy Aquino Avenue, pakadto na ina dito sa may Las Piñas.
1: RNL, Palabra de Honor.
2: Dito gid maagi sa property sang mga bilyar. Sa ilang Memorial Park kag sa ilang mall. Di may expose subong, no? Token ang tawag gali, yung deposit ang money in the bank, coin. Token, hambal ni Jose Eduardo, token ang tawag sa ginagawa, bakal pa na sa ito ng mga vendor si Dalong sang LRT sa 90. Gani, token, ang daw, coin sa nga, piso, mga kasama mo pa na. Subong iya, moderno ng panahon, card na, no? May load ang card, gina-swipe mo na lang mga kasama, tibuhin lang na ito sa card mo, kung paludan mo yung dako ang imo sininga card, hindi mo na yung pag-ibilin ang card nimo, pwede mo madala sa wallet nimo, no? Pag gina-swipe na lang sa Hong Kong, gani, yara na lang sa wallet nila, no? Ang wallet, ginapahid lang nila sa entrance, so, oh, tchim, gamo lang. Tapos pwede mo ma-check kung pila pa bilhin sa imo sininga card, no? Tikaron dira na damagi sa may Las Piñas gid. Ti sunod diri kay Ombudsman Boying Rimulya, ginaimbestigaran nila karon ang mga report nga ginabalabagan kuno sa mag-utod nga sanday Senador Mark Villar kag Senador Camille Villar ang pagpadayon sang LRT1 extension project pagadto sa Cavite. Nga madiretso inito sa syudad ni Coreng sa Dasmariñas, no? Tiyamakon mo ang benepisyo mga kasama kon may MRT dito sa pakadto na sa Dasmariñas, di ba? Hapos-hapos na lang kaayo, no? Pwerte ka hapos na lang mag-travel ka sa nguna, pero hindi pa na gani matrapik ka, wala mag-agi ka sa kwanda mo, Bacoor, no? Gwa ka di sa may Alabang sa Puti Road, mga kasama. So, no, dire kay Rimulya, ang project dapat na-extend ini sa Cavite, Subong, pero wala madayon kay suno sa mga impormasyon, yung nabaton sa Ombudsman, ang mga senador ng mga Villars, ang nagapamatok sa alignment kay gusto nila mag-age sa ila duta ang tren.
1: RNN, Palabra di Honor.
2: Ang extension sang LRT1 dapat sa property sang mga Villar sa C5 Road mag-age.
1: RNN, Palabra di Honor.
2: Laban-laban daw, pressure goro ini sa mga sang Marcos administration naman sa mga Villar, no? Tahimik lang si Toto Mark, ha? Si Senate, si Acting Senate President Sherwin Gatsalian, nagpadala na sang sulat, nagpagwa na sang memorandum nga ginaimbitar ang mga kaopdanan niya sa Senado nga mag-upod sa ipatawag nga special session ni Presidente Marcos sa Miyerkules, June 17. Kay ginakilala kuno sa Senado ang katungdanan sini sa pumuluyo kag tumanon ang bugos nga ikasarang sa special nga session nga ginpatawag sang presidente, no? Ari ang sulat ni Senador Sherwin Gatsalian or advisory niya sa tanan nga mga Senate offices, subject special session on June 17, 2026 date June 15, 2026, pursuant to Proclamation Number 1318, issued today by President Ferdinand R. Marcos Jr., the Senate shall convene in special session on June 17, 2026, Wednesday at 9 a.m. Thank you. Amula na ang imbitasyon ni Senador Sherwin Gatsalian, mga kasama. Diba si ang pagwa ni Ombudsman Rimulya sa sining issue party sa LRT, base pag-remind sa mga Villar. Nga ho, may nakita kami diri sa inyo. Di ano ne? Dayunon ta ne? Or ma-attend ka mo? Galing tiya mo managaning ang kinahanglan man sa mga politiko natin nga may negosyo sang poder kay para sila mayara man sang leverage. No, may leverage sila. Tiyan mo na ni, no? Pag silingat, matin kami dati, ano dayon? Tining uroy LRT, tati, ano, gusto nyo, dito gin maagi sa inyo, din dampi, sige, hambal lang kamo. Gusto nyo sa kilid sang lote nyo pagihon or ipatunga ta? Hambal lang ta dayon si Vince, kay masailo si Vince sa DOTR mo.
1: Palabra di Honor.
2: Gendolong kagin po ilugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule. May 36 vitamin at kagonsi ka mineral. Mga kasama, tandaan ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon. Gani halungan tagi na itong kaugalingon, kagpara hindi magbarang atong kaugatan. Nga mo naman ang ginhalinan, nga nagataas sa atong dugo kon blood pressure. Nagasuprer kita sang mild stroke, naganubong atong immune system, nga nagaresulta naman sa nakinilain nga mga balatian. Maginom sa non-herbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke, kagbalatian, mag-non-herbal capsule. Kag siyempre, non-scorn coffee. Mga kasama, umpisa yung imo sining adlaw, pagis pag-inom sa non-scorn coffee and start feeling the difference. Sa mga benepisyo nga atong makuha diri sa regular nga pag-inom sa non-scorn coffee, kada aga, nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa resistensya, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee, kag non-herbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra de Honor.
2: Ay, ambot na lang sa gobyerno nato ni mga kasama. Ang poder ginagamit bilang protection iya sa mga intereses ang ila personal nga negosyo, pamilya, buwas damlag. Hindi iya paras pumuluyo. Kaya mo man si Bilyon Noiba kung nga nagsenador siya, kung hindi ni siya senador. Mga kasama, hindi niya man maduso ang interes nila sa iyang reliyon, sa ilang mga kaalyado. Kaya wala siya leverage. That is why kinahanglan niya sang posisyon sa Senado. Naka-standby sa Radyo Manmon Kapalihan. Check naton mga kasama. Ining update sa mga laptop nga gin-turnover sang DICT sa probinsya sang Iloilo para mabuligan ang mga micro, small, and medium entrepreneurs. Radyo Manmon Kapalihan.
1: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Henry, kapilugan nga 25 tanan ka mga laptop para sa mga MSME sa probinsya sang Iloilo. Ang formal nga turnover kaina sa Department of Information and Communications Technology Regional Office 6 no kag ginpangunahan gid ini mismo ni Undersecretary Aguirre nga nagpadulong diri sa may siyudad sang Iloilo no maluwas sining programa abi mayara pagid mo konsang sining turnover may mga programa man ang DICT para man iya sa mga MSMEs no kagapag papaskog man bulig man ininila sa pag promote sang mga produkto iya sa nakalain-lain ng mga kabaduhanan Radyo Man Henry no suno sa kay assistant o kon undersecretary Aguirre nga ining pag panagtag nila sang laptop while na nagkatapos sa paghatag no kundi mayara man sang patigayunon iya nga mga training para sa mga benepisyaryo sini no kay para nga magamit ininila maluwas sa magamit ininila may ara man sila sang learning kung paano maplastar pala ang ila sini nga mga produkto kag makilala man hindi lang diri sa palibot sang Western Visayas kundi sa bilog iyang Pilipinas kag sa agwa sa luwas man sang tungsod Radyo Man na Henry gitpangunahan ni kaina no sa siling tanay undersecretary Leandro Angelo Aguirre si OIC Regional Director Engineer Emilio Soliano. Kagsabay naman niya sa provincial government, ginbato ni nag-representar ini ni Vice Governor Lian Di Buque in behalf ni Governor Arthur Tuto Defensor Jr. O podman kay ina si Provincial Administrator Raul Abanyas kagsa bahin naman niya sa League of Municipalities of the Philippines na diri sa may Iloilo, ang Iloilo Province Chapter gin representar man ini ni Doc Buboy Pueyo no di Dr. Elizalde Pueyo no ang municipal mayor sa Banwaya sang Kabatuan Iloilo yari ba lang kabahin sang pagpahayag ni Undersecretary Leandro Angelo Aguirre sa may interview sa makatapos sa media
4: yung para sa amin po we want the laptops to be the start of empowering Ilonggos to be able to take advantage of the digital economy kasi ang what we see they parang a lot of people feel that they've been left behind by the digital economy so the laptops are just one way to ensure that we are able to bring everyone to that point where they can participate so the laptops together with the training hopefully will allow Ilonggos specifically those in Haniway Kabatuan in Badiangan to be able to not just participate but to be able to put their products online para po these can be made available across the entire country, which will benefit not just those MSMEs. It will benefit their LGUs, it will benefit the province, and it will also benefit those that can now enjoy these products that they would otherwise have a hard time being able to access. Yeah, I think the time for brick and mortar as the only way to be able to buy products has long passed, and we just want to make sure that no one is left behind when it comes to digitalization and the digital economy.
5: How about connectivity? Sir, you know, when I say the ICT, more on yes. connectivity. So aside from laptops, do we expect
4: I think connectivity is something that we will always continue to work on. Together with the regional director here, DICT is continuously working on improving connectivity across the entire country and in Iloilo province. But we also want to communicate to people that DICT is not just about providing connectivity. When we think of the digital space, it's everything all together. Of course, connectivity is the first step. You cannot have digitalization, digital economy without connectivity. But after providing connectivity, we want to provide the skills and the resources so that people can take advantage of that connectivity at hindi puro social media lang. Right?
3: Undersecretary Leandro Aguirre, no, nga nagpadulong gin kay man sige ning event, no, until sa 17 mayara sa mga patigayunon man ng mga activities sa diri pa sa may siyudad sang Iloilo, enhancement man para sa mga MSMEs sa training sa ila, no, para nga hindi lang magtapos sa pagpanagtag iyang laptop kundi may knowledge sila, no, nga mausar man sa prabuto, no, kag sa pag-promote man iya sang mga produkto, ining ginapabugal ng mga produkto, no, kay barga ni kaina ni
2: ang mga micro small and medium entrepreneurs ni Rajuman mo na ning mga nag-ubra sa mga crackers, no?
3: Oo, damo ning produkto.
2: Micro, small, and medium entrepreneurs. Hindi minor sila, pero siguro gagmay lang, no? May araman mga entrepreneurs, balaan nga big time na yan, no? Especially kung naara ka sa, kwan, sa electronics, no? Tini sila ya kay gagmay lang, eh. Gobra ibos, do mga muna, no? Mga ripahol. Mga money, na, muna, no?
3: Na butangan nila sa manami ng package, no,
2: kasi oh, ginobra pa sila
3: ng DOST sa packaging, no, para nga si
2: mga DOST may ara na sila mga grant mo, no, para sa yes. Kwan
3: training man damo man sang training dara po sa
2: training tapos grant gid para makabakal sila sa mga facilities, mga equipment nila, no. Oh, kag amo ni laptop ti kinanglano na subong kay modern na gid kita regimen mon.
3: Ti gipasalamatan man ini sang provincial government in behalf kaina kay Governor Toto Defensor si Vice Governor Lian Dibuque, no, ang nagrepresentar kay kinagbaton kay naghatag sang pagpasalamat and sa League of Municipalities na siling tanan si Dr. Buboy Cuello, no, nagrepresentar sang LMP Iloilo chapter kay ti isam ang banwa niya mga nakabaton sini. Upod sila sa banwa sang haniway kag badyangan, no? Actually
2: ano mga products na nila ti badyangan niya binangon pero hindi lang binangon. Pwede nga binangon lang pirmi.
3: Badyangan
2: kaya ang gobra binangon da may kompetensya naman sa Kron.
3: Ti may iban pagid sila actually
2: may mga badyangan gali kwan man eh may ara man sila da mga kwan na balaloy ang may taho.
3: Oh, taho. Taho. Na, actually, gina-package na nagani sa manami nga package ng taho ni Laro Juman Henry. Ang, hindi ko magsala, ang kabatuan maluwas sa ilat tinuom, may ginambal pa na si Dr. Cuello.
2: Tining one town, one product ni Blang, utop daw ay na, no?
3: Ara pa sa Gapon, galing kiti isang una.
2: Duway gina-promote, duway na-promote maayo. Ti isa man na sa mga dapat i-promote Agod nga ma kwan bala ra juman mon damo sang maka ubrabla.
3: Yeah, so sa province gid tani nga tourism ni mabuligan sila no. Ang tagsabala ka mga product ra juman ini kun duman ko an tanon product pa panini director Katalbas ang ining programa gani no.
2: Sa kwan na gid ya sa DTI gid panahon pa ni Maruhas DTI. Na.
3: Oo, Maruhas.
2: Oo, at one town one product. Nga every town, mag-develop sila sang ilang product. Yung kawayan, iya, sa Maasin.
3: Maasin. Mm-hmm.
2: Nga, i-promote mo, Gid, amo na nakahimo sila sang ilang tultugan festival. No? Nga, ang ginatukar nilang, ginagamit nilang instrument, himo sa kawayan.
3: Oo, tapos di, subong ang produkto sang kawayan, may mga stick na nga inaasal sa manok, no? Ginapuha sa may Maasin. Ano pagid ni ay topic o dira man gina obra ra juman Henry kag ining mga produkto nga gina araraman no ginahimo ng mga lantern damo na sang actually sa mga DTI nga expo ginapagwa ini kag nagaoga ka ano ni gani included ini sa national iya nga mga exhibit Rajuman Henry, no? So, hopefully, madamo pagid ang mahatagan sining laptop kag ihibalo sang DICT para nga ti makasabay man, no? Sa teknolohiya, subong. Kedo ari na diri subong, no? Ang agos iya sang swerte man sa aton sining mga MSMEs, no? Para man nga masapakan ang ila sini nga mga produkto Rajuman Henry. Amo ni madulo naton nga information para sa pagpangalagad sang programa Palabra de Honor. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Mon, Iales Caprian, Patakarmen.
6: RMN, Palabra de Honor.
2: Salamat gid Radyo Man Mon Kapalihan. Tama kon muna kon ma-promote naton mga kasama masagdag dai ni mga micro small and medium entrepreneurs, no? Maka-provide sila sa employment na mi gini nga negosyo. Bisan ining mga integrated farming lang mga kasama, no? Pagatipan sang manok. Or pagsagod sa manok, pagsagod sa mga kasapatan. Kadlaw ka nga bata ka, pero ang ginakaon mo, halina sa kasapatan. Pares na ang karbaw. Pwede magatasan, may mga karbaw kita, no? Ang ato niya na-insindihan na abiti pirmi, ang karbaw na ito, nalay, gamiton sa arado, arado, arado, arado. Pero mga bakiya sa mga karbaw, no? Ang bakiya nga karbaw, pwede man gatasan, pero tika mahal sang gatas ang karbaw. Ang isa kalitro niya, doon sobra isa kalibo, sang una pa to. Tiko na i-promote na to na, no? Nga magsagod kita karbaw, hindi lang pang arado, pang saog mga kasama. Damuon naton ang sagod sa karbaw, and then gatasan naton. Oh. Ti, good day makuan kita mga kasama. Maka-produce kita sang gatas, maka-negosyo kita, no? Dako pa yung kitaon imo sa sagad mo inarado sa karbaw. Kamo na abi, no? May ara kita gatasan sang karbaw, may gatasan kita sang baka, may gatasan kita sang kanding, no? Sagodan kita sang kanding. May mga nagasagod sang native nga manok, may mga subong ang damo ginasagod kay grabe ang kwarta mga kasama, grabing demand sa manok para sa dressed chicken. Damo-damo sa mga poultry farms diri sa aton, ginareklamo na lang ganing aperti kabaho. Kinaya, negosyo na niya sa mga dumalagkuan mga kasama, lagpad-lagpad na niya mga duta ang kinanglanan ni mo, kag damo ng mga building ang mapatindog mo sina, no? Pero yung mga tig-guru gagmay lang iya mga kasama, mga backyard ng kuan, nga farming, no? Affordable na yan sa aton sini nga mga kauturan nga.

0: sino nga ni tagian ni sandong mga kwan mo mga kalanunon do si JC Hinobia something
1: RMN Palabra di Honor
0: sa Sabor Ilunggo, di ba? Then siya nagsanyog si Sabor Ilunggo mga kasama, kita nyo na si Sam. Do may mga restaurant na si Sabor Ilunggo. Ginapangtipon niya la mga kalanunon, no? Gabligya Ripahol, mga bitso-bitso. Tipo niya kag gina-display niya, no? Tigunti ang mga ordinaryo nga mga households nga nagahimo sang bitso-bitso sa baylo nga tusonon niya na kag ilibod sa barangay niya bisan perti ka init. Way na sa problema. Ibutan niya na lang to sa pwesto sang Sabor Ilunggo. O ma-consignment ka to kun ano dang maubos ti may prosinto lang da Sabor Ilunggo. Di ba? Mahapos ang market tingin pang tipo niya na mga nag-oobra siupaw, gobra bitso-bitso, Aripahol, Kalamayhati, Linugaw, tanan nga mga native nga mga kalanunon mga kasama. Ginatipo niya na, no? Tigunti naka-provide ikaw sang market sa mga tao nga ini nga mangin sige-sige bla ang ila sini nga pagnegosyo. Ti amo na dapat ang ginahimo sa aton sini nga gobyerno nga ayudahan ini sila mga kasama. Kaya makon mo ning mga kalanunon naton, no? Kung wain na sa may maobra sini sa pila kadlaw, mamiss naton ini.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Oh, sino pa nagaluto sang Kalamayhati da kag ginabligya? Sino pa nagaluto sang Muasi dira, no? Muasi. So sa mo ning kalanunon nga perti ka budlay himuon. Muasi, no? Ti subong at least ang aton nga mga puto subong damo naghimo puto kay ginapare sa Batsoy. So damo na nagalasinso sina sa mga nag-uulobra sang puto. Ang pandisal subong damo sa naghimo sang pandisal mobile na.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Di bla? So dapat ini masuportaran sa aton nga gobyerno para magalasinso ini sila kag maghulag man ang aton nga ekonomiya, dugang man silang kwan, no? Dugang man silang bayad buwis mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Bal ni kasama ni Nisel Blancada sila ang takway gani, no? Pwede ka ka bakal sa online? Oo, kita mo lang. Tiyama akong mukong damo ka tanom nga abalong. Ang abalong iyang kontra mo lang da, tataro? Pero kung maanad ka sa atataro, esos doon na namian ka malang maghampang-hampang sang atataro. Kilala niyo ang atataro, no? I mean, nga, kung magtanom ka sang abalong, ang imo nga mga duta da, nga daw hindi naman mabuhi ang humay, basta duga tubig-tubig, tam niya sang abalong, batuan niya niya sang abalong, manubo ng abalong, ang dahon niya, pwede mo mabaligya, no? Para sa tambalang or laing sa Tagalog. Iughon mo na mga kasama, ginabaligya. Ara sa SNR, oh, ang laya nga dahon sang abalong. Para sa laing, no? Diba? So umaga, ginatambalang na, kundo ay na Sudan, tambalang, no? Ang paklang, ang dahon sang abalong nga gulang, ibulad ni mo, kusipad si paron ni mo, kag ihaplak sa dado. Or kung ay man gani, gataan mo lang, butangan luya kag ginamos ay abaw. Ti, makwartahana, tanom ka sang abalong, ang mga takway niya, ti mga kung mo online, yun na bakal hambal ni kasamang ni Nisel Blancada, labot na sa Singapore ka? O, ang takway sa abalong, makwartahan ni mo, mga kasama. Ang daho niya, makwartahan mo man. Pero amula na gani siling ko, dapat isog ka sa atataro. Ang ulod na lang agakaon sang dahon sang abalong, kung mula nang gapiste sa abalong mo, ang ulod nga daw tudlo, dako, ibok-ibok. Kag daw mabato, pa eye to eye si imong iya mata. Nami pang abalong kon daw kinanglan ni mo magpakaldo, ay abaw, ang ugbos niya, takway, butangan ni mo luya, kag pinakas, ay abaw.
1: Palabra di Honor.
0: Oh, so takway makwartahan man, no? Si kasamang Karigaba Richard kahapon si nag-alupi si Mrs. Sang Balinghoy ay kanami isang pumahaw. Oh. Ti isang kwan sang Sabado nagkadto kami to sa haya sang ugangan ni Parimotok, may kwanto galing parinti sang ni Parimotok sa kay Mrs. niya dito sa partition Gimbal, ubrak sa Bakek. Ang kasama

0: Prida seperti Sean Gimbal, so seperti kenamet.
1: RML, palabra di honor.
0: Dahil kung magamo ka ni Abi, no? Himo ka kasaba kek, ti, kinanglan ni mo sang balingoy. Oh, ti, ingita ka na, sinoga tanong balingoy, sinoga panguma sa balingoy. O, guti, maprovide naman man siya sa palangabuyan mga kasama, no? Si kasamang parirex Gallardo, no? Sila yung lula, kuya sang gamay pa kami, ginaluto niya, puto, alupi, kagbitso-bitso. Kagputo lanson or aripahol, labot ko sa diin ka barangay klibod sang luto ni Lula, maninda kami sa super. Kung gabi, no? O, teki, damod ang mga produkto ginadala mo, mga balinghoy. Mabal ni ka sa Son Pineda, sudan ko kay ina, takway, ginadubo, halin sa Pilipinas. Te! Kayo ay manda, takway sa Singapore? Why man sila daya sang kwan? Daw basa-basa nga duta lang do uma.
1: Palabra di honor.
0: Di bisan ano lang pwede makwartahan mga kasama basta ikaw lang ang mapisan kag siyempre ang gobyerno naton magsakdag man.
1: RML palabra di honor.
0: Gindolong kag Inboy Lugan ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C irigalo kay lolo kag kay lola. Ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may lima kundi basta-basta nga ingrediente nga ginpidalom gid sa maidid nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. A rosemary oil nagaparelax ini, nagapamuok sa tulog kag ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Upod sa Kape Genio, ang kape nga may 14 ka ingrediente. Kape Genio 14-in-1 herbal coffee, pero barato lang, 25 pesos lang per sachet. Pero ang ingrediente niya 14 kamilog. Tilawi lang kun hindi ka man naman, ti ang imo ginbayad aton i-refund. Kape Genio 14-in-1 herbal coffee, ang mga ingrediente niya, amo ining collagen, mangosteen, balungay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, makarot, ginseng, kag iban pa. Ini nga mga ingrediente na kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax ang huna-una, kag nagapautay sa pulaw, nagapapagros pa sang pag-anganay, nga mas ginpatami isang stevia, natural nga sweetener, gani hindi kapag haybladon, or hindi magtaas ang imong sugar, I mean, kag ginpaamanan pa sang non-dairy creamer. Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, pila kadlaw istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Testing ilang mga kasama. Kape Genio, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Kamubala, ginatuyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit sa main entrance activity center kag mga butika malapit sa inyo lugar, upod sa Soft Touch Wonder Oil.
1: Palabra di honor.
0: Pila pa ka mga estudyante nato nga nag-uupod man karong gabi diri sa aton sining pag pangalagad si Ma'am Nida Madersi Celeste. Good evening. Nurse ng buhay mo no kag sa Visayan Surety Insurance Corporation sa pagpangona sa ila manager si Ma'am Gretchen Tamayo. Kay Jenlyn Talamor kag Julian Galon, good evening gid. Kasamang Ralph Dasaluntao. Good evening. Ti nalipay na ikaw kay nagdaog ang New York Knicks kontra sa San Antonio Spurs, no? Grabe subong si kwan ang ginaistoryahan, Jalen Bronson. Very low profile nga player, unknown player, pero nag-champion kag nag-MVP pa sa finals.
1: RML, palabra di honor.
0: Si Jordan Clarkson, ginakilala naman, the first Phil-Am NBA champion, mga kasama no sa New York Knicks, although daw ay ginsa nagamit ni sa finals sa mga kasama no. Sige, no. Ti congratulations sa New York Knicks, no. Sa ila pag champion after 53 years.
1: RML, palabra di honor.
0: Si Shahil Jose Alexander, why naging kabutwa, no? Kas Nicolai Somis, good evening. Elinita La Pastora, good evening. Jan Pirozo Sumagaysay, Brad Pitt Madera Bisto Air, good evening man, no? Kag iban pa naton nga mga estudyante, no? si Sir Jean Lito Isapol sang PSA may dayad man nga gabi no kay Kaslaura sa mga isay ni na Pinyalber Kasmere Ricabar may dayad nga gabi no si Kasason Pineda no si Samuel Fuentes good evening sa Singapore ko no may balinghoy manambal ni Kasason Pineda kamuti pero halin sa mga Indonesia kag sa iban nga lugar kamuti halin sa Japan mahal no? Kita mo pati kamuti ya Singapore na halin pa sa abroad. Iway ka na yung sila tuduta para tamnan sa agriculture. Si Erna Figueroa Ablanido Paro, good evening man, Inigo Nadnob, Karigaba Richard, Nini Isel Blancada, no? Jordan Poole, Alfredo Montalban Berea Jr., good evening, Palabra de Honor number 1, thank you, Gidrandi Hagorin, no? Present man, Imidjo Ortilio, oy sinono Imidjo Ortilio, good evening noy, kamusta ikaw da, no? Sa kwanda, no? Manamit mag-asal sang Bangros da sa Dumangas, sinonoy Imidjo Ortilio, good evening noy, no? Nini Isel Blancada, Adrian Gumape, dira sa Silay City, Negros Occidental, no? Nagpamati diri paya sa aton sa RMN Iloilo. Lori Ablanido de la Cruz, good evening man. Jose Eduardo, good evening man. No? Kasa Margie Cubillas, Nani Binliro Bichayda, present man. Sige, kagiban pa naton yung mga estudyante Russell Gayapa Gumilia, Hen Militante, hasta na SM Sukat, Sir Henry, ang LRT. No? Ah, okay, SM Sukat. No? Sa Sukat, Pan, Paranaque, okay. Di nga ning Paranaque, diri pa sa ubos ang Las Piñas, no? Tama, no? Paranaque, pakanto sa Alabang. Pero may ara pa yun yung pakanto ya sa, kwan? Sa Cavite, kas, no? Si Tuto Istokada, Dolieta Jigo, present man. Sige, kagiba natin yung mga estudyante. Thank you, Gid. 22 minutos sa kaligad sa taktang alas 9 sa gabi. Salamat gid sa inyo pag-upon mga kasama karong edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Sa field upod da Rajuman Marjorie Herbomiane, Rajuman Ronald Sanchez. Sa inyo center, Rajuman Rizzo Daniel Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Diri naman sa studio, Rajuman Joe Valdavid. Ako naman ang inyong sinilagad ng imong kormang, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Southall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redder. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Southall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Southall Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akon ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Southall Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Ang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akurulo.
4: Sanfon Plus Gold. Makal sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
7: Ako gali si Van, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sanfon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sanfon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Sanfon Plus Gold. Makal sa mga butika.
8: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba la? Gani, para sa sakit sa inyong lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. D3 Bio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulong ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galing sa hulong ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matagas, mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: The Secrets of Health.
1: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
0: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
2: Kumbayin ang santon kag vitamin D3, ang resulta sila may anti-cancer protection.
0: The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
3: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, syempre, padayon kita sa nga mga dulon sa inyo, sampilas ni ka mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa banatian, but most especially, kung paano na ito nilimahimo malikawan. Pinagi sa natural nga mga metodo, mga bunga, sang kahoy, mga parte sang kahoy, no? Bark, roots, ginatawag stems, mga dahon sini, mga sangkap na makita sa aton kusina, matinlo nga tubi, matinlo sini nga hangin, mga breathing techniques, kag husto nga pagtulog. Of course, ara man ang nagakaigo sini nga nutrisyon para mabunigan nga mapabakod nato nang aton sini nga kalawasan. Kag iban pagid sini nga mga detalye mayangot sini sa natural medicine, syempre kaya nga aton sini nga ginatutukan mayangot iya sa natural modalities o kon mga pamaagi sa natural sini nga mga metodo diri sa naturopathic medicine. Gani sa inyo sini mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas, tutok lang kamo pirme sa aton sini nga pagpangalagad kay padayon kita nga mga tukib sa mga sikreto sa likod sa mga tanom, mga kapasidad sa natural sini nga mga metodo sa pagbulig pabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kagun paano na ito na rin mahimo maalikawan.
4: The secret of health.
3: Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sining pagpangalagad. Kagayhan ng mga concern kamo sa inyong ikaayong lawas, may mo na lang isend sa aton sining text line 0928-287-4637. Ibaton ko ang aton sining text line 0928-287-4637 para makahatag magkita sa inyo sa pinasinig ang mga suggestion sa kung ano man ang inyo sining kinahanglanon o kung ano makabulig sa inyo sininga lawas. Especially, no, kung naginabatsag na kamo sininga mga balatian, magahatag magkita sa pinasinig ang mga food supplement niya aprobado sa aton sa FDA o kung Food and Drug Administration.
4: The secret of health.
3: Kag sa mga nagaupo diri sa aton through Facebook Live, welcome gid ha sa aton sini nga programa. Kag thank you sa inyo sa pagtutok sa aton sini pagpangalagad. Din man kamo sini nga pungsod na hamtang kag ano man nga oras sa inyo sini nga na hamtangan. Pwede ko mga makapadala dira sa inyo sini nga concern, send yo lang sa aton sini dira nga comment box sang DYRIRMN Iloilo.
4: The secret of health.
3: Isa na naman ka topiko ang aton sini pagastoryan sa negedisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Maka-experience balang pira sa aton sini, no, sang medyo mahina sini nga palamatinan. Ang paghina sa palamatinaan aton kadamo sa posible sini nga mga kabangdanan kag isa sini, no, common sini nga masiling naton nga may labot sini sa paghina sa aton sini nga dulungan. Amo ang kakulang naton sa pagtinlo sini diri, ha? Tingo magtipo ng higko, dira mahimo siya nga mag-block ukon mag-upang sa buho dira sa aton sini nga dulungan nga magapahina man, no, sa aton sini nga palamatinaan. Of course, ara man pila sini ka infection, ara man ang inflammation, ara man posible sini, no, sa aton sini mga tagpalamati resulta sang ginatawag injury. Kagiman pagin yung mga factor nga nagapahina sa aton sini nga palamatinaan. Pero abin nyo kung nano, may isa gali kita ka kondisyon sa aton sini nga lawas. May isa kita haginabatyag sa aton sini nga lawas nga kung mapabayaan, hindi naton madumalahan, especially kung temprano pang hindi naton maagapan kag padulong, no, sa pagtaas ang level niya sa ni Saturn sa ningalawas, isa galay ka komplikasyon, magluwas nga ang aton sining lawas o kung mga internal organs ang mahimo sining nga mahalitan, mahimo man gali nga magresulta sa pagkadula sa aton sining nga palamatinan. Ano bala ini? Aton tukibon ang koneksyon sang pagpalamungol o kung ang pagkadula sa palamatinan sa may mga diabetes.
4: The secret of health.
3: So kung may diabetes ka mo, taas galing risk sinino kumpara ini, kumpara iya sa hindi mga diabetiko pag-abot iya sa hearing loss. Pero pamangkot, may ara bala connection, diabetes kag hearing loss. So no, sa nambal na ton, may iba nga daw hindi kumbinsido, pero ang sabat sini is a big YES. Yes, may ara, no? So ginatawag connection dere, because people with diabetes are about twice as likely to have hearing loss compared to people without diabetes. Tiyari, na-obserbaran ini sa mga tao sa nga may type 1 diabetes kag type 2 diabetes. Then type 2 diabetes, gani kung maagap-agapan tayo ni sanglit nga ginatawag lifestyle related ini nga problema sa aton sa nga lawas, pwede siya ma-reverse kon aton siya nga maagapan. Pero nga ang diabetes ano nag-aapekto sa aton sini nga palamatinan tungod gali no sa aton sini mga tagpalamati mga Facebook live viewers naton ang aton sini nga dulungan may magagmay sinadira ang kaugatan may mga nerves sa ina dira kaga kasubong ini sa ginatawag magamay kag high precision nga microphone system kumbaga makabig naton nga kung masiling naton nga daw kasubong sang magamay sini nga mikropono nga nakadepende ini sa ginatawag healthy blood flow maayo nga sirkulasyon sa dugo, healthy nerves, healthy oxygen supply. Nga kung sa diin, kung may diabetes galing isa katao, kapin pa kung medyo malawig-lawig na ang ining healthy blood flow, ang healthy nerves, ang healthy oxygen supply, ang mahimo nga maapektuhan. That's why, no, maka-afekto man sa aton sininga panulukan, kasi mahimo nga ma-damage ang diabetes ang aton sininga kaugatan, ang aton sininga nerves. Kag ang aton sininga blood circulation, nga nagadala sa isang oxygen, ang maulamid. Sa aton sa mga tagpalamati ano kati ginadamage sang diabetes kun mapabayaan naton kag hindi naton ini madumalahan sang maayo or kung hindi ma-reverse posible nga i-damage niya ang aton sa mga blood vessels, posible man nga i-damage niya ang aton sa mga nerves o maning neuropathy ano kag ang high glucose nag-efekto sa aton sa mga inner ear cells directly, direkta gali nga maka-efekto ini sa aton sini nga inner ear. Amo ning alandaman gali nato no sa aton sini mga tagpalamati kay kasubong balasang naandan naton o kung hindi kasubong sang naandan naton nga magsiling na ay kung may diabetes ka basi nga mabulag ka ha? Sa mga kalalakihan maghina si manoy mga naandan bala naton sini mabatian naton permi nga makomplikasyon sini sa diabetes pero panalagsa ka makabati ano nga kung may diabetes ka mahimo kagali nga magbungol o kung may ara nga nagapalamungol nga ang suspetsa nila iba nakabangdanan pero basi diabetic gali o kung basi tungod sa diabetes amo ni nga alandaman man nato ni nino sa ginatawag may mga diabetic dira ang aton sini nga isa sang halungan among aton sini nga palamatinan tido ano bala na karon nga kon ma-damage ang mapinong kaugatan sa mata naga-blur ang aton sa nga panulok pati galing aton sa nga dulungan ang aton sa nga palamatinaan ang mangin afektado na ano ba lang mga signs ano nga matamat na hina ang aton sa nga palamatinaan ina ba lang kung nag-istorya ka mo kapila mo pa pasulit-sulit sa ka-istorya mo ang iya sa nga ginahambar kaya hindi mo masyado maklaruhan. Kung nagatanaw ka mo sa TV, kung nagapamati ka mo sa isang radio, ang iban sini may termino po balang ba dong matabog man tutulitas ka sa kakusog sa niya sa nga sound ba pero para sa imo kinanglan mo gani nga dugang-dugang ng volume kay para maklarohan na nimo mga signs na nga nagahina lang imo sa nga pamatinan kag nabalang pamatyag mo kung may ginahamba lang isa katao, sinikasubong doon nagyakumod-kumod lang blas siya nga hindi mo maintindihan. Kag iban sini, nagahuni sa ila sininga dulunggan. O kung may huni nga mabatian sa ila sininga dulunggan, may ara doon nagabagting, may ara sininga doon nagasirit, kag iban pa nga mabatian sa ila sininga dulunggan. Siyempre, ang may lawas lang mismo sini amuya ang maka, bati. Initungod sa ginatawag sigi-sigi, kag-amat-amat nga damage over time sa nga ton sa nga nerves, kag-kaugatan, affected ang circulation, kung may diabetes sa katao, nga nag-affecto man sa aton sininga palamatinan. Kag-worse pagid, kung masami nagataas ang aton sininga blood sugar. So pwede bala na ton sa aton sininga mga tagpalamati, mabuligan nga bisan pa ano no may protection kita sa aton sininga dulunggan para nga hindi maguba ang aton sininga palamatinan hindi kita magbungol ang aton nerves aton kaugatan mahimo mahalungan ang sabat pwedeng pwede gid naton himuon o kung may mga tikang kita gali nga pwede sini himuon para maproteksyonan ang aton sininga dulunggan. Kag mas manami, gid especially sa may mga diabetes, tinguhaon ninyo, tunaan ninyo kung paano nga ang inyong sininga blood sugar hindi man permi mag-spike, hindi magpalanglapaw, ha? Para nga hindi magdasig sini ang pagkaguba sa aton nerves sa kaugatan kung halimbawa may diabetes kita nga nagresulta sa nagkarinlain sini nga mga komplikasyon. Gani kadto kita sa pila naton sini ka mga suggestion. Ano makabulig sini sa mga tao nga may ara sang diabetes kag para mahalungan at the same time mga ton sini nga dulunggan dagaton palamatinan base sa pagtuon may isa kasangkap nga makita sa merkado. Nga makita man sa aton sini mga kusina nga pwedeng-pwede gid naton gali gamiton para sa aton sininga protection. Isa sini amo ang garlic makita no isa sa sangkap nga halos ang iban sini adlaw-adlaw ginagamit sa aton kusina. Ang problem lang galing sini katikalabanan sini no halos tanan nagagisagid samantalang mas manami gali kun kauno naton ng raw kun kaya lang man ha way makita sa sensitivity sa aton sininga tiyan mas manami kun kauno naton ng garlic nga raw kay para nga niya sininga alasin makabenepisyo gid sa aton sininga lawas. Pero ano balagi ni himo sang ahos kun aton sininga kaunon? Number one, nagabulig improve sang insulin sensitivity. Number two, nagabulig panubo sang fasting blood sugar. Kag ano ang iya sininga benepisyo pagabot sa aton sininga dulunggan? Isa sini nagabulig pa nami sang blood circulation. Ikaduha, ginabuligan nga ma-reduce ang blood vessel stiffness, ang pagpalanig abala sang aton sini nga kaugatan lakip na sa aton sininga dulunggan. Resulta kun manami ang aton sininga blood circulation, manami man ang pagdulong o kun pagdeliver sini sang oxygen sa aton sininga inner ear. So isa gali ang makabulig sa aton protection sa aton blood sugar, protection sa aton sinidulunggan, amo ang garlic. Ikaduha, ang ampalaya o kon amarguso. Ang ampalaya ti may insulin-like effect para sa may mga diabetes dira, no? Kalagabulig reduce ang post-meal sugar spikes. Kapin pa kon napadamo ang pagkaon mo sang kanon, may ara kapag it's ang refined carbohydrates, nagkaon kapag it's ang isang white bread, naginom kapag it's ang isang soft drinks, ang iban sini, nagkaon pag it's ang isang pastries o kon cakes, pag it's ang iban pag it's mga matamis, halimbawa, no? Although hindi man siguro damo-damo ginagin kaon sa iban sini, pero tungod sa ginatawag chronic diabetes, nagaresulta ini sa pagtimbuok sang aton sininga blood sugar pagkatapos naton kaon sa mga makalamay kay mga matamis naton sini nga mga pagkaon nga hindi na makapaayo sa hindi na nga daan maayo ang kondisyon naton. Tinagabulig ang ampalayagali para mapunggan ina nga pagtapos naton kaon instead nga magtimbuok tungod nga may ampalaya mabuligan siya nga mapahagan-hagan. So anong resulta? Nagabulig siya para nga makontrol sang maayo nga aton sininga blood sugar. Kag kung kontrolado nga aton sininga blood sugar, mapahagan-hagan man o kung mapahinay man ang pagka-damage ang aton sininga kaugatan. Kag kung less man ang ginatawag nga nerve damage, maprotektaran man ang aton sininga auditory nerve samtang kita sinang padayon nga nagakonsumo ka nagakaon sang ampalaya ilabinigid kung kaupod sini ang ginatawag ahos dira sa aton sini adlaw-adlaw nga pag consume sini o kung regular naton sini nga pag consume kag ining mga sangkap makuha naton kung nagatumarkita actually no sang Sunthone Plus Gold Capsule kag indi langina tungod nga magluwas sa ampalaya, magluwas sa garlic nga may mabulig para sa aton sining blood sugar management and control. Kung hindi magid at all ma-address dayon nga ma-reverse kapin ba kung da medyo dugay nga diabetic kong isa katawo, at least malang may ara sang makapahagan-hagan sini ginopdan pagid sang dugang nga mga sangkap kasubong sa balungay, may santhaw na rin sa panit sinisang mangostin kag may ara sang kargado sa sustansya nga spirulina nga makabulig dugang sa kakulangan niya mga sustansya sa aton sininga lawas. Santhaw plus gold capsule, pwede tumaron once, pwede twice, or three times daily. But regularly, o kung madamo sinay nagainom, no? Twice daily, naganami ang ila sinay kondisyon, manami ang ila sinay pamatsyag, nagapagsik ang ila sinay lawas. Kagbasi sa pagtuon na, no? May isa man gali ka, pwede na ton mahimo nga maprotehiran ang aton sinay blood vessels, ang aton sinay blood sugar levels, laki pang aton sinay dulungan, kung nagapasilak gali kita sinay sa adlaw. Tungod kung nagkapasila kita sa adlaw, ang vitamin D dira sa aton sa nga lawas makapanghikot kung maigo sa silak sang adlaw ng aton sa nga panit. Ang vitamin D, especially ang vitamin D3, nagabulig para sa insulin function. Base sa pagtuon yan to, mga tao nga kulang sa pagpasilak sini sa adlaw, nagasunod man sini o kanangot man sa pagnubo sa ila sini nga vitamin D, ginaangot sa insulin resistance, kag mataas nga risgo sini sa type 2 diabetes complications. Lakip na diri, syempre, ang pagpalamungol tungod sa pagka-damage ng kaugatan, nerves, paghina sa blood circulation, hina ang delivery siri sang oxygen. Samantala, sa aton sini mga tagpalamati, ang pagtumargali sang premium D3 capsule tungod sa Sunthone sini nga upod, tungod sini sa ampalaya, tungod sa Sunthone sini nga halin sa mangustin, kung nagtumar pagkita sang Sunthone Plus Gold Capsule, in combination, makabulig sila para maprotehiran ang aton sini nga lawas, labi na gid sa mga may diabetes. Basis sini sa pagtuon na, no, sa aton sini mga tagpalamati, kung kulang kita sa vitamin D3, magluwas nga nag-afekto sa aton sini nga insulin resistance, kag mataas sini nga risk sa type 2 diabetes complications, ginaangot pagidgali ini. Mismo ha, separado ya sa pagbatyag balasang doon, nagasirit o kung may nagablagting, nagabagting sa aton sini nga dulungan. Siyempre, sa aton sini nga pamatinan lang, makabulig man na nino para malikawan man ang age-related hearing decline and inflammation sa aton sini nga inner ear kung may nagkakaigo kita sini nga supply sa aton lawas. Isa sang aton sini mahimo ang pagtumar sang premium D3 capsule. Kag may isa gali ka vitamina nga nagabulig protect sa aton sini nga inner ear cells from oxidative damage. Kaya isa sa ginahimo sining vitamina, among ginapanami niyang aton sining blood vessel elasticity, ang pag-inat-inat sa maayo sang aton sining kaugatan. Kaya ginahimo vitamina nagabulig para maprotehiran batok sining sa noise-induced stress sa aton sining cochlea. Dira bala sa sulod sang aton sining dulungan. Kag kinanglan kita magpasulod sining bitamina sa aton lawas adlaw-adlaw kay hindi kita makahimo sining vitamina. Ano bala ini? Amo ini ang kinahanglanon dagay importante nga vitamin C. That's why ang regular nga pagtumar sang Sunthone vitamin C adlaw-adlaw makabulig para nga magluwas nga mabuligan nga mabalanse ang aton nga blood sugar nga protehiran pagid mismo ang aton sini nga dulungan kag nga aton sini nga palamatinan iwasan ni sa pagpalamungol kay ginabuligan niya nga magnami galing ang paginat-inat sa nga aton sini kaugatan para sa manami nga blood circulation kag para ma-deliver ang nutrients kag oxygen dira sa aton sini nga inner ear.
4: The secret of health.
3: That's why kung i-combine na ton, ining ginatawag Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ag Sunthone Vitamin C, makabulig para nga mabalanse ang aton sining blood sugar, ma-reduce oxidative stress kag masuportahan ang mabakod na ton sini nga kaugatan. Nga ining mga epekto ang makabulig para mapanubo naton ang pangkabilugan nga risgo sa may mga diabetes, lakip na ang pagpalamungol ukon pagpadulong sa pagkabungol sang isa ka tawo kun ining simple nga mga symptoms nga mabatyagan sa primero sa aton dulungan aton mapabuyan-buyanan kag aton mapabayaan gani samtang mas temprano pa aton dinhi mahimo nga agapan kay once gani nga magbungol na kita tugas sini sa pagka damage sa aton sini nga inner ear tungod sa mga blood vessels kag nerves nga konektado dira nga nagasalig sa circulation sa aton sini nga dugo kun madamage sa ganin sila madamage sa sila budlayan na kita makapabalik sa aton sini nga palamatinan.
4: The secret of health.
3: Pwede magtumar bisan hindi pa ganit diabetic o kami nagapamangko tari sa aton kundi kuya diabetic abidok part lang sa aton sini asang akon sini healthy lifestyle. Pwede man ako makainom sa inyo sa inyong Ultimate Trio. Kaya pwede ko na mabatian ang inyong Ultimate Trio. Kaya ang upod sa inyo sa itong Ultimate Trio, Aran Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C. Actually, part sa aton sa inyong prevention, amo ang pagtumar sa nagkaigo sa inyong supplementation. Kaya nga man, may mga ginakaon kita sa adlaw-adlaw nga ginakwaan na ito ninasang sustansya. Di maayo karon kung na ginakaon na healthy. What if kung unhealthy nga ito? Sa nga pagkaon, diin na ito kuhaon ng mga kinahanglano na ito, vitamina, minerals, bioactive compounds, antioxidant nga mag-protect sa ito, pinaagi sa supplementation. That's why, pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Sunthone Vitamin C, recommended gid naton sa mga tao nga may imbalances sa blood sugar nga posible magresulta sini sa pagbungol o kon pagpalamungol kag especially sa mga tao gusto ya sang prevention, gusto nga mapabilin ang maayong pamatyagan, maayong nga lawas kag para makalikaw sini sa dako nga hisol, dako nga hasol kag dako nga galastuhanan kun ang simple pa lang nga mabatyagan aton mapabayaan.
4: The secret of health.
3: Pwede mabakala sa mga butika sa nagapamangkot gali, no? Available sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Kalidlagko kagagmay sini nga mga butika sarang kamo makabakal sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. Nami edok ang Sunthone coffee mix, no? Kabisan gabi, gali, hindi siling na hindi kaya makatulog. Nagnami pagani ang akon sa niya tulog. Si Larry ni Doc, nagapamatigid sa program ni Mapermi. Ang binta sa Sunthone Plus coffee mix, wising caffeine. Kagtsaktoy na, nagabulig pa nami sa pagtulog kati nagabulig man panami sang aton sini nga modo nga magnayanaya kay nagabulig man sa balanse sang hormones sini, no? Especially sa kababaihan bala kun di nyo na maintindihan ninyo sini kada batyag tungod sa pagmenopause sini recommended naton Sunthone Plus coffee mix. May isoflavones may ginatawag plant hormone siya nga makabulig para nga mabalanse ang aton sini nga hormone dira. May lecithin man for our brain, nagabulig pa namin sa blood circulation, nagabulig man pa namin sa aton sa nga pamatyagan. Kagabinta ha, dugay kasi ni gutumon. Hindi siling na balsa kilala ko bala kung maginom sa isang naandan niya kafe, dugay-dugay, gusto niya magkaon-kaon na magtimo-timo kagahilabi at sulok-sulok. Ariya, bangod sa protein nga ara dira tungod sa soya bean, tungod sa moringa powder, tungod sa ni sa malunggay, dugay kagutumon, indi ka matentara sa ni magkima-kima. Therefore, makapahuwaya nga ton sa ni nga tiyan kung kaysa sa ginasigyo, bala lunod sa kung ano lang gusto mo kaunon, tungod nga may cravings ikaw nagahilab permingi mo sa nga pamatiyagan.
4: The secret of health.
3: Sa gusto iya mag-inom sang Sunthorn Gold Coffee Mix kung available ko na sa butika, yes, of course, may ara available sa nisa butika. Ang bintaha ko na muning coffee, sa mga gusto mag-try bala, magluwas sa mga nakapamatuod na nga daan nga ilan na tilawan nga nagnami, ilan sa kutis, amat-amat, nagpinong ila sininga kutis, nagamat-amat bakod ang ila sininga tuhod, mga palang-alay palamoy po yung palanakit, daw nagalinagatok, masapnot hulagon ang nag-improve sa sige-sige inom sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Sa iba na gusto magtilaw, bakal ang kamusunin sa butika. Ang bintaha sini, kami sangkap ng mga utanon, kagprutas, plus collagen and glutathione. Kung Sunthorn Gold Coffee Mix ang inyo sinigina kafe, ginainom, nagkafe ka na, nag-atahom ka pa.
4: The secret of health.
3: Pero sa may mga imbalances sa blood sugar, gusto iabisan paano magpulo pangapi kung hindi man permi panalagsa. Pero may kilala kita sa nga sa nga dok, part na lang sa nga kung routine ang pag-inom sang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, nagapagsik gini ang akon sa nga pamatsyag kung makainom ko sang Sunthorn o kung sang premium D3 coffee mix tungod na namian ako, magluwas ka nami ang yan sila nga sabor, dok, ang kaisog nga ginapangita ko, ara, ang aroma nga ginapangita ko, ara, man, nagabulig pa para nga malikawan sini ang pag-sulab sa nga ton sulok-sulok. Kag ang worries ang iban sining ay, basi kontra sa contra-glyceride, cholesterol nga nagataas, sa konsul nga insulin resistance, ang pampatamis na gingamit sini himo sa ukon halin sa stevia, kasubong man sa Sunthorn Gold Coffee Mix, halin man sa stevia ang iya sini. Ukon ang ila sini nga pampatamis, available sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga lugar. Dok, akon paggamit ko Sunthorn Plus Herbal Soap 2 times a day lang, nanotice ko dok nagtahaw gid man ang pag sungaw sang akon. B.O. lang gura. B.O. lang masahon. Kung di ko ginpagmasahon. I mean, B.O. lang ihambal ko. Kung body odor. Hindi ko lang magmasahon. Ng, again, message gini mo sa akon. Nagapangalisngaw sa nga ilo kon balhason. At eh, makabulig gini. Ikaw mismo nakapamatuod. Iban dira nga may amuman niya problema. Try nyo ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Pati mga katol-katol. Maganis nyo mga pabalik-balik. Bala. Mabuligan man tungod siya sa nga antibacterial benefits. Pero sa guyanin nyo, para nga ang mga dark spots dira, mga pinalian sang punggod, mabuligan nga maamat-amat sinipahamis. Ang kolor abi nga nagailitom-itom, nagakambang-kambang dira, amat-amat nga mapanas, pwede ka mo sinya mag-try, abi bakal ka mo sa butika, sang Clear Skin Herbal Soap. May glutathione, may kojic, plus may VCO para hindi magtuman ka dry ang aton sa nga panit. Kumbaga, the moisturized sa masami ang aton sa nga panit. Amo na gamitin nyo sa inyo sa guya sa liog, pati sa inyo sa nga butkon para magsalama sa nga ang kulor. Kag-available gin sa mga butika, parmasya malapit sa inyo sa nga lugar. Sa mga nagabalon, gali permis ang Sunthorn Plus Herbal kung Sunthorn Herbal Oil kay preparasyon ko no para sa dengue fever. Tiwai ka mo magsala no sa inyo sa ginabalon nga proteksyon kay may pangontra ina sa lamok. Ukon kung mabanyos mo, hindi ka basta mapalapitan sa lamok. Hindi lang lamok ka, kundi iban pagit sa nga mga sapat-sapat nga posible magkutot sa imo. Di kung hindi ka mapalapitan sa nga sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sa lamok, hindi ka nila sa nga tublukan ano, sa ilan sa nga sungo, makalikaw ka sa dengue infection. Magluwas nga may ara ka pa sa benepiso sa palang-alay palamoy po yung mabuligan nga maremedyohan kag masolusyonan. Pero siyempre, kung ang pagpalanakit hindi na madala sa hilot-hilot sini, kag hindi na madala sini sa banyos-banyos, lain naman ang istorya. Dira pwede ka mo yan makatumara sang cess the pain. Mabakal yung mandini sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sini nga lugar. Kapin pa kung doon ginatrangkaso ka mo, bugatin yung ulo, doon ginapungtan ka mo, ang iban sini nga nagiinom sang cess the pain, kadasig lang kuno sa ila sini maumpawan, pati ang doon nagapugok nila sini nga paginhawa, ang nagaamat-amat man si ni Hawan. Assess the pain, isa ni sa ka-pain reliever, no? Available sa mga butika, parmasya, malapit sa inyo sa nga lugar. Nagapasalamat man gali si Ivy, ano? Si Ma'am Ivy nga ang iya sa nga mata, nagamat-amat na tinaw, ang iya sa nga panulok, wain na nagkagisap-gisap, regular o kung sige-sige na siya nga inom sa isang Visenex Plus soft gel capsule. 2 times a day niya kung nga inom ni, may isa pa lang gani kabulan pero kanami kuno sang resulta para sa iya. Gani sa ibang dira nga may amuman niya concern sa mata kag sa panulukan o kung gusto ka mo sini mapabili ng inyong sini nga eye health kag good vision kag condition sa inyong sini nga mata, pwede ka mo magtumar sang Visionex Plus soft gel capsule, nagaangkon sang lutein, zeaxanthin, beta carotene dag vitamin E, mga antioxidant for our eye health, eye nutrition and eye protection.
4: The secret of health.
3: Well, sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati, bado alang-alang na naman ng aton sini nga oras, sa aton sini nga pag-pangalagad, bado damo nag-message sa aton. Dok, why man na kuya sang diabetes, pwede ko makainom sang Santhon Gold Herbal Coffee o kon Santhon Gold Coffee Mix ang namin mo siguro. Pwedeng-pwede gid. Pero kung may diabetes at gusto mo mag-inom sang tea, ma-recommend ko sa imo Santhon Gold Herbal Tea. Matamis man yung damil, no? Pero pampatamis ni halin man sa stevia. Kama nami ni noon mo 1 hour before bedtime. Sisa lang alang na ginang aton sa nga oras sa aton sa pagpangalagad. Tisubay-bayantan na lang. Masunod sa nga edisyon, ano? Sa nga aton sa nga pagpangalagad. Uy, sa nga pamangkot, gali. Gusto magpa-check up ba? Diyot, ayan, talang malimtan. Kayo na pa ni nga pamangkot. Pwede ka magkadto. Pwede ka mo magkadto sa Yes to Health Wellness Center. Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. May libre nila ang konsultasyon halin Domingo, Tobto, Biyernes, alas 9, takna sa nisa aga. Magluwas sa nga mabakal nyo pang tanan yung mga product dira sa Yes Wealth Incorporated. Amo man sa mga taga-Bacolod, kag Negros Island Region, kung gusto ka mo direkta nga magbakal dira sa ila store, tultula, hagatuin nyo lang ang Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at tubang lang yun din na sila sang Marayo Bank.
4: The secret of health.
3: Subaybayan ang masunod ng edisyon sa aton sining at talakayan para sa dugang pagitsining ang mga kaayuhan. Pero ihabol ko na lang kami nagpamangkot. Dok, pwede ko makabakal sang Turbo Online kay hambal sang migo ko na migid ang epekto. Lumay pulo parihas man kami sining problema sang una. Pero subong dok sa nagtumar siya sang Turbo makaduhana. Ba maka 2 rounds na. Iban gani ko no, 3 mo. Tilawi ah. Kagkado lang sa imo sa nga Shopee o kung TikTok account kung mayara ka, i-type mo lang Yes to Health Incorporated. Magwa dira ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ano, pwede mo i-add to cart o kung i-order ni mo kaghulaton mo dalang i-deliver sa imo sa nga balay. O konti specifically Turbo Dietary Food Supplement ang imo sa nga orderon. Kag imo lang hulaton ano, nga mag-abot 30 minutes before ang loving-loving sa nga misis para sa maayos sa nga kag ma-abtik sa nga performance sa iyo sa nga sexual activity. Kag may benepisyo pagid para sa manami sa nga blood circulation, magluwas ang nagabalanse sa nga aton sa nga libido.
4: The secret of
3: sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, kadagabilin aton lawas halungan ang test pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa aton mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
5: Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Pindoble, okay! Maunding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobring ingredients sa usanang kakapsula. Inaandaw-adlaw, umalis sa satong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maunding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobring ingredients sa usanang kakapsula. Inaandaw-adlaw, umalis sa satong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Welcome sa Palatuntunan.
7: Edukasyon.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
7: Edukasyon.
6: Edukasyon
7: para sa ikaayong lawas.
8: Isa na naman kamaayo nga adlaw para sa tanan. Handong kugid ang ikaayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas. Nga daw, bagulang ganit, unik kabati mo, tawag sining kabalatian, anaphylaxis. Anaphylaxis, amoy ning terrible, kag life-threatening allergic reaction. Nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs, para sa bisang kapalangatol nga panit, palamula, rashes, tapos kapalang habal-habal, kapalang humbag-humbag, kapalamula nga mata, lips, kamot, tiil, daw malipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalang hubag, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imo nga tilaok o kung dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, daw masuka ka, nagakakulaps ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. No? Ti wala na damos storya pa doktor na ni, emergency ka na sini, magamusin ni. Raok naman ni doktor, magamusin ni. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact in sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagina-trigger in sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Hindi rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sininga immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isaon nato ang mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nagamaintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso kung ang palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Ang wheatgrass, hindi man yung pawigit. Oh. Sunod sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon nagasiling ini puno sang vitamina A, B-complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Ari pa kada mo, barley grass, oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini, nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon, tapagalini sa ultraviolet rays, hangin nga may dala nga mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Kiko. Kung bastante kasi sa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sang vitamin C sa aton lawas.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun niya sa arthritis. Matungagin, nadluadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
17: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
18: Sample Plus Gold.
20: Mas pinalakas,
18: pinagaling,
20: pinahusay.
18: Sample Plus Gold.
21: Sample Plus Gold.
22: Ako gali si Val, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
18: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
23: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
24: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
23: Wow, mas pinagaling pa.
24: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, 20.
24: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
26: Ako gali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang kagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagdulungan sang kagabihon sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: MN Patrol 774.
1: Mahayadaya naman niya gabi para sa aton sinima pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapakalaga na inyo palatuntunan na magkahon maggarot ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Lunes na naman kita karon niya now. Pitsa 15 na kita sa bulan sang Hunyo tuwing 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Katatlo na rin nga Lunes mga kabiyan sa siling bulan. Dari kita mga kabiyan na as usual, mapaang ka magulugin o ba't hindi ginman tanto. Bakod mga kabiyan na mga sang ginatawag Easter list. So, mo rin nga ginagumguo mga itong siling mga kabiyanan na kalangitan. Pero sa iba niya mga lugar, nagatupa mga kabiyan na medyo manipis nga ulan, kag nakabulig na sa mga pananom sang atong siling mga mangunguman.
0: RMN Patrol 774.
1: Umusta na naman ang aton mga kauturan? Balik na kita na naman sa normal. At siyempre sa aton sining trabaho. So, naka-recharge na ang tanan mga kabiyanan. Balik na kita, full charge ng tanan. Mga kabiyan, preparasyon naman sa isa kasimana nga rubo-rubo sang trabaho.
0: RMN Patrol 774.
1: Katami ang magkita mga kabiyanan sa aton sining mga suki, sa aton sining mga tapalamati. O kumusta na ang aton sining mga OFWs, labi na mga kabiyanan dira sa Middle East. Uy naman yung balita ng mga kabiyanan, kaya daw halos sa sining mga sinimana, bangod kaya daw maayo ang panimot na subong ira sang Iran kagsang Amerika. So daw medyo nag feel sharply. Nagnubo mga kabiyan sang manipis-nipis pa lang.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero maayon na ng indikasyon mga kabiyanan sa tunga sang agreement sang Amerika kagsang Iran. Kaya mga kabiyanan, may ara na silang posibleng arrangement sa tunga mga kabiyan sang Iran kagsang Amerika. Kaya according sa ato information mga kabiyanan nga ang global oil markets medyo nagnipis-nipis mga kabiyanan kag inipanugod sa siling simana matapos ang isa ka framework ka agreement sa tunga sang United States kag Iran nga nag-raise mga kabiyanan sa mga expectation nga ang Strait of Hormuz liwat mga kabiyan pagabuksan.
0: RMN Patrol 774.
1: So, damayong balita ni mga kabiyanan, kag damayong mani para sa tanan niya mga countries sa bilog ng kalibutan, kay ang information mga kabiyanan, ang Brent crude oil nag-drop sa 4.3%. Kag mga kabiyanan, ang bili mga kabiyanan sa sining crude per barrel, so, nag 83.55 na lang. Ay, dumayo. Yehey!
0: RMN Patrol 774.
1: Kag ang US West Texas mga kabiyanan, nag-drop man ang price sa 4.9%. Kag ang bili ng mga kabiyanan sa oil, sa ara na lang sa $80 o 80.74 per barrel.
0: RMN Patrol 774.
1: So daw mabalik na amat-amat sa normal. Nagligad itong mga kabiyan, nagkalabot niya sa 110.

0: per ano rin, $110 per barrel.
1: RMN Patrol 774.
0: Oh, damayon nga indikasyon mga kabiyanan kung ano mo ni matabo. So mga kabiyanan, kabay pa nga magsigi-sigi na ini. Kaini mangin pabor sa tanan. Labi na sa atong sining mga driver. Sa nakianilain mga kabiyanan nga mga countries. Sa bilog nga kalibutan. Kay amo ni ang halos mga kabiyanan kinanglanon sa nga mga economies. Labi na mga kabiyanan nga naga. Boom nga mga negosyo sa tagsa ka mga countries. Labi na ang Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dira sa mga OFWs naton mga kababayan tada sa Middle East mga kabiyanan. Tada malinong-linong na mga kabiyanan. Why na sa may malinong-linopad ang triangulo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Makatulog ng mga muok. Nga aton sini mga kabiyanan ng mga OFWs. Maimang niya papabati para sa aton sini mga kauturan sa mga seafarer, Filipino seafarer. Mga kabiyanan nga naga-navigar pa subong. Halong langgit para mga kabiyanan sa aton sini mga overseas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga seamen o kung mga seaman, si Manloloko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maayong gabi man sa ato sining mga kauturan sa 180 ka barangay sa syudad. Kag sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo, kag siyempre kaipingtang ang mga probinsya ang aton Kabisera, probinsya sa Aklan, kag siyempre mga gabi sa Banua at Kalibo, kag sa mga kababayan ta mga gabi na dira sa probinsya sa Capiz, ang tinaguriang seafood capital of the Philippines, nga ang bili mga kabiyanan Apian.
1: RRMN Patrol 774.
0: Buro ba ratuhin nyo man? Buro ba naman seafood sa mga kabiyanan? Buro ba nyo buro barato na ini? Labi na mga sea crab subong kay wain na sa nga may bakal komprador mga kabiyanan wain na nagabaton ang Amerika sa mga crab meat. Alin mga kabiyanan diri sa aton Negros kag Panay Island.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dari malatagur makatilaw naman mga kabiyanan sige natawag nga kasag
1: RRMN Patrol 774.
0: Doon nga daw kadamo ni sa aton mga kabiyanan sa norte pero bangod sa mga planta man kag mga exporter nga negosyo mga kabiyanan. Sus, mga kabiyanan bili niya sa nga isa ka kasag kag kada kilo. Daw gulang-gulang na mga kabiyanan ang gold bar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kabay pa nga mga iba niya tuyo nga makatilaw-tilaw man sa mga blue crabs ang ginatawag. Makatilaw na ni Kim at tiwain na sa mga kumpradar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Umaling din nga pantat sa Saragaw. No? Pero doon nami pa man mga kabiyanan bili niya. Subong, sus, daw isa. Isa kabilog, doon siya nagkakilong bili.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo man rin sa San Joaquin area, kaga rin mga kabiyanan sa may Antique. Oh, nagakalit ka ba, taning ka ba, bakal ka ba, to sa ginatawag nila ng mga tulingan, kaga mga sibingan, purong bili ang mga kabiyanan. Ah, daw ay nagida.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag na mga santos kakaluoy.
1: RRMN Patrol 774.
0: As in, negosyo na gidya mga kabiyanan niya ang tanan subong ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siyempre mga kabiyanan sa aton man niya mga kauturan sa mga probinsya sang Antique. Kaga siyempre mga kabiyanan sa Negros Island Region. Kaga sa probinsya sang Guimaras. Mga kabiyanan, tunulupo naman kita sa sulod sa 2 ka-oras ang papakalaga dari sa inyo para tuntunan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag sa gihapon, ini ang inyo kubos nga alagad. Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Nagasiling naman sa inyo. Welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nanay kita mga kabiyanan si Picto sa sining, amat-amat na nga kabay pa, magsigisigi na ni mga kabiyanan at papanumbalik sang daan niya presyo sa mga gatong, partikular mga kabiyanan diri sa aton. Nag-maayuan ni mga kabiyanan kay hindi lang kita ang makabinipisyo sini. Kumangin na bukas na ang Strait of Hormuz. Wow, nalugpayan na mga kabiyanan kay natakaan na gurong Iran sang halika. Pinalupad ang Amerika mga kabiyanan sang iyang mga missile to.
1: RMN Patrol 774.
0: But according sa information mga kabiyanan, medyo hindi pa gid mabalik sa normal ang presyo sa mga langis. Hindi bangod mga kabiyanan sa mga nagkala-distract, mga nagkala-guba mga kabiyanan ng mga planta sa Middle East, sa mga countries. Kung sa diin mga kabiyanan pinaluparan man sang rebentador, sang Iran mga kabiyanan ng mga alay, sang Amerika. Muli kung nga ang mga kabiyanan, nagkala-guba, pinulan, tinuig ang kwa naman ang ginahulat sini para makumpuni ang tanan niya mga planta nga mo mga kabiyanan ang ginakuan sa sini nga mga oil man naton na dito sa Middle East.
1: RRMN Patrol 774.
0: So bangod sini mga kabiyanan na puyo ang oil price adjustment para buwas nga adlaw June 16, 2026. So ari mga kabiyanan na dumayong balita ni para naman sa mga nagagamit sang diesel. Kay man mga kabiyanan ang presyo nga mag rollback sang 3 pesos and 71 centavos tubtob 5 pesos and 71 centavos ang kada litro mga kabiyanan sang diesel.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa gasoline, may information nga maganubo sa sang 32 centavos but mga kabiyanan may posible man nga magataas siya sang 1 peso and 68 centavos per liter.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ano gid bala? Samtang ang kerosene, maganubo rollback mga kabiyanan sang 50 centimos tub-tub 2 pesos and 50 centavos per liter.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inimahin naman ng mga kabiyanan ng mga adjustment. Why sa pa yan nga ang ining mga adjustment mga kabiyanan daw hindi pagid na masyado ka normal sa aton diri mga kabiyanan nga paglantaw. Now ining nga mga mixed movement sa presyo sang gatong na ipatuman ng mga kabiyanan sa sining nga semana. Muni, mga kabiyan, lauman ang mix movement sa presyo mga kabiyan sang langis. Kay sunod sa Department of Energy, magadepende ang presyo sa fuel retailer kag location sini mga kabiyanan sa mga depo. Eh, ano mo kay mga depo to mga kabiyan sa Middle East yung pinambombardiyo na to sa Amerika, ano ko to? So, muni, ang na-mention ta, nga mga presyo mga kabiyan kag lauman na nabuas nga adlaw ipatuman na ni mga kabiyanan sa tanan niya mga gasoline station nationwide.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagkaangot sa ni mga kabiyanan ang adjustment naman sa part para sa mga ekonomista. Mga kabiyanan may paghulag mandiri. So maayuki daw nag ano na siya, nagkabawi-bawi ang peso batok sa dollar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaysa nagligad mga kabiyanan, ang aton sining baylo ang exchange rate sa piso batok sa dollar sang June 11, 2026, mga kabiyan 61.35. Ang baylo mga kabiyanan sa piso batok sa dollar. Pero mga kabiyanan sa pinaka latest sa karon mga kabiyanan ari ang pinaka latest nga baylo mga kabiyanan sa piso batok sa dolyar mga kabiyanan nagnumo siya. Naghimo na lang sang 60 nagligad 61 pa ni. Subong 60.48.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wow, daga-indikasyon ni mga kabiyanan yan o. Nagkaamat-amat na kita. Pero hindi totally. Mga bagay sini mga kabiyanan, kaya nagligad nga antes magsaka ning mga gatong mga kabiyanan sang halika gagira sang Amerika ang Iran. Mga kabiyanan, naga 58%. Pero nag-sarurot ang piso batok sa dolyar hasta nga nag 61. Mga kabiyanan, naglagang gigil 61.75 nagligad niya si Mana. Nag 61.35 sa nagligad nga June 11. Kagsubong mga kabiyanan, nag 60.48 na lang.
1: RMN Patrol 774.
0: Di gamay na lang ni nga sandad. Mabalik na kita sa 58.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa na lang kataya kakilomo sang Amerika sa Iran.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga magkurog-kurog naman mga kabiyanan ang tuhod niya sang leader to sang Iran pa sa Amerika.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakamahin mga kabiyanan, amo ni ang bangod sa sining amat-amat nga pag pagbalik na sa normal sa sining presyo ini kun hindi pagid mga kabiyanan na kun hindi na magkuaniwat mag-trigger ang magpinasaway ang Iran sa Amerika, pero ti daw laban na ba na mga kabiyanan kaya daw may signing ang agreement sa tunga sa Iran kag sa Amerika. So magamon ng edukasyon kabay pa nga magsigi-sigi na ini kay mga kabiyanan. Tuod nga daw amat-amat nga nagabalik na ang dollar, na amat-amat na recover ang piso batok sa dollar. Kagsubong mga kabiyanan, doon ginakalipay na ni sa mga ekonomista, mga kabiyanan sa sini mga development. Pero ti, ang hindi talang ma kung gansubong ang mga balaklon sa mga nagapanguna, mga kabiyanan nga mga balaklon naton ang mga prime commodity daw anong pamangkot na sini ayhan magabalik ba ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay ang June mga kabiyanan no maluwas sa mga prime commodity mga nagapanguna nga mga balaklon sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo sang mga kabiyanan ang isa pagid nga pagakuluhon naman sang mga ordinaryo nga mga citizen sang Pilipinas, mga kabiyanan, ang pagsaka sang inyo korente.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangod sini mga kabiyanan sang yellow alert, yellow alert. Permi na mga kabiyanan, yellow alert.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sang NGCP, kag ining animal nga wisem gani, mga kabiyanan, kada dari perming nag-fluctuate sa kapanaog mga kabiyanan. Di ang junior subungo, ispektaro nyo kay may 2 kapisos nga saka, tag sa ka kilowatt hour, residential, kag siyempre mga kabiyanan, industrial.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabiyanan, kung isa daw rasonan lang kita nga nagkalaguba mga kabiyanan ng UT-turn sa ilang mga planta eh, alang taman mga kabiyanan ng inspeksyon doon to granlalan taon to mga planta, kikadamo sa mga planta sa bilog ng Pilipinas pero mga kabiyanan daw halos daw nagdululungan mga kabiyanan kalaguba kabay pa nga magkaladayunan na lang
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ginatuloy mga kabiyanan niya sa NGCP nga permilang guba ang planta sa amoni, sa amuto, tapos mapatuman sang yellow alert, tapos ang yellow alert, amoni na talupang danta. Basta na gani nga mag-summer season, tapos mapapanaog sa mga yellow alert mga kabiyanan ang NGCP, kaya wala man ni maya mahimo ang mga distributor mga kabiyanan sa korente, sa diri sa aton, ang more power kag mga cooperative, kaya nagkasalig lang kita mga kabiyanan sang supply sang National Grid Corporation mga kabiyanan ti kumagsiling sila nga na buka ang UT-turn sang isa ka planta to sa Cebu sa Mindanao kundi na mga kabiyanan ti tiwain tamay may himo kundi mapati na lang kita kay bangod sa sining animal nga wisem-wisem gani nga nami ni patulon sa mga taga NGCP
1: RRMN Patrol 774.
0: Di kuriit naman ni mga pobreng mga kabiyanan ng mga ordinaryong mga bumuluyo ta dari particular sa mga konsumidor sang more power kan mga kabiyanan na electric cooperative sa probinsya sang Iloilo kay dugang na naman nga palas-anon mga kabiyanan ang dugang nga increase sa electric bill nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Maria Kagusip, mga kabiyanan, na ano na ning hindi ka nakabakal, mga kabiyanan, sang imo sini underwear ka, mga tipan, mga kabiyanan. Nasa una din, natasya ka pa. Hindi. Mano ka ni manatasya ka pa nang nagsinakaay na ning tanan? Kundi natastas na siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ambot mga kabiyanan. So muning nga mga alato bangon ta na mga kabiyan panibag-o nga increase nga ipatong na naman. Pobre ni mga kabiyan may nang kumay ara ka na bisan pa nga may trabaho kasi ni may regular ka nga obra mga kabiyanan. Paano na lang ni mga ordinaryo ni mga kabiyanan nga mga naga ano niyo? Remedyo General?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ambot mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, mayari di balaw, isa ka official ta diri sa syudad. Gusto ko lang i-check ni mga kabiyanan. Kaya matapos sa gipadalaan ini siya sang syukus order. Mga kabiyanan, isa sa abogado na tundri sa city.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang report na itong rabato na intercept ini siya sang LTO.
1: RRMN Patrol 774.
0: Natabo ni mga kabiyanan matapos naging plug down ni siya. Kay according sa information mga kabiyanan, nakita ni siya sa mga nag-checkpoint mga kabiyanan, nagbantay bala sa kilid sang dala ni mga taga LTO. So nakita nga ang aras sa passenger seat sang sining abogado mga kabiyanan, wala nag-suksok mga kabiyanan sang wae nakabutang sa iya safety belt.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo ni siya nga ginsita. And then mga kabiyanan sang ginsita ini siya nakita nga expired na ang iya sini nga registration sa iyang sini nga salakyan since ang February 2026 pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pa-check tani mga kabiyanan kay ining abogado nga ara mga kabiyanan sa City Legal Office gin issuehan sang syukus order sang LTO sang Land Transportation Office Region 6.
1: RRMN Patrol 774.
0: So ginhatagan sang LTO sang lima ka adlaw ining abogado mga kabiyanan na nga si Attorney Jose Hilacio Lira sang Iloilo City Legal Office nga magsabat sa syukos order nga gin-issue sa iya sang ahensya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay base sa syukos order mga kabiyan, gin-plug down ini ang sang enforcer sang LTO 6 ang salakyan ni mga kabiyan ni Attorney Lira sa tung May 5 pa makaligad nga nakitaan sa road sign inspection nga wala naka-seat belt ang iya sining nga upod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag nabutang man sa syukos order nga nagapakita sang hindi maayong aktuasyon mga kabiyan waslek poder.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kada may salay ka pa may isog. So according sa information napakita sang hindi maayong aktuasyon mga kabiyan ni si Attorney Lira sa mga apprehending officer nga nag-insist nga wala siya sang violation kag namilit nga kwaon angalan sa mga enforcer. Ay, wow!
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna giniya, kaya ka sa City Hall.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa uli sa pag-usisa mga kabiyan sa ginkwaan ni siya, ginapangita ang registration sa salakyan na ibaluan niya February 2026 pa nga expired ang rehistro sang salakyan ni Attorney Lira. Ay wow.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa June 11, nabaton sang opisina ni Attorney Lira ang Shukus Order kag ginatingwaan pa mga kabyanan. Magkuwanta ni isang statement no ang isa sa mga abogado mga kabyanan diri sa City Legal Office. Mayor
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasaway naman ang imo abogado sa City Legal Office. Waslik po der.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan nga itong daring information mga kabiyangan na baton. So, ginapasabat ini siya. Pero mga kabiyan, na dumakounter siya nga magpasaka sa kaso. But according sa LTO, ang ilas ni mga kabiyanan niya, head. Sabi na guro si Director Hidus pa ni, daw hindi guro mag-atras kung sino pa niya. Hindi siyang presidente pa ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang isa pa diri mga kabiyanan sa information nga aton nga nabaton gina insistiran diri ni Attorney Lira ining 2 months mga kabiyanan nga moratorium matapos nga tigil pa idalom kita mga kabiyanan sa emergency ang aton sini mga kabiyanan nga sa aton presidente bangod mga kabiyanan sa sini problema sa gatong. So ang tananto nga mga transaksyon isang gani mga kabiyanan balayaran mo sa mga insurance kag mga utang mo mga kabiyanan. So ginapangabay labi na sa mga PhilHealth may contribution ikaw kag sumuman sa ibang pagid nga dapat nga may balayaran ka. May moratorium nga hindi lang anay pwede anay sokton sa July lang. Hindi daw gina-insist in isang aning abogado but gina-insistiran man sa LTO nga prior mga kabiyanan gipatigayon ining moratorium mga kabiyanan nga mag-process ang imo sini nga mga registration kag sumuman sa imo sini nga mga kabiyanan renewal mga kabiyanan sang driver's license prior sini expired na yung registration ni Attorney Lira.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di gina-invoke yan din mga kabiyanan na ining moratorium sang presidente. Di way nagpasugot mga kabiyanan kay nagsinoplado nga hindi man ang ngayan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabiyanan, mag-amunibla kung kaisang mga klase opisyal. Kay kisyo mga kabit abogado, hara ka sa City Legal Office, hindi mo na, waslik po din lang ta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung mag-amun manabi, mga karumang kabit ng mayor ta, may skandalo manabi, kay kisyo mayor sa siyudad, pwede lang na.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, hindi man yung mga kabiyanan matolerar yan sa gobyerno subong sa presidente mga kabiyanan nga isyo nga daw maara-ara kamataas-taas sa posisyon mo lalo mo na lang yan sa paluso-luso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dari yun, nadamo sa mga reaksyon dari mga kabiyanan no. So hindi ka katingalahan kay may may batasan ginman na muna mga taga-uswag.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isang pagganing ordinaryo itong nag-uba-uba lang itong mga kabiyanan sa kwano sa tricycle sa Diversion Road yun Shukus Order man to tinatawag to te exempted ta lang to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tagaan ta chance nga makasabat na rin si Attorney Lera mga kabiyanan sa City Legal Office sang Iloilo City Government.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Marika Gusep.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, man subong uso na bala ang mga kinawatay sa mga saka sa mga babalay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga akyat bahay gang mga kabiyanan, Pero inasampol ko na lang ni kay basi ko ma-encounter nyo na pila kadlaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa sining mga kawatan, mga dulo-doon ka mga palatyon, mga kabiyanan nga gira-timingan na nila nga nagkatulog ang panimalay. Tapos sa kaon mga kabiyan, dunduman nyo ni ang may lang ko nagkatulog. Kaya rin ako kaysa mga kabiyanan nga ti, mabilin balay nila, bakasyon sila, wala sang tao, mga kabi ginasulod sa mga ihudipoteng yung mga dulo-doon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung ginasampol ko lang ni mga kabiyanan, nakatilaw gisa kag nakakita gisa sang katapat niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagkabay pa sa pila kadlaw, mga kabiyan ma-encounter man ni sa mga kawatan na mga nikasubong ni mga kabiyanan niya kaso. Kay manti iniya nga kaso, natabo ini tuod mga kabiyanan sa luwas ang pungsod. Pero ti daw hindi maglayo ni mga kabiyanan kon kaisa nga mataimingan mo gid bala. Kay ining kaso sang sining retired mga kabiyanan niya, boxer. Sus mga kabiyanan. Kag Marine kaganat anad pa mga kabiyan isa ka former US Marine kagahan to hand combat teacher pa ay aragay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tinakuwa agad sa 24 anyos mga kabiyan ng akyat bahay na wow mali ang gagu-gaguya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sinulod yung balay sa sining 54 anyos mga kabiyang retired boxer. Di abiyaguro kay manti 74 years old na maluya na dito gisa nagsala.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di kabay pa nga matabo man diri sa aton na para makuha man nilang party nila mga kabiyanan kag makita nilang katapat nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, wala naglaong meaning 24 years old. Oh, nagahurusgan pa. Nga akyat bahay sa sining retired boxer kag anay marine kag hand-to-hand combat teacher nga isa ka 74 years old nga tag-iyas ang balay nga ginsulod sa sining kawatan sa Oxford, England.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ipahayag na rin mga kabiyanan sa nga gina-target na sa gago-gago. Mga kabiyanan, inisuspect nga si Gregory McCallion nga sudlon ang balay sang tigulang nga ning nakilala sa kay Frank Corti nga sa pagpati nga easy target ng kay Timal Amren. Mga kabiyanan, abiyagoro, madali yung mga kabiyan bakli doon kapag katapos busalan kag higtan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay kisyo tigulang kag maluya na higtugit sa nagsala. Kay man mga kabiyanan na bangod sini sa iyang pagsulod sa balay ni Corti gilayong sa nga natap na mga kabiyanan kagin pahapa ba mga kabiyanan inagyanyagid ang
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw Ramboy nga pelikula nga si Sylvester Stallone bla mga kabiyanan nga ginabaklid mo ka gapanago sa kilid sang lunang bla.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga ginabantayan lang sa mga kabiyanan nga maglabay. Aba mo ginanaagyan niya o kuha yagid party niya. So, gimpapa, mga kabiyanan, ang ining suspect. Segundos lang, ha? Kagintugyan sa mga polis. Ba, may lang ganito. Mayroon sa gindudo sa malamo.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, gintunover pa sa sining marine. Mga kabiyanan sa mga kapulisan ka. Ginpamatbatan nga mapriso sang kapin lima katuig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ngayon ay baluan mga kabiyanan nga ining tigulang nga si Frank Corti, ang isa ka retired boxer, anay US Marine, kag hand-to-hand combat teacher. Ay apo!
1: RRMN Patrol 774.
0: Abang danan mga kabiyanan nga mahapos sa iyang pagbaklid, mga kabiyanan kag unami tani mga kabiyan linampos na lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Masapurahan nyo gid pila kadlawon ni mga kawater niya ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naanad lang yung mga buisit nila mga palatyo ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, masubo ni mga kabiyanan niya daw na kuwan ka man, naluoy ka man isang teacher so, natabo ni sa bakulo do.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa ka-high school teacher, mga kabiyanan, gingapo sa estudyante, kagimpainom sa muriatic acid, patay?
1: RRMN Patrol 774.
0: So mga kabiyanan, masubo-subo ni nadangtan sa sining teacher. Sanda ko na mo man sa mga kaso-kaso, mga kabiyanan, may ari ka din sa buhulo. Nga nag-meet up man sila bangod lang mga kabiyanan. Siguro may relasyon man sila sa ni isang estudyante niya. Sus mga kabiyanan, but na nung galgal yung mga nabunan gid ang ining teacher man. Nung dumanyo ni mga kabiyanan ang kaso man, kundi kita malipat ni Brugaduda ko kalinog ukon lambunaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyan, pinatay man to sang lalaki. Ini nga teacher, mga kabiyanan. So, sa subong, ang information, ang ilad rin mga kapangpaudanay, sa sining nga teacher, kag ining high school student, matapos sila nga mag-inom-inom, mga kabiyanan, sa ila sining nga exciting moment nga ginatawag nila, nga mga kabiyanan, sa sining duha, mga kabiyanan, nagpadulong sa isa ka tragedy. Dito ang isa ka high school teacher matapos mapinainom mga kabiyanan sa muriatic acid sang isa ka estudyante sa Bacolod City.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay base sa information kay sa report ang PNP mga kabiyanan gimpakadto sang sining teacher ang ining estudyante sa iya sining nga balay sa
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, ganuda man ko eh. So mga kabiyanan, kaginagad niya nga mag-inom-inom. Mga kabiyanan sa ila sining balay. Kung sa diin mga kabiyanan nga nagagawa nga may ate daw. May ara nga relasyon ang duwang teacher estudyante kag ining maestro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matapos nga nag-inom-inom, kaglunsay na mga kabiyanan yara sa impluensya sang alam, nagplano ang duha mga kabiyanan sa isa ka exciting moment.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga nagpasugot according sa report, nga guru gapus-gapusot, ay, doon kita ko na sa pelikula eh. So ilang mga kabiyanan ng kasugtan sang sining teachers nga sa ila sining exciting moment nga pagkatapos nga makainom nga da balong-balong ron kun sa mga taga Umapa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ing kasugtan sang sining estudyante kag ang ining teachers nga magpuro pagapos mga kabiyanan ang ining teachers sa estudyante. Ay wow, da kuno abi mga kabiyan sadista ang dating sang estudyante.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagindugang Federation of Investigation sa Police nagluntan na pang binaisay sang duha nga nagdangat mga kabiyanan sa pagpanakit sang estudyante sa biktima nga sang huli higin pilit mga kabiyanan ng painom sang muriatic acid. Ay apa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gamo suno sa report mga kabiyanan ging kabangdan sang sining pagkadido mga kabiyanan sang teacher.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero why pagin matapos mga kabiyanan kay pagkatapos nga gina himo niya ning krimen, nagtuyo pa mga kabiyan magpalagyo ang suspect apang wala natigan tungod nga nakalock ang gate. So ba preparado man mga kabiyan nang ginlock kali si mistro So pag ulihi, mga kabinsang gabi, nabatian na lang sang kasilingan nga nagapangayo sang tabang ang teacher, gani gilayon sila nga nagtawag sang pulis. Kag gilayon nga nag-responder ang mga otoridad, kag naabtan ang suspect sa gilayon nga nag ako mga kabiyanan nga ginpainom niya sang asido ang maestro. Ay abaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Noon ka lang gani mga kaabyanan, updo bisang gani nga noon ka lang mga kaabyanan sang dahon sang Lapunaya, nagareklamo ka na yung pa-aksido.
1: RRMN Patrol 774.
0: Duman sang estudyante mga kaabyanan nang puwak sang maestro Inodoro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Skandalo ni mga kabiyanan dito sa Bacolod kay mantay mga kabiyanan Department of Education na Bacolod School Division mga kabiyanan gin pakamalaot maning natabo kag mga kabiyanan na simpatiya man sila sa natabo sang ila sini nga teacher mga kabiyanan ti abi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo maning natabo to mga kabiyan sa Buholo. Basahan ko man mga kabiyanan. Oh, nag-meet up man sa mga kabiyanan si estudyante niya. Sus, patay man mga kabiyanan. Binuno.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot man ang gara kakatabo mga kabiyanan. Mayari pagigitala, report ka rin mga kabiyanan. May napatay man di mga sa report mga kabiyanan. Isa ka 57 years old. Nga amay dito, ginusab sang, ano niyo? Sin ginusab mga kabiyanan, sang bagis?
1: RRMN Patrol 774.
0: Natabo ini mga kabiyan sa Buhol, balikanta ni mga kabiyanan ng detalye sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagiling kapuso ng mga kabiyanan, ginadulo na sa inyo, gamit kita mga kabiyan sa DTX 500. Kay man mga kabiyanan, muning sabat na sa imo sila nga problema sa atay. Kay man basi masami ka balang nagatigab, masami bala may hangin ang imo sila nga tiyan, kag basi may diferensya ng imo sila nga liver. Gali mga kabiyanan, mag DTX 500 ka na. Kay man ang DTX 500 ang may polycosanol kay iban pang mga phytochemicals nga nagaling sa extraction di sugar cane. So napamatutan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang aton sini atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Kag updan nyo na lang mga kabin sa Mighty C kay partner gini sila. Mighty C ang alkaline nga vitamin C magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini mapuga pabugal nga produkto ni Doc Ramil Oy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siyempre hindi naman kung magkalipat mga kabiyanan tumarkita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo, nagababakod, karagabalansi sang atong sistema, sang atong silingalawas. Nga kung kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, sobra sang asin, sang patsukong tambok, creatinine kag acid. Kag siyempre mga kabiyanan, kung kulang man kamo sang vitamins kag minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra kanubo kag hindi man magsobra kataas. Kaya man mapabugal man ni mga kabiyanan ng Evergreen Herbal Capsule, kaya may ara siya nga organic nga sangkap. Katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ini mapabugal mga kabiyanan kag quality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbaliktap, report sa patrol. I-check ta mga kabiyanan kag atuman nga palibot kabay pang mag-ulan-ulan. Mga kabiyanan para mabulubog nawa naman mga tingkoy ng mga mainit dugo ka nagasaka panaw ka blood pressure sang aton nga mga kauturan labi na sa mga ginpanamkon sa mga takuri.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang oras na diri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 10:55 na sang gabi.
2: This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. This newscast is brought to you by iBerry.
3: I3Bio Health News. I3Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang I3Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nabuyon.
3: I3Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. I3Bio.
5: Checklist. I3Bio may lauric acid.
6: Okay.
5: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang.
6: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
5: Ang malapian niya, ang gusto.
6: Wala na sa?
5: Why not sa plain
6: D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no?
3: D3 Bio!
6: Perde ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pagabot sa tinaig, patay ang mga bad bacteria. Perte sa
5: wala
6: pa tayo magstorya sa sulod.
5: Wala pa lang.
6: Sa imo lang digestive pa lang.
3: D3 Bio.
5: Kung ikaw gato marsang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan.
3: D3 Bio.
5: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
6: Parietal
5: cells or ang mga selula sa imo chan.
3: D3 Bio.
5: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride, amo ni siya ang
3: D3 Bio.
5: Gapanami sang imong digestion sa tiyan, layo ka sa imong ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imong baba pa lang.
3: D3 Bio.
5: Pag nagdalhay na siya sa imong esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imong esophagus, protection na sang D3 Bio ang imong esophagus.
3: D3 Bio.
5: Nga hindi pagsunugon sang acid.
6: Perte, no?
3: D3 Bio.
6: Wala na sa plain D3.
3: D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
6: D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
5: Same man sa inflammation.
6: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
3: D3 Bio.
6: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to, umuhay pagkaon. Hindi man siya namin magkaon ketones, isang kasawa ng kuhan.
5: Sa
6: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
8: Buhay ka nalipungan sa jita mo.
6: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa,
5: sa cancer.
6: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
6: Correct.
5: Ang vitamin D3, ginaway niya
6: away
5: na
6: ang cancer. Niya ang cancer.
5: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
6: Mas namigid yung hindi wala na awayay, Sir Boy. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
3: D3 Bio.
6: True ketones of D3 Bio.
5: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si mo immune system.
6: Pero kung mas gadamo sila mo.
5: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
3: D3 Bio!
5: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
6: Correct.
3: D3 Bio! D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health
8: News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
11: Charm Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon at Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ang galing, pang matagalan.
13: Parang tayo lang han.
14: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
14: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mmm, tofu sisig?
6: Ha? With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
7: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one.

0: Father, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nuts! Herbal Capsule!
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
1: Nuts Herbal Capsule!
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
6: Pirmi nagakalabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
5: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
6: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
7: Kilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Maayo ang lawas ng bata mo.
10: Sus, masakiton man ino.
9: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
20: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
21: May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
20: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
22: I have lagnat and I have sipon.
23: Pag 2, pwedeng flu.
24: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ilong Ranger?
26: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
25: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
26: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
25: Sip-on ginya dayon?
26: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
27: Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
28: Ang oras ng Derisari men Iloilo Philippine Standard Time. 10 minutos na nagaligan sa takdang alas 11 sang gabi.
29: RMN Patrol 774.
28: Panagong mga kapamati, mga kabiyan, nandari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
29: RMN Patrol 774.
28: Dugay-dugay mga kabiyan, kung ang tanay, check na nga ito sa ring patrol. Check na mga kabiyan, palibot sa syudad. Mga tipo niya report mga gabihan sa ato siling mga reporter sa patrol mga gabihanan. May importante na kita nga panawagan, kinapabaluan ay sa tanang yung mga pariente himata kakilala ni Virgilio o ni Virgilio Rosario Calyao alias Bio nga siya ang nagataliwan sang June 7, 2026 sa edad nga 68 years old.

0: na Soliba ang perte kag kampiyon nga mas sa hista.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay man nga pagpamati sa kanya Barangay Kagawad Pari Romar Martires, nagapon man si Kumari. O kadagabi mga kabiyan digin maglisa ang pagpamati ni kung isa nagawlaga pa rin kumpari ko pero si Kumari ko daw ay wagid palak. Huwag mga kabiyanan sang untat pamati.
1: RMN Patrol 774.
0: Pari Mateo Tadan sa Mateo Car Center sa Barangay San Pedro man nasa thank you gid sa pagpamati. Sa buman mga kabiyanan si Barangay Kagawad, former Barangay Kagawad, Pari Bert Torres sa San Antonio Molo, kag sa mga barangay official nila sa papahuna sa ila sininga Barangay Kapitan. Sige, pagayo-ayo lang muna.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, hindi bilang kaso sang sining third sex sa Bacolod, mga kabiyanan. Damo na na kita may na-encounter diri, mga kabiyanan, nga kung kaisa nagkaulamin sa mga members ng LGBTQ. In fairness, mga kabiyanan, sa mga kasubong sining mga kaso, may araman niya, mga kabiyanan, nga mga tuod may magkarelasyon, nga maayumap ka mga profesional, successful. No? Labi na mga kabiyanan sa mga aras sa mga media outlet, yung mga media personalities. Katulad mga kabiyanan, Vice Ganda, si Boy Abunda. No? So, mga kabiyanan, maayo man yung relasyon nila. Mga kabiyanan, as of press time, maayo yung pagtamo nila. Pero mga kabiyanan, nakakuang kita, naka-encounter sa papamangkot gid sa home side section sang aton sining mga kapulisan, mga amigo naton mga kabiyanan.
1: RMN Patrol 774.
0: Siguna nung punot dulo gid nga nagaamo ini mga kabiyanan nga to the extent nga kung kaisa mga kabiyanan sa mga bataon nga karelasyon sa sining mga LGBTQ sa mga jugila.
1: RMN Patrol 774.
0: Kapag napilitan ng magpamangkot, siguro ano ang punot dulo, ano ang mga investigation? Kaya man mga kabiyan, ginalimit man sang aton sa ninyo mga polis, ang mga investigation niya medyo kaprangka, kagbrutal na bla, katulad sa mga nagkalatabo dari, siguro anong bottom line, ano ang motibo? Nga ang amuhon ginis sa mga katulad sa mga bataon niya, karelasyon sa sining mga jugilas, mga agi.
1: RMN Patrol 774.
0: Kung kaisa mga kabiyan, labi na kung kaisa may edad-edad ang mga members ng third sex, tapos bataon, iba pa gani, minor, nagkarelasyon mga kabiyanan sa siling mga members ng LGBTQ. Kung kaisa siling niya sa siling atong mga pulis, kay may mga kung kaisa nga alang-alang nga mga commitment, ginapromisahan bala mga teenager or mga estudyante nga karelasyon nila sang mga financial nga aspect sa mga aspeto, di ina mga kabiyanan basta mga bataon pa ang relasyon sa siling mga kasubong nga mga third sex. Mga kabiyanan nagatulok na sa pinsar sang mga minor or idigani sa mga lalaki nga karelasyon sa siling mga jugila.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag ang pinaka-brutal dira mga kabiyanan, kung nga ang nag-amugin nga nag-triggered nga to the extent nga kuwaon mugid ang kabuhi isang mga jugila sa mga agi. It's because mga kabiyanan sang ginatawag man nga kapigaduhon, no? Sa mga problema man na poverty, no? Nga mas kinanglanon man mga kabiyanan sang sininga mga karelasyon sa mga agi, labi na kung kaisa mga kabiyan nga promisahan sa sining nga mga members ang third sex, ikatulok ina mga kabiyanan sa paminsaron mga kabiyanan sa mga karelasyon nila nga mga teenager or mga lalaki.
1: RMN Patrol 774.
0: No? Kaya mati kung kaysa maka-encounter kita sa mga kasubong ninyo kaso, ang salikod sa motibo, kwarta.
1: RMN Patrol 774.
0: So mga kabiyanan, kung kaysa ini naka-rely man, siguro mga kabiyanan sa mga

0: relasyon nga ti paglantaw sa mga sining nga mga members ng TEDSEC. Nga madala man lang sa mga istorya, mala man lang in general intulin ah.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga kung madala mo lang sa into ni mga kabiyana mga karelasyon nila, di libre na maka wang pa.
1: RMN Patrol 774.
0: Matuon mga gabihan na mga experience kita sa mga lalaki mga magkarelasyon sa mga babae. Matuon mga gabihan na labi na kung isa dalaga. Mabudlay man kung magkarelasyon ka sa mga labi na kung ang babae, abi, labi na mga imong jowa. Siyempre pala palariho ka mong mga gabihan wala trabaho.
1: RMN Patrol 774.
0: Butang tapabi nga may trabaho yung mga gastuhan mo. Natural, mapilitan ka ng mga kabiyan ng pangaluyag po nga na magkasto ka na sa babayi.
1: RMN Patrol 774.
0: Halin sa mga pagpakilala mo sa iya, tapos date ka mo, hasta mga kabiyanan nga magkadto na ka mo sa hindi maayo nga relasyon, mga kabiyanan nga may ara na ka mo kung kaisa mga kabiyan may pundo na. Di, tanan, gasto na na. Paprinatal ka na ng mga damang kabiyanan, gasto na sa doktor. Eh, pagbata pagid, pagkatapos, igatasan mo pa.
1: RMN Patrol 774.
0: Kung sino halin mga kabiyan sa papangaluyag mo, asa nga magka-relasyon ka mo, mag-upod ka mo sa asawa mo, gasto ina.
1: RMN Patrol 774.
0: Tuod mga kabiyanan, buto nagapati magawaring ati. Iba nagapato na lang sa mga jugila mga kabiyanan kay. Maluwas nga, piyongon mo lang imo mata, pagbugtaw mo, may toothpipe ka na, may motor ka pa.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi bala ha?
1: RMN Patrol 774.
0: At mga kabiyan, nanti kung isa mga kabiyan, maluoy ka na lang sa mga teachers, nanti imagine, halimbawa sininatabo sa isa ka-teacher, maestro ka imo mga kabiyan, na nagamuamo ka imo sini.
1: RMN Patrol 774.
0: Magkarelasyon ka naman bala, pangita ka naman nabis na nagkakataan, ay buta.
1: RMN Patrol 774.
0: Kabagay mabla sa imo mga kabiyan nga magkarelasyon mo nga mga kaedad mo man isang sa mga teenager ni nagalagtok pa ni mga ulo nila nga daan.
1: RMN Patrol 774.
0: Labi na kung kaisa nga ginakulang man sa kwarta ti nagasalala mo dada tanan. Labi na kung kaisa nga promisahan mo nga baklan mo motor atos.
1: RMN Patrol 774.
0: Kung ano pa na mga kabiyana nga hindi magtupa, tayo mo na, padulungan niya.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ang bot sa inyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ayaw, ganit ko ba lang, patrol, ta sinong duty, ta subong si kasamang Maj. Sige, kontakay para makaturo diskanso man nga itong patrol mga kabiyanan. Kay check ta mga kabiyanan ko ano mga balita sa nga natipon sang aton sini patrol kag check ta man ko nang palibota balikan tari karo mga topiko tari mga kabiyanan kay interesado maguga sa siring kaso mga kabiyanan sa mga nagilapaabot ang mga kabiyanan development sa nasyonalo sa Manila.
1: RMN Patrol 774.
0: Tapos nga napatawag ng mga kabiyanan aton siring presidente sa special session. Suga balantayan, may ara naman niya Chisiko Diro Part 2.
1: RMN Patrol 774.
0: Wala man yung matuod niya na kumpirma ng mga kabiyanan sang Gatsalian Group. Nga posible basi kung maglumpat naman mga kabiyan halin sa gaklaim mga kabiyan majority sa kaya Senate President Kuno sa kaya Caetano Faction. Mga kabiyanan kay pananako na presyon na ni sang iya sini nga mga kabiyanan nga mga tumulo kag amay maya mismo mga kabiyanan ni Senator Joel Villanueva, mga kabiyanan si Brother Villanueva, mga kabiyanan.
1: RMN Patrol 774.
0: Isa pangadaan mga kabiyanan tumuluo sila sa Ginoo mga kabyanan, kagdamo sa ilang mga parisyoner man nga mga sumulunod, anong gwa sinikarong mga kabyanan kay damo na mga negative nga gina-absorb na mga kabyanan ni Senator Joel Villanueva. Diyan mo nga kung kaisa siguro pressure na siya kaga gusto na mga kabyan magkalas sa grupo ni Cayetano. Di anong matabo bay kuning kaso lumumpat mga kabyanan dito sa Gatsalian Group, Joel Villanueva. Ay aragay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay mga kabyanan, malumpat na lang sa bela building ni Cayetano magamuni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagastaan ba ng aton sa Ringa Patrol? Nagaling ka po sa ginadulong na sa inyo mga kabyan gamit anay kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka-natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Igida, epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga regapan trangkaso o mga mikrobyo nga regapahilanat pero may madamo pang benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sang atong sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kag siyempre pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig man pagkupos sa mga nagahulubag nga ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sang metabolismo sa atong sinigalawas. Initanan niya benepisyo sarang maangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax i D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yari ng mga kabyan nag-standby na sa linya naton. Mga balita ng mga natipon sang aton patrol. Upod sa kaing Radyoman Marjorie Herbo Miani.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Radyoman Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Malinong pa man ang aton nga kagabihon sa karon, wala sang pagtupa sang ulan. Kaga may pila lang kaina ka mga minor nga mga aksidente nga naglulundan specifically sa distrito sang distrito sang Mandurriao sa Diversion Road, pero tay mga minor collision kag hindi man gidalaguan nga mga insidente. Radyoman na Rodel. Sa detalye diri sa mga natipon naton nga balita, una ko naton ining natabo sa Banwasang Leganes kung sa diin pilason ang isa diri ka grade 5 student nga babayi matapos nga nabungguan sang motor samtang nagatabok no sa pedestrian lane dira sa may Banwasang Leganes. Radyoman na Rodel. Kainan isang hapon lang 5 sa Coastal Road, Barangay Kamangay, Leganes. Ang biktima diri ang maini si alias Casey, kag residente sa Gintas Elementary nag-eskwela sa Gintas Elementary School grade 5, kag residente sa Biki, Leganes. Samtang driver sa motor, ang maini si Job Abumador, 48 anyos, kasado residente sa Buhang, Haro, Iloilo City. Sa pagpangusisa diri sang Leganes sa Municipal Police Station nga nagatabok ining biktima Radyoman Rodel sa pedestrian lane kag ining motor naman ang naglabay no pagkato sa may syudad sang Iloilo no bungguan niya ining bata. Nang bata na pilasan ka nagaskasar well ang driver na dagdag sa iya ginasakyan ng motor kag nakaangkon sang kapilasan. Ginpagdapatan nini sila sa first aid and gindala sa police station kagati according kay Police Captain General Enrique Robles, Hepe sa Leganes PNP, nga nag-ariglohan na yung magtimbang na bahay kiti mga minor injuries man lang ang ilangan na ako nung wala na galing kiti bata sa pedestrian lane gani nag-agi galing kiti may mga pila dali siguro ka drivers kasi wala bala makatalupangon o wala na takabalo kung anong circumstansya. Ang importante nga ara na sila sa maayong kahimtangan. Sa dugang pagidnaton nga balita, ang update ni Bela Radyoman Rodel sa police ni Bela nga nang gipakayag nagtuyo nga mga rates ang room attendant sa isa ka pension house sa city proper. Abi mo nung natabo, ginpuk-an niya gali ang babae kag ginhalukan samtang nagapanghimos sa kwarto nga iya pagatulugan.
0: So, mo sila yung unaware gid yung babae nga samtang nagalampaso guro to? Gusto
2: actually,
0: yaman nila, gusto yaman lang pasuhon?
2: Actually, may mga pipila ka informations. Kaya pa makotaton kay Ina sa press conference. Kaya may mga term to ganito na naging gamit si Hepe nga mga walker, pero hindi nila matungod kung ano. May mga informations man nga nakalabuot nga doon nagakontakan na yung naningadaan ng duhaway. Mantakabalo kung anong plastada. Kaya according sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sa ICPO, kag ni Police Major Eduardo Chacon, Hepe sa Police Station No. 7, nga wala nila mabalan ko ng private conversations ng duha. Pero according sa babae, nga first time niya nga na-meet ang lalaki. Now, ining police, Radyo Man Rodel, nga 29 anyos, nakabase sa Regional Mobile Force Battalion sa Kalinog, Tagalanao del Norte, ini sa may Mindanao. Pero din siya naka-assign.
0: Muslim.
2: Oo, Muslim. Si alias Mike, ining police. So, babae 26 anyos, si Inday, kasi alias Mike ang 29 anyos. Kay Ina, nagpinapangusisa kita dito. Kay Ina pamangkot na sa press con, no, kung anong... Kung may mga previous incidents nga kaangay sini, in fairness man, abi sa police, although may reklamo man, kina-check man, kinatagaan man sa benefit of the doubt, bala kay Tiwai, takabala ko na ng circumstansya, kagati may ongoing investigation. Pero, ang umuna gani information, na doon may contact na sila nga duwa, pero ginadinainis ang babae. Pero de regardless mo niya sa contact sa hindi, ang point wala nga nag-check-in ka dito, nag-request ka matransfer sa kwarto because nga, ang mahina ang signal, tapos pagsulod sang ining room attendant, ginkupan niya kaginhalukan, ang mutungan nagdalagan pagwa, ka nagreklamo, Radyo Marodel sa iyang live-in partner o kunbana, kagintawgan sang polis, ang polis nga ginaresto, karon ining si alias Mike, ang ara na naka sa admin holdings ng RMFB, kag indisarmahan ini siya. Kay aside sa kaso kriminal nga ginpasaka batok sa iya kay dili nakapiyansa na ini siya, may ara pagid sang kaso administratibo nga ipasaka sa iya in kaso nga mapamatud-an nga may ara sang lapses, pero most probably may ara gina kaso Radyo Man Rodel. So ibaluon ta ba nang iba nang development sa iba naman naton nga public affairs program kay gina-monitor naton ini alin sa ICPO.
0: Pero ang whereabouts sa sining patrolman niya di na subong?
2: Sana mention nato na ara siya sa holding unit sang RMFB. Kaya hindi siya, ang RMFB abi separate unit na siya, mudo national support unit na siya.
0: Oh, so,
2: pero yun nabla ka mga special action force.
0: Honeyway?
2: Oo.
0: So, why galit sa mga detainer sa may Camp Delgado?
2: No, I mean sa Kalinog.
0: Ah, Kalinog?
2: Sa Kalinog.
0: So, dito siya kay Mati, daw headquarters, battalion ni siya, di ba?
2: Yeah, so doon sa Haniway na siya tayo ni Dalon kung i-admin ano siya. Kasi daw dira ang ilang, daw opisina, gid bala. So while ongoing ang investigation, dira lang siya anay sa office. Hindi siya i-assign sa field, kagiban pag-idra si Man Rodel.
0: So ginkuhaan siya, gindisarmahan na ni?
2: Yeah, gindisarmahan siya bilang part sang standard operating procedure of an SOP.
0: So ang armas na lang bit-bit niyang lawas kag katarungan.
2: Yes, lawas at katarungan.
0: Ang iya to ya, mga kuanang kutani, mambit, madya, pabiyaguro makuha, ginansyad, gamay, blad, gina, ano na?
2: Discarte gamay, kabid ako.
0: Nan, muna bala? So, ano mo kay ti babae, guro, hindi man sa guro, na nung tsura sa lalaki nga ni, sa patrolman nga niya, o?
2: Ang nakita ko picture niya doon, bataon man gani, do hindi man,
0: mga average nga type.
2: Aha. Correct.
0: So, pananaw ko, iyagi man to tanito. Yung nga manabi, aguro, basi mo kung madala niya?
2: Basi man, pero importante nga na-file na siya sa kaso, kagati mga muna kaangay nga acto, ay naging natolerar.
0: So, hindi Radyo Man Rodel. Kag hindi man maayo, man isa ka polis, kung tani siya ang maging model, una, kag isa pa, bago pala, patrolman lang siya, muna nabatasan niya.
2: Tani. Uy, saga pamati sa iyang senior. Uy, saga pamati kay kilala ta.
0: Kinangla mo ni Trinigo mo ba sa kilid ko liyo sa teknisyano kay daw tanda ni Batano. Ang dasig niya sina bundol yan ni.
2: Aba?
0: So, kuan bala ng mga kalit balangawa ano na? Ng mga gulpihan na ilang balangamang klase sa abilidad?
2: Amugid. Di importante nga na-filean kaso kag mag-serve ini nga lesson sa iban. Actually, hambal kayo na ni General Tuanyo sa akon. After the press con, hambal niya, regardless magkano nung estada, kung ba na, gani kag-asawa, pag hindi magsugot asawa, pwede yung mareklamo ba na niya?
0: Correct.
2: Araw na yung sulayi.
0: Tingnan mo na gani, hindi mo man kano-ano ni, mo magkilala, pangayaw ka pa, tapos hamon mo pa rin yung bata katawa?
2: Amugid. Atigi na gani, Rajuman Rodel.
0: Kabalo, mag-discarte mga kabihanam. Ilugab lang kilala ko daw.
2: Oo. Oh.
0: Bla?
2: Arit kilid.
0: Gamay-gamay lang ang kwan niya. Kabalo na dayon. Gamay lang ang rorigay. Ang discarte 101, bla?
2: Amugid.
0: Oo. Oh. Sige.
2: Importante nga napaila na kaso ah.
0: Ah, yan muna importante. Kag dapat nga mag-amunin yung klase sa mga polisya. Tiprano pa lang ba pa kung ano na ni? I-dismiss na ni. Kaya budlayan ni kong naaral na sa poder kung may rangko na.
2: Amugid. Anyway, Radyo Marudel, ang ining nga bahin na ginadulong sa inyo sa klinika dito ba yung inyong proteksyon? Batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-ong immune system kag virgin coconut oil kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat sa report ni Radyoman Marjorie Herbo Miyane. Ako yung gaduda ko nga hindi kinakilalahay ning ito yung diskarte gamay lang kabid ako.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi pulis ka pa mga kabiyanan. Moon mo na nga hindi mo mangkano-ano. So granting pa mga kabiyanan marilasyon sila. Hindi. Balam mo naman mga kabiyanan na mga may protection at subong mga kababaihan. Kakundi siya gusto mga kabiyanan magbimbang. Pwede ka gani nga ma ako sarkaga ireklamo mga kabiyanan sa kundiin lang din, barangay ba na ako na no? Nga mga kabiyanan, kung hindi ang gustong babae, naway kikit may himuda.
1: RMN Patrol 774.
0: Pinitun mo yung magpasugot ang batak tao, ay labuon kay mo ta tatays na.
1: RMN Patrol 774.
0: Patrolman pa lang ni. Muna ning abilidad ya pa mag ilti call na ni.
1: RMN Patrol 774.
0: Di ba yung nagkagisampo lang yung mga kabiyanan ni General Tuanyo? O kung nagkabilib ang mga kabiyanan tuon niya mabuot maning aton sa ning PRO 6 sa Regional Director. Mga kabiyanan na unproti. Ako na lang tao mga kabiyanan, di matani pag-abusuhan sa mga gago-gago ng mga iba niya mga salawayon ng mga puliso.
1: RMN Patrol 774.
0: Parang ginapakita ni General Tuanyo ni mga kabiyanan ng sinsiro ng pag-disiplina sa mga pasaway ng mga kapulisan.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi ka po siya ng mga kabiyan ginadulong sa inyo. Gamit makamo mga kabiyanan para sa mga kalalakihan sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya morning number 1 yung kapsula pang lalaki sa Bilugang Panay Island kang Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule nagatag sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsik ka, nagadugang sa resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purunga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, makakagoni, gotuwid. Safe sa heart kaya wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, duwa ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man isa lang kadadlaw. Kaya man basta nag-Mega Man, hindi kagid. Mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, babakal sa mga butika sa Panay Island kay Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o konsang Food and Drug Administration. Ganin sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
1: RMN Patrol 774.
0: So ari mga kami, madumduman nyo to ang kaso ni Mayor Sebastian Basti Duterte. Dumduman nyo itong mga kabiyan ng landfill na pinasiras ang DENR. Pagkatapos sa kainit sa kaga nag-almuruto mga kabiyan ng utok niya sini, mga kabiyan ng pinabutang ito, manduan yang iyang mga constituent, mga kabiyantanan niya mga basura, man di ka haboy to sa landfill kaya mga kabiyanan na kwan, na rose dacto ka may casualty kag may injured. So para mga kabiyan protection para sa DENR, ipasira ini mga kabiyanan, dumduman mo at the height sang ano to, sang baha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiabot mga kabiyanan, ano nag-usulod sa utok mga kabiyanan sa mayor sa Davao, nga iagimanduan ang tanantong nga mga pumuluyo niya, kay wala sang ulaan sa basura, kuhaya ba na mga kabimanda, mandaran mga tao niya to nga ibutang to, iula sa tubang sa gate mismo sang opisina sang DNR sa Davao City.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ba matarong nga utok sa isa ka LGU?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga to ginimo lang sa DNR para protection mga kabiyan. Sa constituent niya man. Di ba man sa kabalo mga kabiyanan? Ang perwisyo nga ginimo niya sa taga DNR. Kay ang mga empleyado, empleyado niya mga kabiyanan, diri nga mga halin sa janitor pagkanto sa messenger, kagiban pa mga kabiyanan nga ara nag-opisina, karabanan constituent ang Davao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di karon na bati-bati nga ma-file sang kaso, iari na o, magkuha yung giniparty niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, masadya ning away na isang DENR kumatabo. Kaya ang Department of Environment and Natural Resources, ang DENR, nag-request na mga kabiyanan, ginapasabat na ang Davao City Mayor, mga kabiyanan si Basti Duterte, sa explanation niya sa sining oversang waste dumping incident sa tubang sang regional office ang DENR.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ini matapos nga nag-file man sang complaint mga kabiyanan ang DNR patok sa owner. Owner sang salakyan nga nag-ura nag-ula sang basura to. Siguro mo ni kun sa aton bala mga kabiyanan ang compactor sang ano GS license.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero may araman mga kabiyan sa mga LGU, sa mga kabanuanan. Halos ang ila sila yung mga ginakargaan sa mga basura. Damtra?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, highly urbanized city ang Davao City. Siguro amo-amo man isa ito yung may compactor. No? So, ang vehicle, ang tag-iya, nakita man sa CCTV nga nag-unload sa mix of waste mga kabiyan sa mga basura sa site dito man mga kabiyanan sa tubang sang opisina sang DNR. Di diri mga kabiyanan ini matapos nga gin instruksyonan sang LGU labi na ni Mayor Basti mga kabiyanan nga ang tanan nga mga garbage collector ibilin ang basura sa tubang sang DNR office. Di abi kumatarong utok sa isa ka LGU.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga sa baylo kung tani mga kabiyan explicar mo sa ang maayo ni para sa imo sining nga constituent bangod sa morning insidente nga madumduman sa tung June after sang incident nga nag-order mga kabiyanan sang closure sang landfill matapos mga kabiyanan ini nga insidente dito na nag-umpisa nga dumduman nyo to duwag itong na duwag yung jagaling patay to kag mga kabiyanan na pila ka mga gin report nga missing. So sa letter nga ginpadala sang agency sa June 15 nga nagpangayo mga kabiyanan sa explanation within 5 days mga kabiyanan ang DENR sa kay Mayor Basti Duterte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagkatapos mga kabiyanan ang ining agency nag-note man mga kabiyanan niya ang mga basura nga property segregated mga kabiyanan nga wala ma segregate sa maayo nag-violate mga kabiyanan sa ginatawag nga Ecological Solid Waste Management Act. Ah, madurudal man gini magamuning sistema ni mga burbasura lang ni pro. Mga kabiyanang kay bangod kay basura man ang utok sa mayor sang Davao. Tinagamuning guwa yan ni ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pista ni mga kabiyanang explicar niya sa maayo sa iyang constituent nga muning natabo. Sing ano nga ba si madugangan patong duha kapatay kag tapos damo sa mga missing. Pero mga kabiyan, ginpermisyohan niya nga iya sining kuan mga kabiyan ng DNR office manti. Naglagtok gurong ulo ya kay nagadumdum sa garba si sa kaiyayang papatigin manduan kag order sa nga Malacañang. De, kunig kuwa ya parte ya subong ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kundi kaganghal nga klase mayor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito ba sulod pag hindi ang DILG ho? Ano, hindi sa panghilam mo sa magamon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, balikat na dugang ni mga kabiyan-ibang ni mga development dere. Standby kay Quantum Man ang report. Sang aton sining correction mga kabiyan ng sa City Hall. Standby! Ang oras na dere sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:43 na sang gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama!
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Anong gusto nyo? Mag-salad! Carbonate!

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: GTX 500.
7: Si Edin Grace paglimutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Kailangin mo nga gininom na kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
8: Mabakal na ka mo.
7: Sandetex 500.
8: Pinamigit ini sa aron nga lawas.
6: GTX 500.
10: E3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang E3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: E3 Bio. Ang E3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka. E3 Bio with Visio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
13: Char, Fab, Con, pamong kumaka-blue. Tanggal amoy kulo sa bango ng Char.
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangdong kumaka blue sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: ACS.
16: Ang oras sa Mabian de Rizarem and Iloilo, Philippines, Tandan Time, alas 11.47 na isang gabi.
17: RMN Patrol 774.
16: Maraming kabarang kapamati, mga gabihan ng deri sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
17: RMN Patrol 774.
16: Buwas, mga kabihanan, ang Blue Ribbon Committee, Cayetano Faction, mga grupo ni former Congressman Mike Arroyo, Mike Depensar,
17: RRMN Patrol 774.
16: So pagkapagtigahin sila mga kabinan sang ilasin ninyo man yung Blue Ribbon Committee. Was nga daw ginapatawag ni mga kabinan ang 18 ka mga malita boys. Kag ini mga kabyanan ang 14 pagid ka mga ginatawag nila nga mga brave man, no, mga kabyanan. So suno sa information, na schedule nyan kay ginpang sulatan na ni Mike Defensor, mga kabyan, di ko kaintindi kung sino ang ginakonsider nga committee chair. Mike Defensor, si Marco Licha, o kung si Pia Cayetano.
17: RRMN Patrol 774.
16: Pero ang information, mga kabiyan, sagwa sila yan sang Senado. Ay, wow.
17: RRMN Patrol 774.
16: So magpatigahan sila sagwa sang sa Senate, mga kabiyanan. Sang ila man niya nga bersyon ni Cayetano Faction, ang ila sining Blue Ribbon Committee, masadya gini mga kabiyanan kay daw may pila ginalingling diri ang committee chair gidya sang committee nga nolis dan mga kabiyan Senator Erwin Tulfo kay siya gin butang diri mga kabiyanan nagapili ang 12 ka mga grupo sang Win Gatsalian Group, mga kabiyanan, para formal nga pungkuan ang BRC committee, mga kabiyanan, Blue Ribbon Committee, sa pangunasang chair niya si Senator Erwin Tulfo. Now, suno sa information, mga kabiyanan, kay masipak sila sang ila sinayang venue, hindi sila yung mga kabiyanan sa Senate. So, amuni ang pamangkot. Ano ang bearing sang sining committee report, mga kabiyanan, kaya kumatabo ni Gabasi kung magagawa ni isang kulurom ini mga kabiyanan kang hindi official, correct?
17: RRMN Patrol 774.
16: So ginatunan ni mga kabiyanan sa committee chair sa Gatchalian faction ining Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo nga kung anong mga violation ang posible mga kabiyanan nga makomit sa sining BRC Committee Cayetano Black. Mga kabiyanan, kay pailan sang kaso mga kabiyanan sang sining gidesignate nga bilang committee chair sang Blue Ribbon Committee nga si Senator Erwin Tulfo.
17: RRMN Patrol 774.
16: Naghimo sila isang ilay nga mga oro investigation, tinano na lang na bay.
17: RRMN Patrol 774.
16: Kay kun hindi mga official ni mga kabiyanan hindi ma-registered sa journal sang Senate kag bugos ining investigation, ba maluwas mga kabiyanan, mangulintas yun isang kaso mga kabiyanan ng ining 18 ka mga malita boy.
17: RRMN Patrol 774.
16: Kaya number, pati ang mga senador nga naghimo sa mga kabiyanan sa investigation, kaya madula ng ilang immunity, kaya hindi sila yung mga kabiyanan official nga member sang committee sang Blue Ribbon mga kabiyanan.
17: RRMN Patrol 774.
16: Anyway, lang taong tani buwas, ang ining ilaman niya mga kabiyanan niya committee hearing upon ining 18 ka mga malita boy kag iban pang agin invite yan ni Mike Dipinsur na pananakuro si Mike Dipinsur guru ya mga kabiyanan ang chair blasang sining committee nila dito sa Cayetano Paksyong kay siya yan nagasulat.
17: RRMN Patrol 774.
16: Sige, mga kabiyanan, ang taong tani buwas ng adlaw. Kay buwas man ang ilang sininga, committee hearing mga kabiyanan, June 16, Martes ng adlaw.
17: RRMN Patrol 774.
16: Kinikapulsyon ang ginadulong na sa inyo mga kabiyanan gamit kita man sang Life Extension Vitamin D3. Mataasong tanga ato sininga Vitamin D3 level sa ato sininga dugo para magkabatong kita sa anumang yung klase sa balatian. Ilabi na gid mga kabiyanan sa makabamatay nga cancer. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakala sa taranyo mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magkanto lang sa Life Extension Clinic, ganahantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City. Mayara man sila sa Tagbacaro, Iries sa Poblacion Street, Poblacion Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street, Pasay City, SM City, Iloilo, kagang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension na Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
17: RRMN Patrol 774.
16: Arin sa linya nato mga kabiyang natipon man yung mga information upon sa kay Radyo Man Joel Franco, siyudad sang Iloilo, nakapasar sa calendar year 2025, good financial housekeeping. Yari sa linya nato upon sa kay Radyo Man Joel Franco.
2: TYRI Radyo Man Report.
18: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpababakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sang atong memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
19: Napasar sang Iloilo City Government ang calendar year 2025 Good Financial Housekeeping o GFH sa Department of Interior and Local Government o DILG. Ang Good Financial Housekeeping ginahatag sa local government unit nga may consistent kag organized nga management sang public funds. Ini nagasakop sang pagtuman sang hugot sa accounting kag auditing standards, regular budget tracking kag full financial transparency, agad mapasanyog ang fiscal discipline, sustainability kag accountability. Sa pangkabilugan, nagakahulugan ini nga natuman sa LGU ang iya financial obligation. Makita kung hindi nagkakadto ang kwarta, kaginahandaan ng palaabuton. Manadaan nga sing karon lang, nagpagwa ang Commission Audit sa unmodified opinion base sa pinakaulihi ng annual audit report. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak Oremen.
18: Tingabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang atong panagang sa balatian, kagdag pabakod sa aton lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
17: RRMN Patrol 774.
16: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Hindi ba lang 57 years old? Isa kaamay mga kabiyan, patay matapos ginusab sang bagiso.
17: RRMN Patrol 774.
16: So dito mga kabiyanan, ang 57 years old nga lalaki matapos nga nakaagom sang tuman ka dako mga kabiyan nga kasamaran samtang yara sa kadagatan sa Banwa sang Talibon, Bohol sang Miyerkules lang oh. Nagligad yung Miyerkules sang June 10, 2026. Kaya suno mga kabiyanan sa Philippine Coast Guard sang PCG Talibon nagahiwat sang routine patrol ang ilang mga tinao dito sa pantalan sang matalupang Danila ang isa ka bangka nga madasig nga nagapalapit sa Pangpang. So pag-abot mga kabiyan sa bangka nagapangayo sang tabang ang asawa sa sining biktima, kaupod ang biktima sa bangka ang iya sining asawa kag duha ka mga kabataan. So sa laysay sang asawa ginsiling-siling nga gingusab pinat apingagin na kagat mga kabiyan sang bagis ang iya sining nga mister samtang yara sa kadagatan basin na nagapanuloin mga kabiyan ka nagapang sibat.
17: RRMN Patrol 774.
16: So, nakita man sa mga sa witness nga may dako nga samad sa tuunga abaga tutuod nga gingus abgi ni mga kabiyanan apang ginsiling sa mga opisyal sang Coast Guard nga hindi pa nila makumpirmar kung bagis kiman ang kabangdanan sa sining nakaagom nga samad nga gin resulta sang kabatayon sa sining biktima. So gilayon nga gindala ang biktima sa ospital mga gabihan sa ilasun nga lugar agumadapatan sang bulong paapang ulihin na patay na mga kabiyanan suno sa doktor sang mag-abot ang ining biktima.
17: RRMN Patrol 774.
16: Yan ay padayon pang ginahiwat niya investigation ang mga otoridad angot sa natumod niya insakto nga hitabo sa insidente kun kaga para mga kabiyan mapamatudaan kun bala inatake ginman mga kabiyan ng sambagis ang ining biktima.
17: RRMN Patrol 774.
16: Kuan ng kadaga tanggalin mga kabiyanan diri sa Bohol.
17: RRMN Patrol 774.
16: Sige kaya daway na tatimpa.
17: RRMN Patrol 774.
16: Ato na lang mga kabiyanan na nag-niustisa sa mga nag-opo diri sa aton mga kabiyan palatuntunan. Mga kabiyan nga nag-online diri sa aton silinga program. Present mga kabiyan ng aton silinga mga estudyante, si Susan Pia Siscar. Thank you, kids. Subuman si Gispal, Makas Margie Cobilla, kag subuman mga kabiyanan na si Kwan, si Idna Mohal, si Jan Ligario, Sintia Sintino, ariman mga kabiyan na galantaw man sa aton mga kabiyanan. Thank you, Gidaya. Subuman si Alma Ahenga, si Fuji Serra, mga kabiyanan idol pa shout out lang gali dira sa Rizal Tugisan Gimbal. Sige. Si Casmary Ricabar, salamat man. Teresa Tabano, gapulaw gid ko pamati sa inyo sa Patrol 774. Sige. Salamat gid sa kaita Cas Teresa Tabano. Okay. Humang ko sa imong nanamian pa siya. Mamuyayaw? Hindi man mapamuyayaw ni. Ka voice lesson ka lang ka kada gabi ni. Kaya manong damo sa mga tulisan, mga gabi ang pasaway kag tuo, ano ni? Mga salaway yun.
17: RRMN Patrol 774.
16: Kaya hindi mo madala mga gabi sa malagnang istorya. Nang lang yan, mga voice lesson kagit. Nang nag-saka ng emosyon ng mga kabiyan na blood pressure.
17: RRMN Patrol 774.
16: Laura Sumagaysay, si Ali Gabayeron, President, salamat. Watching live nga nagpabati man sa radyo kada gabi. Sige, thank you, Gid. Kaya ka sa Kim Ibon na Ferrari. Good evening man sa taga Barangay Tuburan Uton. Sa kaya punong barangay Asur Arellano. Sige. Si Juan, si Cas Maria Rubicano Nicato, watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Apple Tabanda, Sang Leon, Iloilo, thank you. Jobin Atundukan, salamat man. Tristan White Gulay, kag si Wounded Heart. Perte mga kabiyanan, yung mga accounting mo. Wounded Heart. Saan o mabalik sa regular programming si Tiyoy? Para sa Facebook ah. Sundan nyo lang siya. Kasi buro to anay daw hindi to ka tusngaw tingog niya.
20: RMN Patrol 774.
16: Maka-recover siya, mabalik na rin siya. Roy, pari Roy Sihar. Nagpula-pula man mga kabiyanan ni Law na kumiga. Pari ko Roy Sihar. Ano na kita mga pipare? Romel Palmares, thank you man. Kag si Sylvia Delphine, si Malu de la Rama, si Amy Marcos. Malunes! Salamat, kid. Kag si Nani Benrero Bichayda. Kag sumuman mga kabiyanan, si Kim Ibon Ferraris. Maribika Hajulin Hamorabon Amarante. Si Is Aselbon, ariman ang mga kabiyanan, si Casmere Ricabara rin ha. Laura Sumagaysay, thank you giday, kaga subuman, si Kaday Margie Covillas, si Alindisen Paraico, Jiprox

0: kaday kag subuman si Alice Friedrich. Okay? Kag kagawad Noel Coscoluela. Good evening gid sa imo kag subuman si Nini Jules. No, kag kay Merel Padon. Okay, thank you gid kag si Arena, si Akas Jan Perozzo Sumagaysay.
1: RMN Patrol 774.
0: Wala ta tiempo, salamat din sa inyo pag-upo diri sa aton para tuntunan. Karon naman sa gabi mga kabiyanan, kilita na naman kita diri sa aton sa para tuntunan na same station mga kabiyanan diri sa aton pagpangalagad sa inyo para tuntunan. Upo sa aton sa ning technical partner si Radyo Man Jubal David. Ini naman ninyo anchor man Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Cholesterol Plus Gold.
1: Ako si Roy, kaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng cholesterol na tilawan ko. Tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayad-ayad niya aga, good morning, mayong aga sa tonya mga suki, nga tagpalamati sa tonya programa, kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan, na Regional Executive Director, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Mayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa. Salamat sa padayon ninyo nga pag-upod sa aton nga programa. Ako naman ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis, mangin kaupod ninyo sa masunod nga 30 minutos. Una naton tagaan sang igtalupangod subong nga aga ginhiwat sang nagligad nga semana ang send off ceremony para sa pinakauna nga direkta nga pag-export sang Gimalas Geographical Indications mangoes padulong sa Europa. Ang shipment naglakip sang 100 ka kilo sang Gimalas GI mangoes alin sa probinsya sang Gimalas, particularly sa Gimalas Wonders Farm kag natalana nga ipadala sa pungsod Belgium kag ipanagtag sa mga kapungsulan sang Germany, France, Spain kag Netherlands. Suno sa Department of Trade and Industry aton katuwang opisina kag kabahin man ang provincial government sang Gimalas ang direkta nga pag-export sang paho halin sa ila probinsya isa ka pagpamatuod gid lamang nga masarangan sang probinsya sang Gimalas nga matuman ang mga international nga talaksan sa kalidad, food safety kag mga kinahanglanon nga logistics. Ini nga aktibidad resulta sang pagbinuligay sang nagkalain-lain nga ahensya sang aton nga gobyerno kag tribado nga sektor agud mahatagan sang dugang nga oportunidad ang aton nga mga mangunguma, particularly na ang naga-engage sa pagprodukto sang paho kag mga producer sang paho sa probinsya sang Gimalas. Kaupod sang DTI Gimalas sa pagpatuman sang sining handom, ang DTI Region 6, DTI Supply Chain and Logistic Groups, Philippine Trade and Investment Center, Brussels, Bureau of Customs Region 6, Department of Agriculture Western Visayas, Bureau of Plant Industry Region 6, kag Gimalas Field Office, Gimalas Government, Provincial Government of Gimalas, Airspeed Philippines, kag iban pa nga mga partners naton sa pagpatigayon sining labing una nga isa kagatos ka kilo nga export naton sang Gimalas Geographical Indication mangoes padulong sa Europa. Panginbulahan gid sa tanan naton nga mga mango growers dira sa probinsya sang Gimalas, labi na gid ang mga katapo sang aton nga kooperatiba nga amo gid ang labing mabinipisyuhan sang sining mga inisyatibo. Subong man sa tanan nga mga workers naton sa Gimalas Wonders Farm kay Ma'am Glazer, madamo gid nga salamat sa padayon nga pagpaningwa naton nga madala naton sa iban nga pungsod ang the sweetest mangoes in the world, ang Gimalas mango. Lubos man ang aton nga pag-assistel sa aton nga mga mango growers, labi na gid sa production technology, pagbantay naton sa mga pests and diseases sang mangga dira sa probinsya sang Gimalas, kag ang pagpatigayon naton sang insakto nga pruning kag fertilization practices para masigurado naton ang kalidad sang paho nga aton nga mabaligya sa luwas sang pungsod. Panginbulahan gid sa aton nga mga mango growers dira sa probinsya sang Gimalas, kag we hope ng ini nga mga inisyatibo ang ma-emulate man kag hindi magdugay ang mga paho man halin sa nag-iban nga mga kaprobinsyahanan dire sa Panay Island ang makaangkon man sang sini nga oportunidad nga madalaman ang ilang nga mga produkto nga paho sa iban nga pungsod. Panginbulahan sa aton nga mga farmers dira sa Banwa sang Miyagaw, Iloilo, labi na gid kay Cesar Ciudad sa kay Mayor Richard Galin, no, kag subong man sa mga katapo sang SB members naton sa Banwa sang Miyagaw, subong nga Miyag nga adlaw, no, makakadto dira ang aton nga team sa Banwa sang Miyagaw para sa pagpatigayon naton sang bulig para sa mga mangunguma services kalaban nga ginapangunahan gid sang Department of Agriculture. Padayon ang pagdala naton sang serbisyo nga pag analisal sang inyong mga duta. So sa mga farmers naton nga yala sa Banwa sang Miyagaw, gina-encourage gid naton nga magdala kamo sang inyong mga soil samples subong adlaw dira sa atong Municipal Agriculture Office para nga ma-analyze ini sang aton nga mga kaupod alin sa Regional Soils Laboratory. Kaupod ang team ni Ma'am Bibilo Magdaog. Kabahin pagpadayon ini sa aton pag celebral sang Farmers and Fisher Folk Months dala sa Banwa sang Miyagaw. Gani ang inyong nga mga soil samples sulaton sang aton nga team subong kag kung may na experiencehan kamo nga mga farmers naton dala sa Banwa sang Miyagaw nga pameste o kon pamalatian sa inyo nga mga tanom, pidi nyo man nga madala ang specimen, no, o kon kabahin sang inyo tanom, no, ang dahon man dira o prutas man ina nga apektado sa mga masakit kag blatian, ina pagalantawon sang aton nga mga eksperto alin sa Regional Crop Protection Center kag paghatagan kamo sang eksakto nga management strategies kag mga rekomendasyon para matap na ang inyo ini nga mga masakit kag balatian. Gani hindi lang soil samples kundi samples man sa mga masakit kag balatian sang inyo tanom ang pwede ninyo makonsulta sa aton nga mga experts nga magkadto dira subong nga adlaw gid sa Banwa sang Miyagaw. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Judy Tayupon, kay Ernie Rosendo Villanueva, kay Sir Chufisto Tan. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Kay Sir Idol Ray Hinini, kay Ricardo Rosendo Hentolia, kay Richard Agudines, kag subuman kay Army Joy Mospas, kay Mamusin De Rotas, good morning. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Naghiwat sang orientation tuhoy sa ginlunsal nga Farm to Market Road portal ang Department of Agriculture Western Visayas. Ining orientation gintamungan sa mga katapo sang media kag mga information officers sang ahensya sang gobyerno sa Western Visayas. Sa iyang presentasyon ginpatpat ni Engineer Arnel Tenorio ang interim chief sang Information Systems and Digitalization Division sang DA Bafe ang mga bintaha nga dala sang paggamit sang portal agud masiguro ang transparency kag accountability kag mapunggan ang corruption sa sini nga multi-billion nga programa sang gobyerno para sa komunidad sa mga mangunguma sa bugos nga pungsod. Paagi sa pagbisita sa portal, mahibaluan sang sinuman nga mga tawo nga Pilipino ang eksakto nga lokasyon sang proyekto pati na ang mga nagapanguna nga detalye kaangay sang budget, ngalan sang contractor, project timeline kag estado sang proyekto. Magluwas dili ang portal magaserbiman nga palaagyan sang publiko sa pagdala sang reklamo tuhoy sa posibleng nga delays kag iban pa nga isyo pinaagi sa pag-upload sang photos o kon pictures o kon video clips sa nasambit nga portal. Nahibaluan nga ang FMR Watch portal ginlonsar sang Department of Agriculture sa tong Enero pa sa sining tuig 2026. Gani ang pag-cascade sang sining information para sa aton nga mga information officers kag mainstream media, isagid ini kamaayong nga kahiwatan nga kusa diin ma-empower naton sila at kag mapalinton naton maka-create kita sang awareness sa aton nga mga stakeholders para nga mapadayon naton ang kalidad kag maayo nga pag-obra sang farm to market road sang aton nga departamento nga magsugod sa sini nga tuig sa bugos nga Pilipinas Department of Agriculture na mag-implement sang farm to market roads project. Gani sa bulig man sang aton nga mga pumuluyo gina expect target sang aton nga departamento nga mangin kabahin kamo sa pagbantay hugot sa implementasyon sang sining nga mga farm to market roads para masiguro naton nga corruption free ang tanan nga mga proyekto nga ginapatuman sang aton departamento. Maayad-ayad nga aga, good morning kay Sir Imong Laguna dira sa Duenas, Iloilo, sa tanan nga katapo sang Duenas Inland Fisher Folks Association. Subong man kay Sir Lito Bakad kag Ma'am Jenny Bakad, maayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape dira sa Bulay Uton, no? Subong man kay Kapitan Noel Sindin, no? Good morning, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagahan sang agrikultura. Shout out kay Sir Tito Kagapi kag tanan nga mga farmers naton dira sa Tacuyong Norte, Leon, Iloilo. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kag sa mga farmers man sang Batad Green Farmers Association sa kay Sameb Sumagaysay. Shout out sa imo kag sa mga membro sang San Rafael Farmers Association dira sa San Rafael, Iloilo, labi na gid sa mga katapo sang special area for agricultural development. Dugang naton nga update subong nga aga ginpaidalom sa paghanasanas sa induced breeding o kon artificial nga pagpadamo sang pantat ang 43 o kon 43 tanan ka mga persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology Iloilo District Jail Male Dormitory sa Nanga Pututan, Iloilo. Ini bilang kabahin sang programa nga nagatuyo ihanda sila sa pag-angkon sang palangabuyan sa pagbalik nila sa tagsa-tagsaka komunidad. Ginpangunahan sang Iloilo Provincial Agriculture Office pinaagi sa Integrated Freshwater Aquaculture Park and Technology Center ang hands-on demonstration sa PDL Restart o kon Rehabilitation, Empowerment, Social Transformation kag Reintegration Track. Sa paghanas natunaan sa mga partisipante ang siyentipiko kag technical nga proseso sa pagpadamo sang pantat o kon hito, lakip na ang spawning kag induced breeding nga magaserbi giya sa ila palangamboyan sa palaaboton. Ginatunan man ang pagpahamtang sang fish hatchery sa sulod sa pasilidad nga ginalantaw makahatag sang dugang oportunidad sa mga persons deprived of liberty sa patag sang aquaculture. Manami ining inisyatibo kay mahimo ang mga mahiligon sa inland fisheries naton nga makatapo sang PDLs ang makatuon kag mahimo nila maka-apply kung sila na mag-integrate liwat sa aton nga komunidad. Gidatingwaan gid sa aton nga departamento upod ang aton nga mga local government units nga mangin inklusibo sa paghatag sa aton nga mga technical expertise sa tanan nga katapo sa komunidad para nga mangin handa ang tagsa-tagsa sa aton sa ginapatubang nga mga pagpanghangkat kung food sufficiency ang aton nga pag-istoryahan. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa, Sir Ming Ermelando Miniel. Padayon lang sa pagpanguma dira sa Haniway, Iloilo. Shout out man kay Ma'am Lori Diaces, kay Sir Rene Famoso, kay Director Manny Olanday, kag Ma'am Ilimia Olanday, Director Larry Nacionales. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan ang nakatundan. Sa mga farmers naton dira sa Pasig City, kay amigo naton Tranquilino Agrigado, kag sa tanan naton nga mga katapo sang Imumua Agahon Farmers Association, kay Ma'am Merna Reyes, kag sa mga katapo sang Agtabo Farmers Association, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Ginaduso sang aton departamento, Department of Agriculture, nga palawigon ang 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported rice pagkatapos sang Hunyo 30. Ginrekomenda sang DA ang pagpalawig sang effectivity sang price cap apang wala pa nakapagwa sang resolution ang National Price Coordinating Council. Suno sa kay Communications Undersecretary Claire Castro. Samtang nagahulat sa desisyon sang National Price Coordinating Council o kon NPCC, padayon ang pagbantay sang Department of Agriculture sa mga retailers nga nagalapas sang ila una nga price cap sa imported rice. Sa ato madumduman, ginset sa 50 pesos kada kilo ang presyo suggested retail price sang imported rice nga mayala 5% nga broken. Nagpatuman sang price cap ang aton nga gobyerno sa imported rice sumugod sang bulan sang Mayo agod mapahagan-hagan ang rice inflation matapos nagsaka sang 13.7% ang presyo sini sang Abril kung ipaanggid sa amuman nga bulan sang tuig 2025. Padayon ang paglibot-libot sang aton nga mga price monitors, kaupod ang mga opisyales sang Department of Agriculture Western Visayas sa mga pampubliko nga merkado sa tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan para nga i-monitor ang pagsunod sa sining Executive Order 118 kakusadiin kinahanglan yara sa 50 pesos per kilo ang aton nga imported rice kagyara naman sa 53 pesos kada kilo ang presyo sang aton local nga bugas. Padayon aton nga pagpahanumdom sa aton nga mga rice retailers nga sundon ang ining Executive Order 118 samtang enforce pa ini diri sa aton pungsod Pilipinas. Shout out kay Ma'am Maria Cristina Rizal, Dr. Jonic Natividad, Sir Ryan Lasgo, kag Sir Rain Orocio. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Sa sininga tinion aton pamatian ang aton Agribit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas, pamatian naton si Ma'am J. Errol Shane Ismao J. sa imong nga balita subong nga aga.
1: Para sa mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas. Bangod sa posible nga mabaskog nga El Nino, kagpadayon nga pagsaka sang gasto sa produksyon sa agkultura tungod sa pagkabalda sa pangkalibutan ng merkado sa petrolyo, ginapasiguro sa Department of Agriculture ang manugumay nga magapabilin nga posible kagmapuslanon ang pagtanom sa masunod ng wet season. Suno kay Agriculture Secretary Francisco P. Tu Laurel Jr., ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang DA nga siguruhon nga makabaton sang igo nga kita ang mga manguma halin sa ila ani kag malikawan ang pagkalugi bisan pa sa pagsaka sang presyo sang abono kag krudo. Siling ni Tu Laurel sang iya pagbisita sa Nueva Ecija, ang nangunguna nga probinsya sa produksyon sang humay sa pungsod, ang direktiba sang presidente amo ang pagsiguro nga makabenepisyo sang husto ang mga manguma kag indi sila malugi sa masunod nga tig-ani bisan pa sa mas mataas nga presyo sang abono. Agud mapadayon ng interes sa mga manguma sa pagtanom, naghahanda ang National Food Authority nga magtakda sang presyo sang pagbakal sang palay antes pa magsugod ang tig-ani. Ang ininga tika nga magahatag sang mas klaro nga hulag sang mahimo nga kita sa mga manguma kag maginbasihan sang presyo sang merkado. Ani niya, antes pa magsugod ang tig-ani sa bugos nga pungsod, magatakda na ang NFA sa presyo nga 22 peso kada kilo para sa basa nga palay kag 27 peso kada kilo para sa mala nga palay. Ang katuyuan sini ang maghatag sa presyo nga manginggiya sa industriya kag masiguro nga makadbaton sing makatarunganon nga ginansya ang mga manguma. Suno kay NFA Administrator Larry Lacson, mas aktibo ang papel sa ahensya sa masunod nga tig-ani. Siling ni Lacson, hindi pareho ang nagligan niya dry season nga nag-umpisa sila sa ulihi kag nagpares lamang sa presyo sa ginhatag sa mga pribado nga mamamalit sang palay. Sa masunod nga season, mas temprano sila magabakal kag sa mas mataas nga presyo. Sa nagalabay nga dry season harvest, nagbakal ang NFA sang mala nga palay sa presyo nga nagalain-lain halin 25 pesos tubdo 30 peso kada kilo. Dugang pa ni Lacson, ginagaling na sang ahensya ang dakong abahin sang ila buffer stocks agud makahatag sang dugang nga espasyo sa mga bodega para sa maabot nga ani kag masuputahan ang ginapalapad nga programa sang gobyerno nga benting bigas meron na. Nagapanghanda man ang DA sa mga bodega sa NFA antes ang tig-ani sa Setyembre, paagi sa pagpapamenos sa nagapabiling inventaryo kag pagbalhin sa mga stock agud mangkapadugang sa kapasidad sa pagtipig. Siling ni Laurel, ginapaluwag nila ang espasyo sa mga bodega agud manginhanda ang NFA sa pagbaton sa mas madamo nga palay halin sa mga manguma sa pagsugod sa tig-ani. Ginapahayag man niya nga padayon ang suporta sa gobyerno sa mga manguma samtang ginaatubang nila ang mga hagit dala sa pagbag-o sa klima, pagsaka sa gasto sa produksyon kag mga kawadoon sa kasiguruhan sa merkado sa palaabuton ng mga bulan. Ini si JRL Chain Ismao, nagabalita.
0: Thank you gid JRL Chain Ismao sa imong balita. Subong nga aga. Dugang naton nga balita. Gina welcome naton aton intern from West Visayas State University. Welcome naton Precious Grace Cardosa sa imong report.
2: Para sa mga nagapanguna nga balita ni sa Department of Agriculture Western Visayas. Department of Agriculture National Dairy Authority kinhatagan sang pagtamod ang importansya sang gata sa 2026 Dairy Fair. Ginpabakod liwat sa Department of Agriculture paagi sa National Dairy Authority ang ila commitment sa pagsakdag sa paginamsang gatas at pagsupport sa local nga dairy industry sa naglingad nga pagbukas sa 2026 Dairy Fair nga ginhiwat sa Farmers Plaza Activity Centers Araneta sa Quezon City sinila mga ikalima sa Hunyo Tubtub 7. Sa among ikaduwa katuig, nagaserbi nga taytay ang event para mas mapalapit pa sa mga bumalakal ang lokal nga gatas labi na gid ang mga produkto nga dairy. Samtang nagapahibalo sa publiko sang nutritional nga benepisyo kag dako nga ginbulig sa mga Pilipino nga mangunguma. Ginpangunahan ng DNDA Administrator Attorney Marcos Antonio Sandaya, Quezon City Small Business and Cooperatives Development and Promotion Office Department Head Mona Sling Marie Yap, na nagarepresentar kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, at Farmers Plaza Property Manager Arlene Arada ang seremonya sa nasambit ni Helicoton. Sa panguna nga mensahe ni Administrator Andaya, iyaging pabutyag ang importansya sang nagasaka nga pagkilala sa mga produkto dungan sang nagalawig nga suporta sa mga mangunguma kag kooperatiba. Suno pa sa iya ang mga inisyatibo pareho sang fair nagapulig pangot mismo sa mga consumer, nagahatag oportunidad para sa ilang negosyo, pag nagapabantala sa gatas bilang isa sa mga tampad nga bahin sang healthy diet. Suno kay Administrator Andaya, importante ang kasulugan ang good mas mapalambot sa publiko ang kahulugan sang gatas. Nagapanawagan man siya sa mga nagapamashare sa mall na magbisita kag maghatag sa suporta sa mga booths sa mga nagapartisipar nga exhibitors. Masobra 20 ka-exhibitors lakip ang mga dairy cooperatives, processors, kag-partner brands naman halin sa mga nagka-line-line nga pungsod ang nagugyon sa fair. Kung sa din ilaman gin pasundayag ang sa isari nga mga lokal nga katas kag-produkto nga dairy. Ang 2026 Dairy Fair sa kooperasyon sang Quezon City Government, Quezon City SBC DPO, kag Araneta City, isa ka parte sang selebrasyon sang World Milk Day, isa ka pang kalibutanan nga kaiwatan nga nagahatag pagtamod sa importansya sang gatas sa nutrisyon, siguridad sa pagkaon kag tayuyon nga pala nga buhian. Bit-bit ang tema nga celebrating women farmers, kinakilala sining tuig nga Dairy Fair ang dako nga papel sa mga kababayen and sa industriya. Halin sa pagdumalas sa umakag-produksyon, tub-tub sa pagpamuno sa kooperatiba kag advokasya sa nutrisyon. Bilang isa sa mga highlights ng programa, kinkilala sang DANDA ang duha ka dungganon nga kababayen-an sa sektor sang dairy tungod sa ilang kontribusyon sa pagpauswag sini. Ini si Precious Grace Cardoza nagabalita.
0: Thank you good Precious Grace Cardoza sa imong balita subong nga agapan. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development System o CONFIDES. Yari ang aton nga pagpangagda.
3: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa manguma kang mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto pagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ila pamilya kag sa padayon nga pagpanguma at pagpangisda. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
4: Ginpatuman sa 2019 ang sagip sa ka-act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ang nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agon masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
5: Sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda. Welcome ka sa FIDES. Ano pa ginahanglan nyo kaagri? Dali na ug parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Thank you gid Grace Ariel Shane Ismao sa imong padayon nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis. Nagatamyaw sa inyo. Good morning, maayong aga, maayad-ayad niya aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
0: Santon Plus
2: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
0: Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
0: Santon Plus
2: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
0: Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
6: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
7: Adlaw na kita sang Martes, pitsa 16 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026.
5: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
7: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
5: Sa kinanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
7: Subukan sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa bilog nga Western Visayas. Kag tugtog sa malabutan sang aton nga pagwaragwag mayong aga sa aton tanan.
5: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City 4 sa lilisuan sang inyo mga radio. Kag sa YouTube bangita alang at RMN Iloilo official.
7: Kag ang aton naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
5: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
8: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
5: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Benroy, mayong aga.
7: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
9: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
7: Kag karon sa aton nga Know Your History, June 16, 2015, ang American businessman nga si Donald Trump ang nag-anunsyo sa nga inisya magapadalagan sa pagka-presidente sang Estados Unidos sa palaabuton nga eleksyon.
9: Know your history.
10: Wala sa today kung wala ang yesterday.
11: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
5: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Lunsay na naka-file sa tagsak pre-trial brief sa Senado ang House of Prosecution Panel kag Defense Team ni Vice President Sara Duterte kahapon nga daw, Hunyo 15. Ni may kangtaran sa impeachment case sa ginapangatubang ni Vice President Sara Duterte. Nagib sa kaundan sang pre-trial brief ang listahan sa mga testigo kag ebidensya nga gamiton sa trial proper. Ginsumiter ni House Secretary General Chiloy Garafil ang pleading sang prosecution samtang si Attorney Michael Pua naman ang nagapanguna sa filing para sa kampo sang Vice Presidente. Pati ngayon ang closed door pre-trial conference sa palabuton nga Webes nga daw, June 18. Kag sa Hulyo 6, target nga masuguran ang impeachment.
7: Wow, nakita na lang, no? May mga pre-trial para nga maging smooth ang proseso ni Radyo Manila.
5: Kakabahin no? Inisang proseso, Radyo Manila Troy, yeah, no? Sang, impeachment trial.
7: Para nga ti ang pasunod bala no sa mga presentation why na duro sang hindi na magarot dasig lang kay impeachment trial is masibod no. It takes time para matapos ang impeachment amo ning apart sing lang rules ining ginahimo subong sang impeachment court. Sa piyak ba may kang tanan sini nagdangat sa 30 ka mga testigo ang ipresentar sa House of Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Duterte sunod kay Batangas Representative Gerville Luistro. Amo ni siya ang lead prosecutor sa impeachment. Ini ang kadungan sa pagpanghanda para sa pre-trial brief sa Senado nga amo ang mag-aserbing nga impeachment court. Sa media briefing, ginpatag ni Luistro nga nalista na sa prosecution panel ang mga testigo agod masiguro nga mahimo sila makatag sa testimonya kun kinanglanon sa tion sa impeachment trial. Apang wala anay ginpayag ni Luistro ang insakto nga numero kag identity sa mga testigo nga ila ipatawag. Suno naman kay San Juan Representative Isabel Maria Zamora nga miyembro sang prosecution nga miyembro man sang prosecution team hindi nila pagiyayag anay ang identity sa mga witnesses. Agod masiguro ang ila seguridad tubtob nga ipatawag agod magtestigo para sa impeachment trial.
5: Damo
7: gawa ba no?
5: Damo ni.
7: Mag 30 isa-isahon mo ni sa isa ka sesyon ni ambot makaubo sila duha ka testigo. Kaya mo very specific ini Rajuman Eric ang impeach kay kurti niya mo. Hindi niya pahapyaw ang pagdiskurso da. Ang examination sa mga kwanda, sa mga witnesses, tama na kasibod, no? Mag two witnesses at a time, galing may balik-balik pa na, damo pa na, no? 30 kami lumdam.
5: Pero mo, amunin nga may mga pre-trial brief, Rajuman Binoy. Kaya dapat ang House Prosecution Panel, mabutang sila sang number sa ila sila mga testigo. Tapos, amo man to, ang defense team, mabutang man sila kung pilagid ila sila nga mga testigo para ma-determinar ang period, no? Kung pilakadlaw ihatag sa prosecution panel, pilakadlaw ang ihatag sa defense panel para nga makuha nila, ni mahitso nila kung asasano
7: ang
5: pagdadalagan sa impeachment trial regimen.
7: Gina-estimate na sa 30 ka testigo, like for example, sa piyak na side, sa prosecution, pilaang inyo testigo. Mambal ka natin, 20, 30 amon testigo. Estimate nila na, paano, hasta saan umubos na ito ni presentar, may 2 kasimana, 3 kasimana, pila kasimana. Hindi malang presentation of witnesses ang matabo diray. Damo pa sa proseso ang impeachment trial ngayon. Hindi lang yung presentation, hindi lang yung mere presentation of witnesses. Kaga, siyempre, pagsabat sa accused, sa kampo sa accused na Rajuman na Eric, no? But good to note, nga, mahitso na ining ang tanan, Mangin smooth pag abot sang July ang impeachment.
5: Ay dapat nakakalendar ini tanan-tanan.
7: Yeah. Oh.
5: So sa pag-umpisa hasta kung saan matapos ang ining impeachment complaint kay kabalokati. Hindi ba lang niya mo ning trabaho no sang aton sining nga mga senador. Hindi maramo pa sila sa nga trabaho nga asikasuhon.
7: Ang impeachment masugod July. July, August, September, October, November, ba, doma. Mamasko ha, pag-igi ang impeachment trial ni Kumatao. Oh.
5: Pero kung mag-sige-sige ni, kaya ang target nila si ni, Doc, one mo daw 3 times a week mo.
7: Oh.
5: So kung makuan nila ni, mahitso nila ini sa closed door pre-conference nila, di matapos ni Guro, mga sunod 3 bulan, Guro, di ganim na butan.
7: Di magtatlo ka bulan, ayos eh, okay na eh, no? Hindi na maglawig bala, hindi na madrag ini. The best, kung tatlo lang ka bulan, at least mas garanta na yun. Diba, si maglabo tungas tuig, bala, hindi magura.
5: Oh, ah, hindi ba siguro. Kaya 3 months sa lawig na gani Rajuman Binoy. Basta nga, wala lang sa mga kwanbla, magkainabo, pareho sa mga previous no, nga mga impeachment trial. Ganamo sa mga side events nga nagluluntad. Pero subong iya, gatingwaan ining as soon as possible, mapresentar ang tag sa kabahin kang makahimo sang desisyon ang aton siriyang mga senator judges.
7: Sa piyak ka ba'y nag-issue si President Ferdinand Marcos Jr. sang Proclamation number 1318 nga nagatawag sa Kongreso para magpatigayon sang special session sini na nga Miyerkules. Was na sa diyagini. Suno kay Marcos para ini sa pagtalakay.

0: Schools Act, amendments to the masustansyang pagkain para sa batang Filipino Act, anti-political dynasty law, presidential merit scholarship program, kagiban pa nga mga hagna, nga layi, nga nagatuyo, nga pabaskugon ang social protection. Magatagban ini sang ligwa para sa Commission on Appointments nga aktuhan ang mga pag-appoint sa mga miyembro sa gabinete, militar, kag foreign service nga nagasanto sa kasuguan.
1: Well, today, kanabo na mo sang nakapinding Rajiman Binoy, no? Because ang sining krisis sa aton siniyang Senado. Pero prior sinang emergency o kon special session nga ginayo sang presidente sa Senador Rajiman Binroy, ti siyempre may kuan pa na, may krisis pa kita. Pero masolve ini kon ang isa ka ara subong sa grupo na nang Senator Alan Peter Cayetano ang magasaylo sa grupo na nanday Senator Win Agatsalian. Tingin ako loko, no? Kaya napagwa na ganit sa iyang statement Rajiman Binroy, si Senator Joel Villanueva.
0: Ang kwento, ang pagpabutyag ni Joel Villanueva nga mag-a-attend siya para sa
1: para magtrabaho
0: para sa pumuluyo, hindi para sa party sa grupo. Ati amo na to.
1: Pero ti alam na this.
0: Amo na to.
1: Ti balas ang nagligadto sang nagatiniabaw tong mga grupo nanday Alan Peter Cayetano. Uway kay gito kabati, no, kay Senator Joel Villanueva nagintra. Very silent to si Senator Joel Villanueva. Sang sinilang nagpagwa sang iyang statement pagi sa website sang ila sining kwanabla religious organization kaga namati man sa advice sang iya sining amay nga dapat sundon yang iya konsensya hindi ang iyang grupo.
0: Ba.
1: Best niya konsensya niya nga mabalik siya Rajiman Binroy sa pagtrabaho.
0: Wow.
1: Di magbalik siya sa pagtrabaho meaning kung mag-special session, ma-attend siya. Pag-attend sa session, hindi na ma-question ang partito sa quorum.
0: Oo. Tiki 3C na ni 13 of all members. Din mo man niya dalon, majority na ni. Kay 13 of all members na mo. Sa 24, may 3C na ka mo.
1: Why na sang may ma-question?
0: Question no more na ni. Kay maka-elect naging kamuya kakuan ka Senate President.
1: Tiki gina-question. Kung may quorum na, pwede na sila maka-elect sang bago nga Senate President. Kaya di si Senator Win Gatsalian. Kuan sa subong Senate President pro tempore lang.
0: Kaya nag-a-acting lang sa. Kaya gina-question pa rin ganing appointment niya. Ang pag-kuan siya, pag-elect bilang pro tempore, gina-question pa rin kay may ara sila kuno sang house rules. Nga mo ni, among ito nga ti, dapat of all the members, kung when you say of all the members, mag 24-3, sige na. Ti, ari na, no? Kung mag-jump ship na si Joel Villanueva tapos na ning kuni ang gilubyo sa Senado. Ti wala na ni isang question pa. Sa bagay ti isipon mo abing konsekwensya kung presuhon si Joel Villanueva. Ano ay matabo sa Jesus is Lord ni brother Eric
1: Villanueva. Hindi na sa kapanalod ba ni sa 2028? Hindi naman sa kapadalagan sa pagkasenador mo.
0: Hindi sa kapadalagan.
1: Graduating na siya Rajiman Binroy.
0: Pero nakita ko gini, ang epekto yung guro. Amo yung nagpansila, nag-decide kay, amo yung nakapadecide kay Joel Villanueva. Ang organization san tatay niya nga isipa bala ka religious organization ini tapos ti pastor na si Juan de Blas si Joel Villanueva gawali na da sa ti karon mapriso sa anong epekto ayan sinisila sining relihiyon de Blas ti amo ni nga nagdecide man siya kay sa tuod lang way ka mahimo sa administrasyon nabi mo amo maning kuisa dokbalingag sa panginobyerno ta kay ti ang dikta ang gadikta sang tanan administrasyon. What will happen sa possible accountability nila? Di ba? Wala na to si Jesus Cordero. Anong accountability niya? Paano na to? Si Joel Villanueva, bakit ginambalan niyo nga ti? May mga akusasyon batok siya. Mapriso pa siya ako, hindi. Laban-laban, hindi na. Ti, huwag na eh, perdi Japon, tawos.
1: Tawagin ang perdi. Kung ti, needed sila sang kwan mo. Needed sila sang administrasyon. Para nga mapursuman sang administrasyon, ang ila sininga mga programa kag mga pulisiya Rajiman Binroy. At si ang simpre ti part and parcel sa pagduso sa ilang pamulitika. Di bantayan ta ni
0: hindi kaya magpapriso si
1: Pablo. Eh ti simpre mag-abyan

0: ni si Atong Sisis Kudero, sige isa yan, tulad
1: yung tapos si Kaulaman. Uy, Jack, amo na tong hambala, ano ni, kuan ni Joel Villanueva, sila niya, ano man na matabo din niya sa akon, wala din ako iya sa kasalanan sa flood control. Ako, wala pa niyang investigasyon ngayon eh, tanawan yung ebidensya, ako yung nagbiyag-biyag sin isang flood control. Di ang balsam investigasyon niya. May ara kaya sang ginbato niya sa flood control, out of flood control ya ano ni project. Isang uli, why, subahar.
0: Oy. So, bantayan ta ni, buwas gadlaw, June 17, sa special session nga ipatawag sa nga presidente. Pero sinambal ko na gani, bantayan ta kung anong masunod, sino pagid magluwas kay Senator Joel Villanueva, kay ambal ni Senator Erwin Tulfo. Pero sino ambal mo ba lang nag-dilang anghel
1: si Senator
0: Erwin Tulfo?
1: Sino yung sosya yaman? Pati pagkapriso sa senador, kapriso nga senador,
0: malaan niya. Tatlo ko nun eh.
1: Ah, tatlo na eh. Si
0: yan isa ko no babae, ambot sinong isang babae? Ah?
1: Si Tiguro ba si Cayetano, guro ba or billiard, guro pa rin bang timbang?
0: No, hindi ko mapati nga si Cayetano at biyaan niya magulang niya, amangod ya.
1: Ay bala mo isa may panimbang timbang man sila mo.
0: Ang ginapatihan diri ba si
1: isa sa
0: Camille Villar?
1: Oh, basi isa sa mga Villar.
0: Si Camille Villar mo man naghambal nga malaya magi traidor de Samon. Sobra pa kay Judas.
1: Iba si kon
0: kay way mati Judas ra man binroy nga babae mo. Ang Judas di ba laki?
1: Iba si laki.
0: Iba si siya eh.
1: Basi bayi ti di manya kwan di manya way manya sang bayi nga Judas.
0: Oh,
1: di ba?
0: Kon siya magsaylo ti di
1: so,
0: siya.
1: Tiguro ti subong pa lang eh. May bayi ambay bayi guro nga Judas kumatabo eh. Pamangkot anong tawag?
0: Amo na gani. Hindi mo man matawag way mati babae nga Judas ti basi siyang masaylo. Although nga siya nagambal, nga sobra pa kay Judas, ang matraidor sa ilang sinigang grupo.
1: Grabe, malaya ka mga lusot. Malaya daw, mga mango, kaya dyan Pilipino, malaya nga mapati sila, pero wala mo niya kapati ang Pilipino.
0: Kaya kiti, kabalo ka.
1: Ano, daw ginamango, gid kita, malaya.
0: At the end of the day, survival ni Rajuman Binroy. Kailan niya political survival. Kundi survival ini iya, nga hindi ka makasuhan, nga hindi ka mapriso. Malos na kay Senator Joel Villanueva, ano pa ang political survival ni kay di naman sa galing maglagan na son Nixon? O galing kay ti, siyempre, kung di ka na maglagan, tapos sa presuan kay mo yung madretso, yan ano na, Kron?
1: Paano ka to, pangayaw tabang, huwag ka to pan? Yan mo na gani, rasonan na kita nga ti, para sa tao, ini, tao naman ang generasyon nyo. Ano matyagan nyo sa amon yung mga mango na ganyang patihan ka mo? Puro lang talang tao ang rason nyo.
0: Di, paras kay Kwan, paras kay Senator Alan Peter Cayetano, nag-Facebook live naman siya, nga, nga kwan sa balan naga
1: laban sign
0: siya, naga laban sign siya no tida mo nagibatiko sa to nga mga kwanto nga mga supporters sang mga Aquino especially ni former senator binigdo ni Noy Aquino hindi mo ya paggamiton sa lain nga konteksto no ang laban sign okay lang man yang imo
1: ila niya trademark abiya gamit ka lang niya sang imo
0: kasi nako para yaya ko galingon kay Ninoy Aquino, hindi ba sa mga dilawan, hindi mo na yung paggamiton ang laban sign sa lain niya nga konteksto mo.
1: Grabe na nga pakamalaot mo sa mga dilawan sa to, sa simpo nyo, tapos buong gamiton mo.
0: Kaya ligagin kung pari yung magugulingon niya kay Miriam Defensor Santiago. Nambal ni Senator Ping Lacson.
1: Nambal ni Lacson.
0: Sila niya, dilulo no more. Way na sa madilusyonal na Rajuman Binroy, way man niya sa naging alan sa ngalan di. Pero siyempre,
1: pala
0: mo nagapati nga gatumod niya si Senator Alan Peter Cayetano. Kay delusyon na lang siya. Isa man gapon ang Senate President.
1: Kumbaga ang kahibangan mo, kung sa Tagalog pa, ang kahibangan mo, ang ilusyon mo, dulaon mo na, kay matapos na, natapos na, kag matapos pagid. No?
0: Kaya mo na gani, buwas, matapos na nigid. So, ang delusyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Ay, nako. Aragi niya sa wrong side of the history yan si Cayetano. Kanami, tani, kaalam tani.
1: Kaalam tani ni mga kabataan ni former Senator Cayetano. Galing kiti, kung isa sa panindugan, pinili mo man eh. Choice mo man eh.
0: Galing kiti, simpre, base man, no, siya sila nga pagpati, husto man siya mo. Naging sakto man siya. No, kay ti siya mga na makahibalo kung insakto or sala ang iya sila nga panindugan Radyo Man na Binroy.
1: Sa biyag nga bay nagdangan sa masobra 98 milyones ang net worth na ni Vice President Sara Duterte kag iabanan nga si Manz Carpio sa 2025 nga 2025 nga 11.46 nga pagsaka alin sa ilang net worth sa 2024 base sa ilang joint statement of assets, liabilities and net worth. Subong nga tuig nagdangat sa 98.6 million ang ilang net worth alin sa 88 million sa nagligad nga tuig, samtang ang ilang gideklarar nga total assets nagdangat sa 122 million nga nagasaka sa halin sa 98 million sang 2024. Sa ilang kabugusan nga assets, 81 million ang real properties, kag 41 million ang personal properties, duha ka propiedad ang nagdugang sa ila sang 2025 nga sa isa ka condominium nga may parking slot sa San Juan City, sa San Juan City. Kagamay sang
0: Dura gamay, no?
1: Dura kagamay.
0: Muna ka na yung bako sa impeachment trial, Rajaman Binroy, posible maungkat ng ilang mga propiedad. No? Kaya ilang mga salin nga duwa. Subantayan ta na sa impeachment trial, kaya drag na yung isa-isa tanan-tanan. Sa pagpatigayon sa impeachment trial, ang tanan-tanan ni, mabuksan gini ni. No? Muna nga, muna ka gambal ang iban, nga laban-laban, hindi man makuha ang conviction siya ni sa kay Vice President Sara Duterte, kay needed mo is 16. No? 16 votes. No? Pinapalagin sila, 3 silang silak bilog. Pero,
1: hindi ka makasigurado kay
0: basi may tatlo pa. Matayon ang full trial, full-blown trial, Rajaman Binroy, depende na sa publiko sa pag- kuandro no, paglantaw-lantaw dira eh kun insakto kun sala no si Vice President Sara Duterte
1: pero si kuan si Marcos puntos na puntos gidya no naka kuan siya naka 5-0 run subong kun bas mag abot si kuan si Joel Villanueva sa sesyon 5-0 run no nang daog na tani, pierde pa.
0: Daw San Antonio Sports, daw New York Knicks.
1: Hindi naman, sige na pala, 29 puntos, tapos na grand pang kontra, pierde ka pa. Nga kung tani, mamuno, subong si Alan Peter kay Tano. Hindi ko mag-amuno, siyempre hindi na sa mamuno, mamuno na si Sherwin Gasalian. Ay, nano man nga klase.
0: Ano kay Kulwai lang nalagyo tani, si Sir Bato ni Darusa.
1: Tapos na tani.
0: Tani sila sa problema.
1: Sa
0: samtang si Iban Pagid nga mga balita Radyo Ban Binroy ginathag ni Senator Erwin Tulfo nga wala sang authorized nga Senate Duribon Committee hearing tubong adlaw June 16 matapos siya nagpost iya sa social media si former Congressman Mike Defensor nga may ara sila sang Senate Duribon Committee outside sang Senate plenary. Sino niya si Mike Defensor? Sino Dorniao?
1: Siya gani, kita mong post nga the new Senate President. Di ba naman mo na, tingala ko, amo galina ang konteksto. Oh. Amo galina ang rason nga amay nag-post nga ti si Mike Defensor ang bago nga Senate President.
0: Isa yung naka-announceaw.
1: Ti amo na gani, kay siya ganing Senate President.
0: Di, paano na karo kung mag-isagad ka mo ka Senate Noribon hearing tapos sa outside sa Senate?
1: Ti amo nang the Senate outside the Senate. Di ba? Senado, sagwa sa Senado.
0: Ano ka, tag-announcement. Iya ang way matlabot-labot na Joseph Santisima. Why isang legal standing bala?
1: Lagi ang pro tempore si Baligod. Tapos ang iyang majority leader si Jimmy Bundok.
0: Maten kuno ang 18 ka mga bagman nga ni. Kaya pagkatapos, may 14 pagin ka iban, yung bago nga mga bagman.
1: Sige na mo damo.
0: Sige na lang tiyo na patilon.
1: Ano na yung karyadahay inyo sang malita? Ano mo damo na gini nga bagman?
0: Grabe na nga tinagaay ninyo sang kwarta ni. Ay nako, Mike Defensor.
1: Believe ko sa guts ni Mike Defensor.
0: Yung bali, ni Senator Erwin Tulfo, may mga proseso na iya. May 3 days sa period na iya, nga ang imo nga mga resource person, at least 3 days before, ginakuha mo na sa ginainform mo na sila sa formal nga letter. May imo iya, gulpik lang imo iya, makuha ka lang iya, mamba nga may sesyon, may Senate Duribon na panel hearing. Sino yan si Mike Defensor? Ano ang legal standing niya nga mag-aisos Mario Joseph Santisima? Bisan grade 1, section 11? Sinong utuyo-utuyan isa sa isang kadlaw? Pero sige lang, Eh, lain maling ilay nga mga interes.
1: Okay lang, kay may senado man sila ngayon.
0: Oo.
1: Sige yan.
0: Sino yung Senate President pro tempore ya?
1: Si, kuwan eh, si...
0: Attorney Baligod.
1: Si Baligod. Tapos ang iya nga majority leader, si, kuwan, si Rubin na lang.
0: Ay, naku. No.
1: Mubra sila yan sa ngilang
0: senado. Amo na ganyan, hambal ko, hindi buwas sa special session, definitely hindi niya mag-attend ang grupo ni Alan Peter kay Tano. Mm. Kung hindi sila niya mag-attend ang Juman Bidroy, actually, sa aton sila iya nga lagi, pwede na sila pangitaon, kaya pagkatapos, arestuhon.
1: Arestuhon, oo. Oh, pwede na sila mapapangita sa mga senado.
0: Atinon sa sesyon.
1: Oo, oh, pwede sila mag-attend paglalayas na lang kamuda.
0: Oo, oh, kahit ikuan ini, dereliction of duty ini.
1: Yeah, oo.
0: Oh. Inabandon mo ang imo, sining responsibilidad, kinilir ka sa tao, para nga magtrabaho, hindi ka mo yung mag-attend.
1: Oo. Oh. Oh.
0: Pwede sila ma...
1: Yeah, muna ganit ko.
0: Pwede sila mapanangita.
1: Kung...
0: Dakpon, kagpatinon sa sesyon.
1: Kung reachable ni sila, arila sila sa Pilipinas, pwede gina sila, di ba? Kung nara sila siya sa jurisdiction sa nga pusod ta, pwede sila mapapangita
0: sa... For example, sabi, Radyoman Binroy, may special sesyon na ipatawag ang presidente. Kag special sesyon nga niya, powers ni isang presidente. No? Nga, aragin sa ato sining konstitusyon. Tapos, for example, ga-special session sila. Ito may mga other activities sila yan. Pwede gini sila arestuhon.
1: Hindi kaya kita yan sa mga senador. Yan nga, manago. Oh, tinag senador ka pa nga manago ka, hindi ka man ka perform sa imo sininga duty. Tani naghahalin ka na lang bilang senador. Kaya tag na lang sa ibanda or pa ibakanti na lang na kaya hindi ka man ka perform sa duty mo. Nag-senador ka nga, ara ka malang, hindi ka man mag-attend sa sesyon. Ti what for nga nag-senador ka pa nga hindi mo matungdan ang kwan mo? Hindi, hindi ka nalang mag-senador.
0: Kag daw kwan, hindi daw hungod-hungod.
1: Oo, may nabi kong isa ka sesyon, isa lang ka sesyon.
0: Okay na kung mga hospital ka, outside country ka, may serious illness ka.
1: May valid reason bala? Pero tinang wala ka sang valid reason kay kumawala mo yung ginakilala ang mga kaupdanan mo.
0: Ngayon na karon, kung buwas ka daw, may special sesyon sa senado, si Alan Peter Cayetano.
1: May Facebook live. Ti sesyon ka mo na sa Facebook.
0: Muna ang daw, siya daw mahamot ka lang, pero gainit ulo mo, Black. By the way, may kwan, may mixed movement sa presyosang petroleum products. May pagsaka sa presyosang gasolina, pero manubo ang presyosang diesel. Mula na importante, ang diesel. 3.71 to 5.71 ang mahimo i... kwan subong i-roll back sa presyo sa nga diesel. Pero sa announcement abisang pungsod Estados Unidos Radyoman Binroy, nakakuha na sila, nakakam up na sila sang isa ka deal upod iya sa Iran agutong katapuso na ining pinakbulan mga tatlong bulan ng gera sa tunga sang Iran Israel kag subuman sang pungsod Estados Unidos. Gabay pang matapos na gid ni.
1: Pero naano niyang Pilipinas, yan nga wala kami yan nagbahar sa mga produkto ninyo, ya?
0: Bonagani.
1: Radyo man, Eric, isipon mo bala, ang presyo bala sa abunong nega kanbas man ta. Ang halin sa isa kali, sa 1,500, 2,500!
0: Muna,
1: anak ng tinapak.
0: Muna nga dapat, ang gobyerno ta Radyo man, Binroy, tani sa pre-war nga presyo, mabalik niya after sining girang ini.
1: Depende sa, o ganyang ibasi mo, depende sa ginubo, depende sa ginsaka. Nga mo niya mong aton niya sit na
0: ang
1: sistema
0: yaman. Ang problema pasubong kay sa agricultural products, sumaka siya after sang ginagamo sa Middle East. Tapos, anay nagnubo-nubo ng presyo,
1: wala na sila naog.
0: Wala balik panaog. Amo man sa presyo sa mga construction materials. Amo man.
1: Wala man nagnubo. Wala man nagnubo.
0: Isipan lang, bilis ang siminto subong, 260. Di nga, ang nasang una, 185 ini.
1: Grabe.
0: Kaya lang 250 subong, 260. Tingnan yung nagnubo.
1: Tingnan yung gano'n yung ambal tagani, nag-aaroon gobyerno ta. Hindi mo niya madala sa soro subsidy nga tagaan mo lang yung farmers tiga isa kasako nga abuno. Kaya hindi yung isa lang yung ila sining kinanglanon. Paano mabuhi ng mga farmers? Importante tani nga sector kay ti, we are speaking of ano nga ni, food security. Di ba la? Ginapromote na ito ni. Di paano ka pang
0: huma? Ang reklamo subong sa mga kwane, sa mga manguhuma. Mahal ang tarantaran, mahal binhi, mahal bulong, mahal abuno.
1: Mahal krudo.
0: Mahal krudo. Pero baratong kuha sang ilang ang mga patubas. Ang ginay mo sa gobyerno, ma-import sang bugas.
1: Hindi.
0: Amo man sa mga kwan, amo man sa mga kwan naton, sa mga nagasagod baboy, kasagod mga baka, karbaw, sa baboy gid, no? Mahal ang feeds, mahal ang mga bulong sa pigiri. Pagkatapos, barato ang gate price ang baboy.
1: Oo.
0: Tapos ang problema, ginababarato nila ang gate price ang baboy sa mga local farmers natin.
1: Propagabot.
0: Sila ang baboy.
1: May import. Kaya mo niya sa kwan, malipong sini mga farmers, ang bot na lang. Nung klasik ka gobyerno, ito ka-insensitive sa gobyerno. Taya, da pinabanok mo lang yung aton sini nga. Panima, gagumod lang ang aton sini nga mga farmers. Pero, sakit-sakit sa ila sini nga bulsa. Lapit-lapit ya 100% ya. Pinabayan gi dia sang kon. Eh subong ang krudo pila na malang ang krudo. Subong way na gani kala buto cinta.
0: Way na.
1: Oo.
0: Di ba lobo pagdi
1: naman
0: ni Austin Titres.
1: Ma roll back naman ang krudo. Eh wala gid wala wala.
0: Amo na yang kwan amo ning dapat naton gin ngay balon no nga ang wala nagbalik sa tani sakto nang balmo tani nagasanto man sa gina-decrease sa presyo sang
1: ati. Hindi bala pag saka nag okay man kita kay ti nagsubra isa ka gatos ang gatong mambal nagambal nag okay man ang konsumidor nga ti sige lang ah kay nagsaka man to kani kay nagnubo
0: why nagbalik sa
1: siya manahog
0: pre-war prices why nagbalik
1: hindi siya magnubo.
0: Hindi do laban-laban mo nang kanang banila basta abon na ninyo normal pero hindi pwede.
1: Hindi
0: makaluluoy ang aton sini nga mga mangunguma.
1: Wala gid bisan gamay nga porsyento.
0: Actually, hindi lang mga mangunguma din kanuluya. Kita eh, kiti ka bakal kita ka baboy. Mahal man ang kilo. Kiti, siyempre, mahal man ang kwan mo. Mahal man ang baklanay mo. Sa bugas, siyempre, naga, mo nang mabudlay. Kiti, barato bol nila sa mangunguma.
1: Bugas ang bugas. 3,000 ang presyos ang bugas. Ara na, Jace. Sige lang.
0: Sige.
1: Sa piyak nga bayin, ginaimbestigaran sa criminal investigation and detection ang posibilidad nga homicide o kung napaglapas sa anti-hazing law sa kamatayon sa Ateneo de Manila University basketball players nga Sanday Rene Baterbunya kag Divine Adili. Sunod diri sa CIDG director, magdepende ini sa ila pag interview sa iban pang mga players sa ngunyo cho napatay si Baterbunya kag si Adili kag pagkalumos ang ila sini nga cause of death. Yan pa isang provincial police office ang Aurora nga wala sang weights nga nakabutang sa lawas ang duha kundi na lumos langgid. Pero ti ginatanaw subong ang possible liability sinila binagid sining nagresign nga si coach Taba Baldwin nga mo ang nag ano lang yung nag-set sining programa kaya sa mga...
0: Kaya manager nila nga si Ipok Kimpo.
1: Nag-resign na sila. Guro gin pa-resign. Guro ka kuha na lang.
0: Nag-resign sila Radjuman Binroy. Karon ang CIDJ, may aras sila sang daw 7 persons of interest Radjuman Binroy. Kaya posibly, hindi lang niya siling daw ordinary nga pagkalumos. Investigaran nila subong ang posibly hazing and homicide. Nga posible mangin liability sang sining pito nila ka mga persons of interest.
1: Ang kon abi
0: dipindi pag din eh kay hambal nila may mga ginapang-interview sila nga within the team mismo Radjuman Binroy.
1: When you say hazing abi it doesn't follow nga tigin bakol ka gid imo da no kay ti
0: may dinaya na yan sa mga sorority fraternity
1: sa fraternity galing kay ti amo na nang
0: party man sa for example organization or team dapat maagi kada in order nga mga continue ka nga maging part sang team or organization
1: ti may mga activity nga ginapahimo sa imo nga ti naga-endanger sa imo sini nga kabuhi so it doesn't follow nga gin bakol kada nga ti kinanglan gid may lagob ka nga mo nang imo sini nga kinamatyan in order nga makonsider ina nga isa ka hazing ang natabo. So hindi man na amo sina homicide in the sense nga ti nangin careless kay apisar nga ti balaan mo ang danger man pero sini sa ila di ba may aara na yang danger eh kay kita man na nila aware man na sila sa 3 to 4 years nga ara dito sila may mga warnings ang resort nga ti madelikado ang lugar. Nabalaan nila, pero still ginpurso nila ang pila ka mga activity. So that is carelessness. On the part sa nag-diyon sini, ti ang nag-duso sina nga programa, si Coach Taba Baldwin. That's why nga is liable if in case nga mayara sa nga kaso nga i-file galing kiti. Mga mamag-an, manini nga mga kaso galing kung i-file mo, ma-bail malang ini sila, radyo man na i-rec.
0: So, pagkataan nyo nga foreigner ini sa iya, ramo sa mga requirements in order nga makatrabaho ka diri sa Pilipinas, sa Department of Labor and Employment, may mga ginapang check na to, kaya may mo mga liability man ni TAB, no? Kung muna may makitaan nga wala nila inima kung oh. Sa Rajuman Binoy.
1: Wala man nag-appear ni ginsumo ni siya sa kwan, sa doli. Wala siya nag-appear kay ti...
0: Pati sa CIDJ, wala siya nag-appear.
1: Oo, oh, kay nag-ayo. Pero nag-communicate makuno ila lawyer.
0: May kwan, may lawyer, kag isa ka representative ka oh. Ng atin ninyo. Isabi sa mga investigaran, Rajuman Binoy, sa nga CIDJ. Nga ang basketball program sa Ateneo ang ginaraan sa Isayaka Foundation ang third party ibig mismo sa school ang third party ngayon eh, among smart communication amo na sila nag-finance no, kaya nag-padalagan sa program sa basketball program sa Ateneo isa-isa pang nila sa mga dapat ilimbestigaran Radyo Man Binoy
1: dapat Ateneo gitani no ang school gid ang dapat.
0: Oh, pwede nga may mga sponsors lang sila.
1: Oh.
0: Pero kung ginaran ini separately sa isa ka third party, tamo nang questionable. That is why nga ti ang Philippine Sports Commission magapatigar man sa investigation kasi ang Senate ganin kuno, investigar man sini. Oh, nga ginaran ini sa isa ya ka third party. Oh, nga ang school daw kubaga daw why na sila yasang
1: why na sila yasang hand ang ga-decide ya ang third party.
0: Oh.
1: And the third party, ti sino ang nag-utok gid sining programa nga ini?
0: Pero balan man sang tanan nga sa dugay na nga ang smart communication ni Mr. Manny Pangilinan amo nag among patron nila eh no, sa basketball program nila. Pero inang wala na sang hand ang school sa dalagan sa ilang basketball program, amo na yung gusto nga hibaloon sa Philippine Sports Commission. Kanika TMPC, sino bala nagapamuno?
1: Oh.
0: Si Pato Gregorio, tao man ni Manny Pangilinan. Daw ka na sila ta, under man sa umbrella ni Manny Pangilinan.
1: Ang influence ng school bla, tama man kalapad.
0: Oh.
1: Although nga ti, subong niya, mahambal mo, apektado ang school, no? In fact, ang UAAP participation nila ganit, no, makompromiso.
0: Pero, ay, medyo masubo-subo lang din eh. Kasi ang iban, yung mga athletes nila to Radyo Man Binoy ang mga student athletes nila kung hindi kahampang ti siyempre ma-deter man ang ila sining kwan eh no progress sa hampang
1: mag-isa ka tuig abi nga hindi sila kahampang ito yung mga rookie nila nga ginsakripisyo ang tanan posto ba lang isa ka rookie lang kampiyon papangon si Alas Bala ti sa Amerika na tanito nagpuli to ni kay
0: sakto na ti ma-deray lang ila sining progress kung ma-suspend man sila o hindi sila maghampang sa UAAP. Oh. Estudyante din nga rin, malang subong eh.
1: Oh.
0: Ang future
1: yes,
0: sa mga kabataan nga ini.
1: Ti ma-defeat ang purpose nga ginkuan sila gani, ginuna sila gani ang Ateneo. Si Rene Batirbon niya, gindala na to siya sining hometown sa Agusan del Sur. Grabe nga, tao nga. Oh. Grabe nagapalangga giman sa bata ngayon eh, no?
0: Pero kagabit ba na yun controversial, Radyo Man Binoy?
1: Kagang istorya sa kabuhi abin ni Bater Bunya na highlight gid sa yasining nga kamatayon. So that's why nga sanggin ipuli ang yasining nga bangkay dito, kaginhaya sa ila panimalay, ti amo ni karon nga perti kinamo sang tao nga nagsugalaw dito siya.
0: Sige. Ay nga bayan na sa ato kapag pangalagad doon na sa inyo sang naan sa corn coffee. Isaan tarang aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee kay experience yanta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggagamit sini. Nagaboost sang aton immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight taga palaba, sang aton nga resistensya, nagapataas ang aton nga energy kay nagamintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improve sang blood circulation kay nag-alleviate man sang problema ta sa digestion. Kaga siyempre kon ang aton nga labat sa kong isa nidik na matunawan, nagabutod aton chan, imni nyo na, Nan's Corn Coffee. And itoxify niyang atong alawas, ka nag-alevate man sa problema ta sa migraine, ilabiragid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene, sang Herbsmen Pharma Corporation, kag mabakal nyo sa mga butika sa Bilogista sang Panay, kagdira sa probinsya sang Gimaras. Standby, pagbalik ta dugay-dugay, mga dalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:48 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
3: My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Geek

0: heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
3: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ani,
3: maca,
2: kag so
3: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kapika na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
6: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
6: Yung may D3.
8: Mga, mga butika.
9: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: copper, semanchat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold.
3: Anakal sa mga butika.
1: Giga.

0: Napahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
3: O galing si Ariel, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
7: Ikinan, naging limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Plus Gold.
10: Ako gali si Shirley. Manamigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa akon, ngayon ko kuno sa Southon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Char, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangbang kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
14: Southon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Southon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Southon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Southon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Southon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
4: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kayang balyado kung uamo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang ako niya pamatsyagan on that.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
19: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo i-combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
20: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal
0: kang makapit, madikit at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is pride. All you need is pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
25: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
24: Mighty C,
26: mabakang abutika.
24: My family history ba na kamuusang diabetes?
26: Mag-TDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
26: Mag-TDX 500 ka na!
24: DTX 500!
26: May powerful compound!
24: Ganagapanugo sang ibo blood sugar!
26: DTX 500!
24: Garantisado!
26: Epektibo!
24: Aramis
26: mo! DTX 500!
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
27: Santon
28: Mix.
27: Santon Gold Coffee Mix.
29: Nagkape ka na,
27: lalakas,
29: at gaganda ka pa.
30: Pindoble, okay! Founding hinata sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw o kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
31: Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1. Namasaligan.
30: Suggested retail price 13 pesos lang. Pindoble, okay. Mounding hinata sa Suplemento in 1.
31: Santo Plus Herbal Capsule.
30: Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
31: Santo Plus Herbal Capsule.
30: Ang Suplemento in 1. Namasaligan.
31: Suggested retail price 13 pesos lang.
30: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
32: Remind Herbal Capsule.
33: Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
32: Remind Herbal Capsule.
33: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
32: Remind Herbal Capsule.
33: Also available.
32: Remind Choco Mix.
34: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
35: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ipin ay Max Alaga. Max Protect ka pa.
34: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
35: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protect ka.
34: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
36: ACS!
37: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
38: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna, para hindi ako magkamali.
39: Ganyan ang Pinoy!
40: Ang Pilipino, maka-Diyos. Madasalin.
41: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
42: MX3, tunay, natural, at original.
43: Evergreen Herbal Capsule.
44: Ako si Trans, isa ka baker. Taka akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
43: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
45: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay ari na ang Eyeberry.
46: Ako si Anna. Wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
45: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
47: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
48: Radyo Man Eric John Pamplona.
49: Eric John Pamplona.
48: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
49: Benroy Bernal.
48: Back to back sa unang radyo, unang balita.
47: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang iningabayan tulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka ba lang nga nagatigab, masami ba lang nga may hangin ang imo nga tiyan? Base may diferensya na ang imong liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa nalang iban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extract sang disugard the sugar cane. Napamatud-an sa pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sa imong atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginaidukar, ginabalanse, kaya ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatapnas tanan niya mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon mag-inom sa Mighty C, kag DTX sa 500. Mabakal niyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, total enrollment sa Western Visayas naglabot na sa masobra 960,000. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
48: DYRI Radyuman Report.
0: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
1: Naglabot na sa 960,802 ang mga learners nga nakapa-enroll sa bilog nga Western Visayas as of 8:50 AM sang Hunyo 15, subong nga tuig. Base sa enrollment quick count sang DepEd 6 sa kinder to grade 6, naglabot na sa 495,527 ang na-enroll nga mga learners. Sa junior high school, yara na sa 315,990 kag 149,285 naman sa senior high school. Sa bilog nga rehiyon, mayara na sang 867,748 ang nakapa-enroll sa public schools, 91,029 sa private schools, kag 2025 sa mga SUC kag LUC. Sa walo ka schools division office sa Rehiyon 6, may pinakamadamong enrollment ang probinsya sang Iloilo nga naglabot sa 388,469. Ginasundan sa probinsya sang Antique nga may 134,000 kag nagapangatlo ang probinsya sang Aklan nga may 127,128. Padayon pa nga magadugang ang numero bangod nagapadayon pa ang pagsulod sang mga enrollees sa mga public schools sa rehiyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Moon Iales Kapalian Tata RMN.
0: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
48: Tatak RMN.
47: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imong ikayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado magkakapigabisan to ang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Nga tagsaka sa session may unod pagin nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, kag sumuman sa mga grocery stores, kag supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
2: DTX 500, mataas balang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kag wala ka magkaibalo. Ang mataas ga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kag nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kangay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulat nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 ay mancharanti na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami isang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kahit parisan mo inisang may TC, dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manamit nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa nga mga balita, police nga nagkupo sa babayi nga room attendant sang pension house sa City Proper, gindisarmahan kag magapangatubang sang kaso nga administratibo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
48: DYRI Radyo Man Report.
3: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
4: Magluwas sa kaso nga attempted rape nga ginpasaka batok sa pulis matapos nga reklamo sang pagpangmolestya sang isa ka babae nga room attendant sang isa ka pension house sa City Proper Centenary den Hunyo 10 magapagatubang pagidinisang kaso administratibo. Iniaging kumpirmar ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla sa press conference sa Camp Delgado ang ginpahayag ni Parilla nga nakapiansa na ang police patrolman nga nagaidan sa 29 annuals kaya nagkabase sa Regional Mobile Force Battalion Kalinog kag residente gid sang Lanao del Norte sa Mindanao. Sa karon, nadisarmahan na sabit nga police kag ara na sa admin holdings ng RMFB samtang nagapadayon ng investigation na. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyo Man, Marjorie Hervo Miyane, Tatak Araman.
3: Showan Vitamin D3 the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
48: Tatak RMN.
2: Kag magmegaman ng herbal capsule number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Megaman herbal capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay missis nagabato man sa pulaw nagapapagsik nga padugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman herbal capsule safe katama kay puro nga herbaling ingrediente. Maitong katali, ginseng, maca, kagoni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Megaman duwa ka kapsula bago maglabing-labing pero kung kada adlaw ka nagainom pwede isa kada adlaw. Megaman herbal capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
47: Kung may Megaman herbal food supplement capsule na nakakapsula, may ara man kita sa nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagapatindog sa inyo nga mga ikog tawo ka nagahatag sang duga nga resistensya. Na nagaamlig man sa inyo nga mga prostate para hindi magdako kung mangubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix. Pwede ka mahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyo nga paga labing-labing. Tested and proven ang mga sangkap nga ini. May ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nagaamlig ha, sa prostate sang mga lalaki. Kag maramit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi lang man ni si, pampatindog lang sa ikog tao, hindi naghatag man ni duga nga resistensya. Kaya pinagin ko nagapulaw, ikaw si mga trabaho, ginabuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Megaman Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag siyempre super fiber ang pinaka-epektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag gumamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast-acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom kamo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, super fiber kamo mga 30 minutes before kamo nga magpaniapon. Super fiber mabakal nyo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Establishmento nga naghaboy sang expired nga Coca-Cola product sa Haro River natumod na. Kasama mo sa Balita Radyo Man Joel Franco.
48: City Hall Reports.
5: Ang mga ginadala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa immune digestion problems. case ni kapanubo sa pagbutod sa imutyan. Nga-detoxifizing mulawas, sa nagabulig padulas ang migraine at sakit sa ulo. Ang Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
6: Natumbod na sa Iloilo City Government ang establishment kay Daligar, naghaboy sang sinakong nga expired Coca-Cola products sa Haro River nga sakop sa distrito sa La Paz. Suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravina, hungod gid nga ginhaboy ang basura sa subabangon nakasakop ang mga ini. Pahayag ni Ravina, napadala na nila sa sulat ang atungdan. Kinsiling ni Ravina ang ginrekomendar nila sa Iloilo City Legal Office ang pagbasaka sang kaso nga paglapas sang Solid Waste Management Act kag Clean Water Act.
7: Hungod gid na naging sakop kag indispose, no, and sa river. Okay. So there are other wastes, no, na recovery. I'm sure alinya sa ano sa informal settlers, considering sang nature of waste, no. So the reason why kay nag-investigate kami, it is very evident na ang source niya is a commercial establishment. I'm recommending a Republic Act gitu, ang i-file nga kaso, violation of Republic Act, para ang fines and penalties will be larger. Kaya we will be sending message, no, to sa mga nag-dispose balas ang ila basura.
6: Ang pahayag ni Engineer Neil Ravina, ang head sang General Services Office. Nagpadalaman sa komunikasyon si Ravina sa central office sang bottling company angot sa ginhimo sang ilang distributor. Natala nang ipatawag sa isa ka technical conference ng tag-iya establishment akot bakuha ang iyang abahin. Nibilawang ini kapadayon ng uplan kontra ba cleanup sang syudad sa Haro River akot matinluan sang basurang suba antes magabot ang tig-ululan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manuel Franco, Tatak RMN.
5: Ang abahin gidala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
48: Tatak RMN.
47: Ang ining abahin tulong sa inyo sang new and improved Nans Super Plus. Mas gin paepektibo kag mas gin pabaskog gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang ang enerhiya kag masapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa baskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Kung mag-Nan's Liniment Oil kay number one manininga balanyo sa bilog ng Panay Island kagimaras, naghahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria, kiban pang abalatian, dalas ang lamok, mosquito repellent ka na safe kasi mo pagbabisan pa sa sulod sing imo sininga balay. May nentry extract nga pa rin performance sa citronella, naghahatag proteksyon sa exposing imo sininga panit. Nan's Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sa ngarikis, arap alap up alipungaan an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nan's Liniment Oil barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nan's Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial, 156 kilos ang ubig ikan sa Kalinog, IP Community. Nakakita sa institutional buyer sa bulig sang Department of Agriculture. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fiamme Otero.
48: Capital Reports.
8: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
9: Natigayon nga nabakal sa institutional buyer ng Orchard Valley sa Banwasang Pavia ang 158 kakilos ang ube, gikan sa mga mangunguma sang Panay Bukidnon sa community sa Kalinog, Iloilo. Ini sa bulig sa market matching nga ginhiwat paagi sa kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o kon 4K program kag sa High Value Crops Development Program sa Department of Agriculture, Western Visayas. Sunod sa DA Western Visayas, nagapamatuod ini nga kung may bastante nga access sa merkado kag husto nga oportunidad, nagabugas ang mas madamo nga posibilidad para sa dugang nga kita kag mas masanyog nga pangabuyan para sa mga mangunguma. Ginpasiguro sa ahensya nga magapadayon ang ila pagtinguha nga magbulig sa pagbukas sa mas masangkad nga merkado para sa kada mangunguma. Balita ng gikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
8: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
48: Tatak RMN
2: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o kung normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Dini mo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin core, deciphered mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agod tagaan sa nagkaigo nga pagamlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kung gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubog nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, at pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika.
47: Kari na ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayog din sa arthritis, rheuma,

0: amon ang ginagamit nila to ganiliwat para hindi ka pagkanton kalamok magwa sa balay pangaplas gid Nans liniment oil abakal ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga sa tranya tag palapati sang RMN. Yare pinakauli nga lakat sang panahon karon nga adlaw Martes 16/2026. Easterly sa karon nagapikto sa eastern section sa Visayas kag Mindanao. Sa karon wala man kita may namonitor nga any weather disturbance sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Dili man sa aton sa may Western Visayas, particular na siyudad sa Iloilo karon nga adlaw para yung kita maka-experience sa nga pag-isa magalomon, tubdo magalomon nga kalangitan o generally fair weather kita magluwas lang sa mga isolated yung mga pag-ulan pagpangilat panagop dala sa localized thunderstorms. May natubdo makasarangan naman niya hangin magali na aminan na sidlangan magadala sa mga kanaitubdo makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Antas sa ato temperatura na sa 26, top 33 sa degrees centigrado. Adlaw, magabutlak alas 5:28 sa karon ni aga, magaturod alas 6:13 karon sa hapon. Kaya kami ang pinakauling lakas ng panahon, di kandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RMN News, Panahon!
0: Bravo gid nga, salamat Charlie Debra, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang. Sweden daog kontra sa Tunisia sa Group F opener sang World Cup sa score nga 5-1. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
3: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluwan sang UN Group Nan Super Plus maskin pa ipikibo kag maskin pabaskog gintingob ang mangosteen plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapangsit nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog nga kurason kulig kontra sa kapoy kagpalang luya sang lawas available na sa mga butika sa Bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Ginsuguran sang Sweden ang trayong nga sanday Yasin Ayari, Alexander Isa kag Victor Yokores ang ilang World Cup campaign pagi sa pagluto sa Tunisia sa Group F sang FIFA World Cup 5-1. Nagpanguna ang Sweden kasunod sang right-footed file driver ni Ayari antes kindubli ni Isa ang lead pagi sa half-hard mark alin sa de-pass ni Yokores. Ginbuhinan sang Tunisia ang deficit sa 2 ka minutos antes ang halftime pagi sa glancing header ni Omar Rikica apang nabalik ni Yokores ang 2-goal caution sa 59 minuta. Na-record ni Ayari ang iya ikaduha nga goal pagi sa isa ka strike stoppage time kag dalayon nga gintapos ang hampang nga nagpangibabaw sa Group F ang Sweden kag nag-advance sang 3 kapunto sa Japan kag Netherlands nga nagtapos sa draw 2-2. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tata RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pagin. Pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene, sang Herbsmed Pharma Corporation.
1: Tata RMN.
0: Alas 5:23 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Mantay kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Kapsul sa mula po ko nakaano ka gamit sang Evergreen. Ang ako nga taa ka magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
5: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
4: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko wala na. Hindi makatindog na ako nga dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinales, patong patong haniway.
0: Dapat yan user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalansi sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan kagang kulang ginadugangan. Ano ang mga sobra nga dapat buhinan nga nakakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat ikawan tagid ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga naman nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian?

0: kulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastan tingin kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyo man na bitaw.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bini nga puwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa luyot ng GBT and beauty vegetable. Malunggay the miracle vegetable, ang palayad ultimate blood purifier, with grass the green blood therapy, barley grass A, pH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa kayong lawas. Sa lugar nga kasayuran, kontak lang kay Dr. Espinico sa numero 0910-126-4595. Kag sa ato naman nga, hello, attorney, pamangkot sang tagpalamati, kun bala, ano ang kaulugan sang eminent domain, sandig sa kasuguan? Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joylyn, para onda.
2: Hello, attorney.
3: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay attorney Mark Piad, kun bala, ano ang kahulugan sang eminent domain, sandig sa kasuguan? Attorney,
4: yun lang eminent domain, no, isa ini siya ka inherent power, no, power ini sa ng state sa Republic of the Philippines para nga magkuha sa isa ka private property for public use pero with the payment of just compensation, no? So amo na siya technically, so magsiling kita eminent domain, kung may ana ikaw sang duta na pribado, pwede na siya kuhaon sang gobyerno para gamiton sa public use pero kinahanglan bayaran ikaw sa nagakaigo nga kandidat sang government agency.
3: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man, Joylyn Tamayo, para onda. Tatak, RMN.
5: Tatak, RMN.
1: Mga kasama, may good news kita, sobra pa ini sa inyong mga bonus. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga bala nga ginatawag, may dalang plus na mula sa puso. Ara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kay diba sa basang ingredient nga ginpailalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pa ba banaag sang panit, nagapakupos sang singaw, nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pagkontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong kaginawag, nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax sa pangook sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot nga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil, ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Available ini sa mga butika, makabakal ka man sa may Mary Mart Mall, malapit sila siling main entrance, silang activity center. Kahit pwede ka man kabakal online, check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag maayong aga sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga agripreneurs, mga kasaka ta, exciting gini ni kaya ang Iloilo nyo agri kag kubuta na gatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabunlay kani makigbayan sa kubuta kagapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ini ka raffle promo sa di may chance sa kag magdaog sang brand nyo kag dekalidad nga kubuta products. Bisan sino nga mag bakal sang kubuta equipment and genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Kung mas dako, binakal mo, damo man ang raffle coupon. Sa every 3,000 ni mga pagbakal, may isa ina ka raffle coupon. Kung may ara ka na sina, pangalanan mo, sulatida pangalan mo, contact number, official receipt number, kagiulog sa mga drop boxes nila sila sining mga branches. Ang raffle draw sa December 5 na sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farms sa Barutac, Nuevo, Iloilo. Ang nagaulat sa inyo nga premyo, ang grand prize, isa giniya katraktura, brand new, bag-o. No, ang second prize kubuta rice transplanter, and third prize kubuta special power tiller. Kag madamo pa sang iban nga mga exciting nga mga premyo gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo bala kabo nga ang uric acid ang kabangdanan sa mga masakit kapareho sang arthritis, high blood kag iban pa. Paano malikawan ang pag-angkon sang uric acid? wala na sa iban pa kundi ang mag-maintainar sang Dr. Pinoy Asqualine Capsule. Ang regular na pag-inom sang Dr. Pinoy ang nagabulig pagwa sang uric acid sa lawas. Ini may madamo nga mga vitamins para nga mapabakod ang resistensya. Ginapagwa man sini ang nagastock nga acid kag toxin sa lawas para nga maging matinlo ang ugat. Magapabilin nga oxygenated o kon oxygenated kag hindi magmasakiton ang lawas. Madamo man ini omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang joints. Pagi sa Dr. Pinoy, malikawan ang pag-angkon sang masakit nga gout kag subuman ulcer. Gani diri na kamo sa suplemento nga kompleto Dr. Pinoy Asqualine Capsule. Ang kaupod nyo sa pagtapna sang masakit. Mabakal na sa mga branches sang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, IS Medicine Corner kag subuman Grace Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaga siyempre, atensyon na sa aton sining mga kauturan nga mahilig sa seafood. Adlaw-adlaw na nga may ani paluto and sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Mamagasugod din ni sa naligad pa nga June 6, 2026 sa Bitoon Branch. Kaya naman sa Haros, sa Pasay City Branch. But siningon, may adlaw-adlaw na nga ani paluto and sugba sa duha ka mga branches sang Paluto Seafood Restaurant, no, sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag sumuman sa Pasay City. Para sa gusto nga mag-avail sang 10% nga discount, ihamba lang sa RMN Iloilo na Batian o kun ay baluan ang promo para sa 10% nga diskwento. Andi Paluto and Sugwa promo, Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag Pasay City. Sa mga gusto nga magpa-reserve, magtawag lang kamo sa numero 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon Brands kag 0968-1464-675 sa Paluto Pasay City nga brand. Kung mag message kamo direkta sa ilang Facebook pages. Ani Paluto ang sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag sa Pasay City. Hoy, good morning na sa atong nga mga Facebook friends ha, nga nagaupod subong sa atong nga pagpangalagad. Kag siyempre sa mga nagapamati sa radyo, good morning gida sa inyo tanan-tanan. Kay James Carpenter sa Damangas, kay Damangas sa Public Market, good morning gid sa inyo. Sa kay niyon Von Perez Pamplona, kay tanya na resiso na niya Gemma, dira sa San Juan Crisostomo, Anilao. Kay Stephen Faniga, good morning man. Suman sa kay Jan Pirotso sa Magaysay, no, sa Pirotso kag sumagay sa family dira sa Paho, Pututan. Good morning. Sa kay Sir Jake Casirudo dira sa Balagon, Anilao, good morning gid. Brad Pet Madera Bistuer dira sa Danao, Haniway kag sumuman sa kay good morning man sa kay Nanay Maribeth, Nanay Alin Dicen para iko. Sa Dicen ka para iko family dira sa Divina Grasa La Paz, good morning gid. Tabingas ko si Nanay Maribeth, no. Si Tatay Francis, no, kada aga nagapamati gini, no, dira sa may Mina Iloilo. Tumuman ko si Nanay Maribeth ba, no. Muna bla ko ni listener tagid, no.
6: Listener gina kada aga. Naidlaw lang gud ya guro sa aton si Kuan, Nanay Maribeth, ano pa katabinas kita siya.
0: Si Tatay Francis, good morning gid ra, no, sa naumuan na Mina. Tuman sa kay Catherine Sermite, yaman na normal dara sa Bulad Gimbal. Sa kay Inday Narciso, no, kag sumuman sa Arman Fans Club main chapter, ginapamunuan sang ila presidente Lalaine Kabuday. Sa makatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa sining mga tinion, along halong gid sa pagbiyahe mga parekoy. Arman Fans Club Hong Kong chapter kag Arman Fans Club Singapore chapter, ginapamunuan sila presidente sa kay Mami Rose si Mario. Kay Mel Gargaran, Diesel Kapada, Mirene Cabarme, and Morino, good morning man sa inyo. Kay Sir Joey Ahino Estiva, good morning man. Kay Jojo Malio Lito Binyas, kay Auntie Linda Siason, dira sa Sitso Ilawod, San Carlos, Anilao. Sumuman sa kay Tatay Bugok Acuesta, dira sa may Baidan Sambag Kulob, good morning kid sa inyo. Kuman, good morning sa kay Ann Labrillaso, Jesse Lauro, si Sarita Armada, Bijen Gonzales, Marivic Cercado, dira sa may Singapore. Kay Catherine Balsomo Sakdalan, good morning man. Richard Carigaba, Ronti Buwa Silogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay. Hendera sa Marotak Nuevo, sa kay Irol Derikito, kay Maning Justice, asawa si Melinda, good morning gid sa inyo tara.
1: Kag sa kay pari Imok Balumi, dira sa may sityo Pangi, sa may Banwasang Barangay Pangi, no, dira sa may Banwasang San Dionisio Ilo, sa mga tanod kag mga kagawad dira kag kapitan kag tanan na lang ano nga pumuluyo sang Pangi, good morning gid dira sa inyo. Ma'am Jema and nung Jolie Navarro, Arex Caras, good morning man kay kagawad Naldo Mandulusaga nga nagapamatig gid pirmi diri sa aton nga pagpangalagad kay Ilat Cartin Mario Suarez kag Draman sakay Jerry Banya sa may Madre Republic Market kay Brother Bong Cathedral kay nung Ben Tablati sa may Quintinsala sa distrito Sangharo kag subong man sakay nung Plasing Escobio dira sa may Kalampitaw Igbaras kay nung Rudy Barsiba sa Manang Elsa Guard Ayot Arbolonyo Dandi Saba Guard and kay Chief Julius Lazara, good morning gid sa inyo tanan-tanan.
0: Kay Bong Sobretudo, Bongbong Apura, Joel Sikogal, sakay Bibot Kabilyon, Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., sakay Nonoy Silubrico, kay Parikoy Jan Mark Alumbro, good morning, Gid. Kay Ryan Jan Tabladilio, Dara sa Adgao, Tubungan, good morning, Gid. Virgo Ugab, sakay Ma'am Belen Gabo, good morning, Gid sa inyo. Alma Ahenga, Akimi Miharis, Telepi 4, good morning, Gid, sakay Margie Kubilyas. Karan sa inyo nga nag-upod sa buong sa pagpangaragad sa kay kagawad Romar Martires dara sa may San Pedro Molo, kagawad Rami Aranyo dara sa Poblasyon Anilaw, kagawad Aridesa dara sa Balunos Anilaw, good morning kids sa inyo tanan-tanan. At siyempre sa Tatos Manokanan Seafoods, sa kay Tutalo Nanay Konseng, good morning na, sa kay Totoy Tote Tamaritso, good morning man. Tatos Manokanan Seafoods dara sa may Santo Niño Sur sa distrito sa Arivalo, may Francis La Saitria sa Mandurayaw, kag Sumuman Airport sa Banwasang Kabatuan. Pagbalik na dugay-dugay, mga daragko na nga mga balita lokal. Alas 5.37 na sa kaagahon.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
7: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
8: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
11: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayod sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang damo sa anumang uwi ng sakit.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: Makatapos, mga butika.
18: Good morning, Mr.
16: Hide Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa, pero di masakit sa kamay.
17: Good

0: and polycotton, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: GTX 500.
7: Sharing Grace paglumutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So wow.
8: Mabakal na ka mo. Sandetex 500. Okay. Namigit ini sa aron nga lawas.
6: GTX 500. Sample Plus Gold.
10: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Sample Plus Gold.
11: Mas pinanakas,
6: pinagaling,
11: pinahusay.
6: Sample Plus Gold.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
13: Charm, Fab, Con.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangkong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo,
16: isa ka teacher.
15: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
17: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akon ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Sanfon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akurulo.
6: Sanfon Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ECS
6: Super Fiber.
20: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasi sachet ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
6: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Alas 5:46 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Rajuman, Eric John Pamplona.
9: Eric John Pamplona.
2: Kag Rajuman, Benroy Bernal.
9: Benroy Bernal.
2: Back to back sa unang radyo, unang balita.
11: Life Extension Vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero uno da super vitamin ni Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small J. Dillon Street, siyudad sang Iloilo, Tagbak Distrito sang Haro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SMCT Iloilo, Mangadama, Santa Barbara, kag J.C. Soluita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
16: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
24: Mga daragko na nga mga balita subong nga aga. Matapos nag-request ang palaso sa Malacañang sang special session na buwas nga adlaw, June 17, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian ang nagpagwa man Radyo Man Binroy sang advisory nga naka-address sa tanan nga Senate offices. Subject, special session on June 17, 2026. Pursuant to proclamation number 1318 nga gin-issue ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Senate ang mag-convene in special session on June 17, 2026 at 9 a.m. So, buwas nga daw, bantayante ni mga karadyuman ang special session sang Senado santo man sa request sang palasyo sang Malacañang.
11: Amo ning magatapos ang tanan nga mga isyu, Radyoman Eric, kay kadamo sang mga isyu ang piyak nga black angot sini kay Kumo do silang ang numero sang piyak. Tikon kay nagpabutyag na si Senator Joel Villanueva nga mag-attend siya. And inaguro 99.9% guro na, no? Nga mag-attend gin man siya kay siyempre yan ang tugan gin pahayag. So ang piyak nga grupo mahimo na nga 13. Kung kunya man si indi, irason niya lang ang pumuluyo diri nga titungdan yang iya sini nga ano ni nga duty bilang senador. Pero ti politika ang sa likod sinabalan man na sang tanan. So laban-laban ma-attend siya. Mangin na 3C sila, kag ti, mahimo na nila ang tanan, kay oh. Sila na ang...
24: Kag posible, kung maglabot sila sa 3C Rajiban Binroy, mayroon na
11: may
24: sila
11: Senate
24: sang
11: President na.
24: Numero. Kag pwede sila nga maka-elect sa bago ng Senate President. Ako nang hambal ni Senator Ping Lacson, dilulo no more. delusional no more.
11: Oh.
24: Para iya sa ti. Well naman, guro siya sa iba ni Gnato Modere, kundi si Senator Alan Peter.
11: Ang tanan niya kahibangan ni Cayetano sa pwesto niya bilang Senate President, no? Bisan ginaklaim man sa piyak kay hindi niya siyang Senate President, pero ti iya still ga-insist matapos na ini sa buwas nga adlaw. Kung sa bagay, too much naman nga sa affair sang, Senado, nga wala na niya sang benepisyo pa para sa tao. Ano yung benepisyo sang, para sila ang away na? Anong benepisyo sang away nila sa tao man? Wala, sang ginansya ang tao diri. So it's time to move on. It's time nga mag function na ang Senado. Kag mag padayo na ang proseso kung ano man ang aradira sa Senado. Sa piyak nga bahin, diri naman sa balita lokal, gindagdagan sa Land Transportation Office sang show cause order ang isa sa mga abogado sang City Legal Office matapos nga nadiskubrihan sang deputized field enforcement officer ang expired ang rehistro sang salakyan sang nagligad pang bulan sang Pebrero. Natabo ini ang roadside inspection sa nagligad nga Mayo 5 pa. gin-flag down sang LTO deputize sa FEO ang isa ka salakyan sakay ang abogado matapos nga gin pangayuan sang dokumento ang driver diskubrehan niya expired ang iya rehistro kag nakapangalan kay Attorney Jose Elacio Lira sang Iloilo o sang Iloilo City legal radyo man na Eric
24: sa legal office
11: yes sa legal office galing kay do nagsingkianay kay gina insist ni Attorney Lira nga may ara pa sang plaso nga 2 months apan expire sang imo sini nga kwan nga ano ni nga rehistro pero nga balsang LTO niya hindi why pa niya nag kay sang kwan na iya sang April nag take effect ang imo yang expire is February te dito nang binaisay na eh
24: dito nang singke anay ang hambal diri sang LTO nga daw medyo nag arrogante ang abogado imra sig sila magipapanaog sang Shoko's order at Juman Binroy sa kay Attorney Lira si Councilor Sian Marie Mabilog to no nadlok ba sa to gani magihatag sa Shoko's order
11: clear violation
24: ng ito. Why kuno ano to gani? Why kuno ano to? Why video?
11: Why video? Picture lang. Ay, Mario Joseph na klase ka kwan. Nag-drive ang driver ya to. Student lang ang permit. Student permit lang. Di pwede bala na nga mag-drive. Ara na gid. Ang record, ara man na sa ila. Ang detalye, ara man na sa ila. Kay ginako naman sang konsyal nga ti, at the time, amon ang driver ya. Di bala? Ginako naman nila nga ti, salakyan ginagamit nila.
24: Tapos ang driver ya to, student permit pa.
11: Di, amon na gani. Amon ang issue nga student permit. Sila ang kakapot sang record. Tinga madasig pia si Lira kaysa kay
24: Kuno.
11: Sa driver ni Mabilogaw.
24: Doon na tingala kita.
11: Kaya kung sa bagay, ari gani, pwede pa ni maklaruhan eh. Pwede pa ni maklaro ang tanan kay nag-insist ang abogado eh. O di ba lang, pwede man ni maklaro ang tanan. Kaya kung sala magin siya, di laban naman ako, niya malanga.
24: Pero labay man ako, di ba? Nakapatigayo na sila to sang kwanto, sang investigation sa City Council regarding to sa mga kwan gani, mga naka-red plate gani nga naga-parking to sa kundiin-diin bisan adlaw sa nga Domingo. Kaya kung napakita to ni Councilor Sian Marie Mabilog ang papilis siya.
11: Wala pa man ni kagwa kundi ang papilis siya tani na gululuwa na ni.
24: Di ba ang ginapangayo ang pangayo dito ang trip ticket.
11: Ang trip ticket. Tinugay-dugay mapalanos na ng trip ticket daw wala man Japon kabalo ang publiko siniyaw. Si Vice Mayor Barunda wala man ka wala man gani ka hatag sang rason kun nga agin allow yatong salakyan nga kagabito ni Sian Marie Mabilog nga ti may ara man siya gani asang
24: mabudlad di Radyo Banbintoro nagipasalig sila. Tapos nagpasalig ka tapos why mo gin na tuman di nag investigation di do ay makukabati
11: kalaway bala kay
24: representante sa nga dokumento
11: hindi kay kalaway bala Radyo Manirik na may declaration ka pa sa publiko publicly gin declare mo na nga anytime kun kinanglan for the sake of transparency kung kinanglan niya ipagwa ini anytime ari malang lang sa ako ng dokumento ipagwa na mo ni tanan tiyari na subong ginambalan ka gapamangkot ang publiko tidiin na ining mga kinanglano nato ning inugpakita sa publiko nga kinanglano namon nga makita ang imo sini nga trip ticket kay kasimple man lang sila kung nara trip ticket imo pinagina pagpost sa Facebook mo nga may trip ticket ang detalye sang imo sini nga kwan nga driver to
24: maya pagani si liga ng mga barangay presidente Maria Rini Ong
11: bisan daw medyo
24: bisan
11: daw bahol-bahol lang pero
24: pero na atin bisan daw nagpakita
11: iyo mo na gani nga hindi ginabi pwede nga ano gid kabudlay nga hindi gid pwede mapakita ining trip ticket ano giniyaw kwan gini may national security concern gini nga hindi mapakita kagya hulaton gin ang proper time para ipakita ni kay gani man ang publiko sini
24: amo tani amo na ang ang kondre kapo na promisa ka ipakita mo
11: kasi simple man lang na
24: makuan diri maklaruhan tarantaran ang ina to nga investigation ti na legislation man to kuno para ngati may butangan sang ang mga gray areas bla
11: ano pa nga
24: klase ka ano pa nga gray areas da kay may memo ang DILG Why ka naman nag-aid sang ligwaton da? Doon mo lang kung ano ang mga requirement da before ikaw nga magpagwa sang salakyan kung gamit mo iya sang
11: gobyerno. Ano yung naklase ini? Ang kadugay-dugay.
24: May linog kagapo naman to sa Davao Oriental. 6.2.
11: Bao, Mark Joseph nila.
24: Why ka kanto si Yusik for public safety sa Davao, no?
11: Oh, wait, what?
24: Sinadlok to sa magkanto kay ti Davao to?
11: Ti linog to.
24: Di,
11: dako ang damages to.
24: To, no?
1: Oo.
24: Di, dapat mga, pasabi, mga public safety na istoryante, part ni isang ubraya mo.
1: Oo, tita ni, nagkagto ka to, ginsikol mo to, kay ti public safety ni.
24: Doon man, usually makita mo nga post ni si Mayor, si Yusek, Jed Patrick Babilong, pero oo, ay saka post party sa mga linog to sa Mindanao. Oh.
1: Ito pang Iloilo lang, abe. Basi kong Yusek for Iloilo lang, eh.
24: Tani, Yusek, kaduan mo to. Oh. Pwede sa Davao to.
1: Oh.
24: Kahit ti, ang
1: Davao dito?
24: Iyak ang mga Duterte.
1: Coordinate ka to na yun sa mga lokal.
24: Kay Baste.
1: Oo. Sa mga local officials na to, nari ko na eh, parang.
24: Kali kasi hindi man niya Davao City, Igo, eh. Davao Oriental.
1: Basta sa Davao, ah.
24: Basta pa Mindanao, ah.
1: Oo.
24: Okay, tiyo. Bako mo, tagi, sumarang 2,000 ka tershak mo.
1: Yung mga gobernador to, mga mayors to, parang coordinate ka to, kadto ka to.
24: O parang hindi ka ma-misinterpretar na ang imo iyang pagkayusik for Iloilo lang. Lagaw ka to sa Davao kay Inananon to Subong. No, ang departamento undersecretary for public safety. Ano na ginapagbantayan?
1: Ano man?
24: Ginapagbantayan ko yung mga post ng mga Facebook, bala. Kay...
1: ano, di mo allergic mo sa Mindanao? Yung parte pa na sa Pilipinas. Wala pa man nagbulag ang Mindanao sa kuli, Pilipinas.
24: Kali kayo kung ikaw marabi sa lugar ka.
1: Ah, kung na kuya, makantok ito yung ako niya.
24: Masipos on ka ito kung mga DDS.
1: BILJ ka. Hindi ka ito magkanto.
24: Kali kayo, ang imo to yung bulig man mo.
1: Oo.
24: Hindi man ito yung siling na mapakita-kita ka lang ito kung ano ba. Kundi, kuha mo to ang kinalanon. Kung anong mabulig mo to, i-report mo to sa imo siling na secretary sa Department of Interior and Local Government. Sa pagtangali niya si Mr. Jonathan Granada sa Life Extension Philippines. Sir Jonathan, good morning sa imo. Pud mo si Radyo Man Eric Jan kag si Radyo Man Ben Roy.
1: Morning, sir.
3: Yes, Sir Eric and Sir Ben Roy, good morning sa inyo kung sa tanan ng mga listeners sa Ngarimen Iloilo.
24: Sir, subong adlaw, June 16, may aral na naman kita sa mid-month sale, no? Para sa aton sining mga kauturan, especially sa mga suki gid sa Life Extension na products, sa Sir Jonathan.
3: Yes, Sir Eric. Sir Eric, gusto lang natin ipabalo sa aton ng mga listeners this morning. Subong adlaw ang aton ng mid-month sale. Bisita gid sila sa aton ng mga clinic branches Life Extension. Kaya tanan natin ng branches ng clinic, may ara gid nga discount sa subong adlaw. Kag this is an opportunity for them nga maka-avail sang discount nga up to 50% sa mga selected products ng Life Extension. Kag syempre ining aton flagship product nga damo na ginagamit ining Life Extension Vitamin D3, discounted man up to 20%, Sir Eddie. So dira sa Guimaras Island, may ara kita dira branch sa may rotonda lang sa may Alibon. Bukas kita sang bukas kita from 8 a.m. until 5 p.m. dira sa may Uton, Iloilo, sa may Poblacion South. May discount man kita dira kag dira sa may Pasig City sa Simeon's Aguilar Street sa Haro kag sa tanan nato nga branches, Sir Eric, may diskwento gid sa buong adlaw.
24: Pero ka percent ni sir ang puy naton nga mahatag ilabi-lagid sa Life Extension Vitamin D3.
3: 10 to 20% ang diskwento sa aton nga Life Extension Vitamin D3 kag sa mga other products ng Life Extension, selected lang gid ini, naglabot ang diskwento up to 50%, Sir Eric.
24: So subong adlaw may mid-month sale kita, may mga diskwento kita. Kag sa gihapon, sir, no, available ang mga doctors naton sa mga Life Extension Medical Clinic branches naton, no, para sa ila libre nga medical consultation.
3: Yes, Sir Eric, every day gid ang aton nga medical check-up dira kag ina is a quality nga medical check-up para sa tanan kag wala ina siya sang bayad.
24: Yes.
3: So ang Life Extension Foundation ang nagabayad sa aton nga mga medical doctors. So this is one thing man nga gina-advocate naton always, ining pagpa-check up regularly, kiti very important kini ni siya sa aton nga overall health. Kag siguro Sir Eric, share ko lang ining recent nga study bala regarding sa heart attack and vitamin D3 kiti diri sa pagtuon, Sir Eric, this is a randomized controlled trial nga ginatawag nila nga Target D. Recently, ini siya gin-published lang sa November 2025, last year lang. Kung sa diin ang ilang nga aim sini, nga, sa sining nga study is to find out kung ang supplementation magin sang vitamin D3 may makontribute nga bulig sa pagpa-reduce ang risk of heart attack, stroke, heart failure kag ang death due to heart attack. Kag ang result, mga kabiyana, nagapakita nga may halos more than 52% or 52% ang risk reduction sa second heart attack sa mga pasyente nga nakagi na heart attack nga gintagaan sang 5,000 IU nga vitamin D3. So para nga makita nila ang bilog nga pagtuon, pwede nila i-search ini siya ang randomized controlled trial target D nga published on November 9, 2025. So this is another study nga nagapakita sang mabasko nga connection, Sir Eric, sang vitamin D3 supplementation kag ang risk reduction sang heart-related nga disease. Particularly ining stroke, heart attack, kag ang mortality due to heart-related nga condition.
4: Okay. So once again, sir, invitation naton sa aton nga mga tagpalamit, especially sa mga users naton, kaysa mga hindi pa user, gusto magtilaw, no? Sa nga Life Extension Vitamin D3, nga magkanto lang sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kay may ara kita sa nga mid-month sale subong iyang adlaw.
3: Yes, sa aton nga makauturan once again, nga pamati, good this morning, ginaagdagid naton kamong magbisita sa mga Life Extension Integrative Medical Clinic branches kay subong adlaw nga aton nga mid-month sale, discounted ang almost tanan naton nga mga products up to 50%. Kay gining aton nga number one gid nga product ining Life Extension Vitamin D3, maka-discount kamo sang up to 20%. Dalon nyo lang inyo nga mga senior ID sa mga senior citizens naton nga makauturan para sila ka-avail gid sang full discount nga 32%.
4: Sige sir, salamat gid ha, kag good morning sa imo.
3: Thank you so much, Sir Eric and Sir Benroy. Good morning, kag good morning gid sa tanan naton nga mga listeners.
4: Nabatyan niyo si Mr. Jonathan Granada sa Life Extension Philippines. Gina-emphasize niya nga ang cardio disease like heart attack and stroke reduction risk. Kung regular ang aton nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3. So, trusted and proven ini since 2011 dari sa Pilipinas ang marami nga mga satisfied nga mga users. Kanyang mga testimonials, no, na gina-play naton adlaw-adlaw. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag ginahatagan man aton emphasis, no, ang campaign sa Life Extension Philippines sa pagpatindog sa mga medical clinic branches. Damo na subo, no, Tracy, yeah, na ni, no, no, ang Life Extension branches para ma-educate ang atong mga kauturan o ang mga tao sa importance ng regular medical consultation, Radyoman Benroy. Kag para sa near future, ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Kung nagambal nila kung may early detection sa atong mga baltian, maapos ang pagbulong sina. Gani, Mintenar, Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, kag-kanto lang sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ni ang medical consultation Lunes, Tubtob, Sabado. Nag-gamit ang natural, conventional, kag-nutritional medicine, gamit ang dekalidad, batinlo, kag-science-based nga health products nga nagkalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. May nakita simpon dari sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
1: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
4: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
7: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Goodbye.

0: Sulfur, 7-1-cha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, Fab, Con.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangdong kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Constipation? Tig-a kagbudlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray. Sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Oras alas 6:07 sang aga.
8: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
9: Straight to the Point Headliners.
7: Pagbataas ang multa sa mga nagalapas ang anti-littering ordinance, ikaduso sang GSO sa Konseho.
10: Establisimento nga naghaboy sang expired nga Coca-Cola product sa Haro River, natumod na.
7: Iloy sa isa ka barangay sa Dingle, ginreklamo ang proseso sang ilapunong barangay sa pagpili sang barangay scholars nga makabaton sang tiga 20,000 pesos.
10: Pagdamo sa mga badyaw sa Uton, Iloilo ginareklamo LGU Uton magpatigayon sa hinun-anon upod ang ibang ahensya sang gobyerno agud istoryahan ang reklamo.
7: Balita National Majority Block, ginabi-abi ang special session na ginpatawag ni Presidente Marcos.
10: Sa International News, 12 ka mga tao patay bangon sa pagtibusok sa Missouri plane sunod sa skydiving company.
7: Sa negosyo, mixed movement sa presyo sang gatong ipatuman subong nga semana.
10: Sa hinampang Germany, ginkamasaan ang Curaçao 7-1 sa pagbuka sang ila FIFA World Cup campaign.
7: Sa entertainment, iconic nga Pralipulipi magapadulong sa Pasig City para sa isa ka konserto sininga tuig.
10: Sa extra wow balita, AI ginhangkat ang prediction sang octopus nga si Paul para sa 2026 World Cup.
9: Tatak RMN.
7: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
10: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Martes sa Hunyo 16.
7: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
10: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
9: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Aha, RMN. RMN News, panahon.
11: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakad sang panahon subong adlaw. Matauhay apang mainit sa gihapon ang panahon nga nagahulat sa aton subong adlaw diri sa Western Visayas sunod sa pag-asa Iloilo. Sa pihak sa ni may posibilidad man sa gihapon sang paggulugalom kag laptalaptang ang pagtupa sang ulan dala sa mga localized thunderstorms ilabi na sa hapon kag gabi. Sa karon wala sang low pressure area o kun LPA o kun bagyuman na ginamonitor sa sulod sang guwa sang pungsod sunod sa Weather Bureau. Nag-aapekto naman sa karon ang easterly sa eastern section sa Visayas kag Mindanao apang wala inisang manginepekto sa rehiyon. Mahina tubtob magkasarangan ang yup sang hangin sa rehiyon nga magadala sa magkanay tubtob magkasarangan man ng pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa Bungadlaw yara sa 26 to 33 degrees Celsius samtang ang adlaw nagbutlak la 5:28 sa ninyo aga kag magatunod la 6:13 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyo Man, Pia Panes Otero, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Sa detalye sa aton balita lokal.
10: Mga karadyo man, natumod na sa Iloilo City Government ang establisemento nga ginaligar naghaboy sa sinako nga expired nga Coca-Cola product sa Haro River nga sakop sa distrito sa Lapan. Sunod kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena, napadala na nila sa reklamo ang natungdan. Gipag ni Ravena nga ginakomendar o ginarekomendar nila sa Iloilo City Legal Office ang papasaka sa kaso nga paglapas sa Solid Waste Management Act kag Clean Water Act. Nagpanalaman sa komunikasyon si Ravena sa Central Office ang Patning Company. Natala nang ipatawag sa isa ka konferensa ang tag-iya sang establisemento agud makuha ang iya bahin.
7: Sa piyak nga bahin, may isyo ka man bala sa pagpatuman sang bagong Pilipinas Barangay Scholar sa program. Sa Barangay Abangay, Dingle, Iloilo, nagareklamo ang pila ka mga ginikanan bangod sa ginapahayag hindi husto nga proseso sang ilapunong barangay sa pagpili sang lima ka mga benepisyaryo sa nasambit nga programa. Sunod sa tagreklamo nga si Arlene Miranda, makapila ka beses siya nga nagbalik-balik sa barangay hall para kung tani mag-apply sa scholarship para sa iya subang nga bata, nga incoming fourth year student sa kolehiyo. Apang sunod sa iya, ginpaig ni punong barangay Carlito Hubilag nga wala pa sang guidelines para sa among nga programa. Pahayag ni Miranda, ngayara sa 20 kaginikanan ang luyag man kung tani mag-apply para sa amo nga scholarship sa ila kabataan.
12: Ang hambal nga ni Kapman ka namon, pagreklamo namon, may nadarado. Siga hambal kami, sir, kunsin o bala maklaruhan namon, kunsin o nadarahay.
7: Tapos
12: namon, disqualified ang isa. Hindi, di bala, sir, ang guideline, poorest of the poor at ano ganito, sir, ang why black na ka-graduate.
7: Naibaluan nga requirement para sa mga scholarship ang incoming 40-year student. Naghalin sa pigado nga pamilya, kaglabing una nga miyembro sa pamilya, nga makagraduate sa kolehiyo para mangin professional. Suno kay Miranda, nga luyag lang nila maibaluan sa kaupo niya nga mga ginikanan kung sa sino nga kabataan na nalakip sa mga beneficiaries sa scholarship sa ilang barangay bangod wala man sila sa problema kung matuod nga qualified ang mga ini.
12: Ay, insa nga kaduro ka namon ang daan, sir. Mag-usan na magpasa katong lima. Daagin tipo na kami nga mga grad, mga first, incoming fourth year para makamaan mabla kami. Kaya kung ay kami nagreklamo to sa barangay, waay nagginahod ang mga fourth, incoming fourth year.
7: Ang kabayan sa payag sang tagreklamo nga si Arlene Miranda. Subong aga, labuto naton ang barangay kapitan sang Abangay Dingle sa iya bahin.
10: Sa piyag kabahin, ginimbestigaran sang Iloilo City Police Office upod ang Regional Anti-Cybercrime Unit RACU 6 ang Facebook account nga may ara sang 20,000 followers nga mo nagpadala sang bomb threat sa Iloilo City Hall kay Iloilo Provincial Capitol sang Domingo. Sunod kay Police Colonel Wilbert Parilla, direktor sang ICPO nga sa bomb threat nga ginpost sang

0: account nga DJ Bonski Montero sa isa ka page nga konektado sa Iloilo City Government. Napahayag ini nga nagtanom siya sa bomba kay ginaimbitar sini sa Sanday Second District Congresswoman Cathy Guriseta, Iloilo Governor Toto Defensor, kay Iloilo City Mayor Raisa Trenas nga magpadulong sa sudan bangod luyag niya nga magkalamatay ang mga ini. Payag pa ni Parilya nga gilayon sila nga napatigayon sa cyber patrolling kag may-ara na sila sa ginakaptan nga mga digital evidence agud maggamit sa papasaka sang kaso sa tion nga makilala ka matumod kung tagadiin ang suspect.
1: The investigator immediately nag-conduct siya ng cyber patrolling kasi based doon sa ating mga previous na bomb threat, nahirapan tayo right after kasi i-delete nung nagpo-post. But this one, nakakuha tayo ng ibang mga importanteng detalye, no, sa digital evidence. And then all the digital evidence na nakuha natin base doon sa Facebook page ng nagpo-post is na ibigay na natin sa RACO for them also to identify and locate the owner of the Facebook.
0: Ang gabahin sa pahayag ni Police Colonel Wilbert Parilya, Director sang ICPO.
2: 20 million followers, ha?
0: Legit ni.
2: So, base bla na ngayo ni sponsorships. Kay Gob, kay Mayor, kay Kong Kati, tapos kay Kaan bla.
0: Mag 20 mil, radyo manu, vida muna mo. Meaning, may nagasunod sa iya. So, kung nagasunod sa iya, siguro, kada hindi man adlaw-adlaw, pero ang iya ba lang ang posting, sige-sige, di mag 20 mil na damo na.
2: Base wise sa ka-switch account.
0: Amo nang
2: problema. Duda ko wise sa ka-switch account.
0: Why laban-laban, why ka-switch account
2: na? Why ka-switch account laban? Imposible na nga usaron mo ang imong known
0: yeah.
2: Nga Facebook account.
0: Dayon kung ikaw ang owner sina, makita mo na siya kay nag-post ka, dayon balaan mo gani nga amuna nang gin-post mo, tari nag-coordinate ka na sa PNP. Kuan pa to eh, Domingo, nag-coordinate ka na, hambal ka, ay sir, gin-hack ang akun account.
2: Oras sa 6:15 sa aga, break na sa balita. Mga pikita, mag-Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may vitamin o kung nga may collagen. Ginapahinay sini, ang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kagkurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix.
3: Tatak, RMN.
2: Pagpataas ang multa sa mga nagalapas sa paglaptas ang basura, igaduso sang GSO sa konseho. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
4: Ginaduso ni General Services Office akong GSO Head Engineer Neil Rabina ang pagpataas ng penalty sa anti-littering ordinance. Inikasunod sa padayon nga problema sa disposal sa basura sa bugos nga syudad. Pinakaulihi diri amo ang na-recover nga sinako nga expired nga Coca-Cola product sa Haro River nga sakop sa distrito sa La Paz. Sunod kay Rabina, panahon na nga pataasan ang multa kagdugangan sa mas mabugat nga penalty sa mga violator. Maluwas sa multa, graduso man ni Rabina ang suspension o kung revocation sa business permit sa mga madakpan nga establishmento nga naghaboy sa ilang basura sa suba. Ginpahig Rabi na nga matag nga ang sinakong nga expired nga produkto hugod na ginhaboy sa suba sang isa ka establishmento. Maluwas sini sa piyak sang pagpaninlo sang Haro River padayon man ang paghaboy sang basura sa mga informal settler.
5: I will be also recommending for the city council to have a much larger no nga fines and penalties for those na nag-dispose sa body sa water kay medyo budlay sa Amon Park considering nga kami man ang tao ta mismo masalong man ang risk of the diseases like leptos no nga nagasalong sila dito just to recover sang waste then mabudlay no. I hope that one of the city councilor will sponsor no sang amo sining ordinansa nga i-upgrade ang fines and penalties for those perpetrators nga nag-dispose ang ilay ang waste sa bodies of water.
4: Ang pahayag ni General Services Office Head Engineer Neil Rabina. Si Dalom sang Regulation Ordinance number 2004-149 may multa nga 500 pesos para sa first offense, 750 pesos para sa second offense, kag 1,000 pesos para sa third offense. Kinakabig nga paglapas sa ordinansa ang paghaboy sa basura sa inihusto nga lugar, pagpanghi, pagduplak iban pa sa public places, pagpintas ng graffiti o vandals kagapaslawan nga tinuan ang palibot gikan sa basura. Sa karon nagapadayon ang upland kontra bahak clean up sang syudad sa Haro River agud matinuan ang suba antes ang pag-abot sang tig-ululan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:18 sa aga, ang balita ang inyong nabatian, dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigkong adugong ang nagadala sa balat.

0: mga badyaw ang nag-istar sa lugar. Pahayag pa niya na hindi sila makatinir sa among sementeryo. Bagon iya iniginapahalin sa baylo, nag-asaylo sila sa building sa Steel Metal Construction Supply. Agon niya magtulog. Samtang ginpahayag naman ni Malvin Nad, head sa Municipal Disaster Risk Reduction Officer o kung MDRRMO sa Uton, na naghatag na sang direktiba si Mayor Sofronio Pusin na sa ila may kangtanan sa pagdamo sang badyaw sa lugar. Pahayag pa sa opisyal nga isa man sa mga problema nila sa tiyon sang market day sang Banwa, sa rin nagapangayo-ngayo sila sa mga tao. Indugang palinad niya kung hindi sila paghatagan sang ila gusto, nagapanghampak sila sa mga tao. Angot sini, magahinun-anon ang pila ka mga opisyal sang ahinsya sang gobyerno, agod istoryahan ang reklamo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Konsumon Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:20 sang aga.
3: Sa biyag gabahin mga garadyo man, mga nagapadala sa bound threats, ginwarningan ni PRO 6 Director, Police Brigadier General Tuanio, nga pasakaan sang kaso. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Marjorie Miani.
4: Ipapakulong ang dapat ipakulong at kakasuhan ang dapat kasuhan. Iniyang matinggas nga mensahe ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanio, sa mga mahilig magpadala sang bomb threat.
5: Ini matapos nakabaton sang bomb threat ang Iloilo City Hall kag Provincial Capital Domingo nga adlaw, Hunyo 14, halin sa isa ka Facebook page nga mayara sang 20,000 followers. Sunod kay Tuanio nga naghatag na siya sang mando sa Iloilo City Police Office o kan ICPO kag Regional Anti-Cybercrime Unit o kan RACO 6 agud makilala kag matultulan ang nagpadala sang bomb threat. Pahayag pa sang opisyal nga dapat mauntat na ang mga kaangay nga hilikoton, dugang pa sini nga sampulan nila ang mga individual nga nagapadala sang bomb threats pinaagi sa pagpasaka sang kaso sa matungod nga nagpadala sang pamahog.
6: This has to stop. We will give an example dun sa mga individual na gumagawa nito. Hindi ito dahayaan ng Police Regional Office 6. Kakasuhan natin ang dapat kasuhan at ipakukulong ang dapat pakulong.
4: Balita nagikan sa Campo Delgado, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:22 sang aga, balita ngayon na batian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niya ang Mighty C, alkaline na nasidik, ini mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system, kan nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Gin-turn over nga laptop sang DICT sa probinsya sang Iloilo, makabulig sa pag-promote sang produkto sa mga MSME sa kabanwahanan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
7: Dako ang mabulig sa pag-promote sang produkto sa mga micro, small and medium enterprise o kon MSMEs sa idalom sang Project Activate sang Department of Information and Communications Technology o kon DICT sa probinsya sang Iloilo ang pag-turnover sang 25 ka mga laptop sa Iloilo Provincial Government. Formal nga gin-turnover sang DICT Regional Office 6 ang nasabit ng mga laptop sa Iloilo Provincial Government para sa mga MSMEs sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Suno kay DICT Undersecretary Leandro Angelo Aguirre, paagi ini sang ila ahensya para mabuligan sa pag-promote sang ila produkto ang mga benepisyaryo.
8: Yung para sa amin po, we want the laptops to be the start of empowering Ilonggos to be able to take advantage of the digital economy. So the laptops, together with the training, hopefully will allow Ilonggos, specifically those in Haniway, Kabatuan, and Badiangan, to be able to not just participate, but to be able to put their products online para po these can be made available across the entire country.
7: Nagpahayag man sang pagpasalamat ang League of Municipalities Iloilo Chapter paagi kay Kabatuan Municipal Mayor Dr. Elizalde Pueyo nga isa man sa mga banwa nga benepisyaryo sang nasabit nga mga laptop.
9: This will also boost the local

0: economy. You know, it will stimulate the economic activity, especially in the rural areas. No, kagaya ng sabi ni Vice Gov, pwede nang ma-market ni Padyangan, no, ni Mayor Mamon, yung Binangon or the Bolos. Pwede ko rin ma-market USEC, yung tapleya namin, yung local delicacy na tinuom, no, nationwide or worldwide.
1: Kalakip man sa mga banwangan na kabaton sang laptop ang Badyangan kaghaniway. Ginrepresentar naman ni Vice Governor Lian Dibuque ang Iloilo Provincial Government kaupod si Provincial Administrator Raul Banyas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:25 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa inyo sang Evergreen.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
3: Yari na ang kapsula nga nagabulig sa aton nga lawas nga mabalanse ang aton nga mga sistema sa lawas. Wala sang awas, wala man sang kulang. Cleansing, nourishing, balancing. Ang gintingog ng mga ulutanon sa sulod sa isa ka kapsula, tiyo na nga imo masagam saman mag Evergreen Herbal Capsule.
5: Sa ato naman nga tingog hiligay noon ang tigulo pagbugnuhanay. Pagabasahon ni Radyoman, Fia May Otero.
6: Ining pinalaybay nga tiguluhan pagbugnuhanay. Ang inyo pagbangigay, kun ang kabangdanan man lang gamay, ot bungi gilayon ininyo sa pagbugnuhanay. Tapusan na ninyo inang batasang paglikaway. Sa tagsa nga kamo ang magsugataay, yuhom nga matam is ihampol sa dagway. Ipaaman sa maabtik apang malumok nga agbay. Kay matapos ang inyo inaway sa inyong pagbugnuhanay, sa bukas nga dughan kag pagpatawad ang pagbugnuhanay na sablay. Sa kaging nga tigipusuon, magkalugbay, patod nga dulot sa imo palibot, kalipay kag kasulhay. Magaluntad kun wala ka na sang kaaway. Ang langit sa imo, lubos pa nga malipay. Ining binalaybay, ginpakigbahin ni Ambassador Leo Tito Alsan Jr. katapos ang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo. Capigenio.
3: Oras alas 6:28 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita. Sa balita nasyonal, majority block ginabi-abi ang special session ng ipatawag ni Presidente Marcos. So buwas na ni Glimbo sa Idol.
7: Sa oh, buwas na sa Johnny. Piyo na.
3: Oh, pero sa Blue Ribbon Hearing, ginsulat pa sa piyak si Senador Joel Villanueva.
7: So, why na nai?
3: Ambot lang. Kasi ma-firman siya, kaya timambal, part man na sa duty niya.
7: Matsagura, juman.
3: Galing kayo hindi na ni legit para sa piyak na grupo.
7: Ano ka pa to? Nagligad na Blue Ribbon man to, ay man to si Joel.
3: Kati mahiring ka Blue Ribbon nga sa guwa sa Senado.
7: Eh, why na nai?
3: Kaya gasugid ka mo, open man bala ang Senado.
7: Why na yabiring, Rajuman
3: Nubi? Oh, unless ang tuyo, mugid lang imuya ya, perme, mang iskandalo.
7: Eh, ano pa na yung Blue Ribbon mo naman?
5: Sa ato naman nga health news, mga tao nga may social life, mas maayo ang kalidad sang kabuhi tubtob sa pagtigulang.
3: Kag sa labs ko si Mother Earth, malawig nga exposure sa mabasko nga gahod, makababag-o sang pitik sang kurason. Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulosan ang online greetings ni Boss Idol. Lasay sa media sang aga.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
8: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lactic-Casei Bacillus Paracasei strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion, combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
2: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
9: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano nga, di bala? Haggard much. Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
12: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
13: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
15: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. Kenny Kale.
17: Uy, 150 over 100 dali.
18: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
17: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
18: Ay.
19: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
20: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
21: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa akin ang panalo.
23: It's rainy and back to school season once again, mga ka-Pure Gold. Gani, i-preparar na ang mga shopping list bangod paabot na ang Pure Gold Pagbuhos Blowout. Big discounts on your favorite item. Kag may chance ka pa nga magdaog sa one-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 for our three-day sale. Kag mag-enjoy sa damo-damo ng special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo!
24: DTI Fair Trip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by
0: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:35 sang aga. Antes sa dugang naton nga mga balita, importante anay nga pahibalo sa tanan nga mga runners nga nagapasakop sa mga dalagan, mga fan run. Ari na ang makabulig sa aton kung tapos dalagan magpalamoy poy ang inyo kalawasan. Kaysa amanan pa sang sakit sang ulo. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kay ang alaksan sang una, extra galing na. Ang bagong alaksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibaloan nyo na ang imuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol Plus, Ibuprofen, Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga runners, para may pambato kita sa palanakit sang lawas, kag may paman nga sakit sa ulo, mag-new Alaksan Extra. Sa detalye sa aton balita nasyonal.
3: Ginaabi-abi sa majority bloc sa Senado ang pagpatawag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isa ka special session. Agud aktuhan ang priority legislation buwas June 17 sa idalom sa Proclamation No. 1318 ginmanduan sa Presidente ang Kongreso na mapatigayon sa special session. Sunod kay Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Subiri nakanda silang magtungod sang ilang mandato magtrabaho ka magbulig sa Senado nga aktuhan ang urgent matters. Pahayag niya, maimportante man nga trabaho ang komisyon on appointments sa cabinet military and foreign service appointments. Dugang pa ni Subiri nga wala na sang drama, delay o kun anuman nga rason nga hindi magtrabaho. Samtang ginsiling naman ni Senador Francis Pangilinan nga may bastanting nga numero para sa quorum ang bago nga majority block pananglitan nga hindi magtambong ang Cayetano block sa Domingo. Gimpay ni Villanueva nganda siya nga magtambong kung mapatawag sa special session si Marcos. Sa bahay naman ni Senador Panfilo Lacso nagalaom siya nga masulbar na ang problema sa liderato sang Senado.
1: Tatak RMN.
2: Oras 6:38 sang aga. Ang balita ngayon nabatian dulong sang NAN sa Super Plus, the new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa basko. Gintingob ang mangustin, gubya, guyabano kag malunggay para sa mas mabasko ng resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik ng lawas at adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, NAN Super Plus. Inalauman nga mag-aistoryahan na isang Presidente Bongbong Marcos kag Russian President Vladimir Putin sa energy sector kag food security sa bilateral meeting sa sidelines sa Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN Russian Summit sa Kazan sininga simana. Inisuno kay Foreign Affairs Assistant Secretary kag ASEAN Spokesman Dominic Casavier Imperial. Pahayag niya, nagalaom ang Pilipinas nga ma paidalom pa ang relasyon sa Russia sa turismo o kung mapadalom pa ang relasyon sa Russia sa turismo, edukasyon, cultural cooperation, kag science and technology.
1: Tatak RMN.
2: Oras 6:39 sang aga. San ba ya? Dugidugay mga karadyoman, istoryahan tang update sa sining service vehicle nga ginagamit sa mga opisyal sang syudad sang Iloilo. Nga sa subong, why kita sa ang kaklaruhan sa mga nagkomiter to nagligad nga mapakita sila dokumento nga usto ang paggamit nila sang salakyan sang gobyerno. Pero ante sina tapuson tinanay kinagakabader ko sa sagad mo kahigop-higop samtang nagabalita kita. Ano ina, busay doon?
3: Radyo Manovi ang aton paborito nga kape kun aga, inikumpletong aton aga kung wala kita sang kapehen niyo.
2: Do hiyang nagid sa Jace, no? Ginapakigbato niya nagid?
3: Kabalo ka na sa gana, ginahambal ko ganisimo, kabalo ka sa history ko. Ikaw ang nadala sa akon sa ospital kay nagpalpitate ako kay naigo ako sang kape nga lain nga gininom ko. Why na ko pang kape-kape na Jumanovi? Alisa to mga 4 years ago. Subong ang kape ko nagbalik ako kape henyo. Nga namit ang the best white kalamay. Ang creamer niya
2: non-dairy.
3: Wala kolesterol.
2: Pero tamis,
4: tamis. Tamis, sir, iti, gimpa tamis ng stevia.
2: Natural nga sweetener.
4: Ga aso-aso pa niyo. Huipon ko na yan.
2: Tapos sana parang...
4: Eh, mahuipon eh. Mainit man mo. Okay. Okay, baba niya. Lumanok mo. Igupon ko na.
2: Wow, grabe. Agin, no? Naso nabi o naman.
4: Do, pag, pag inumura, Jumanovi, do nagapilit sa may puno sa dila mo.
2: Ma-feel mo
4: ganyan. Ma-feel mo ganyan. Nagadiritso sa say mo tutunan. Do, gakurit siya.
2: Ano yan ko kay 14 in 1 isa, no? Ng herbal coffee.
4: 14 in 1.
2: Kalulutaw niya bilang ang mga dahon. Nga daw.
4: Do, kita mo nang gingaling nga daw. Granules, no? Granules nga daw na may mga greens siya.
2: Baka nami daw, mainom ka gin.
4: Isa na lang ha, kay may newscast pa tayo.
2: Gani. Gani man nalabalan mo. Hindi sak patapos. Wow, grabe.
4: The best.
2: So, come on man. No, magkapehen nyo. Parang, ano ganing ambal sina? Para sa mabaskog nga lawas, mabaskog nga kalawasan, kag aktibo nga paminsaron. Mabaskog nga panglawason, aktibo nga paminsaron.
4: Kapehen nyo.
2: Kapehen nyo. No? Manamit, no? Testingin nyo, aral lang sa mga butika, kag diri sa sulad. Kadto lang sa Marymart Mall sa tabok sang Sarabia Optical dira ara da ang shop at Samara pwede ka muda ka pangumpra. Kapehen yo. Ang masunod nga mga balita dulong naman sa inyo sa D3 Bio may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa manggaranon ini sa good cholesterol nga masilig nya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan. Tayo yon ang sirkulasyon sa dugo ni magstrago lang aton nga dugan. Ikaw kita sa risko sang high blood heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: RMN News Negosyo.
3: Magaradyo man lauman sa mga motorista ang mixta movement sa presyo sang gatong siringa simana sunod sa Department of Energy magadepende ang presyo sa fuel retailer kag lokasyon sinihalin sa mga depo. Yari ang price adjustment gasoline rollback 32 centavos ukon pagsaka nga 1 peso and 68 centavos. Diesel rollback nga 3.71 pesos tubtob 5.71 pesos. Kag sa kerosene, rollback nga 50 centimos tubtob 250 pesos. Sa mga tampalamati natin mga karadyo man sa Bailuhanes Sanduliar, yara na lang sa 60 pesos and 48 centavos ang baylo sa isa ka US dollar.
2: Ang balita sa negosyo dalong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Subong adlaw may mid-month sale. Kadto kamo sa tanan ng mga branches sang Life Extension. May 10 to 50% discount sa pila ka mga pili ng mga produkto. Gani kadto na kamo. Kag siyempre aradirang Life Extension Vitamin D3 nga mapuslan nun gid sa tunika yung lawas. Yari ba lang panugdaon sang isa ka nagagamit na sang Life Extension Vitamin D3. Isa ka abugada.
1: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Tatak, RMN.
1: RMN News Sports.
2: Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inuman lawadlaw sang Life Extension Vitamin D3. May latest study ang in-discuss kay na si Mr. Jonathan Granada. Last year lang na publish kag na-establish 52% ang imong posibilidad nga makalikaw sa second heart attack kung regular user ka sang vitamin D3. Gintamasaan sang Germany ang baguhanon nga kurakaw sa pagsugod sang ila World Cup campaign 7-1. Kadungan sang ilang pang madamo ang nahimo nga history na record ni Felix Metscha sang Germany ang fastest goal sa tournament matapos ang 6 lang ka minutos. Apan naginugyaw ang sobra 68,000 ka mga nagalantaw matapos magka-goal si Livano Cominensa sa 21st minute para sa piyak nga pungsod. Ini ang pinakauna nga goal sa World Cup sang smallest nation pagi sa population size kag area nga makahampang sa global finals. Sa iban pang resulta sang World Cup, nagtapos sa draw ang hampang sa tunga sang Japan kag Netherlands sa Group F. 2-2. Gilutos naman sang Ivory Coast ang Ecuador 1-0 sa Group E. Nagdaog man ang Sweden batok sa Tunisia sa Group F 5-1.
4: Radyo Manuvi, lang tawa bala ang crowd?
2: 68,000. Ang World Cup, kung sa Europe ning binyo, ay grabe pag
4: ito. Grabe.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na.
6: RMM News Entertainment.
3: Nagapangagda ang Pasay City para sa Stitches and Burns, the Philippine Tour sang iconic bandang Fra Lipu-Lipi. Iwaton ang konserto sa Norwegian New Wave kag St. Pop Band sa City of Pasay Arena sa Oktubre 23 sa 2026 last 8 sa gabi. Maganda para sa kagabi, isa kagabi nga timeless music, unforgettable memories ka mga kanta nga nag-capture sang tagipusoon sa mga henerasyon. Kilala ang banda sa ilang melodic kag melancholic or melancholic nga sound kaangay isang Later, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Angel, Every Time I See You, kag Shouldn't Have to Be Like That.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinong kaisa lang ka sa Shea sa gabi para pagkaga mahumok ang papagwas ang higko sa lawas. Kag siyempre hindi ka mo malipat. Mayara pagid sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties. Kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Extra. Wow! Balita! Balita!
2: Inaway na ni Subong sang manugpakot kag AI. Ginangkat sa mga AI ang prediction sang octopus nga si Paul para sa 2026 World Cup. Si Paul de Octopus ang naging bantog bangod sang iyang mga prediction sa resulta sang International Association Football Matches. Nagsikat pag idini sa bugos nga kalibutan matapos magsanto ang iyagin predict sa outcome sang 2010 World Cup. Nagatag na sa nagkalain-lain nga prediction ang mga AI chatbot. Sa diin para sa ChatGPT, Claude, Gemini kag Perplexity ang Spain na maga-champion sa World Cup subong tuig. Aba. Samtang wala pa makapili ang Octopus ang box kon sa diin, may nakabutang nga yahay sang pungsod nga ginapananaw niya nga magadaog. Padayon naman ang pagpanalausaw sa mga eksperto sa accuracy o kunusto nga AI forecast. Ang Octopus di bla kuan giniya?
4: Kuan giniya ang Octopus giniya?
2: Ano ganin ini daw lukos bla.
4: Kuan anang pugita
2: sa panahon sang inaway sang nagpakot kag AI. Gain trap pagidas tang Octopus mo. Di pero ginakantuan niya eh. Kundi ang kantuan niya nga nag-represent sa muna country. Do flaguro mo naman.
4: Do, may flaguro, may box na. Then sa babaw, Radyo Manuvi, may flag. So, pa, buyanda siya. Kundi ito ang box nga
2: sudlan
4: niya.
2: Amuna
4: ang ma-champion. Kaya nga balya ko no, Spain. Basi man.
2: Ilan taon tayo? Para sa ilang taon ta, Buenos Dias, mi amigo.
4: Si senyor.
2: Mi amor, Chay-Chayri Kem.
4: Kompanyero y kompanyera. Pwede. Au-au.
2: Naglain pa. Kompanyero, kompanyera, mi amigo, mi amiga. Waldati di Alana Cayetana.
4: Pin-pin di sarapin, di kutsilyo di almasin.
2: Au-au, di karabaw, di batutin. Aton nga extra wow balita, Busa Idol.
4: Wagara juman ko naga parang lapaw ang inyo nga sugar kadto sa doktor patsikap ka. Hindi na madala gross diet kinala mo na medication. Pero sa mga tao pala mati naton hindi pa pala utang nga maglapaw sa border ang imo sugar. Untating ka unsang tamis, gamaya lang ang karbo, gamaya lang ang karne, exercise kadto ka sa doktor patsikap ka and pakuha ka laboratory. Pero pinaka the best bakal ka sa DTX 500 may quarantine. Nagikan sa Margusong nga nagabulig ini panubo sang atong blood sugar. Di sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani man karadyuman, mag DTX 500.
6: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:50 sang aga.
3: Radyo Manuvi, ginatamyaw gali naton subong aga sang happy happy birthday sa kay Ma'am Marilyn Inday Akay Katikista Tizoro. Katikista Tizoro, happy birthday from your CFPA family. Ang paparami ay halin sa kay Dr. Neneth Pador. And of course, ginatamyo manaton na Jumanovi, happy wedding anniversary sa kay Engineer Carlo Magno Mueda and Wina Mirasol Mueda. Nga nagapamati gid sa aton. Thank you gid. And happy birthday man sa kay Gemma Talidano. Kagapon pa ni, bago ko lang nabasahan. So sa inyo tanan, happy birthday and good morning sa kay Maninay Wilar, maayong aga.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Novi Guazo.
3: Radyoman Regan Arlos.
6: Tatak RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
1: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala mas gigabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay

0: Swakto pack, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
12: Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
16: Oras alas 6:55 sang aga.
15: Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arnos. Straight to the point.
16: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
17: Mayang aga, Radyo Manovi. Mayang aga sa mga suki naton, June 16, 2026.
16: Yaring balantayan tang mga balita, subong adlaw. Karon na live kita sa barangay, kundi nasakop ining ginpang-anod ng mga basura sa expired nga butilya sang sakto nga Coca-Cola.
17: Yes.
16: Nga ihaboy mo ina kay una, hindi man halabuyan basura ang suba. Negosyante ka pa.
17: Yeah.
16: May kwarta ka, may alam ka.
17: May alam ka, may tinunan ka, naka-eskwila ka, maayo ang imo standing sa susudad.
16: May tao ka pa nga pwede masugo. Kag part na yas ang obligasyon mo sa kompanya mo nga ihaboy mo na sang insakto, may husto nga disposal sina. No, bisan ang management sang Coca-Cola guro natuduan na sila dugay na. Kahit ikuan ko nun eh, daw kontraktor nila, bla?
17: Distributor?
16: Distributor.
17: Di ang...
16: Tingin ko ba mo ang image sa Coca-Cola? Bantugan sa subong sa bilog kalibutan? Nga damak, klasika, kumpanya ni?
17: Di natural, Radyo Manovi, ang pagkabalo nato, hindi lang ni Primero, daw twice na ni?
16: Oo.
17: Ginubra?
16: Oo.
17: Tinga nga ihaboy nyo iya. Anong paglantaw nyo sa suba nato? Basurahan?
16: Bisan sa imo na lang common sense. Bisang grade 1, kag natudluan ka na paano maghaboy basura, ang malala pa, non-biodegradable.
17: Hindi na iya matunaw.
16: Oo. Dayon, plastic ning iya, butilya mo.
17: Radyo Manovi, may mga unod pa ina. Tikon expire na ang produkto mo.
16: Mm.
17: Iula mo sa maayo. Ginatudluan man ka muna kung paano nyo i-dispose.
16: Lantawan nyo bala ang itsura? Di, mayogit. Actually, dugay ta na ni ginahambal. Pila nakatuig mo sa idol. Amot mayo kay nakarealisar ng gobyerno ta subong. Ang mga duli tupad nga ining magsagad ka pinanlilihig das tubang sang balay mo nga kadamo-damo sa ilaw ay manubra pamutang bala sa suba o tikita nyo ni kita nyo na subong kung ano gikadamo sang tilinluan ta.
17: Ang duli tupad na kung kaisaga mention kita na kaya ang inyo ginalimpyuhan ang kilid ang tupad ma lang ninyo balay.
16: Kaya mo na nga duli tupad kay tupad balay mo lang na tinluan.
17: Dayon ang ginasinilihigan nyo ang pwede man madaan nga maubra man na iya sang mga tagiyan na da. Ari ang mga suba tara Jumanovi way sa nagakere way sa nagatatap. Dayon ti subong kita ta ako na mention ko a while ago sa imo nga magkadto ko di sa may tulay da sa area sa lapas. Sang nagliga damo-damo basura, subong Radyo Manovi naglimpyo gid. Ti galain ang buot ko kay ang ginhaboy ninyo hindi matunaw.
16: Damo pa o. Lantawan niyo blang picture.
17: Lantawan niyo blang picture subong sinako. Di nang imo utok sa ariputan.
16: So karon balikan tani kag
17: tawo niyo.
16: Kapangabay ta ka engineer Neil Ravena. Sa GSO ta engineer pagwablang alan niya sana.
17: Pagwablang alan kaya kumaya bakol ka itong pagis na.
16: Alan niya para nga maintindihan niya nga sala ang ginahimo niya.
15: Tatak RMN.
16: Sabi ang kabahin, may next hearing pa kuno ang Blue Ribbon Committee sang City Council angot ni sa use of service vehicles nga ginapang-assign sa aton Vice Mayor kag mga konsehal. Dala na da siguro aslang sa executive, you know? Or ni sila kintra sa iya sang executive.
17: No, I think palarios naman lang na Radyo Manubi. Alingin
16: kayo kung mga inordinansa na ni.
17: Tana naman.
16: Iyan na ni isang syudad. Ta, ana tingalahan ta lang nga ang gintugan sa ato ni Councilor Shin Marie Mabilog nga ipakita niya sa ngalan sa transparency kay Wyman sa kunosang violation de tinlo konsensya niya nga ang subong daw lain ang istorya.
17: Diba?
16: No? Una, nag-anonsar siya ng ipakita niya immediately.
17: Immediately? Ara kuno eh.
16: Wala.
17: Ara kuno eh.
16: Sang uli, sang napikuta, sila niya sa hearing na lang. Sa hearing, why man?
17: Kay why man sa kuno gin-require?
16: Ti, bisaway ka gin-require, di voluntad mo eh.
17: Di natural kay ikaw nag-ambal dito, nga sila mo sa hearing mo, kung bisan why ka gin-require, gin-voluntad mo dito sa hearing, galing kay kahulat kagali, nga taugon kagali.
16: Kalinong gigani subong sang committee chairman nga si Councilor Rex Sarabia.
17: Malariho kamo nung napanago niyo.
16: Makatilingala, mantanan kamo, guilty. No? Pero one at a time. Pero kung gapamati, si Councilor Shin Marie Mabilog ang mga pumuluyo diri sa sudad. Ari Blau, ang interview ta sang time nga to, nga nag-committer siya, nga way sa kuno may ginatago, ipakita niya gidayon.
17: Siya gid nagambal.
16: Ang papeles, May 26, 2026 ni.
17: Hindi kita malipat na yun.
16: Nga interview ta sa iya. Alas 6:30, pala 7 sa ngaga.
0: Nakabakal na ko Sir Novi, Sir Reagan, sang before galing kay Nakulangan, sa kay may nagpadugang.
18: Councilor Shin, ma-request na lang kami. In a way, malmatos ang City Mayor, ang opisina nila, gambal nga ma-investigar sila. Pero gin-reiterate man ni Radyo Manovi, nga while nag-investigar, pag-uonta na ning mga resibo naton, ma'am, pwede kami kayo, makapangayo kami sa imo sa nga trip ticket and ang imo sa nga travel order para mabala namon sa pumuloyo, sa saan mo naging gamit ng sarakyan. May date ina, I know nga may aray na dira naka-stipulate ang date niya sina para nga mangin ano kita mangin makita sa pumuluyo. Balan mo ma'am, opposition ka mo, then may mga tao man nga naghambal gapakalain sa inyo, may gambal man nagapabor sa inyo, kami diri ya ang aton lang, ang facts lang. So amula nang ginapangayo na mo na Councilor Shin.
0: Definitely, Sir Reagan, i-provide ko gid. Actually, may ara man kita office subong. So, madicho man ko tod. May ara lang kami programa. Then I will provide it, kid. Yes. Ara malang dito.
16: Ma'am, ginasulirin. Loud and clear to, ha?
17: Loud and clear, ha?
16: Ang ginambal niya, May 26.
17: Ang ginambal niya, sila niya, makatulang ko sa office ko. May programa lang kami. Pero ma-provide kita. Kaya klaro to, Radyo Manubi. Eh,
16: sang napikutan, ha? Anong hambal niya kay Rajuman Joel Franco?
17: Ang hambal niya
16: na lang sa hearing.
17: Sa hearing na lang.
16: Dito na lang sa proper venue.
17: Ginpakita niya man to sa mga reporters.
16: Ginflash niya malang.
17: Ginflash niya malang.
16: Papicturan.
17: Huwag man ginpapicturan gani. Nga ginakurukapta niya lang. Waita base ang sa pihak to nga papel. Base listahan to niya sa utang.
16: Base maramaan to niya.
17: Diba?
16: Councilor Shin Marie Mabilog.
17: Hindi ka ka panago sa amon, ma'am.
16: Ganugay, ma'am.
17: Hindi ka panago.
16: Nagaka-booking ka na. No.
17: Hindi ka panago di.
16: Hindi ikaw parehas ang gusto may project sa konseho kung ano ka.
17: Hambal mo sa amon.
16: Asta ka lang sa istorya nga mayad ka. No, transparent ka.
17: Transparent.
16: Pero lang tawag lang transparency mo. Ngayon pa na gani nga way ka magsagad ka project di sa City Council. Nga daw ikaw ang tagdampig sa Banwa. Subong ginapamangkot ka sa Banwa. No, ginapamangkot ka sa madlang people. Di na ang trip ticket mo nga legitimate itong paggamit mo sa Lakyan Domingo.
17: Yeah.
16: Di na ang resibo mo para mapatihan nga ginbakal mo giman school supplies. Ang adlaw nga to.
17: Kaya malantaw kami sa nga letter. Kaya maghulam ka sa Lakyan Radyo Manovi, automatic may letter ina mo. Sa isa ka na prasabi akon opisina ginhulam mo, maletter ka sa akon, then i-approve ko na. Actually, gahaagi pa ina sa Kapitulyo, i-approve pa ina sa administrator. I don't know kung dire sa City Hall gina-approve man sa administrator. Pero ang aton lang, i-provide lang sa amon na Councilor Mabilog ang mga ginapangayo naton. Kay una bes, silingkuti ka trabaho ikaw ya sa gobyerno. Open book dapat ina kag inang mga record nga ina. Public record ina. Ikaw nagambar sa amon nga ihatag eh. Siling mo sa amon sa interview, siling ya, way ako ya may ginatago. Way ako ya sala.
16: Pero hasta subong way ka man sa may ginpakita.
17: Abi.
16: Nauna pa gani paminghal tiyo mo.
17: By the way, Radyo Manuvi, daw ay iku ka bati yang sige ang nilinog to subong. Sige pa ang aftershock to subong sa Mindanao.
16: Tapon ko no, kusog naman to
17: kusog naman ang linog sa Jensan. Pero daw ay kukita to sa USEC, sa DILG for public safety nga si USEC Jed Patrick Mabilugaw.
16: Tuod no. Nung duman mo sa Chimpong ani nga gina-question ang paggamit sa lakyan ni Councilor Sin Marie Mabilog. Gin-post niya ang itsura niya kag ginambal nga ato siya sa
17: dito?
16: Nag-collapse nga building.
17: Do Pampanga to
16: sa
17: dito?
16: Sa Pampanga.
17: Yeah.
16: Nya ako gani Domingo man nadulong ko ni pagkaon sa mga kolapsan sa building. Ano questionon man kay Domingo di ta ka obra lubrahon ta o sige.
17: Ari-ari.
16: Sige kay ikaw gid man ang responsable sa mga kalamidad, public safety.
17: Public safety imuni.
16: Linog ni damo-damo to nagkalaguba nga mga pamalay, mga building, mga eskwelahan.
17: May mga nagkalamatay Radyo Manuvi.
16: Oo. Mas dako ni sang nag-collapse nga building, no, dito sa Pampanga.
17: Yeah.
16: O ti pabatsyagan di kami Under Secretary Jed Patrick Mabilog. Nga angayan ka ginman mag-under secretary na mapabugal ka sa mga Ilunggo.
17: Abi?
16: Kay public safety na ni.
17: Kaya ang imo subong na matsag ko na USEC ka lang niya sa DILG para sa Iloilo?
16: Oo. Te ano ni, pakita ba lang nga nag-perform ka kay may right gig kami mag-question kay gas will do kami nga mga pumuluyo sa inyo nga mga opisyal sa gobyerno.
17: Nakabaton ka na sa first salary mo gani, guro eh.
16: Te kon mga lagad ka malang as USEC, sildo mo bilog ng Pilipinas, pero libot-libot malang di sa Iloilo, bra mo.
17: Anong pulos mo sina?
16: I don't think makatarungan ining pag-appoint sa imo bilang Undersecretary for Public Safety.
17: Di kayo diri ka lang niya sa Iloilo?
16: Bangod sining linog tos Mindanao. Karon ang aton nga provincial government, may ara na yagani isang gin-announce nga mga preparasyon.
17: Yeah, may SIMEX sila karon eh.
16: Kagkaroon may SIMEX, pagid kita iya, ari public safety man eh.
17: Public safety ni?
16: Nga what if may foreign invaders?
17: Yeah.
16: Nga magsulod sa kadagatan sa First District, San Joaquin, kaga Ngagaw.
17: Ngagaw.
16: Oh. Anong ubrahon? Upod ang Philippine Army? So diin si Jed Patrick Mabilog di, parte sa public safety?
17: Iway ka to sa programa?
16: Oh.
17: Iway ka to mimbitar gani?
16: So pang-utod ka na lang ribbon, gali, mo na yung imo?
17: Ang imo ya gali, ya, makadto ka to for picture taking. Radyo Manuvi, ginkadtoan mong Pampanga, kay siling mo, Domingo tong adlaw, maservisyo ka.
16: Kaga mo patong ginsita niya sa aton.
17: Di subong mag-question kita sa imo?
16: Oo, tis Mindanao.
17: Di sa Mindanao, damudamong patay, damudamo sa napilasan, bisan makadto ka malang to maghako sa mga tao nga namatyan. I-comfort mo sila, nagkadto ka!
16: Oo, may parts ang Davao mo, nga napektuhan. Palapit-lapit bis dabo kadto bito.
17: Kadto ka to,
16: kadto ka bito, Under Secretary Mabilog. Nga hindi ka kakadto sa Mindanao, ha? What's stopping you, no, sa pagkadto dito?
17: Gina-question ka namon kay hilabtan mong balita namon. Mambal ka pa nga anong bulong sa hisa. Kay ang imo nga hinablos, ginaapinan mo. Nga until now ang hinablos mo araw?
16: Hindi man ka dipinsa lawas niya kay
17: daw,
16: way man.
17: Talang-talang nga manok, hindi siya makahatag sa ginapangayo namon.
16: Abi,
17: kaya ang bal niya sila niya, way ako yung ginatago, way ako iya sa may, may gina, way ako iya sala. Di ma'am, kung way ka sala, abi ipakita sa amon ang imong inyong trip ticket kag ang resibo. Malantaw kami, ay ipapakita ta sa pumuluyo sa mga taxpayers natin sa sudad, nga nag-invest kami sa kwarta namon, ginabukal sa tinigang nyo, dayon hindi kali ka mo iya ka hatag sa amon sa maayo nga serbisyo. Isubong yung Radyo Manuvi, ining si Mabilog ano eh, ginatukso kaya na akong personal. Nga, kita yung nga duha nga itong ginabukal sa tinigang from Kanoy family. Why niya labot ang publiko di? Ang inyo ya, taxpayers kami, amo na buwis ang gina, parts ang buwis na amon ang ginabukal sa tinigang nyo. Kaya muna nga manumboy kami.
16: Yes. Part 2 karon ipabati ta naman, ang statement ni Councilor Romel Duron. Doon duman nyo si Duron ang nag-post sini ng Blue Ribbon Committee sa City Council. Among mausisa?
18: Oo, doon duman ko na.
16: Ano ang parametro sa investigasyon? Meaning ang scope, no? Sa investigasyon? Para nga hambalon lang kita subong, no? Base sa report ni Rajuman Joel Franco ni Councilor Rex Arabia nga daw hindi naman covered na ang pag-submit ng dayong kagmabilog, no? Sa mga dokumento to prove kung paano nila ginagamit to sa sang adlaw nga Domingo.
18: Hindi nyo kami pag-isulod sa bulsa nyo.
16: Ti Councilor Rex Arabia, nagsugod ka investigasyon mo, why ka kainsindi? Bugado ka giman?
18: Bugado ka, bataon pa sa imo.
16: Nagsugod ka investigasyon mo, why ka kainsindi? Or hadlok ka kay Shin Marie, kay Palarias Kamutanan?
18: Abe? Nga hindi nyo pagdalon, nga mahambalang ka mo, iya nga muna lang ni Aton, hindi ta na ito pagdalon kay Shin Marie. Diri na lang kita iya para sa kabilugan.
16: Te kay Vice Mayor Lablab Baronda, panawagan ko man. Te, kita mong tulo sa City Council.
18: Lumapatay, gig ka mo ka.
16: Kay directly affected ka mo kay nagatulo. No? Gatulo na sa inyo?
18: Gatulo tong session hall nila?
16: Mga opisina nyo, matuluan.
18: Kuhaan ka mo sa opisina, nagligad to sa taga ano to nga opisina? Galalain, gig ka mo?
16: Te kay directly affected ka mo, grabe yung waras mo. No? Pero kung pumuluyo gani ang apitado, kay kwarta sa tao niyang ginagamit ninyo sa mga service vehicles nyo, daw kahipos si mo, Vice Mayor Barunda. No?
18: Abe.
16: Daw kahipos si inyo, tanan ho. Dalawang tanan lang, tanan tang kunsyal.
18: Plariyo mo na kamutanan.
16: Bisa isa honta, si Francis Grace Parcon, si Alan Saldivar, si Johnny
18: Yang.
16: Di ta na malawag, si Duron kayo nagagahod sa iyo.
18: Nagagahod sa iyo?
16: Oo.
18: Si
16: Rudolph Ganson.
18: Rudolph Ganson.
16: Oo.
18: Si Edfrey Cabalura.
16: Oo.
18: Sino pala? Si Nini Dilaliana.
16: Sinagahod niya si Nini, Nini Dilaliana. Sino pala ang mga konsihal ta?
18: Si...
16: Daw mo lang yung madumduman ta, no?
18: Mix Trenas.
16: Oh, si Miguel Trenas.
18: Si... Sino pang konsihal ta namang iban man? Kalipat na ko gani.
16: Oh, si Jilma Implica sang SK.
18: Sino na yan si Jilma Implica ni?
16: Si Irene Ong.
18: Irene Ong?
16: Sang Liga ng mga Barangay. Sino pang mga konsihal taman?
18: Lipat na ko sa mga konsihal.
16: Kapudlay man nga madumduman mo tanan si Lila, no? Hindi gani ka mo magsalabat. Anong buyon tak mo diasta sa mga pamilya nyo, mga padlaganon nyo sa sunod namang eleksyon, mga buisit ka mo.
18: Kwanabi eh. Hindi nyo kami pag palipatan kag ibutang nyo sa bulsa nyo nga abi nyo why na to.
16: Oh.
18: Amuning sa kay Councilor Sin Marie Mabilog, kung gahambal ka ng iban mo nga mga upod pariyo man sa imo, ti galing ma'am, ikaw yung nadakpan subong eh. Ti sabton mo lang yan, ikaw yung nagpangako sa amon, nga ihatag ini. Mintras ini mo mahatag ini, hindi kaya maglinongid. Sukton ka ginamon niya everyday. Kay Radyo Manuvi, ang tao gani nga hindi transparent, may ginatago-tago. Meaning sinati, hindi ka manami nga public servant. Kay, ang ginapangayo nato, may kami ginapangayo iya sa personal nyo nga para sa pamilya.
16: Ako mo nga ikaw nagamit.
18: Na ako mo nagamit mo, ako mong driver mo, ako mo nga dito sa lakyan, siling mo may trip ticket ka now. Iatag sa amo ng trip ticket, publiko kami, sa media kami, gusto mo maging transparent, iatag sa amon, Radyo Manuvi, bisan mangu ako sa mat, hindi ako maayo. Pero pasiguro ko gid ma'am, lantawon ko gid, kag tunaan ko gid ang imo trip ticket. Kay natunaan ko na ni, para mabalaan ta kun bala, may diferensya ka, kagin gasto nyo ang kwarta sang gobyerno sa personal nyo nga mga purpose.
16: Yes. Kag tapuson tang investigasyon nyo, lang taon ta, kay ginauyatan ko di ang sulat naton sa DILG sa Manila.
18: Yeah.
16: Ngagin sabat nila.
18: Yeah.
16: Kung paano gamiton ang trip ticket. Lang taon ta kung magparihas ta kay central office ning nagsabat sa amon. Di makwa na rin kagpararihas lang ni tanan kung sinsiro ka muna sa investigasyon nyo.
18: Toda, toda.
16: Di, as of now, ginapanawagan ko si Councilor Rex Arabia. Kung diin ka man subong, ari lang kami di. Sabta ang amon request sa imo for interview.
19: Tatak RMN.
16: Sige, kita alas sa 8:15 karon. Istoryanta na yun, perte man kadamo, badyaw subong sa uton. Dito na sila yaga ilistar sa patsyo sang uton. Kag dito pa sila gatiligang.
20: Dokrad lawan.
16: Sadya lang ni.
21: Tatak RMN.
16: Sige ah, nao kay istoryahan ta ang matabo buwas sa Senado. Matrisinayhan ang piha.
17: Matsako trisina.
16: Oo. Oh, ti kalaw ay gali kung naghikay ka bla nagligad. Tapos subong ikaw naman ang balikan sang pangikay mo bla. Habang ni Senador Alan Peter kay Tano, niya walang unsihan sa trisi. De, ginunsi, gigamon ni Chis Escudero ka ni Joel Villanueva.
17: Ako ya, sorbo na yan na dumanubi si Joel. Hindi ka tumagadto kung wala sang rason.
16: Oh.
17: Diba? Kung gapati ka nga kamo nga grupo dito ni Cayetano, gapati ka mo nga kamo gyapon ang mayor, hindi ka tumagadto sa grupo ni Gatsalian.
16: Radio Man, Novi Guas.
17: Regan Arlos.
21: Tatak, RMN. RMN Network News.
22: Nakita.
23: Taas pa rin po. Kawawa nga kaming driver ng mga jeep. Hapon po, naiuwi ko lang sa pamilya ko, to 200.
22: Kasama mo mula rito sa IFM News de Gupan. Ito si Idol Denise, brilliante tatak, RMN.
24: Sa iba pong balita, bubuksan na sa publiko mamayang alauna ng hapon ang public viewing sa labi ng student-athlete na si Rene Baterbonya sa Agusan del Sur. Ayon sa Talacogon Municipal Information Office, gagalapin po ang viewing sa Municipal Evacuation and Gymnasium matapos ang pribadong oras ng kanyang pamilya hanggang alas 12 ng tanghali. Bago ito, naging mainit ang pagsalubong ng mga kababayan at taga-suporta ni Baterbonya nang iuwi ang labi nito mula sa Davao City papunta ng Agusan del Sur. Bawat bayan na binigtas ng public convoy ay napuno ng mga nag-aabang at binigyang pugay ang tinaguriang batang sports hero. Habang marami rin ang sumisigaw ng MVP o Most Valuable Player, ang titulong nakuha po ni Rene sa palarong pambansa noong nakaraang taon ba ito? 2025?
25: No, 20 yung prisa ah.
24: Ah, tama. Nakaraang taon nga. Oo. Kaninang alas 2 ng madaling araw, nang makarating po sa Talacogon Gymnasium ang funeral convoy sakay ang labi ni Rene.
26: Sa kaugnay na balita, mga kasama, humarap na sa publiko ang pamunuan ng Ateneo de Manila University matapos ang pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa punong balitaan, humingi ng tawad si ADMU President Father Roberto Yapa sa pamilya ni na Rene at Divine at nangako ng tulong sa pamilya ng mga naulila bunga ng moral responsibility at hindi bilang legal settlement.
27: We are truly, deeply sorry. We apologize unreservedly to the families and to our entire community for the agonizing pain of this tragedy. Two young men entrusted to our care did not return home, and that fact breaks our hearts. No explanation, context, or words can undo that loss. We face this moment with absolute humility, and we ask for your prayers and your forgiveness.
26: Bukod sa Manila campus, binigyan ng Ateneo de Davao ng full scholarship ang anim na kapatid ni Rene. Kaugnay nito ay iginiid ni Father Yap na hindi tumatakas sa pananagutan ang universidad at nagsasagawa na rin ng hiwalay ni investigasyon sa insidente.
27: Ateneo de Manila is not evading accountability. For full clarity, transparency, and justice, our Board of Trustees formed an independent fact-finding body composed of external, highly competent legal and technical experts who will operate entirely outside Ateneo's administrative structure. Their findings and recommendations will be submitted directly to the Board of Trustees, and I assure the public that their review will be exhaustive, unsparing, and free from influence, whether from the inside or outside.
26: Kinumpirma rin ito ang pagbibitiw ng head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin.
27: I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them.
26: Sa ngayon, wala pang desisyon ang Ateneo de Manila patungkol sa kanilang partisipasyon sa UAAP na magbubukas sa September. Ang pamilya Baterbonia nagpasalamat na

0: Taang libu-libong mga agsuranon na nakahanay sa gilid ng kalsada habang dumaraan ang convoy sa Provincial Capital at EOC Evacuation Center Basketball Court kung saan siya noon ay naglaro sa Palarong Pambansa 2026. Nagkaisa sa pagdadalamhati at pag-alala ang mga residente, bisita at mga empleyado ng Provincial Government ng Agusan del Sur. Sa minsahe ni Ma'am Roveline, ina ni Rene, hindi niya lubos akalain na buong bansa ay nagpaabot ng suporta para sa kanyang anak.
1: Pero inyong ipakita sa ako ang magiging gyapon ko din eh para sa kumulong anak.
0: Dagdag pa ni Ma'am Roveline na ang suporta ng mga tao at ang lakas mula sa Panginoon ang kanyang magiging dahilan upang magpatuloy para na rin sa kanyang naiwang anim na mga anak. Ngayong umaga hanggang alas 12 mamayang tanghali ay eksklusibo muna para sa pamilya ang burol. Pero bubuksan ito sa publiko or ang public viewing simula alauna mamayang hapon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radjuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
2: Sa kaugnay na balita pa rin, ta Baldwin at 20 iba pa nakatagdang humarap sa NBI ngayong araw, kaugnay ng pagkamatay ng 2 student-athlete ng Ateneo. Kasama natin sa balita, Radyoman Gerald Ulev Gerald.
3: Araw si Ateneo Health Basketball Coach sa Baldwin sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng pagkamatay ng 2 student-athlete ng Ateneo de Manila University. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, maliban sa coach ng Blue Eagles, ay 20 pang personalidad ang kanilang sinabtina kaugnay ng pagkalunod ng rookie player na si Rene Clerda Barteboña at Divine Adili noong June 8 sa team building activity sa Dipacolo Aurora. Kabilang dito ang ilang basketball player at mga opisyal ng Ateneo, inaasang magsisimula ang investigasyon dakong alas 10 ngayong umaga sa opisina ng NBI sa Pasay City. Samantala, nakatakda namang i-validate ng NBI ang identity ng babaeng nagpasira ng asawa ni Baldwin. Sinabi nito sa social media na hindi ligtas ng mga menor de edad kapag kasama ang coach ng basketball.
4: To validate person siya talaga yun, what is the relationship? So, mahirap namang pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang. No? We're not discounting it. We're not saying na hindi natin pakikinggan o natutungan. That will be part of the investigation. That will be part of questions that will be answered and asked to Constabati.
3: Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Bicuret, Tapaka, RMN.
2: Samantala, hindi sumipot ang 4 sa 5 individual na isinabina kahapon ng Criminal Investigation and Detection Group kaugnay nga po sa pagkamatay ni Rene Barteboña at Divine Adili. Tanging ang pinuno ng Ateneo Athletics Department na si Emmanuel Fernandez ang tumugon sa sabina habang no-show ang iba, kabilang ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na nag-resign na nga na si Tab Baldwin. Ang kay Interior Secretary John Vicrimulia, i-issuehan ang 2 sabina ang mga hindi sumipot at kung hindi pa rin magpapakita ay contempt of court na bibigay sa kanila. Bukod dito ay posibleng isyuhan na rin ng sabina ang pamunuan ng Smart Communications bilang bahagi ng kanilang fact-finding investigation. Samantala, ang anggulong homicide o hazing ang tinitingnan ng CIDG sa insidente ng pagkasawi ng 2 student-athletes. Sabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II, nakadepende sa nagpapatuloy na interview nila sa mga player ang magiging kasong posibleng kaharapin ng responsable sa nasabing insidente.
5: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players.
2: Ayon pa po kay Morico, nakikipag-ugnay na rin sila sa asawa at anak ni Tab Baldwin at nabatid na naglabas sila ng post na nagbigay na ito ng babala tukol kay Baldwin. Hindi bababa sa 7 persons of interest ang tinukoy ng mga pulis sa pagkasawi ni Barteboña at Adili. RMN Network News. Abangan sa pagbabalik, magnitude 6.2 na lindol, yumanig sa Governor Generoso Davao Oriental. Ang RMN at IFM Cebu, manakalikom na raw po na mahigit 1.2.

0: million pesos na donasyon para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao.
1: RMN Network News.
2: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
3: Apat ang arestado sa paihi mo.
4: Impeachment complaint.
5: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
2: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Toto Lindol.
0: Mga kasama ni Yanik ng magnitude 6.2 na lindol ang bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental bandang alas 5:18 Lunes ng hapon. Natukoy ang epicenter ng pagyanig sa Timog Silangan ng Governor Generoso at Tectonic ang origin. Wala namang naiulat na pinsala sa pagyanig na naramdaman din sa ibang bahagi ng Mindanao. Naramdaman ito sa Intensity 4 sa Alabel, Glan, Kiamba at Malapatan sa Sarangani hanggang sa Sultan Kudarat. Intensity 3 naman sa City of Mati, Davao Oriental, Banga, Norala, Polomolok, Suralia at sa Tivoli South, Cotabato.
1: RMN Network News.
0: Samantala, sa pinakahuli pong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat pa sa 65 ang bilang ng nasawi kung saan karamihan ay naitala sa Soccsargen. Mayroong pinaghahanap pa rin na 36 na individual at nakapagtala ng 1,447 na sugatan. Apektado ng magnitude 7.8 na lindol, mahigit 736,000 na individual kung saan mahigit 14,000 ay sumisilong pa rin ngayon sa mga evacuation center. Sumampa na sa 1.13 billion pesos ang naitalang danyo sa infrastructure kung saan mahigit 700 gusali ang nasira ng lindol. Ayon po sa NDRRMC, 14 na bayan at lungsod na ang isinilalim sa state of calamity dahil sa lawak ng pinsala ng lindol. Sa Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte naman, mga kasama, higit 200 pamilya pa po ang nakatira sa coastal area, habang yung ilan naman ay nananatili pa rin sa kabundukan dahil sa takot na muling lumindol at magka-tsunami. Mula RMN Cotabato, kasama natin sa balita, Radyoman Joel Dimapalaw.
6: Humigit kumulang 250 na mga pamilya na nakatira sa coastal area ang hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin sa bulubunduking bahagi ng Barangay Badak, Datudi, Sinsuat, Maguindanao del Norte dahil sa takot na muling lumindol at magkaroon ng malakas at mapaminsalang tsunami. Mismong tinungo ng RMN Cotabato ang lugar at sinabi sa exclusive interview ng DXMY ni na Ma'am Estela Bohor Ambang at Genevieve Ferrell Romero na takot naman sila na mangyari ulit ang pananalasa noong 1976 ng malaking tsunami na nagwasak sa kanilang lugar sa tabing dagat kung kaya't mas mainam-an nila na manatili muna sa mataas na bahagi ng lugar lalo't may mga aftershocks pa ng lindol sa kabila ng pahayag ng Feebox na wala nang dapat ipangamba ang lahat dahil ligtas at maaari nang bumalik sa kanika ng mga tahanan ang lahat ng mga nag-evacuate. Apektado rito ang kanilang pamumuhay maging ang pag-aaral at kalusugan ng ilan sa kanilang mga anak dahil sa pangyayari lalo't hindi naiiwasan na mabasa mga ito tuwing bubuhos ang ulan. Patuloy ngayon ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Datudi ng Sinsuat upang pabalikin sa kanika nilang mga tahanan ang mga lumikas na residente. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Joel Dimapalaw, Tatak RMN.
0: Apektado na po ang kabuhayan ng maraming mangingisda sa ilang bayan dyan sa Sarangani. Kasunod na rin yan ang pag-angat ng 2 metro ng seabed sa ilang coastal areas.
7: sa Sarangani na naging epekto rin ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Lunes. Lumawak din po sa 200 metro ang dalampasigan kung saan sa barangay Pangyan sa bayan ng Glan ay tumambad pa yung mga patay na isda at bahura sa seabed. Sa panayam ng DZXL Araman Manila, sinabi ni Sarangani Province Public Information Officer Joanna Grace Lapore, isa ito sa mga tinututukan nila ngayon, lalo't mayroong 56 na coastal barangay ang Sarangani.
8: Sarangani Bay is considered to be a protected area po. At ang mga fisher folk natin, identified naman po sila din. There are 56 coastal barangays in Sarangani at marami po tayong mga kababayan na apektado doon sa Glan dahil nga po dito. Imagine ilang kilometro po ang apektado nito. Ano? Ang nangyari, tumaas siya eh. Ang dagat, ang layo na. Dati, the shoreline, malapit dun sa communities. That also means na yung pangkabuhayan ng mga kababayan natin na mangingisla, apektado.
7: Tama.
8: Kasi ang layo na po ng kanilang kailangan baybayin para makapangisla.
7: Samantala, pinawi po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pangamba doon sa nangyaring coastal uplift na karaniwang nangyayari daw kasunod ng malakas na lindol.
9: Hindi naman siya normal but it happens. Nangyari din ito ng magnitude 7.2 event ng Bohol earthquake noong 2013. Umangat din ng halos 2 meters yung coastline and nangyari din ito noong June 8. So yung mga ganitong pangyayari, mahalagang maintindihan natin na ang ganitong proseso ay bahagi ito ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating mga limestone formations, yung ibang mga bundok natin made up of limestones, may iba may corals din. Nanggaling din yan sa yung mga kabundukan natin na made up of limestone, nanggaling din yan sa ilalim ng dagat at unti-unting umaangat dahil sa daan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past.
7: Yan po si PVOLC Director Teresito Bacolcol sa interview ng DZXL Araman Manila at ang narinig nyo naman kaninang una ay ang Information Officer ng Sarangani si Joanna Grace Lapore.
0: Samantala, ang Office of the President naglaan po ng 278 million na pondo para sa pagbango ng mga biktima ng lindol sa Mindanao. Kasama natin sa balitang yan, Rajuman Chanel Salazar.
10: Naglaan ang Office of the President ng 278 million pesos na pondo para sa mga lalawigan at lungsod na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasunod ito ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sarangani at General Santos City upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga residente at suriin ang lawak ng pinsala. Tumanggap ng tig 50 million pesos ang Sarangani at General Santos City. Nakakuha naman ng tig 30 million pesos ang South Cotabato at Sultan Kudarat, habang tig 20 million pesos ang Davao Occidental at Bayan ng Glan sa Sarangani. Naglaan din ng 15 million pesos para sa Zamboanga City, habang tumanggap ng 3 million pesos hanggang 10 million pesos ang iba pang apektadong lokal na pamahalaan. Ayon sa Pangulo, gagamitin ang pondo para sa relief operations, pagpapanumbalik ng mga pangunahing serbisyo at rehabilitasyon ng mga lugar na napinsala ng lindol. Bukod dito, nagpalabas din ang Department of Budget and Management ng 100 million pesos para sa pagkukumpuni ng City Hall ng General Santos City at tig 50 million pesos para sa Alabel at Glan para sa rehabilitasyon ng mga nasirang gusali at pasilidad. Tiniyak ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang suporta ng pambansang pamahalaan hanggang sa muling makabango ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata RMN.
7: Samantala, airlift operations patuloy na sinasagawa para maghatid ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Si Rajuman Marjo Domingo sa report.
11: Patuloy ang sinasagawang pagtulong ng Joint Task Force Aguila kasama ng Philippine Air Force, iba pang ahensya ng pamahalaan, local government units at humanitarian stakeholders sa mga komunidad na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol, lalo na sa mga lugar na hindi pa rin madaanan dahil sa mga landslide o nasirang infrastruktura at ang sasakyang panghimpapawid lamang ang tanging paraan para maghatid ng pagkain. Sa tala ng mga otoridad, simula June 11 hanggang 15, aabot na sa halos 5,000 food packs, 800 packs, dagil 5 kilong bigas, 3,400 na bote ng tubig, 400 na mga kahon relief goods, 100 containers ng 20-liter potable water at 40 cases ng 60-liter bottled water ang naihatid na sa mga apektadong komunidad gamit ang Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. Ang nasabing operasyon ay suportado ng disaster response teams mula sa 102nd Infantry Pag-asa Brigade kasama ng mga personnel mula sa Philippine Army units na siyang nagbigay ng manpower support para sa pag-loading, unloading, transport at distribusyon ng mga relief supplies. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armin.
0: Ang Armin at IFM Cebu naman mga kasama abay nakalikom po ng mahigit 1.2 million pesos na donasyon para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Mula Armin Cebu, kasama natin sa balita, Rajuman Ken Galinea. Ken, may buntag.
12: Mahigit 1.2 million pesos na ang nalikom na donasyon ng Armin Cebu DYHP at ng IFM para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Ang mga donasyon ay mula sa mga listeners at viewers ng DYHP, Armin Cebu at IFM. Simula nang ilunsad nito ang Oplan Tambang para sa Mindanao isang araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Maliban sa mga pribadong individual na mga listeners ng DYHP at IFM mula sa iba't ibang lugar sa bansa na nagbigay ng donasyon sa pamamagitan ng e-wallet, nag-abot din ang ayuda ang mga listeners mula sa abroad at iba pang mga pribadong kumpanya. Nakakaantig din ang damdamin na may ilang mga organisasyon ng mga persons with disability o PWD kagaya ng mga bulag na masahesta ang nag-ambag mula sa kanilang arawang kita. Mga taxi drivers at may ilang nagdala pa ng kanilang mga savings mula sa kanilang alkansya para i-donate sa istasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang relief campaign ng Armin Cebu at IFM para habang ipina-finalize pa ang plano para sa pag-turnover ng mga donations para sa mga biktima ng kalamidad. Kasama mo sa DYHP, Armin Cebu, Rajuman Ken Galinea, Tatak Armin.
0: Nagang salamat, Rajuman Ken Galinea, at patuloy pa din na prop no, tumatanggap ng mga ayuda, ng tulong.
7: Yes.
0: No, ang ating Armin Foundation sa mga nais magbigay po ng kanila, magpaabot ng kanilang tulong para nga sa mga biktima ng lindol.
7: Yan ay monetary at saka in-kind.
0: Monetary, in-kind. Yeah. Oo. Yan, pumunta lamang sa RMN Foundation Facebook page para makita nila no yung paraan sa kung paano nila maipapunta
7: mga detalye.
0: Mga detalye.
7: Opo.
0: Opo.
7: Sige. Tuloy po tayo sa balita. Ba, mas marami pong pasyente na nangangailangan ng dugo dyan sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium o yung kilala sa tawag na Tala Hospital sa Caloocan City ang makikinabang sa blood donation activity na pinangunahan ng Armin Foundation. Bahagi ang aktibidad kasabay ng World Blood Donor Day kahapon kung saan ayon kay Dr. Ivy Marie Viola Cruz, ang head ng Pathology Department ng Tala Hospital, malaking tulong ito sa mga pasyenteng kailangan ng dugo para makatulong sa yun nga sa paggaling nila sa kanilang karamdaman. Sinabi naman ni Armin Foundation Corporate Social Responsibility Manager Patrick Aurelio, bahagi ang aktibidad na yan ng mga programang isinusulong ng Armin Foundation para matulungan ang mga nangangailangan sa ganitong paraan. Bukod po sa mga personnel at medical staff ng Tala Hospital, nag-donate rin ng dugo ang ilang mga pribadong individual, mga empleyado ng ahensya ng pamahalaan, Armin Foundation at DZXL News, kung saan nasa 4 ang bilang ng mga nakapag-donate na ng dugo.
0: Naglabas po ng bagong polisiya ang Department of Education patungkol sa pagbuo ng lesson plan ng mga public school teacher. Sa ilalim ng ilaw framework, hahatiin sa 4 ang pagbuo sa plano ng guro para sa ituturo sa kanilang mga estudyante. Una rito ang intentions kung saan tutukuyin kung ano ang dapat matutuhan ng mga mag-aaral matapos ang aralin. Sunod naman ang LO Learning Experience. Dito, nilalatag ang mga gawain na makakatulong naman sa mga estudyante na mas mauunawaan ang kanilang aralin at AO assessment. Lalo na gagamitin rito ang panukat ng mga guro para malaman kung may natutunan ang mga mag-aaral at kung kailangan pa ba ng karagdagang tulong sa aralin. Huli rito ang W o Ways Forward kung saan ilalatag ang mga gawain para sigurong tutuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral at mapabuti naman ang pagtuturo ng mga teacher. Ayon sa DepEd, pwede na rin mag-collab ang mga guro sa pagbuo ng lesson plans. E giniit ng kagawaran na gagamitin lamang bilang suporta ang artificial intelligence o AI para tignan kung mali o mali sa grammar at mapaganda ang flow ng lesson plan. Kabilang nito o sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido ang ilang netizens sa ILO framework at kinwestiyon kung mapapagaan ba talaga ang workload ng mga guro.
7: Punta tayo sa probinsya, partner. Asawa ng barangay chairperson at kanyang bodyguard patay sa pananambang sa Albuera, Leyte. Kasama natin sa balita si Raj Manchester Sanita ng Armen Tacloban.
13: Patay ang asawa ng isang barangay chairman at kanyang bodyguard habang dalawa pa ang sugatan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Kinilala ang mga nasawi na sina alias May, 51 anyos, asawa ni barangay chairman Walter Taripe ng barangay Salvacion at alias Sunny, 23 anyos, na nagsisilbing bodyguard o tauhan ng barangay chairman. Nagtamo si May ng tama ng bala sa liig habang binaril naman sa ulo si Sunny, na kapwa naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Sugatan naman sina alias Dan, 56 anyos, na nagtamo ng tama ng bala sa liig at alias Gerald, 17 anyos, na nasugatan sa kaliwang kamay at paa. Samantala, hindi naman nasaktan ng isang 18 anyos na si alias June, nakasama rin sa sasakyan nang maganap ang insidente. Batay sa paunang investigasyon, lulan ng kanilang kotse ang mga biktima at patungo sana sa sentro ng bayan ng Albuera upang buksan ang tindahan ni May. Nang pagbabarilin sila ng mga armadong sospek na umano'y nakaabang sa mataas na bahagi ng kalsada sa Barangay Salvacion. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang mga sospek patungo sa mabundok na bahagi ng barangay. Patuloy ngayon ang masusing investigasyon, hot pursuit operation, dragnet at choke point operations ng Albuera Municipal Police Station at iba pang law enforcement units upang matukoy at maaresto ang mga responsable sa pananambang. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajaman Chester Sanita, Tatak RMN.
0: John Estrada by supportive father sa relasyon ng anak na si Kyla Estrada kay Daniel Padilla. Ang detalye ng ating showbiz balita kasama si Myra Jane Nasayaw. Myra, good morning!
14: Supportive father ang aktor na si John Estrada para sa relasyon ng anak na si Kyla Estrada kay Daniel Padilla. Sa isang panayam, sinabi ni John na noong nagsisimula pa lang si Daniel sa showbiz, ay kilala niya na ito sa pagiging mabait, humble at respeto. Ito raw ang ugali at personalidad na pinakamahalaga para sa kanya, lalo na pagdating sa mga taong malalapit sa kanyang anak. Hiling din ng aktor ang kasiyahan ng dalawa na recently lang hinard launch ang kanilang relationship. Nitong linggo lang din ang maispatan si Daniel sa birthday celebration ni John kasama ang anak na si Kyla at kanyang pamilya. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
0: RMN Network News. At sumain niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man, Rod Marcelino.
7: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, Bayong Puntag. Buenos dias!
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Atak RMN.
0: Oras 7:44.
7: That time check.
2: RMN Network News.
15: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow, mas pinagaling pa.
16: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
16: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Magkano kilo ng karne?
20: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
17: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
25: ACS.
27: Protection?
28: Yaku!
27: With 8 billion live LCS?
28: Yaku!
27: That may reach the intestines alive!
28: Yaku!
27: Helps improve digestion and boost immunity!
28: Yaku!
27: With proper diet and exercise?
28: Yaku!
27: Kaya panalo ka dyan!
29: Maayong adlaw! Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
30: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Siling sang doktor daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kagpagkatapos ang tatlo kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
31: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
32: Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uri ng sakit.
33: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Magkaradyo man ang oras, las 7:48, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags.
4: Good morning, Boss Idol.
3: Kamusta ang imo Martes?
4: Wala na sang pagpalalakit sang lawas.
3: Kabay pa, hindi ka na magdalagan nga way kaka-exercise ka daan, ha?
4: Wala ka, warm up.
3: Ako, Radyo Man Mags, kita mo naman guro kung anong ginasukso ko subong.
4: Oo, grabe, believe gid ko. Radyo Man Jason, ang bayo nga ni, sang Enero, gutok ni sa iya.
3: January ni, nga bayo, way ko ni katilaw suksok, bisan ka isa. Way pa ni malabhan hasta subong. Way ni ginlaban mo. Ari lang ni nakahangir sa balay, nakahangir lang ni sa amon nga...
4: Walk-in closet.
3: Yeah, bao, yeah. Kagina, ginsukso ko na. Nakibot ako ng kaigo na.
4: Grabe, sa dalagan mo na guro sa Biyernes.
3: Sa dalagan ini, abi mo ako na nung reason. Disiplina.
4: None.
3: Number one, disiplina. Number two, disiplina. Number three, disiplina. Lain gid man gali, Mags, kung nag-gamay ka lang kaon, dayon ga-exercise ka.
4: None.
3: Every day.
4: Mm-mm.
3: Every day, yeah.
4: Consistent dapat.
3: Though, matsag ko, kung isa-isa kadlaw, abi, hindi ko ka-exercise, nung galuya lawas ko.
4: Nice.
3: Dayon ang exercise ginablayay ng...
4: Balhas gid.
3: Balhas ginablayay. Balhas. Ang exercise ko yun, niniya sila yung mga ang ibanda doon naglalakat-lakat kay mo sa park yung nga pa, siksik ka ga, fasunsyo ka. Hindi ah. Dalagan, gini yan, tunutudo, gini. Kaya muna nga, nalipay gina ko, kaya nakaigo ng bayo ko. Pero Radyo Man Mags, ano mahaw mo subong? Way pa, way ka dala?
4: Wala ako sang oats, wala nang kayo mo sa akin overnight oats.
3: Maparehos kita.
4: Sunod adlaw, guro ah.
3: Ang akon ganito, hindi may gin-prepare ko na, nga, mga mansanas, mga kung ano-ano da, gibutan ko na sa daw plastic na bala, nabutan ko na sa ref, then ikuan mo na sa ako, isimpon mo na lang sa bala, kladunot. Sa mga tambala mati naton mga karadyuman, anong kape mo, Radyuman Mags?
4: Nance Corn Coffee. It's time na mag-inom sang inyo paborito nga kape kun agang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sang inyong immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight kag nag-palaba sang inyo resistance.
3: Sa mga tambala mati naton mga karadyuman, sumunga agad ka mo magkalipat, inom kita sa Nance Corn Coffee, manamit and healthy. Sigurado gi kita nga hindi kita madakan sang presyo kay 12 pesos lang kaduwa mo sa gamiton, meaning 6 pesos lang ang iguan niya. Nakatibag siya, gani mga karadyuman, mas tipid ikaw. Gani sa mga tampalamati naton, mag-Nance Corn Coffee na.
2: Tatak, RMN.
3: Ari ng aton mga balita.
2: RMN News, Diretso Headlines.
3: Interagency Territorial Defense Operations Exercise, iwaton subong adlaw sa Miyagaw, San Joaquin, sa pagpanguna sa PDRRMO kag Philippine Army.
4: Sa showbiz, Darren Espanto mag-release ang album nga Ikaw pa rin sa CD.
3: Ikaw pa rin. Ako nga ni, why ma-release eh. So mga tambal mati na ito mga karadyuman, walita sa inampang. Tabaldwin nag-resign bilang head coach ang Ateneo Blue Eagles. Ipo Kimpo nagbiyaman bilang team manager. Inikiban pa nga mga balita ang inadulong sa inyo sa mga masunod.
4: Live extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong aginapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand ng himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protektado gani sa mga suki naton. Ang 11 pesos mo, hindi pag ibakal sang sigarilyo, dala sa butika, bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
4: Radyo Man Magi Ereswelo Maleriano.
3: Sa detalye.
2: Tatak RMN.
3: RMN. Magkaradyo man, hiwato na, umpisa subong adlaw, June 16, tubtubwas, June 17, ang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Banwa sa Miagao kay San Joaquin, Iloilo. Inibilang kabahin sa pagpanghanda sa Iloilo Provincial Government, kaupo ng Philippine Army, PNPLGU, kay iban pa nga mga hensa sa gobyerno, sa tion nga may kalamidad o kung may matabo nga foreign invasions. Sunod kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO Head, Retired Colonel Cornelio Salinas, ang ininga tikang ang magatakos kung ano ka preparado ang probinsya kung mayara sa internal invasion kag humanitarian assistance. Ginabanta nga magalabo sa kapin 1,200 katao ang magapasakop sa programa sa din mayara sa evacuees. May magaserbi nga terorista, mga pasyente kag miyembro sa Armed Forces of the Philippines sa Gunilaragway ang posible nga matabo kag kung paano magresponde. Pahayag ni Salinas ang ining exercise ang suportado ni Governor Toto Defensor kapag ihiwa sila sang action review and recommendations pagkatapos sa aktibidad kaupod ang Office of Civil Defense.
5: The mission of the governor is how we look at a particular situation and are we this operational? May dysfunctions ayan between the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police, the Bureau of Fire Protection, the Philippine Coast Guard, the Air Force, as far as communications is concerned. How about the protocols? What are the things that which needs to be harmonized?
3: Magkaradyuman, ginapahibalo ni Salinas gayon yung makulbaan ang mga pumuluyo kung may makita ng mga equipment sang army sa lugar ng hiwatan sang exercise.
4: Ang ininga bahin ginadalon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. May balancing effect ang sobrang ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C. Gintingob ng puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Nakitaan sang guba ang pilakaporsyon sa Miagao Church kasunod sa pagtayog sa magnitude 4.7 nga linog sa Aninie Antique sa Domingo, Hunyo 14. Angot sini ginapahibalo sa Tourism Office sa Miagao, Iloilo ang publiko nga nagapatuman sila sa precautionary safety measures lakip ng pagdumili sa pagkato sa tubang sa simbahan. Buwas ka adlaw, Hunyo 17, magapatigayo ng mga katapos sa National Commission for Culture and the Arts sa NCCA kag National Historical Commission of the Philippines sa NHCP sang post-earthquake inspection sa Miagao Church. Iniagod masiguro ang kaluwasan sa mga tumuluo kag turista nga nagapadulong sa simbahan kag magpreserbar ang ginakabig ng most treasured cultural and historical landmarks in Sambit nga Banwa.
2: Tatak R.
3: Last 7:55 ang tangra sa aga ini ang Philippine Standard Time. Inom kita sa Santon Plus Gold, may spirulina, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. May ari ini sang mangustin, balunggay kag garlic para sa inyong nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, mataas nga blood sugar. Sa mga tapalamati naton mga karadyuman, subong aga, ginapabalo naton sa inyo, kanto ka sa butika, bakal ikaw sa Santon Plus Gold, untating sigarilyo mo, untati ang inom. Nga daw matyagan ko, nabuhangan niya, tutunlan mo, untati! Maayo ka mapahubot sa sigarilyo mo, way ka man kwarta. Ginakal mo pa naguro kasundaan sa pamilya mo, nagtalambok mang kabataan mo. Sa mga tapalamati naton mga karadyuman, mag Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy. Magluwas sa kasong attempted rape nga ginpasaka batok sa pulis matapos gineklamo sa pagmolestya sa isa ka babae nga room attendant sa isa ka pension house sa city proper sa tinaliktan nga June 10, magapangatuwang pag-init isang kaso administratibo. Inagin kumpirma ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa Iloilo City Police Office o kung ICPO. Sa press conference sa Camp Martin Delgado, ipahig ni Parilla ang nakapyan sa ng police patrolman nga nagaedad sa 29 anyos, nagabase sa Regional Mobile Force Battalion, kalinog kag-residente gid sa Lanao del Norte sa Mindanao. Sunod naman kay Police Major Eduardo Siacon, hepe sang Police Station 7, nga base sa reklamo sa biktima nga si alias Inday, 26 anyos nga nag-check-in ang 29 anyos nga pulis nga si alias Mike sa pension house, nga nag-request sa masaylo sang kwarto bangod mahina ang internet signal. or signal. Sang ara na sa kadungang kwarto, ginkupan sa pulis ang tanagatalikod si Inday. Kabandanan nga nagdalaga ni pagwa kananugid sa natabo. Sa karon na disarmahanan na samit ka pulis, kag-ara sa admin holding sang RMFB. Sam tanagapadayon ang investigasyon.
4: Ang ining abahin, ginadalon sa inyo sa Santhone Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santhone Plus Gold. Ang Santhone Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, haling sa magustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton, ikayong lawas. Santhone Plus Gold, produkto di kalidad, sang yes to health and wellness. May persons of interest ng Kalinog Municipal Police Station angot sa pagtiropatay sa isa katanod sa barangay Malangit sang Damlaglang. Suno kay Police Captain Melvin Mercado, ang OIC sa Kalinog Municipal Police Station, mayara na silang sa ginasundan nga tao nga posible naglutang sa biktima nga si alias June, apang hindi pa nila mahingadlan agod hindi madistorbo ang ilang investigasyon. Pasalig ni Mercado nga malapit na lang nila masulbar ang kaso angot sa kamatayon sang tanod.
2: Tatak RMN.
3: Na 7:58 na mga karadyuman, tiyo na para nga mag-inom kita sang Evergreen.
6: Kung sa mula po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako mag-ikasak. Hindi kaya ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paibong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
7: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
6: Yes, okay. Muna akong tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniway.
3: Magkaradyuman sa mga tapalamati naton, sumungaga, hindi ka mo magkalipat, mainom kita sang Evergreen Herbal Capsule. La 7:59 na sa ato naman, balita sa hinampang.
2: RMN News Sports.
3: Nagbiya na sa pwesto ang head coach sang Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin. Inigin kumpirmar ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap SJ. Inigin kumpirmar o isuno kay Yap nga ginbato nilang resignation ni Baldwin sa tunga sa investigasyon angot sa kamatayon sa duha ka players sa team nga Sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili. Magluwas sa head coach nag-resign man ang team manager sa Blue Eagles nga si Epo Kimpo. Ang usunig ginibisigaran na sang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang posibilidad sang homicide o kung paglapas sa anti-hazing law sa kamatayon sa duha ka student-athlete.
4: Pinampang gindulon sa inyo sang Klinika D3 Bio, pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO, kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot